Lolo at Lola, mga lolo at lola namin, mga senior citizens, ito po para po sa inyo itong balitang ito. Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes na nawagan na dapat itaas sa hindi bababa sa 1,500 kada buwan ng social pension ng mga senior citizen. At ito naman po sa Ibayong Dagat, DMW o Department of Migrant Worker, tiniyak ang tulong at suporta sa pamilya ng dalawang Pinoy seafarer na nasawi sa Strait of Hormuz. At halos 11 million na sako o halos 25 billion pesos na halaga ng bigas na sasayang ng mga Pilipino kada taon, batayan sa pag-aaral ng Philippine Rice Institute. At sa aprubyan, sa likod ng tahimik na guro, isang pusong hindi sumusuko. Kilalanin po natin ang isang guro na hindi lang naging security guard, nagsilbi ding a property custodian at later on, naging school principal pa sa isang paaralan sa loob ng 12 years. Yan ang inyong mga aabangan sa ating balitaan dito lang sa Dekalibreng Balita! Siyempre mga kapamilya at mga kaserbisyo, i-follow at i-like po ang DZMM Teleradio Official Facebook page para updated po tayo sa pinakamaiinit na balita at ating pagtutulungan. Huwag din pong kalimutang mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Higit 1.5 million na po tayo mga kaserbisyo at mga kapamilya, kaya subscribe na po para sa tuloy-tuloy na live stream at mga news updates. Para naman po sa inyong mga reaksyon, mensahe, sa mga yung ating tinatalakay sa umagang ito, pwede po kayo magpadala sa ating DZMM Viber line sa 0919-278-3000. At syempre, pwede din po kayong mag-iwan ng inyong mensahe, sa suggestion, opinion sa ating pong mga DZMM official social media platforms sa YouTube at dyan sa Facebook po, no? At mamaya po ay babasahin po natin yan. Siyempre mga kapamilya at mga kaserbisyo, ngayon po ay 110 days na lang at Pasko na. Ang bilis, bare month na po. Ngayon po ay first Sunday of the month, kaya po sa ating mga kapamilya at mga kaserbisyo na magtutungo po sa mga simbahan at sa mga bahay dalanginan, mag-iingat po kayo dahil kanina po ay bumubuhos po ang malakas na ulan dito sa Quezon City at dyan po sa may Maynila. At kanina po ay nandun tayo sa Manila at tatim pong kinover yung unang arang kada ng 2026 bar examinations. Kaya po sa mga future lawyers po natin na magta-take po ng bar, best of luck po, good luck po at do all your best dahil ito na po ang defining moments, dahil dito niyo po malalaman, dito niyo po masusukat kung talaga bang tumatak ang mga pinag-aralan natin. At ang dami kong mga inspiring messages na narinig kanina doon sa mga nag-cheer from their law students, mga magulang, ang daming mga inspiring stories doon. At syempre mga kapamilya, para naman po malaman po ninyo kung pwede pa po kayong magsampay ngayong buong araw ng Linggo, kukuha po tayo ng weather update.

0: Panahon! Panahon! Patrol!
1: Ayan, sa oras po na 8:08 po ng umaga, kuha na po tayo ng weather update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Makakausap po natin si Ma'am Grace Castañeda. Ma'am Grace, good morning po!
2: Yes po, good morning din Sir Bert. Good morning din po sa inyo mga taga-subaybay. Sa ngayon, habagat pa rin yung nagdadala ng mga pag-ulan for most of Luzon and Visayas. Possible pa din po yung occasional rains or yung bugso ng mga malalakas na pag-ulan sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Posible pa, pa rin po dyan yung 50 to 100 millimeters of rainfall. Kaya doble ingat pa rin para sa ating mga kumbayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman po sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Mistive Region, Western Visayas, rest of Central Luzon, rest of Mimaropa, Rizal at Laguna. Maulap pa rin po yung ating kalangitan. May mga scattered pa rin tayo ng mga pag-ulan or makakaranas pa rin po tayo ng mga biglaang buhos ng mga malalakas na pag-ulan. Kaya again, pag-iingat pa din sa mga kababayan natin. For the rest of the country naman, may mga isolated na mga pag-ulan lamang po tayo dala ng localized thunderstorms. And yung minomonitor naman natin na bagyo sa labas ng ating area of responsibility, si Tropical Storm na may international name na Crovan. Ito po yung dating si Bagyong Pilandok, huling namataan sa layong 875 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Sa ngayon po, east-south-eastward yung pagkilos niya, pero mas less likely na po na pumasok siya ulit sa loob ng ating area of responsibility dahil ngayon mas nagiging eastward na po yung kanyang movement. Though hindi pa rin po natin i-roll out, kaya continuous monitoring pa rin po tayo and nakikita naman natin wala itong direct effect sa ating bansa, pero siya pa rin po yung nag-steer or nag-influence ng habagat natin. And habagat pa rin yung magdadala ng mga pag-ulan ngayon hanggang sa mga susunod na araw. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.
1: Ma'am Grace, yung habagat o yung pag-ulan po natin within this week, kailan po natin mas mararamdaman yung epekto po ng habagat?
2: Sa ngayon, nakikita natin na halos ganito pa din po yung mararanasan natin ng mga panahon hanggang sa mga susunod na araw. Though mas pronounced lang yung rainfall natin dito sa may area ng Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro. And magdedepende pa po ito kung meron mga mabuo po muli na mga weather disturbances na maaari po mag-influence ng habagat.
1: And so far, ma'am, dahil nga si Pilandok ay papalayo na ng ating Philippine Area of Responsibility, meron pa po ba tayong mga bagong weather system o mga bagyo na posibleng pumasok po sa PAR?
2: Sa ngayon, wala pa naman po tayong namomonitor and ito pa lang po muli si dating bagyong Pilandok yung minomonitor po natin na weather disturbance.
1: Ayan. With that, Ma'am Grace, maraming salamat po at mag-iingat po kayo dyan sa Pag-asa.
2: Maraming salamat din po. Mag-iingat tayong lahat.
1: At yan po mga kapamilya, si Ms. Grace Castañeda po mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Sa oras po na 8:11, kanina nga po ay naintrohan natin ang ating pong pag-uusapan ay para sa ating mga lolo at lola, mga senior citizen po sa ating pong mga kapamilyang lolo at lola po namin ay para po sa inyo tong balitang ito dahil nga po meron po diyang ipinanukala sa House of Representatives na gawing mula 1,000 ay gawin pong 1,500 po ang social pension para po sa ating mga senior citizen at para po palalimin ang talakayan sa panukalang batas na yan ay makakapanayam na po natin sa Zoom si Congressman Rodolfo Ompong Ordanes mula po sa Senior Citizens Party List at Vice Chair po ng Committee on Appropriation. Kong magandang umaga po, si Bert po ito. Welcome to the program.
3: Good morning, Bert. Mm-hmm. At sa lahat ng mga ating listeners and viewers.
1: Especially
3: isang maulang umaga po sa ating lahat.
1: Opo, especially po sa ating mga senior citizens. Yes, Kong. Ito pong panukalan nyo pong 1,500 po, na-file na po ba ito o asa na po ito? Nasa first or second reading na po?
3: Actually, Bert, yan ay dumaan na sa Committee on Senior Citizens at nasa Committee on Appropriations ngayon. Ang ating proposal is 1.5. Now, pagdating sa Committee on Appropriations, ang gusto nila ay 500 na lamang dahil para raw ay kanga ay makapasa sa DBM.
1: Mm-hmm.
3: Ngunit pagdating ng ng hearing sa Committee on Appropriations sa kasamang palad ay tumututol ang BBM doon sa ating panukala. Pumayag na kami sa 500 pero ayaw pa rin nilang nahihirapan pa raw dahil wala raw pagkukuna ng pondo. Mm-hmm. Ay napakasakit naman sa ating mga senior citizens yun. Mm-hmm. Kasi halos lahat ng senior citizens ay umaasa at nananalangin na itong ating universal pension ay maging batas na. Sa nung ako ay chairman ng Committee on Senior Citizens ay naiakyat natin sa Senado. Nakapasa tayo sa Kongreso, third and final reading, at pinadala natin sa Senado. Ang masakit, hindi naman din tayo pinagbigyan sa Senado. Mm-hmm. Now, nirepile natin uli ngayong 20th Congress at diyan nahihirapan pa rin kami. Nahihirapan kami sa DBM.
1: Mm-hmm.
3: Kasi tayo naniniwala na yung 1,000 ay kulang na kulang.
1: Tama ka dyan, Kong. Oh.
3: Sa ating mga seniors, una-una, yung 1,000 sa 1 araw, kung kukumpute natin, 33 pesos lang sa 1 araw.
1: Mm-hmm.
3: Eh, alam mo naman, marami tayong gasto sa gamot. Hindi, sa pagkain.
1: Oh, oh.
3: Diba? So, pati nakikiusap sa DBM na sana ay payagan naman kasi meron na tayong na tumatanggap na 4 million na indigent.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Ang babudget na lamang ay natin na natitirang 8 million. Mm-hmm. Hindi pa nila tayo mapagbigyan.
1: Mm-hmm. Eh kung meron na po ba tong counterpart sa Senate?
3: Actually, merong counterpart yan.
1: Mm-hmm. At ano na pong status kung init nung counterpart nito sa Senate? Ano po ba yung version nila doon sa
3: natin
1: Senate?
3: Sa Kongreso, ay meron lang nakaabang doon na counterpart.
1: Mm-hmm. At kung ano na po ba yung dahil nga kayo rin po ay senior citizen, eh kayo na nga po magkwento para po sa ating mga listeners at mga viewers. Ano po ang struggle opo pagdating po doon sa pagbabudget sa 1,000 na pesos? Ano-ano po ba yung mga pangangailangan po ng ating mga seniors? Unang-una po yung maintenance. Opo.
3: Maintenance, pagkain. Meron mga senior citizens sa atin na ika nga ay umaasa na lamang sa kanilang mga pamilya.
1: Mm-hmm.
3: Eh paano ko ang pamilya ikapos? Diba, hindi ba malaking tulong to sa ating mga senior citizens? At kasi napakalaki naman ng ating contribution sa ating lipunan at komunidad. Yung konti na lamang na ika nga ay aming hinihingi ay hindi pa kami mapagbigyan.
1: Mm-hmm.
3: Ilang panahon na lamang ang nalalabi natin sa nito sa mundo. Ika nga, nasa departure area na tayo. Hindi natin masasabi kung kailan tayo, ika nga, ay mawawala. So kami nakikiusap, lalo na sa ating Pangulo, na sana naman ay bigyan ng pansin
1: mm-hmm.
3: ang matagal na naming hinaing.
1: Mm-hmm. Tsaka kung dahil nga din sa inflation, yung 1,000, kakaramot.
3: Oo, kaya nga.
1: Oo, kakarampot na ang purchasing power nun. Tsaka kung aside dito sa panukala po ninyo, isinasuggest nyo rin po na ilipat na yung social pension mula DSWD patungo po dito sa National Commission on ano po ito? Yung
3: Senior Citizen.
1: Opo, Senior Citizen, yung NCSC. Opo, bakit po, ano po ang wisdom? Bakit po natin ililipat? Ano po ang nakita nating wisdom dito? Mas efficient po ba pag direkta na doon sa National Commission on Senior Citizens?
3: Alam mo kasi itong Republic Act 1150 yung creation ng ating National Commission of Senior Citizens na ang Senior Citizens Party List ang siyang ikangan nanguna upang magkaroon tayo ng sariling komisyon na titingin sa kapakanan at karapatan ng ating mga senior citizens. At ito naman ay nakasaad sa batas na sa Section 11 ng Republic Act 11350, nakalagay doon na yung programs for poor, vulnerable, and disadvantaged senior citizens ay i-transfer sa NCSC.
1: Mm-mm.
3: Hindi ito usapin ng DSWD at NCSC.
1: Mm-mm.
3: Ang tanong, ano ba ang batas? Sino ang malinaw na responsable? At ano ang timetable para maayos ito? nasa nakasaad sa batas na ang NCSC ay dapat i-transfer ng DSWD yung kanilang pangsyon. Para ikaw may isa tayong komisyon na titingin sa ating mga senior citizens, kasi alam naman natin napakarami ng bandato ng DSWD.
1: Overloaded na sila.
3: Nandiyan ang AX,
1: AKAP.
3: Nandiyan ang pag may kalamidad, kita mo naman na mapapabayaan ang ating mga senior citizens. Gusto natin yung isang komisyon na titingin sa lahat ng karapatan at kapakanan ng mga senior citizens. At yun lang naman ang gusto natin, na dapat talagang NCSC ang direktang manguna para pagtungkol sa ating mga senior citizens.
1: Yeah, mas maganda po para yung functions ay specific lang na nakatutok sa inyo at kayo po ang napagtutuunan ng pansin. And speaking of NCSC, kung yung about doon sa para sa ating mga centenarian, yung ano na pong update no na kung nailipat na, naipamahagi na po ba yung cash gift na 10,000? Ano na pong status nung kung?
3: Alam mo kasi, Bert, medyo ang problema riyan, ano, una-una, nang maging batas itong Republic Act 11916, ito ay naging effective noong March 17, 2024. Pero ang implementation ay nag-start labang ng 2025.
1: Mm-hmm.
3: Ibig sabihin, yung mga grantees ng 2024 ay hindi nabigyan ng budget. Kaya yung mga nag-claim na mga 2024 grantees, ang ginagamit yung 2025 budget. Hanggang ngayon 2026 yung pa rin. So, ibig sabihin, yung mga grantees ng 2024 ay hindi nababudgetan. So, kulang ang budget. Pangalawa, kailangan nating palakasin ang staffing ng mga senior citizens. Alam mo kung bakit? Dito sa NCR, ang nagbabalidate lamang ng mga qualified beneficiaries ay aapat. Apat na tao. So, ang mahirap, ang proseso, validation from OSCA, dadalhin sa NCSC, babalidate na NCSC. So, kulang sa tao. Tayo ay doon, yung nag-file na mga senior citizens, ako ay hindi ko sila sinisisiroon. Kasi karapatan nila, yung kanila ay pinipilit. Ang problema, kailangan natin palakasin ang NCSC. Bigyan ng mga personnel, yung sistema. Wala eh, kulang eh. Hindi, kulang sa pansin ang ating komisyon. Hindi nabibigyan ng tamang yung mga pangailangan.
1: Ito
3: at ngayong budget ngayon, may mga request sila na hindi ibinigay. Dapat palakasin yung database management system. Wala silang ano yun, wala silang equipment sa IT.
1: Tsaka to attest dyan na kung I heard sa mga sa past interview ni Attorney Gutierrez na mismo si Attorney Gutierrez ay chairman, di ba siya po yung chairman ng National Commission?
3: Ng NCSC.
1: Struggle din sila. Kaya ang pagkakarinig ko din noong nakaraan, parang kumukuha na sila ng mga volunteer. Parang mag-encode. Kasi kulang sila ng mga tao kung.
3: Totoo yun.
1: Kumukuha na sila ng mga senior.
3: Yung nagka-problema sila na binigyan sila ng order ng ating Pangulo, totoo yun, may mga volunteers para yung backlog magawa para. So yung 13,000 na backlog sa tulong ng mga volunteers ay 3,000 na lamang yung natitira. So kailangan talaga natin ang personnel. Yan ay sa NCR lamang, ha?
1: Wala pa yung ibang region. At saka dagdag pondo din nga dito sa commission.
3: Yung pondo
1: talaga. Tsaka yung ano din, kung about dito sa yung sa paggagawa naman ng mga infrastructure para sa mga ano natin, mga senior citizen natin. Ano ang ano natin doon kung ang ating panawagan, 'di ba? Ito ay nag-budget deliberation na ang DPWH diyan sa Congress about sa kanilang budget. Ano ang binigay nilang assurance kung tututukan ba nila itong paggawa ng mga accessibility infrastructure para sa ating mga senior citizens?
3: Actually, meron na sa approve na yung 510 million na accessibility fund para sa infrastructure ng mga senior citizens building.
1: Mm-hmm.
3: At ako yung nananawagan sa DPWH na ika nga, huwag yung kailangan ayusin nila.
1: Mm-hmm.
3: Kaya kung dapat yan, mga intro natin for senior citizens, mayroong ika nga yung RAM.
1: Mm-mm, yung mahalaga.
3: Kung mayroong akyatin, dapat lagyan ng lift. Hindi natatapos sa groundbreaking at blessing ang building. Dapat maayos ang pagkakagawa. At sana naman ay kaya nga ay sundin nila yung anong plan, yung nasa plano. Para matibay.
1: Tsaka kung dapat may maintenance, kasi kung like for instance kung babaybay ka ngayon sa EDSA, may mga sidewalk diyan at hindi talaga hindi talaga senior citizen friendly kasi nga walang rampa. At meron din, may mga government facilities din tayo na walang accessibility para sa mga senior citizen, lalo na 'yung mga naka-wheelchair.
3: Yan ay meron tayong batas diyan sa accessibility.
1: Mm-mm.
3: Na kailangan ang mga building mayroong rampa. Mayroong railings, may elevator kung kinakailangan. At yun nga, tama sabi mo, hindi naman natatapos dun sa pagkakagawa, sa pagtapos ng building. Dapat yung maintenance ay patuloy nilang gampanan. Para ang ating mga senior citizens ay ating mapangalagaan.
1: Mm-mm. And with that, Kong, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng panayam ngayong umaga. Mag-iingat po kayo at mabuhay po ang inyong sektor, Kong.
3: Salamat at sa ating mga listeners, viewers. Ingat po kayo, medyo maulan na naman po. Salamat, maganda umaga muli.
1: At ayan po si Congressman Rodolfo Ompong Ordanis po, ang kinatawan po ng Senior Citizens Party List at Vice Chair po ng Committee on Appropriation. Sa oras po na 8:25 po ng umaga, magbabalik po ang Dekalibreng Balita.
0: Bawal ang chismis, bawal ang fake news sa Dekalibreng Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM.
4: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga investigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at magbabalita. maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol.
8: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Balita at talakayan sa Dekalibreng Balita.
1: Sa oras po na 8:28 po ng umaga, nagbabalik po ang programang Dekalibreng Balita. Kasama niyo pa rin po si Radyo Patrol Bert Dizon, pansamantala pong humahalili sa may-ari ng programang ito, si Danny Buenape. At mamaya po eh tatalakayin po natin, hingi po tayo ng update about naman po doon sa dalawang Pinoy seafarer po na nasawi diyan po sa Strait of Hormuz. Mamaya kukuha po tayo ng update diyan at alamin po natin kung ano na po yung tulong na naibibigay ng DMW, ng Department of Migrant Workers, para nga po dun sa pamilya at mga naulila po nitong dalawang biktima. At dahil nga din po, kanina nabanggit din natin, napag-uusapan din natin yung about naman, dahil nga about po dun sa pag-aaral, eh mayroon pong mahigit na 24.4 billion na halaga ng bigas ang nasasayang po sa ano po natin, no, sa kada taon, dahil nga po dun sa tirang kanin na tinatapon. Ayon po yan sa ginawang pag-aaral po ng Philippine Rice Research Institute.
0: Mga i-issue, balita at usaping panlipunan, pag-uusapan natin yan sa Dekalibreng Balita.
1: At para po palawigin ang talakayan diyan sa nasasayang na nasasayang na bigas na kanin po, no, ang laki noon, yung figure is 24.4 billion pesos kada taon. Eh makakasama na po natin si Dr. John De Leon, ang Executive Director po ng Philippine Rice Research Institute. Dr. De Leon, magandang umaga po, si Bert po ito. Welcome to the program.
9: Sir Bert, good morning po. Salamat po sa inyong panyaya.
1: Sir, unang-una po, bigyan niyo po muna kami ng statistics. Ito po nga 24.4 billion. Ilang metrikong tonelada pong bigas ito?
9: Yes, sir. Pag i-convert po natin yan, pwede nating ipakita nang galing yan sa mahigit 10 milyong tonelada. O hindi, 10 milyon kaban.
1: Sako.
9: Kaban ng bigas po, no, nasasayang. Ang pinag-ugatan po niyan, actually, kailangan po nating banggitin, yung pag-aaral po na ginawa nung Food and Nutrition Research Institute ng DOST, yung FNRI. Nung 2023 po yan, pinick up natin yan sa PhilRice, mm-hmm, dahil po sa kampanya natin, no, na pinaigting yung Be Responsible Every Day. So doon po sa pag-aaral ng FNRI noong 2023, every 5 years po nilang ginagawa yan. So meron din noong 2018 at kinampanya po din natin yan. So dito sa bago po nilang pag-aaral, sabi po ng FNRI, meron pong mga 26.54 grams per day. Mm-hmm. Ang tawag nila dito ay mean one day per capita wastage pagdating po sa kanin. Mm-hmm. So ito po ay parang maliit lamang pagpapakinggan natin per capita per day. Pero 26 grams po, i-multiply natin yan sa ang data po ay umaabot sa 90% ng ating populasyon ay kumukonsumo po ng bigas. So bumibili ng bigas, kumukonsumo ng kanin. Mm-hmm. So yan po, pag minultiply natin sa ganong karaming populasyon natin, mahigit 100 million, at araw-araw po yan, Sir Bert, ay talagang hahantong tayo kung ganyan talaga ang pagsasayang na nagaganap. Sa kabahayan lang po to, sir, yung survey, mm-hmm, nila. Hindi pa po sinama dyan yung posibleng meron ding pagsasayang na nagaganap sa mga kainan, fast food, etc. So yun po yung nabasa ninyo na ulat, umaabot sa ganung halaga, at ang katumbas nun ay umaabot sa mahigit 10 milyong kaban ang nasasayang natin kada taon. Kaya po, Sir Bert, idudugtong ko na po kung inyong mamarapatin. Kaya po pinag-igting ng ating Department of Agriculture sa utos po ng ating mahal na kalihim, Secretary Kiko Laurel Jr. po, no, na iwag lang parang every November, kung minsan every November lang natin naalala yung pag ating ano, yung rice awareness. So sa pangunguna po ng ating rice industry development undersecretary po si USEC Chris Morales, lahat po kami sa rice program ng DA, pati po yung kabuuan ng DA, pinagtutulungan po namin na ikampanya itong mas maigting na kampanya every day. Mm-hmm. Ito pong pagiging de-responsible natin. Iwasan po natin yung pagsasayang ng kanin at ng bigas. Kasama na din po dyan yung pagtangkilik sa produksyon na lokal, yung pong mga napoproduce ng ating mga farmers locally. At pati po yung pagtangkilik din sa iba pang uri ng bigas, yung mga mas masustansya. Mm-hmm. Dahil layunin din po ng ating rice industry development at ng ating kagawaran na ang pagkain po ay ang pagkain ng bigas, maging bahagi din ito dun sa nutritious na food, no? Food delivery. Yes, sir. Mm-hmm. Robert, ganun po.
1: Oo, be rice responsible campaign. Oo. And sir, yung figure na binabanggit nyo po kanina ay katumbas po iyan kung papagsasamahin po yung almost 10 billion na halaga po na nasasayang. Kaya na niyang pakainin yung mahigit sa 5 milyong Pilipino sa loob ng isang taon. Pero inyo, gano'ng karami yun? Kaya na niyang,
9: yes, sir.
1: Kaya na niyang pakainin yung gano'ng karaming mga Pilipino. Honestly, meron pa rin tayong mga, lalo na sa mga rural areas, sa mga far-flung, na hindi nakakakain ng bigas. Dahil mahal or dahil hindi naaabot sila. Pero kung pagtitipid tayo, 5.17 million ang maaari nating mapakain. And sir, dahil siyempre sa mga bahay o doon sa ordinaryong plato na lang natin, iba kung titingnan natin, dahil paunti-unti lang, minsan hindi tayo conscious na may nasasayang tayong kanin. Sa ordinaryong bahay, sir, ano po ba ang nakikita natin na unang-unang dapat gawin ng isang pamilya, especially para maging ito nga be responsible sa kanilang pagkain ng kanin?
9: Yes, sir. Thank you po, Sir Bert, sa magandang tanong na yan. No? Siguro po para mas gawin nating mas madaling ma-imagine, yung pong 26 grams na yon, katumbas po yun ng 2 kutsara. Mm-hmm. So sa isang pinggan, araw-araw ang natitira. So kung pag-uumpisan po natin, kasi ang sinurvey naman po ng ating FNRI ay household, mm-hmm, at yun po yung nakikita nila pag natapos kumain, gano'ng karami yung natitira. At sa datos po actually nila, Sir Bert, mabanggit ko na lang din, hindi lang po kanin yung natitira, ha? May mga iba pang natitira doon.
1: Mga ulam.
9: But i-focus lang natin sa kanin. Doon po sa kampanya ng Department of Agriculture na ipinag-utos nga po ng ating Secretary Kiko Chulaurel Jr. na pag-igtingin, gawing be responsible tayong lahat araw-araw. Ang nilalayon po noon ay encourage yung long-term na behavioral change.
1: Mm-hmm.
9: So siguro po, kailangan natin, kung ang tanong ay ano bang dapat nating gawin? Siguro mas madali siyang execute kung sa bahay. Yung talagang sana pag tayo ay kumuha ng kanin, yung nauubos ng bawat isa.
1: Mm-hmm.
9: Yung po ano. Of course, sanay tayo, lalo sa mga kanayunan, may mga alaga pong hayop tayo. No? Siguro dahil parang pag may natira, doon na lang binibigay. Pero siguro po, dapat ang discussion natin ay that is beside the point. Ang mahalaga po muna nating pag-usapan ay yung kanin na nandyan na para sa tao.
1: Mm-hmm.
9: Na nailagay na sa hapag, tapos biglang sasayangin lang. Yun po yung nakakalungkot doon. At yun nga po, pag ginawan natin ng basic na arithmetic, ay umaabot sa nakakabahalang dami, no? Kung tayo pong lahat na, yung 117 million po tayo ngayon, papunta na sa 118 million na Pilipino.
1: Mm-hmm.
9: Kung 90% po sa atin ay kumukonsumo na nga ng bigas at nagiging kanin, mahigit 100 million po yun, sir. So araw-araw, 2 tablespoon bawat tao ay talagang nakakabahala. Ngayon po, well, siguro hindi rin may iwasan dahil ang lifestyle nga ay nagbago na din.
1: Mm-hmm.
9: Na nagmamadali lahat.
1: Oh, takaw-tikim.
9: Opo, nagmamadali, kuha, tapos hindi na maubos kasi kailangan ng umalis, umariya. Pero yun po siguro, sir, ang kailangan nating lahat pag-isipan. Kaya nga po parang sa akin, ito personal ko din na panawagan, but I think it jives well with the intention, yung order po ng ating Department of Agriculture, na ito pong ito pong mga usapin ng pagkain, kasapatan ng pagkain, meron nga tayong ambisyon maging rice self-sufficient tayo, mahirap-hirap 'yon. Pero pati yung food security, gusto din natin sa hindi lamang sa rice, no, sa maraming pagkain. Siguro po ito ay dapat ang tingin natin dito ay whole of nation ang approach na kailangan. Hindi lang po trabaho yan ni DA o trabaho ng pamahalaan. Tayo pong lahat, kasi tayo naman lahat ay
1: kumukonsumo
9: nga ng pagkain. So kung dalawa din po yung tinitingnan lagi ng ating Department of Agriculture, ng ating National Rice Program, yung tinatawag namin na production side, dito po talagang pinag-iigting, pinagbubuti. Kasama kami dyan sa PhilRice yung pagre-research ng mga bagong variety, for example, na mapapataas natin yung ating local production.
1: Mm-hmm.
9: But on the other side, nandun din po yung tinatawag natin na demand side management.
1: Mm-hmm.
9: Ito yung kailangan, tiyakin na magkakaroon ng sapat na supply. No? So, dito din po pumapasok itong kampanya namin na Be Responsible Every Day. We try our best together with our farmers na maging productive tayo locally. May ibang strategy, of course, to make rice available pag kailangan, para hindi tayo

0: din silang mga ginagawa na parang ang term po sa English ay food rescue. Mm-hmm. No, may mga sayang. So ang daming nasasayang, ang kaya po dinidinig yun sa Congress dahil wala pala tayong batas na parang halimbawa ikaw ay ang gusto mo ay makatulong para maiwasan itong mga pagsasayang. Mm-hmm. Kasi ito pong mga to, pag nasayang na, saan ba, yung nagpo-produce, nagtitinda ng mga fast food na pagkain, mm-hmm, yung natitira nila sa araw na yon, hindi po nila basta maipamigay eh. Kasi pag merong nagkasakit, baka mabalikan pa sila. Diba, cargo. Kaya ang nangyayari po doon, Sir Bert, palagay ko, may imagine natin, baka hindi lang rice yung nasasayang, yung iba pa nilang inihanda. Dinadala po yun sa dump site. Mm-hmm. Tapos yung pagdala sa dump site na yon, tatabunan yan ng, for example, ng lupa. Nagkikreate pa yan ng another problem eh. Mm-hmm. Nagkakaroon pa yan ng greenhouse gas emission, methane for example, mm-hmm, na another problem. Kaya ito pong mga grupo na to, na we also tried to connect with them. Dahil gusto nga din nilang naming malaman pa yung ginagawa nila, plus malaman din nila yung amin ding mga efforts dito sa Be Responsible, mm-hmm, para makapagtulong kami. Pero marami po eh, maraming ganitong pwede tayong gawin. Mm-hmm. As one country, as whole of nation na pagkilos, Sir, Sir Bert.
1: At madagdag ko lang dyan, Doc, doon sa DSWD, yung kanilang mga kalinga, kusina, ano bang tawag doon? Basta meron pa, yung parang soup kitchen ng DSWD, opo, yung mga, like for instance, yung mga partner nilang mga establishment, mga restaurant, na may mga leftover na hindi pa naman masisira, ay pwedeng dalin doon. Pwede siyang dalin doon. Oo. At yun yung ipinapakain doon sa mga homeless, nung pumupunta doon sa soup kitchen na yun. Meron dito yan na Doc, sa may Pasay. Meron sila yung kalinga sa kusina. I forgot the term kung ano yung ginagamit nila. Pero soup kitchen siya for the homeless. So yung mga partner nila ng mga institution, mga restaurant, mga hotel, doon dinadala. So siguro might as well na malaman din ng ating mga kapamilya, lalo na yung mga nagpapatakbo ng mga restaurant, ng mga hotel, na mayroong mga institution, like for instance, ang DSWD na nagkikater. Pero pwede nyo pong dalin doon. Basta hindi agad masisira.
0: Opo, opo. Actually, yun nga po yung maganda, no, na salamat sa programa nyo na nalalaman natin yung mga ganito. Pero mahalaga din po yung nabanggit ko, at yun po ay ginagawa na po ng ating Congress din, na magkaroon tayo talaga ng batas din na maggagabay dyan. Sa ibang country, for example, in Europe, established na po yan eh, pati yung hygiene that goes with that practice, no, dahil baka magkaroon ng kaisipan nga na nandun na yan sa estante, marami nang nangyari. Again, the assurance, na ang isa din yung assurance na kung ikaw ay nandun sa grupo nga na we would like really to campaign for almost kung pwede nga zero waste stage. Mm-hmm. Kaya lang, wala kang protection sa batas. Mm-hmm. Yun pa yung baka mapasama ka pa. Kaya po, yun yung pinagtutulungan din, and naging resource person lang po din kami doon. Kaya we are hoping that effort will come into fruition na maging batas para makatulong po sa atin. At mapalawig po yung ganyang sinasabi ninyo, no, sa ating bansa po. Mm-hmm. But again, i-focus ko lang po dun sa amin, sa rice, no, na sana po maging bahagi tayong lahat. Wag po kayong magsawa na mangaral sa ating mga anak. No, na wag magsayang talaga. Baka, Sir Bert, na naabutan mo pa yung pangaral sa ating mga tahanan, no, yung mga lolo, mga magulang, na wag kahit isang butil ng kanin
1: kailangan
0: ay kakainin mo.
1: Kasi iniinis, kumbaga. Iniinis, sinisimot. Oo.
0: Opo, di po ba? Kasi unang-una, yung pag alam mo kung paano na produksyon, malulungkot ka talaga, Sir, di ba? Malulungkot ka. At I mean, biyaya na yun na nandun, tapos tayo naman ay nagsasayang. Uh-oh. At hindi nga lang isang butil, Sir. Talagang isang dalawang kutsara nga na pag inipon mo, napakalaking volume pala at napakalaking amount in terms of peso equivalent.
1: Yes, Doc. Oo, with that, Doc, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng panayam ngayon pong umaga. Mag-iingat po kayo.
0: Thank you po. Thank you. God bless po.
1: Yan po si Dr. John De Leon, ang Executive Director po ng Philippine Rice Research Institute. Sa oras po na 8:44 po ng umaga, magbabalik po ang programang Dekalibreng Balita.
2: Balita at talakayan sa Dekalibreng Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Basta AM, DZMM.
1: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga i-issue, balita at usaping panlipunan, pag-uusapan natin yan sa Dekalibreng Balita.
2: Ayan mga kapamilya at mga kaserbisyo, sa oras po na 8:47 po ng umaga, ako pa rin po ang kasama niyo si Radio Patrol Bert Dizon. At mamaya po ay makakapanayam natin si Secretary Kakdak about dun sa dalawang tripulante na nasawi nga dyan sa Strait of Hormuz. Alamin natin kung ano na yung update. Pero bago yan, batiin po muna natin ang mga nakatutok sa atin sa Facebook po, no, nanonood sa atin si Ate Marie Matawaran at si Tita Mai Luna. Yan, kamusta po kayo dyan sa Tayuman sa Maynila, dyan sa Aklat ng Lunas ay nagaano sa atin, na nakikinig sa atin. At syempre nakikinig din sa atin yung mga taga Bagbag, yung aking mga taga barangay, yung aking mga kabarangay, nakikinig daw sila. At ito, makakasama na po natin sa linya ng komunikasyon si Secretary Hans Leo Kakdak, ang kalihim po ng Department of Migrant Workers SEC. Good morning po, si Bert po ito.
3: Sir Bert, at sa inyo mga tagapakinig, tagapanood.
2: Opo. Sek, unang-una, alamin po, kuha po muna kami ng update. Kamusta na po yung tulong po ng pamahalaan doon po sa dalawang nasawi nga po dyan sa Strait of Hormuz? Kamusta po yung tulong natin sa kanilang mga pamilya?
3: Yes, patuloy ang ating, ayon sa direktiba ng Pangulo to take care of the family, ay patuloy ang ating pag-asiste, pagbigay ng suporta, at ganap na mga forms of assistance at services sa pamilya, no? Nagtungo po ako kasama ng teams natin sa dalawang tirahan, paninirahan ng dalawang tripulante.
2: Mm-hmm.
3: At magkaibang lugar po ito, kaya magkahiwalay na araw na pinuntahan, at giving them yung expression of pakikisa.
2: Mm-hmm.
3: At pakikiramay mula sa ating Pangulo at kagawaran ng Department of Migrant Workers. Kaya patuloy yung ating pag-assure sa pamilya na meron tayong tulong unang-una sa repatriation.
2: Mm-hmm.
3: Kaya yung pagpapauwi ng ating mahal na kababayan na nasawi, dalawa sila, ay napipinto na meron ng pagsagawa ng mga dokumentasyon.
2: Mm-hmm.
3: Ang ating labor attaché through our embassy in Muscat, Oman, ay nandun na sa lugar kung saan naroroon yung labi sa ospital, kung saan naroroon ng labi, at kasama doon yung kinatawan ng ship owner para isagawa na lahat ng kanilang magagawa para makauwi ng agaran. And kasama na rin dito yung pagsasagawa ng pagpupulong ugnayan in terms of mga arrangements sa pagpapauwi sa pagdating ng ating dalawang nasawing kababayan. Kasama rin dito, Sir Bert, yung 14 na survivors.
2: Mm-hmm.
3: Nung attack, kasi 16 yung Pilipinong tripulante. So yung 14 na tripulante natin na buhay, mm-hmm, ay bumaba na rin sa barko sa coastline ng Kasab, Oman, at sila'y patungo na rin pauwi. Sinasaayos na rin yung kanilang pauwi. Kaya malaking pasalamat din natin syempre sa ating, mm-hmm, EFA Embahada at, mm-hmm, sa pamahalaan ng Oman.
2: Mm-hmm. And Sec, ito ay sila ay sakay nung MV Sidra, no? Pwede nyo kami, sir, bigyan ng konti lang na background, paano po namatay yung dalawa pong tripulante? As far as I know po, tinamaan po sila?
3: nagkaroon ng attack, missile attack dun sa kanilang barko habang tumatawid palabas ng Strait of Hormuz. Alam natin kasi sa ngayon na may mga barko na nag-exit ng Strait of Hormuz, mga 3,000 ng tripulanteng Pilipino naka-exit, pero itong kanilang barko ay tinamaan sa kinasamaang palad at nagkaroon ng sunog on board the ship na natupok naman. Pero yun nga, sa pinasamaang palad ay nasawi yung ating 2 tripulante at naligtas yung 14.
2: At ASEC, para dun sa mga ano po natin, sa mga tripulante po natin na mga Filipino, na di ba syempre po meron po talagang mga barko po na babiyahe dyan sa Strait of Hormuz, pwedeng tumanggi po, no, yung ating mga Pilipino tripulante? Yes. Pwede silang tumanggi na wag silang sumama doon sa pagtawid o doon sa mismong transport ng barko?
3: Yes, pwede po silang tumanggi at may mga ilan na tumatanggi. In fact, nung kagabi lamang ay may sinalubong ang ating team sa DMW, 10 tripulante sila. Sa ibang barko naman ito, na siya namang tumanggi, sinalubong natin kagabi. Pwede, yun ang kasama sa ating investigasyon sa ngayon. Whether sila'y pinigyan ng pagkakataon na tumanggi, kung ano ang naging sitwasyon sa pagbigay sa kanila ng pagkakataon na pagtanggi, kung meron pang chance nga ba, meron bang tunay na pagkakataon at hindi pinilit lamang na mag-wave sa kanilang karapatan na tumanggi.
2: At ASEC, di ba meron tayong mga talks o mga arrangements sa mga kumpanyang ito, no, na pwedeng hindi nila pwedeng pilitin yung ating mga kababayan na sumama doon sa paglalayag? Meron tayong mga arrangement na ganyan, SEC, di ba?
3: Yes, meron tayong mga forms o kaparaanan. Pwedeng kung hindi kakayaning isulat kamay, pwedeng tumawag sa ating mga hotline sa DMW. At mayroong pagkakataon na kung saan pwede silang tumanggi sa pagdaan sa mga tinatawag na high risk area.
2: SEC, syempre ang ano kasi niyan, ang magiging mindset din ng ating mga kababayan, na baka pag tumanggi sila, baka hindi na sila makasampa doon sa barko. Paano po yun, SEC? Like for instance, parang as far as I know doon sa ating mga previous interviews, ay entitled yung ating mga kababayan. Yes. Kahit hindi sila sumakay, entitled
3: sila. Yes, malino, laman po yun. Ang right to refuse sailing is a long-standing tradition sa maritima, sa maritime industry. At ito ay ginagalang at malinaw dito na sa ating regulasyon, meron right to refuse sailing. As I mentioned, pwedeng verbal, pwedeng written. Merong 2 sahod kung nag-elect ng right to refuse sail, ng refusal to sail ang ating tripulante, merong 2 sahod na ibibigay sa kanya at libre ang pamasahe pa uwi. Ito nga yung sinalubong natin noong isang araw. Libre, no, pamasahe pa uwi ito na binigay ng ship owner. At yung huling bahagi nito ay non-discrimination sa muling pagsampa. Kasi ito ay long-standing tradition na sa seafaring. Kaya't hindi na ito issue sa mga ship owner. Gagalangin at gagalangin nila ito.
2: Ito yun din yung maganda, SEC, dahil may assurance na makakabalik pa yung ating mga kababayan kapag pinili nila na hindi sumama doon. At yes. Aside doon, mabalik ako doon, SEC, sa 2 biktima. Parang narinig ko sa mga previous news na parang nag-a-ask ng help yung one of the relatives nung 2 biktima. Na ano na po natin sila? Na-coordinate na po? O meron na tayong mga tauhan na nagpunta doon?
3: In fact, I was there at the same time na nananawagan sila. Kaya't napag-usapan na ito at meron din patuloy na pag-uusap, pagtitipon. Kahapon lamang, ay nung Sabad, nung Biyernes, nasa DMW sila at nakadaopalad ko muli yung pamilya for a second time. At meron uling pag-uusap with the family. Patuloy lang ito hanggang sa makauwi yung kanila mahal sa buhay, hanggang sa matanggap nila yung karapatang kailangan nilang matanggap na kompensasyon dahil sa nangyari. ito ay talagang sinasagawa natin na pinayuhan natin sila, no, wag silang aayon o pipirma ng anumang kasulatan ng walang presensya ng DMW. Yan ang mga klase ng mga pinapayo natin sa kanila bilang halimbawa. At patuloy ang ating koordinasyon sa kanila. Nung Biyernes lamang ay nakataupalad yung pamilya, yung nanay, yung kapatid, yung pinsan. Malaking grupo ng pamilya kasi ang nagtungo rin sa DMW. The same group that I met a day before that, nung Webes.
2: At maiba ko, Sek, hihigpitan ba natin yung pag-deploy ng mga Pilipino dyan sa mga high risk o na mga areas po? Mas maghihigpitan ba tayo?
3: Yes. Masusi natin babantayan itong Strait of Hormuz. As I mentioned, bago nangyari ito, mga higit kumulang 3,000 ang nakapag-exit sa Strait of Hormuz. Pero babantayan natin ang sitwasyon ngayon dito at babalaan na natin ang ating mga ship owners na huwag dadaan doon. Ako mismo ay magtutungo sa tanggapan itong ship owner na nasasangkot dito at kakusapin ko mismo sila sa kanilang tanggapan na huwag magtutungo kung may panganib sa ating mga seafarer.
2: Mm-hmm. At Sek, doon naman sa ating mga seafarer na pinipilit na ma-deploy doon, saan sila pwedeng tumawag, Sek, at saan sila pwedeng lumapit? Go ahead, Sek.
3: Yes, mayroon tayong 1-3-4-8 hotline ko shared dito ng admin PY Kaunan at ng OWA. Tumawag lang po sa 1-3-4-8 hotline kung nasa ibang bansa, +632-1-3-4-8. Meron din pong Facebook pages ang Department of Migrant Workers. Pwede rin po tumulog doon.
2: Mm-mm. And with that, Sek, maraming salamat po. Happy Sunday at mag-iingat po kayo, Sek.
3: Maraming salamat, Sir Bert, sa inyong tagapakinig, tagapanood. God bless po on this Sunday.
2: Mm-mm. Yan po si Secretary Hans Leo Kakdak, ang kalihim po ng Department of Migrant Workers. Sa oras po na 8:58 po ng umaga, magbabalik po ang programang Dekalibreng Balita.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nagkalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi po kami ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 8 o 8:59 na po ng umaga.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, may paglilinaw ang Department of Health tungkol sa naitanang pagtaas ng mga kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa mga kabataan. Sa datos sa UNICEF, Pilipinas ang nakapagtala ng pinakamataas na HIV incidence sa mga edad 15 hanggang 19 sa buong Southeast Asia noong 2025 na pumalo sa 0.49 kada 1,000 kabataan mula sa 0.01 noong pang 2000. Sinabi sa DZMM ni Dr. John Derek Junio ng Department of Health na ito'y dahil din sa pinalawak na libreng HIV testing sa iba't ibang rehiyon. Bukod sa testing, tiniyak ng DOH na pinatutupad ang mga hakbang kontra HIV, kabilang ang pamimigay ng mga kondom at mga gamot gaya na pre-exposure at post-exposure prophylaxis.
4: Hindi natin masasabi na biglang yung pagtaas ay dahil sa marami ang nakikipagtalik o nagkakaroon bigla ng HIV, no? Pumaas din yung testing, yung libreng testing na ginagawa natin at yung pag-expand natin ng testing services sa iba't ibang rehiyon, no? So ang challenge ay maging accessible ang mga ito at make sure na alam nila kung paano gamitin yung mga servisyong para sa prevention.
3: Sa ibang balita naman, sugatan ang 45-anyos na babae matapos ma-hit and run ng motorsiklo sa Dagat-Dagatan Avenue sa Caloocan. Kasama ng biktima ang kanyang mga kaibigan na mabangga siya na lalaking rider at muntik pang madamay ang kanyang kaklase. Sa lakas ng pagkakabangga, bumagsak sa gutter ang biktima at nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nakipag-ugnayan na ang pulisya sa Land Transportation Office para makuha ang plaka ng motorsiklo at matukoy ang may-ari. Posibleng maharap ang suspect sa patong-patong na kaso.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness and energy saving. Ever best from Everest.
3: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
0: Ang oras, 9:02 na po ng umaga.
1: Oras, hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Bawal ang chismis, bawal ang fake news sa Dekalibreng Balita.
0: Oh, bawal po ang chismis, bawal po ang fake news dito po sa Dekalibreng Balita. Siyempre, batiin lang din po natin, nakikinig po sa atin si John Riz Calata at si Pam Adriano. Hi Pam, kamusta ka Pam? Kamusta kayo dyan sa kabila? Ayan, no. Sa oras po na 9:03, ito po kanina po ay nabanggit natin para dun sa ating aprobyan. Oo, sa ating aprobyan. Nabanggit ko po kanina na ito pong i-feature natin ngayon ay inspiring ang kanyang stories dahil mula sa pagiging security guard po ay siya ay naging isang guro at ngayon ay siya po ay naging principal na ng isang paaralan for 12 years.
6: Good news! Kwentong success at inspiring stories is aprobyan sa Dekalibreng Balita!
0: Ayan, para alamin po natin ang inspiring story na to dito sa aprobyan at sa Dekalibreng Balita ay makakapanayon po natin si Principal Efren Bino po, Principal 1 po dyan sa DepEd Albay. Principal, magandang morning po. Si Bert po ito. Welcome to the program.
7: Good morning! Okay po, isang magandang umaga po, Sir Bert. At yun, magandang umaga rin kay Sir Danny.
0: Mm-hmm.
7: Maraming salamat po na naimbita po ako dito sa inyong ano programa.
0: Opo, very inspiring po ang inyong story. Kayo po ay unang-una ay naging security guard. Maari niyo po bang ikwento sa amin, sir, ang inyo pong naging journey from security guard hanggang sa pagiging principal po diyan po sa inyo pong paaralan?
7: Noon po na ano, pagka-permanent ka sa teacher, sa mataas po ako na-assign.
0: Mm-hmm.
7: And wala pong classroom kami doon. So, ang first room naman yun, yung chapel po. Doon kami nag-leksyon, sa chapel ng barangay.
0: Mm-hmm.
7: And then,
0: sa
7: yung chapel po ng barangay kami nagtuturo.
0: Mm-hmm. At kayo
7: ako po.
0: At kayo po ay unang-una ang naging trabaho niyo po ay security guard. Ano po ang driving force, sir, kung bakit po kayo nagsikap na maging isang guro?
7: Siyempre, sa kahirapan namin ng pamilya, gusto kong may ahon at malasap naman ng magulang ko ang magandang buhay, na para maibigay ko naman sa kanila ang maging masaya at magandang pamumuhay po.
0: Mm-hmm. Go ahead, sir.
7: Dahil kami naman po ay nakapapayak ng pamumuhay ng aming pamilya. Farmer po ang tatay ko.
0: Mm-hmm.
7: Ang mama ko ay taong bahay po. So, umaasa lang kami sa produkto na galing sa pananim, sa pagtatanim at pag-aalaga ng hayop.
0: Mm-hmm.
7: Pag dumarating na tinatamaan kami ng bagyo, wala kaming produktong nakukuha po.
0: Mm-hmm.
7: So, lugi po. So, medyo mahirap po talaga ang buhay namin. Namuhay pa ako noong bata na wala kaming kuryente, timbing pamumuhay lang.
0: Mm-hmm.
7: Tapos, umiigip kami ng tubig na medyo malayo doon sa bahay namin. So, nakatira po kami nung bata ko sa bundok po.
0: Mm-hmm. Far-flung po yung inyo pong paaralan. Ito pong Mataas Elementary School, kung saan po kayo unang nagturo. Ang ano-ano pong mga grades, sir, ang hawak po ninyo nun?
7: Combination class po ang hawak ko. Nang dumating pa ko naman grade 2 and 3.
0: Mm-hmm.
7: Following year po is grades 1 and 3.
0: Mm-hmm.
7: Tapos, nasunod naman na taon is grades 1 and 2.
0: Mm-hmm.
7: So, gano'n lang po ang klase doon sa mataas nang dumating ako.
0: Mm-hmm.
7: Hanggang grade 3 lang po.
0: Mm-hmm. At kayo lang kayo lang po ang nag-iisang teacher doon.
7: Opo.
0: Mm-hmm. At kayo din po ay ang bukod sa pagiging teacher, ano po ang ginagawa ninyo? Kasi ang balita po namin, na nakuha po naming informasyon, ay all-in-one po ang inyong trabaho doon sa Mataas Elementary School.
7: Opo, lahat po ng sa paaralan na gawain, yung gawain ng isang school head,
0: mm-hmm.
7: dahil ikaw ko lang nag-iisa,
0: mm-hmm.
7: so lahat nasa akin po.
0: Mm-hmm.
7: Yung reporting, yung pakikipag-ano sa mga magulang, sa mga bata, sa community, so halos sa akin na po.
0: Mm-hmm.
7: Ang pakikipag-communicate sa official, sa barangay,
0: mm-hmm.
7: so wala pong ibang gagawa, talagang ako po.
0: Mm-hmm. At sir, pwede niyo po bang maikwento sa amin gaano po kalayo yung Mataas Elementary School doon po talaga sa inyo pong tinitirahan? Nabanggit niyo po nasa taas po ito ng bundok. Gaano po ito kalayo sa sa bayan?
7: Okay, so may kalayuan po. Galing doon sa amin,
0: mm-hmm.
7: Ako po ay sa Barangay San Pedro Bacacay Albay. Sa medyo sa bundok po kami nakatira, so maglalakad pa ako, tapos magsasakay, papunta ng sentro ng Bacacay, at sasakay sa motorboat. Ang distansya po ng motorboat papunta doon sa mataas, sa Bacacay proper to mataas, siguro po higit kumulang mga 8 kilometers po.
0: Ilang oras yun, sir, kung 8 kilometers?
7: Lagpas po isang oras ang biyahe,
0: mm-hmm.
7: para makarating ka doon sa mataas sa motorboat. So, depende naman sa panahon po.
0: Mm-hmm.
7: Minsan pag ganito po ng habagat, mga lagpas 2 oras po ang biyahe.
0: Mm-hmm. And sir, bakit po nyo doon? Kasi yung mga teacher po na graduate, especially yung mga from provinces, ang gusto po nila ay magturo sa mga syudad, sa mga city, sa mga bayan. Pero kayo sir, bakit po napili nyo na doon pa rin magturo sa mataas elementary school kahit meron naman po kayong choice na magturo dito po sa Kapatagan?
7: Dahil sa servisyo po, nakita ko naman kahit saan po ako i-assign, dahil baguan ako. So, kahit ano, saan na lugar, sa Bacacay. So, galing naman sa Division of Albay ang assignment ko na papunta ko sa Mataas Elementary School ko.
0: At paano yun, sir? Dahil nga po, dahil malayo ho yung bundok, eh doon na ho kayo natutulog, doon na ho kayo nagsistay. Paano po, sir, yung inyo pong pamilya dito po sa, ano po, sa paanan po ng bundok?
7: Sana iwan po doon yung mama ko, tatay ko. At yung ano, may pamangkin ako noon sa amin na anak ng pinakamatanda aming ano, kapatid, nandoon po sa amin. So, uuwi lang pa ako doon na sa Sabado na ng umaga at babalik naman akong Linggo. Dahil isang biyahe lang po doon, napakahirap po ang biyahe papunta sa mataas nung panahon na yun.
0: At yung inyo pong school doon, sir, kamusta naman po ang sitwasyon? Meron naman po bang kuryente? May tubig? At enough po ba ang mga pasilidad katulad ng mga classroom?
7: Sa classroom nga po, ng ano ko doon, isa lang ang classroom namin doon. Tapos yung nga, nasira pa ng bagyo. Kung saan doon ako natutulog sa classroom na yun. Ano nga, walang kuryente, walang ano, dahil sira ng bagyo. So, hindi ako takot na matulog kahit walang pinto, sira ang bintana. So, doon ako natutulog mismo sa paaralan ng time na yun.
0: Basta lang po makapagturo at makapagbigay ng edukasyon po sa mga bata. Opo, eh, bukod po dun sa pagtuturo, kayo din daw po ay nagbabahay-bahay.
7: Opo, para ano, kasi may mga bata kung eskwela na minsan hindi po mapasok. Dahil yung pala, tumutulong sa mga magulang sa paghuhuli ng isda. Katulong. Kaya kailangan kong kausapin yung mga magulang ngayon. Sabi ko, kung nandun ako sa mata, sana nandun din yung mga bata pag oras na ng klase.
0: Ang klase po ba niyo dun, sir, sa mataas na sa mataas elementary school? Ano po, whole day po? No? Kasi sa probinsya, usually ganun eh, whole day or shifting.
7: Opo, whole day po. Minsan po hanggang kung may bata akong pinaiwan pagkatapos ng klase, yung medyo kailangan talagang tutukan, parang tutorial. Pero ano man, pinapaalam ko yun sa mga magulang na ang anak mo may iwan pagkatapos ng klase.
0: At kung titignan po natin, ito po ang realidad ng buhay na meron po talagang mga paaralan, lalo na yung mga nasa far-flung areas na kulang po ang pasilidad, kulang na kulang ho ang mga classroom. Kaya, syempre, kung ikaw din ang estudyante at mawawalan ka rin talaga din ng gana kasi nga, sira ang in mga facility, ang mga classroom. So gaano po kahirap, sir, kumbinsihin yung mga bata na syempre nabanggit yung po kanina, syempre mas uunahin ho nila yung tugunan, yung kinaakalan po ng kanilang sikmura. Paano gaano po kahirap ang ano, sir, ang pag-i-encourage po especially dun sa mga magulang po nitong mga bata na kahit papaano pilitin na sila ay pumunta pa rin sa mga paaralan at matuto.
7: Ganun po nangyayari. Sabi ko, kung talagang kailangan tumulong ang bata, sabi ko na ano, during na may klase, sana kahit medyo late na, pumasok pa rin ang bata. Dahil andun lang ako. Para matutukan ko rin sila. Lalo na yung mga laging tumutulong sa mga magulang.
0: At sir, after po ng kanilang grade 3, ano na po ang, saan na po sila mag-aaral, sir? Bababa na po sila ng bundok.
7: Okay, yan po ang ano ko ngayon nga doon sa ano kang kayat. Sabi ko dapat madagdagan dito na sa mataas magkaklase na grade 4, grade 5,
0: grade 6.
7: Kasi yung mga grade 4, pumupunta na sila doon sa barangay na katabi ng mataas.
8: Mm-mm.
7: Ito po nga Sula Pakakay.
8: Mm-mm.
7: Yan, Sula Elementary School. Doon na po sila. At yung iba naman na may mga tirahan sa sentro ng Pakakay o kaya sa pinakamalapit na sa sentro sa Santo Domingo, may iba doon din na nakalan. Doon na sila pumapasok.
8: Mm-mm.
7: Kaya sila na napakahirap talaga ng buhay nila.
8: Mm-mm.
7: Na papasok doon, bukang liwayway, lumalakad na sila patungo doon para pumasok at uuwi ng pagabi na.
8: Mm-mm.
7: Lakad yan. So, sobra ang sa kanila.
0: Yun din po ang mahirap. At syempre, dahil nga ang gusto din ng mga magulang ay unahin nga, tatugunan yung mga pangangailangan nila. After ng grade 3, for sure, meron ho kayo mga estudyante na hindi na nagpatuloy sa pag-aaral dahil nga sobrang layo na.
7: Opo, tama po yun. Kaya sabi ko sa kanila, lagi yung sinasabi na kayo ay mayroong kakayahan, may talento kayo. Sana huwag kayong tumigil sa pag-aaral dahil hindi naman talaga, medyo malayo talaga yung barangay. Napapasokan nila nung papasok ng grade 4, 5, and 6.
8: Mm-hmm.
7: Depende naman pati sa pag high tide, sa bundok talaga sila. Lalakad ng bundok para makarating doon. So napakahirap po ng sitwasyon ng mga kabataan doon sa mataas. Kaya sabi ko, ay dapat madagdagan dito na magtatapos para ang problema lang yung pag high school, medyo malalaki na yung mga bata.
0: Mm-mm. Sir Efren, balikan po namin kayo. Stay put lang po kayo dyan at mapapadaan lang po tayo ng ilang mga paalala. Stay put lang po kayo. At yan po sa oras po na 9:15 po ng umaga, magbabalik po ang programang Dekalibreng Balita.
2: Bawal ang chismis, bawal ang fake news sa Dekalibreng Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM.
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nangungunang himbilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
2: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions.
11: Private Confessions.
10: Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Good news, kwentong success at inspiring stories. Aprobe yan sa Dekalibreng Balita.
0: Approve yan dito sa Dekalibreng Balita. Sa oras po na 9:18, nagbabalik po ang programang Dekalibreng Balita. Batiin lang po natin si Tita Myra Luna na nakikinig po sa atin at sa ating 9,500 Opo, na nakikinig po at nanonood po dyan po sa ating YouTube. At meron din po tayo mga viewers sa ating pong, Facebook po. Balikan na po natin sa Sir Efren Bino po, ang Principal 1 dyan po sa may DepEd. Albay, Sir Efren.
12: Opo.
0: Unang-una, Sir Efren, ano po ang gusto nyo pong ibigay na mensahe para po sa inyo pong mga estudyante na nahihirapan pong mag-aral?
7: Sabi ko sa mga mag-aaral o sa lahat ng mga pong bata na lahat naman kayo may pangarap, binigyan kayo ng talento, binigyan ng kakayahan at tutulungan kayo ng Diyos. Ang kahirapan ay hindi sa gabal para marating ang inyong pangarap. So huwag kayong titigil, dahil kung titigil kayo, yung pangayong talento nyo, hindi nyo magagamit ng mahusay at wasto.
0: At Sir Efren, meron po ba tayong panawagan? Kasi nabanggit nyo po kanina yung kondisyon nyo po ng paaralan po ninyo. Meron po ba kayong panawagan sa ating pong provincial government, sa national government? Go ahead, sir.
7: Siguro po, kung may tutulong po sa kahit sa hindi lang sa mata, sa lahat ng paaralan na nangailangan ng tulong, sana matulungan hindi lang po sa mataas, kundi sa iba't ibang paaralan sa bansa. Na kung nangangailangan ng tulong, sana matulungan ng galing sa pamahalaan natin.
0: Sir, kasi nga po yung mga parflang mga rural areas po natin talagang kulang na kulang po ang kanilang equipment, ang kanila pong facility, especially mga classroom. Yung mga libro, sir, kamusta naman po? Meron naman po kayong mga instructional materials na ginagamit, sir, o kayo din po ang nagpo-provide personally?
7: Noong panahon po nandun ako sa mata, talagang limited lang po yung textbook. Minsan nangihiram na lang ako sa mga schools na mayroon para may magamit ako na para guide ko na ito ang tamang ituturo sa kanila. So medyo may kakulangan nga po ng aklat noon, dahil nga po nasira ng bagyo, so walang-wala talaga. So yung ibang gamit namin doon nasira. So yun, solusyon ko, nangihiram ako sa mga paaralan na pwedeng magpapahiram sa akin ng aklat na nandun po sa mataas.
0: At sir, ngayon po, saan na po kayo na-assign ngayon na principal? Saan na po kayong school?
7: Sa ngayon po, dito na po ako sa Kanaway Elementary School sa Malilipot District po. So marami na pong paaralan ang napuntahan ko, na-transferan ko magmula doon sa mataas po.
0: Kamusta naman po ang sitwasyon po dyan sa paaralan po na inyo pong pinagtuturuan ngayon?
7: Sa ngayon po, maganda. Basta yung mga rapport namin dito ng mga magulang, suporta, ni ko lagi, yun talaga ang gusto ko, na suportahan ang mga mag-aaral. At lagi kong sinasabi sa mag-aaral na ang paaralan ay lugar na dapat ma-feel ninyo na happy kayo, enjoy kayo. So yun ang lagi kong sinasabi sa kanila. Mag-enjoy kayo na pumasok sa paaralan every day from Monday to Friday. At sabi ko na maniwala sila sa kakayahan, at dapat yung treatment nila sa kaklase ay mga parang kaibigan, kapatid, para maiwasan yung mga alit o gaano. May magandang ginagawa po.
0: At mahalaga din yun na i-instill natin sa mga mag-aaral yung kahalagahan po ng edukasyon. Katulad po sa inyo, sir, nagtiwala kayo sa kapangyarihan ng edukasyon at nabago po nito ang inyong buhay. Opo. Yun po ang magandang ituro ng mga magulang sa kanilang mga anak na ang tanging makapagpabago lang po sa kinabukasan at sa hinaharap po ng ating mga anak ay ang edukasyon, dahil nga ang edukasyon lang ang maaari nating ipamana na hindi nababawi. Tama, sir?
7: Opo. Yun talaga ang kailangan, na kung gustong baguhin ang buhay, simulan muna sa sarili. Maging focus ka, dedikado ka, at higit sa lahat, yung servisyo na ibabalik mo sa mga mamamayan.
0: And lastly lang po sir, ano po ang message natin para naman po doon sa mga gusto pong sumunod po sa yapak ninyo na maging principal o maging teacher at later on po ay maging principal. Go ahead sir.
7: Okay, sa lahat naman po, so yung mga dati kong mag-aaral doon sa mataas, maraming salamat, at sila ngayon ay nakatapos na, may mga teacher na din, so ang dami na nakapagtapos. So maging ano lang na focus as in, at dapat hindi sagabal ang magkahirapan na makapagtapos, at sikaping maabot ang pangarap sa buhay, dahil lahat naman tayo ay may pangarap.
0: At with that sir, maraming salamat po Sir Efren. Mag-iingat po kayo at mabuhay po kayo sir.
7: Okay, maraming salamat po Sir Bert sa panayam ngayong araw, at sigit sa lahat sa mga nanonood ng DCMM Teleradio. Magandang umaga po.
0: Ayan, yan po si Sir Efren Dino, ang punong guru po diyan po sa DepEd Albay. Sa oras po na 9:25, basahin po natin ang mga mensaheng inyo pong ipinadala sa ating programa. Sabi ni Jose Maria Ochon. Ayan, good morning, Sir Ordanes. Sana po linawin po ninyo kung sino-sino ang mga senior citizens ang tatanggap ng panukala niyo. Ito ba ay para sa lahat ng senior citizens na may pension man o wala? Opo, para po ito po sa lahat. Yung pension naman po ay iba po iyon, kasi yan naman po ay sa SSS. Ito pong binabanggit kanina ni Congressman ay para po ito sa lahat. Opo, ito po nga benefits po na kanyang binabanggit. Opo, kaya Lina Ho, si Lina Ho po ay nagpadala ng mensahe. Good morning po dito po sa Pasay City. Ang benepisyo ng senior citizen ay 100 per month, tapos uutangin pa. Kakakuha lang namin nitong August ng 600 for January to June. Di ba po nagsisinungaling si Lina Lim Pasay, si Lina Lim ng Pasay. Kung pang birthday po is 1,500, pero baka po sa October pa umpisa ng schedule ng kuhaan. Opo, inaayos na po nila yung topic po kanina ay panukalang batas pa lang po. Opo, panukalang batas pa lang po na gawing 1,500 yung benepisyo po na makukuha po ng ating mga senior citizen. Opo, yung sinasabi nyo po, baka yun naman po yung pension po ninyo. Hindi po ba ito yung pension nyo pong natatanggap? Opo, or baka ito po yung binibigay din ng local government. Opo, alamin po natin kasi magkaiba po yun. Ito pong ipinapanukala ni Congressman, ito po ay para naman sa DSWD, parang from DSWD, gusto nga nila ay i-transfer na sa National Commission for Senior Citizen, parang nga po direkta na doon sa mga seniors natin yung transaction. Wala nang paligoy-ligoy, dahil nga overwork na yung ating mga DSWD. So yun po yung panukala. At syempre po, habol po tayo sa oras po ng 9:27, pasadahan po natin itong mga nandito sa YouTube po natin. Si Sosimo Gasmin, dyan sa Pampanga, good morning po. Si Louis Basco, nakikinig po sa atin. Si Colin Panulde, ayan, nakatutok din po sa atin. Si Smile Lea Tanasio, ayan, nakikinig din po sa atin. Si sino pa ito? Ayan, si Sir Sosimo Gasmin, pinapababati niya ng happy 57th birthday. Yeah, happy 57th birthday sa kanya.
12: Happy birthday!
0: At happy 47th birthday naman po kay Christian C. Halili. Thank you po at God bless.
12: Happy birthday!
0: Ayan, at sa lahat po ng mga nagbe-birthday ngayong araw, happy birthday po sa inyo. Huwag pong kakalimutang magsimba, Linggo po ngayon. At para naman po doon sa ating mga bar examinees sa iba't ibang testing centers sa buong Pilipinas, 15 po iyan, good luck po sa inyo. At we hope for the best, at sana po makapasa kayong lahat at mataas ang ating passing grade ngayong taon. Ayan po. Sa oras po na 9:28 po ng umaga. Pasalamatan din po natin ang mga nakasama po natin, ang ating pong executive producer si Sir Fred Bandolin, editorial associate RC Valia, segment producer si Annika, ang ating pong mga production associates si associates si A, si Ellen, si Carlo at saka si Christine. Sa ating technical team nandiyan po si J. Alvin Bertuccio, May Prado, si Joseph Bato. Sa multimedia nandiyan po si Naya at si Fai. Opo. At syempre po, maraming salamat din po sa inyong lahat po na tumutok po dito po sa ating programa. Susunod na po sa DZMM, ang Panalong Diskarte. May action yan eh. Panalong Diskarte. Kasama po si Tita Salve Ibanez at si Tita May Valle Sinisa. Sa ngalan po ni Danny Buenepe, ako po si Radyo Patrol Bert Dizon. At magkita-kita din po tayo sa susunod po na linggo. Mag-ingat po mga kapamilya!

0: Bawal ang chismis.
1: Bawal ang fake news
0: sa Dekalibreng Balita.
2: Kita, kabuhayan at positibong pananaw. Yan ang hatid nina Salve Ibanez at May Valles Ceniza sa Panalong Diskarte. Panalong Diskarte. Susunod na.

0: 9:30 na umaga, eksakto.
1: Gustong umasenso sa pagninegosyo? Gustong umunlad sa pag-iipon? Dito ka na sa programang hahasain ng galing ng Pilipino. Basta't may diskarte, panalo! Kasama si May Ibañez Ceniza at ang financial beshi ng bayan, Salve Ibañez. Sila ang magbibigay sa atin ng panalong diskarte.

0: pamilya. Ako po si May Valle Ceniza. It's September 6, 20... Ano nga ba? 2026? Wala akong tinga. Wait lang ah. Wait lang. Okay. Happy birthday, Pamunhi. O, buya naman, no? Ito po ang programang tutulong para turuan kayong palaguin ang inyong iniipon at gabay ninyo para turuan kayong tuparin ang inyong mga pangarap. Kailangan pong pagtibayin natin ang ating mga kaalaban sa pagmamanage ng ating mga perang iniipon at pinaghihirapan. Dahil dito, pag-uusapan po natin ang paraan kung paano yan lalago at para naman hindi rin tayo mascam. Yan ang isa sa mga pakay namin at mga goal namin sa programa. Natulungan kayo na hindi ho tayo pare-parehong mascam dahil ang daming scammers online, di ba? At syempre sa anumang pagpaplano, kailangan natin ng push, pagpupursige, unawa, savings at hangarin. Sabi nga ni Salve, Sunday na naman, shake, shake, shake it off. Ang mga nega at mga bad vibes sa mga buhay at smile. Smile kasi andito na naman ang makukulit yung mga beshies. Ako nga po at syempre si Salve, nandyan lang ho, tumatakbo humahangos. Kahit ano pa man ang pinagdadaanan natin sa buhay, we are here for you. Pag-uusapan po natin lahat ng may kinalaman sa kaperahan at tandaan. Safe space ang alay ng mga lola ninyo. Kaya wala nga absent mga beshies. Ikaw man ay 30, 40, 50, 60 at pati na rin yung mga 70 dahil yung mga sila yung mga medyo maraming time para magbilang ng pera na padating na lang mga pension, mga padala ng mga anak, ayan. So dapat alam nyo kung saan dadalhin ang mga pera ninyo. Tumatagos pa rin lagi ang ating sinasabing everything will be alright. Diba? At andyan na po, kumakatok sa pintuan si Salve Ibanez. Batiin ko lang yung aking mga babatiin in advance. Belated happy birthday kay Ray John and Baby Luceniza. At yung batchmate ko si Girl Valenzuela, thank you for your wonderful party. And syempre, again, happy birthday, Pamuni! See you later!
1: Happy birthday!
0: Okay, ayan. Kasi nga medyo maulan, kaya nag-iingat si Salve mag-drive. Baka maano, baka mamaya madulas ang kalye, di ba, besh?
2: Yes! Good morning, good morning, good morning! Kumusta na po kayo lahat? O, di ba? Sorry naman.
0: Oo, siguro na si kaso mo pa si Mami Marcy. Diba?
2: Hindi nga kami, wala kung kami internet, kaya mamimiss natin si Mami.
0: Oo, mamimiss ka ni Mami Marcy.
2: Mami Marcy today, Sunday na naman!
0: Yes!
2: Shake, shake, shake off ang mga nega at bad vibes sa buhay at smile kahit late. Kasi andito na naman ang makukulit na mga beshies na si Tita May at Ate Salve. Kahit ano pa man ang pinagdadaanan natin sa buhay, we are here for you. Yes, Ate May. Gusto ko yung may papout-pout ka dyan, madam. Alright. Anong nangyari?
0: Anong nangyari? Nagkakagulo ang mga tao sa paligid.
2: Pag-uusapan natin lahat ng may kinalaman sa kaperahan at tandaan, safe space ang alay ng mga lola ninyo. Kaya at walang a-absent, 9,500 YouTube viewers. Hello, hello. Waving, waving kami sa inyong lahat. Alright, kahit mga 30, 40, 50, 60, tumatagos pa rin ang lagi nating sinasabi. Lalo na ngayon, Ate May, di ba? Parang I feel like kailangan natin lahat marinig ang everything will be alright.
0: Oo. Grabe yung weather, no? Ang daming naaapektuhan ng weather.
2: Ang haba pati.
0: Ang tagal,
2: di ba? September na. Usually
0: akala mo
2: August.
0: Araw na, tapos mamaya next following days.
2: Oo. Yan. But, even though we don't know, and hindi ko alam kung bakit ganun ang utak natin, kahit hindi naman talaga natin pwedeng sabihin at i-guarantee na everything will be alright, masarap pa rin pakinggan na everything will be alright.
0: Oh, yes.
2: That somebody will tell us, chill ka lang, okay lang, kaya natin to. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibañez, ang na-late na Salve Ibañez.
0: Yeah, sabi ko kanina, di ba sabi mo, 40, 50, 60, 70, kahit older pa. Kasi yung mga retired na, sila yung maraming time at maraming pera usually. Kasi pensionado, kaya yung mga anak, binibigyan na lang sila. Pero iniisip pa rin nilang palaguin.
2: Yes.
0: So we teach them how to grow their money. Mm-hmm. Hindi lang mga bata, pero syempre importante mga bata rin. Dahil dapat we start young in growing our money. When we start growing our money, dapat hindi yung mid-age ka na o kaya ano.
2: Pero ang katotohanan na kasi Ate May, I think, kahit yung ating mga 9,500 viewers at 1 million followers, ilang million followers na ba tayo, Fred?
0: Alamin natin yan.
2: 2.5 million? Ano? 12.5? Ang dami pala. 1.5 billion.
0: Oo.
2: Ginawang letter B. 1.5 million. Kahit naman, I think, ang realidad is, sa Pilipinas, wala talagang masyadong may retirement. Talagang nagsisimula late na. Kasi nga, ang laki ng poverty incidence natin, di ba? So, hindi naman natin ma-expect din talaga na nakakapagsimula ng maaga. Pero yan ang binabago natin. Hallelujah.
0: Oh, yan nga ang ating goal.
2: Yes.
0: Diba? Hindi pwedeng ano, yung kinaugalian, ganun na lang din. Kailangan mabago rin. Diba?
2: Simulan
0: na natin ngayon. Naturuan natin ang ating mga anak, mga apo.
2: Bago diba? Pa magpasko. Taubusan na naman.
0: September 6 na. At sumilip na nga si Jose Marichan, the moment.
2: Nabaha. Sumilip sa ilalim ng baha, gumagano
0: ang umaagot. Ay, nag-guest agad sa showtime.
2: Siyempre.
0: Di ba?
2: Yes.
0: Reminder yan na, alam nyo, Pasko na, kaya kailangan medyo magpursigi na tayong mag-ipon.
2: Oo,
0: hindi
2: pero
0: maiiwasan ang gumastos.
2: Ang kagandahan yun para sa mga negosyante, Pasko is happy time. Mm-hmm. Dahil dumadami ang bumibili. Di ba? Parang oo. Necessity yung may pangregalo ka. Kaya bumibilis ang pag-ikot ng pera. Ang tanong na lang, mahahagip ba natin ang iba nun habang umiikot siya sa ekonomiya?
0: Oo,
2: kaya
0: oo.
2: Dito sa Panalong Diskarte, yan ang hahanapin natin. Diskarte.
0: Kaya, kailangan lahat tayo may Panalong Diskarte.
2: Di ba? Ang ganda ng boses ni Ate May. No? Pang maulan.
0: Oh. All right. Okay mga kapamilya, salamat po sa patuloy na pagtutok ninyo sa amin ng DZMM Radio Patrol sa East Trenda ay napapakinggan mo sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng the Filipino Channel at iWant. Napapanood din po tayo sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook kaya mag-like at mag-subscribe na. Sana ho patuloy kayong ano, hindi na kayo lumilipat. Tuloy-tuloy na from pagising hanggang before you retire at night. DZMM, di ba?
2: Yes, pero ang paksa natin ngayon at ito ang lugar kung saan

0: The week
1: of today. Araw-araw ba tayo, besh?
0: Oo nga, wish ko lang araw-araw kami para talaga naman.
1: Anong wish mo lang? Ayaw mo naman lumabas ng bahay araw.
0: Layo ka, Teddy, ba?
1: Call you out.
0: Okay.
1: Ako gusto kita makita araw-araw. Ako ayaw mo makita araw-araw.
0: Aww. Tinadala ako sa bahay mo para malapit.
1: Pwede
0: ako dito,
1: naman.
0: Diba?
1: Pwede naman.
0: Pwede. Sige, kwarto mo handa.
1: Kwarto. Okay.
0: Kwarto ko handa mo na, ha?
1: Mm-hmm.
0: Okay. Ang ating question for today sa may say ka dito ay, anong diskarte mo para hindi agad maubos ang sweldo mo?
1: Bet ko to. Bet ko tong tanong na to. Magpadala
0: sa ano,
1: kayo ng
0: yung
1: technique.
0: Mga percentage na naririnig natin online at sinasabi mo.
1: Yung
0: diba,
1: style
0: no?
1: Nyo.
0: Yung sarili nyong style. Pero dapat talagang ano ha, merong katotohanan at may naitatabi. Hindi yung sabihin nyo, sabi ko, pero naubos naman.
1: Stricto talaga tong beshi ko. Grabe, ang taray natin today. Nagising ba tayo sa itaas ng kama, sa ilalim, sa gilid? Pero ganyan talaga si Ate Wing. Kaya masarap kakwentuhan yan eh.
0: May mga bloopers. Okay. Sabi ni Tita Dulce Orate, nasa na ba yan? Natabunan na.
1: Ano na, Tita Dulce?
0: Sabi niya,
1: tuloy
0: ang buhay kahit maraming pagsubok. Andyan ang DZMM. Kasama natin lagi. Thank you. Love you.
1: I love you. Ay, teka lang muna. Baka nandiyan na yung guest natin. Nandiyan na ba yung unang guest natin? Huwag niyong kakalimutan yung guest natin ngayong umaga. Hot na hot ang issue.
0: Ay, ako sabi ko nga kay friend, bakit yun lang? Di ba maraming ano? Maraming nasalanta ng bagyo, mga gulay.
1: Napakaraming nasalanta ng bagyo. Nakakainis kasi gustong-gusto mo yun pero hindi mo makuha. At tapos, nagmahal. Pero sa kanila. Anyway, mamaya pag-uusapan natin yan. Napaka-special ng guest natin.
0: Gusto niyo ba magmenudo? Gusto niyo ba magkaldereta? Gusto niyo ba magpicadillo? Carrot cake. O di ba? Marami ba kayong alagang ano?
1: Carrot juice. Carrot ako, kuneho. Charing.
0: Ay, kuneho ka?
1: Ay!
0: Okay.
1: Ano ba yan? Ang dalawang to. Okay, anyway.
0: Magbabalik
1: muna tayo. Magtatrabaho muna kaming dalawa. Magpapayaman muna ang DZMM. Magbabalik po ang Panalong Diskarte.
2: Ito ang diskarting malupit.
3: Malupit.
2: May Valles Eliza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Puso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa Government Health Center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglan. Isang paalala mula sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. si

0: nasa balita o nasa public service.
1: Basta AM DZMM.
2: Ito ang diskarteng malupit.
3: Malupit.
4: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa
2: Panalong Diskarte sa DZFM.
5: Nagbabalik ang Panalong Diskarte kung kasama kayo doon sa mga libo-libong mga na-stranded sa NLEX noong Lunes ba yun? Grabe talaga naman. Parang buong bansa, hindi ka naman kasama doon pero galit na galit ka, di ba? Hindi lang dahil yung mga na-stranded ay nag-stay doon sa NLEX ng mga 9 hours, 10 hours. Yung iba, umikot-ikot. Meron akong kakilala talaga, Ate May. Bata pa, gusto niya lang magkaroon, maka-attend ng online class at wala doon sa kanilang town. So, pumunta ng Angeles yata. Yung 2 hours niya, naging 7 hours.
6: Nagahanap
5: lang siya. Nagahanap lang siya ng daan dahil wala, unang-una, wala ng mga bus na ano. Tapos, ang mga free ride lang na nasakyan niya, ano, yung truck para sa baboy. Kasama niya yung mga baboy. Kawawa naman talaga yung mga bata. Pero ang mas malala dun, yung mga gulay hindi nakarating sa merkado. Diba? Yun ang pinakamasakit kasi ang daming apektado talaga. Kaya po ngayon, sa bumagsak na presyo ng carrots, libo-libong kilo ng ani, ang ipinamigay na lamang ng magsasaka sa Benguet, luging-lugi na po ang ating mga magsasaka. Sa halip na maibenta sa tamang halaga, nauwi sa pagkalugi ang pagod at puhunan ng mga magbubukid habang patuloy ang pagbaba ng presyo ng kanilang produkto. Alright, para matulungan ng mga magsasaka na maiwasan ng pagkalugi kahit napakahirap ng bagyo at baha. At masiguro na ang bawat ani ay may kaukulang halaga. Kasama natin ngayon si Mayor ng La Trinidad, Benguet, Roderick Awingan. Mayor, good morning sa iyo.
7: Good morning!
8: Good morning, Mayor. Welcome to
9: Panalong Diskarte. Magandang umaga po.
5: Yes, Mayor naman, ang lakas-lakas ng energy namin, tapos chill na chill ka lang dyan. Kumusta pong umaga, nakapagkape na?
9: Opo, tapos naman na po.
8: Okay. Naku, Mayor, ang daming carrots.
5: Opo.
8: Carrots lang ba?
5: Carrots lang ba, Mayor? Parang ang daming gulay.
8: Ang daming gulay dyan sa Benguet.
9: Opo, yung napabalita po siguro na nakitang naitapon. Opo, carrot po ata yun. Pero fortunately, yung mga presyo naman po ng gulay po natin ngayon ay talagang napaka mahal. Fortunately sa mga farmers natin, unfortunately, sa atin pong mamimili, talagang mamamahalan po tayo sa talagang mahapagkamahal ng mga gulay ngayon.
8: Pero Mayor, expected naman po yan, di ba? Every time may bagyo, especially yung mga gulay na galing po dyan sa inyo.
9: Yeah, opo. Alam naman po natin na talagang nahabagat po tayo ng halos isang buwan, mahigit isang buwan. Talagang inulan po dito po sa amin. Talagang dami pong nasirang mga pananim. And ayun nga, talagang nakita po natin na talagang yung epekto nito, pagka medyo okay yung panahon, talagang tataas po talaga yung presyo ng ating mga gulay. So nakakagulat nga po yung presyo sa mahal ngayon, halos doble o triple pa yung presyo po ngayon. Lalong-lalo na po siguro pag dumating po yung mga gulay natin dyan po sa Metro Manila at ibang mga probinsya.
8: Yun nga po ang parang sabi ko, bakit po dyan ang carrots ay pinamimigay, pero pagdating po dito sa baba, mataas pa rin po.
9: Opo, ang nangyari po sa carrot, nagtanong-tanong din po tayo. Medyo maganda naman po yung presyo ng carrot. Unfortunately, yung carrot kasi pag hinukuha yan, hindi pa po siya hinuhugasan. Pero pag napunta na po siya sa trading post at ito ibasa, madali po siyang masira. Kaya pag aabot po yan ng 2 o 3 araw, malulusaw na po yan. Kaya yun, hindi po siya nabili. Kaya ang nangyari, talagang ibinalik na lang po yun sa farm. Unfortunately, nakita nga po na talagang itinapon na dun po sa may kalsada. At yung iba naman na hindi nabibili dahil po sa nagdaan din na isang araw na talagang alam naman natin na hindi po makalabas po yung mga truck from dito po Tantor Norte papuntang Metro Manila. Talagang naka-apekto rin po siguro yun na hindi na po nabili kaagad yung mga carrot na yun.
5: Mayor, itong may dalawang parte yung katanungan ko. Yung isa, hindi naman laging ganun katindi yung baha. No? So this year lang, yung talagang nangyari dun sa San Simon, it captured the anger of, I think, the entire country, no? Kasi hindi lang yung mga pasahero, kundi yung mga yung pagkain. NLEX is the main highway for food, tama ba? Or may iba pa?
9: At tama po, yan po talaga yung talagang pinakamabilis at pinaka-convenient na daanan papuntang Metro Manila. Alam naman natin, meron pang mga ibang kalsada pero yun yung talagang pinakamabilis at pinaka-convenient po sa lahat.
5: So talagang this year, apektado, lalo na nitong linggo, ano yung presyo?
9: Mm-hmm.
5: Oo, merong ganong klaseng usapin na parang hindi ko alam kung nagkagulatan tayo dahil kasama sa mga carrots at iba pang gulay ang mga na-stranded na pasahero dahil iisang lane lang ang pinagdaanan ng mga tao dahil sa lalim ng baha. Meron akong kaibigan pagdaan doon, mayor, parang nagkataon may dalawang truck sa kabilang side ng kalsada na biglang dumaan, parang inaano rin na yung sasakyan niya. Ganun katindi yung baha.
8: Nagkaroon ng tidal wave.
5: But at the same time, it's a seasonal problem. Ano, mayor?
9: Tama po, tama po. Kasi pag talagang alam naman natin na pag naapektuhan yung lifeline kung saan dyan dumadaan yung mga lahat, sabihin na po natin, hindi lang po gulay, talagang naapektuhan po lahat. Kasi alam naman po natin na ang gulay talagang highly perishable din, na bawat araw, bawat oras talagang importante dahil pag patatagilin pa yun, baka masira po yung mga gulay na yun.
5: Correct, Mayor. So, ano, lagi nating, ano, naalala ko pa, simula nung COVID, yung talagang tinatapo ng mga gulay, medyo nakaka-trigger kasi lahat kami mahilig sa gulay. De, lalo na to sa Ate May, Mayor.
8: Pinupush natin na ano, kumain ng gulay para healthy.
5: Pero nasasayang.
8: Pag ganito, nasasayang lang at saka nagmamahal. Papaano po, Mayor?
5: Okay, ngayon ang tanong ni Ate May, Mayor, because it's a seasonal problem, we need to be prepared na kasi next year mangyayari siya ulit. Ano po ba yung agarang tulong na naibibigay ng opisina ninyo at ng probinsya siguro para hindi na siya maging problema taon-taon, but also at the same time, ano yung long-term solution dito?
9: Ayun, sa amin po sa La Trinidad, kami po kasi yung bagsakan ng lahat ng halos, sabihin po natin mga 90% po siguro or 80% ng Highland vegetable na gulay na pumupunta po sa iba't ibang mga city at probinsya dito po sa atin. Talagang perennial problem na po ito. Kaya nga po nananagawagan din po tayo sa Department of Agriculture na kung sakali tignan nga po natin to. Kasi bilang local government unit, hindi po namin kaya. So, kami lang po yung host pero napakahirap pong tignan kung ano talaga yung solusyon para po maiwasan yung ganitong mga klase ng problema. Kasi iba-iba po yan eh. Kung minsan yung nangyari po nung last week, ibang usapan po yan dahil nagsara po yung NLEX natin.
5: Mm-hmm.
9: Ibang usapan din po naman yung sabay-sabay magtatanim yung farmers natin at sabay-sabay aani at siyempre magkakaroon ka din po ng oversupply. And at the same time, ibang usapan din po yung parang yung mga gulay na hindi nabibili. Pero pag ibiyahe din po naman natin sa ibang mga probinsya, ibang lugar, ay sigurado rin pong mabibili. Parang logistic issue din naman po yun.
5: Distribution.
9: Kaya nga po, as a local government unit, mahirap po sa amin. Kaya nga po, dapat po talagang tignan po ng national government kung ano po yung dapat natin gawin para po siguro makagawa po tayo ng isang konkretong solusyon sa ganitong perennial, sabi ko na, perennial na problema.
5: Oo nga.
9: Na lang nangyari po sa industriya po ng gulay.
8: Oo nga po, sinasabi niyo pong perennial pero wala pong nagiging solusyon, hindi ba? Ang perennial problem sa baha ay palala ng palala. Yun lang dapat ang masolve. Medyo makakaluwag na po tayo sa problema ng farm to market at hindi maapektuhan yung presyo masyado.
5: Oy, Mayor, usapang budget ngayon eh. Kasi isa sign correct. Sa Disyembre, 'di ba? Inihain na submit na ng gobyerno yung budget. Pero meron pang pagkakataon na ilagay yung tamang mga proyekto hanggang next year. Hanggang December bago mapirmahan. Kung kayo po ay kausap ni presidente ngayon, ano po bang gusto nyong budgetan para masolusyonan? Kasi ang agenda namin dito ni Ate May, Mayor, financial education for farmers, hindi rin naman talaga yan 100% solution. Kailangan may systemic change para hindi rin sila apektado masyado ng baha, ng ulan, ganyan. Pero kung pagdating sa kaperahan, ano po bang mga facilities ang kailangan sa La Trinidad para kunwari ba pag may oversupply na poproseso,
8: o kaya
5: diba, na babattle, nakakan, ano po storage, bang mga spaces, common storage or common sharing facilities, pwedeng facilities na pwedeng i-share para hindi masayang yung kanilang mga produkto.
9: So, opo, tama po. Kaya nga po, last week may meeting po yung Benguet Agri Pinoy Trading Center Steering Board at yun po, napag-usapan po yung pagpapatayo ng isang malaking agro-industrial food processing plant dyan din po sa La Trinidad, para kung hindi man mabili yung mga ibang mga gulay, ay ipaprocess na lang po siya. So, yan po, isang proposal po yan na malaki. It's, medyo may initial na discussion.
5: Magkano budget, Mayor?
9: Parang na-propose po ata doon about 700 million.
5: Oh, paglalabas na si Ate May ng 1.
8: Oo,
5: mag-1 peso
8: mo muna.
9: Opo.
5: 700 million agro processing plant.
9: Opo, agro processing, food processing
5: food
9: plant. Under po to ng Department of Agriculture.
5: So paano po yung sistema doon pag natayo po yan, pwedeng makigamit ang mga farmers? Magbabayad po ba sila?
9: Ang sistema po, base sa po initial na informasyon na nakuha po natin, ay parang yung pong mga hindi nabibiling mga gulay, doon po ipupunta at ipaprocess po siya. So, pwedeng i-freeze blast para po tumagal ng konti yung kanyang shelf life. And at the same po, and then at the same time, yung pagpagawa po ng mga ibang produkto galing po sa mga gulay.
5: Oo, tapos ano yun, pagdating sa atin, as fresh, di ba? Kasi pag freeze blast, parang parang fresh yan di ba, Mayor?
9: Opo, tama po.
8: Sa ibang bansa, ganyan ang mga gulay, fini-freeze, tapos binibenta.
5: Blast freeze.
8: Oo.
5: Ano nga ba, Mayor? Freeze blast o blast freeze?
9: Oh, basta
8: yun. Basta yun, freeze.
9: Basta yun na yun.
5: Alam mo, Mayor, magbe-break kami ng 10 a.m. at we will have to let you go dahil alam namin, busy ka. Pero kami po sa Panalong Diskarte ay nakikiisa sa inyong lalawigan dahil ito ay crisis that affects the entire nation. At ang agenda po namin ay sana matulungan namin ang mga farmers magkaroon ng financial literacy para kahit mismo sila ay magiging hindi lang basta-basta magsasaka, kundi negosyanteng umaahon kahit na maulan.
8: Oo, kasi nalulugi sila, di ba? Yung pinaghirapan nila, hindi nasusulit.
5: Imbita mo kami, Mayor, sa sa La Trinidad para mag-workshop tayo ni Ate May sa mga farmers dyan. Dadali namin ng DCMM.
9: Yeah, opo. Welcome naman po kayo anytime na bumisita po sa atin.
8: Okay. Maraming salamat po, Mayor.
5: Maraming salamat, Mayor, and good morning. Ang kapeng galing sa Benguet ay medyo nakakagising. Thank you so much. Yan po si Roderick Awingan, ang mayor ng La Trinidad, Benguet. Magbabalik po ang Panalong Diskarte.
3: Ito ang diskarteng malupit.
10: Malupit!
3: May Valle Ceriza at Salve Ibañez sa Panalong Diskarte sa DZFM.

0: Ang oras, alas 10 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DCMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, isang babae ang patay habang 7 tripulante nakaligtas matapos tumaob ang motor bangka malapit sa Liwagaw Island sa Caloyan sa Antique. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagarap insidente bandang alas 5 na madaling araw. Noon na nagsagawa ng search operation ng otoridad matapos hindi dumating sa takdang oras ng pagdaong sa Caminawit Port sa San Jose Occidental, Mindoro, ang MV San Agustin 4th. Umalis sa sasakyang pandagat mula sa Semirara Island sa Caloyan Antique kahapon ng hapon. Sa purong investigasyon, maaari umanong tumaob ang bangka matapos hampasin na malalakas na alon sa karagatan. Patuloy investigasyon para matukoy ang sanhi ng insidente. Sa ibang balita naman, mas malaking sahod, mas marami benepisyo at mas malawak na pagkakataon sa promotion ang nag-aabang sa mga guro sa mga pampublikong paaralan sa 2027. Ayon sa Department of Budget and Management, tatanggap ang mga public school teacher ng panibagong salary increase sa ilalim na ika-apat na tranche ng salary adjustment program ng pamahalaan. Halimbawa, tataas ang sahod ng isang teacher 1 mula sa mahigit 31,000 hanggang mahigit 33,000 piso kada buwan. Manatili rin ng 10,000 pisong taon ng teaching allowance at iba pang benepisyo, kabilang ang medical at special hardship allowance para sa mga kawalipigadong guro. Halos dodoblehin din ang pondo para sa Expanded Career Progression Program para sa mahigit 135,000 guro na ma-promote. Ayon sa DBM, pinag-aaralan na nila kung paano mapabibilis ang proseso ng mga ito. Yan na po mga balita basta may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita Ngayon.
4: Say ni Salve. Salve.
0: Welcome back to Panalong Diskarte. Lagi kami naghahagikika ni Lee Cyril pagkatapos ng kanyang balita. Pag alas 10 ng umaga, kasi ang cute. Alam mo, ganun eh. Pag wala kang pera, ngumiti ka lang. Hindi ko naman sinasabi walang pera, Sydney.
5: Smile though your heart is broken.
0: Oh, wow. Grabe, ang lalim naman nun. Smile even though your heart is broken. Uh-oh. And your heart will continue to be broken.
5: Parang the obvious.
0: Hindi, totoo naman. And it makes you feel better. Alam mo, kahit na heart is broken, wallet is broken, ang dami pa rin blessings sa paligid natin. Kaya minsan kailangan lang change mindset.
5: Yan ang mindset ng friend kong si Josie na nanonood ngayon. Josie? Oh, thank you for watching, Josie Cruz. Uh-huh. Oo, ganyan yan eh. Parang wag daw nating dibdibin. Uh-oh. Kung meron tayong problema, palipasin, kahit nandyan yan, wag tambayan.
0: Mm. Daanan lang, wag tambayan. Daanan
5: niya, yes.
0: Oo, pero alam mo, pagkausap mo naman yung mga Gen Z ngayon, alam mo ko anong sasabihin nila dyan? But it's also okay to feel bad because I feel bad. If you want me to not to feel bad, I will add 2 more problems to my problem.
5: Oo.
0: Gets mo yun?
5: Sa kanila na ko yung meron na ngang palabas. Diba? It's okay not to be okay.
0: Oo. Kasi nga, nadadagdagan ng another bad emotion yung already bad emotion. So, okay lang din. Sinasabi natin, okay, if you feel bad about it, okay. Okay lang yan. O, de, i-feel bad natin. Pero ang sinasabi lang namin ni Ate May, huwag nating tatambayan. Eventually, it will go away naman. Yung emotion na natatalo tayo.
5: Maghanap ka ng diversion kasi pag nag-sulk ka o tinambayan mo, eh di lalo ka nang na-depress. Diyan nagkakaroon ng mental illness.
0: Pero we're also not saying that it's your problem if you have mental illness. No. Hindi rin kasi mawi-will. Hindi mo pwedeng daanin na I am going to be better today. Hindi eh. Minsan talaga merong mga mental illness that will take a lot of different efforts like medication, like therapy,
5: surroundings.
0: Hindi kaya ng
5: Sarili lang.
0: Be positive or be happy. Oh, hindi kaya yung
5: ganun. Parang positive mindset lang.
0: Okay. But there are steps.
5: Yes. Sabi nga minsan na anak, pag yung nangyaring mga kung ano-anong nangyayari sa mga kabataan ngayon, sabi ko, I don't understand. Bakit nangyayari?
0: May generation gap ba ito?
5: Oo. Sabi, you don't understand how what they go through.
0: Ah, pag-usapan natin yan ngayon. Mm. Yung generation gap pagdating sa pera.
5: Oo.
0: Dapat kasi, iniintindi natin yung mga kabataan, pero dapat yung kabataan, iniintindi na tayo.
5: Oo, lalo na kung humihingi, hinihingi mo lang yan lagi sa magulang mo. Di ba? Eh kung hindi mo pa kinikita yan, aba, intindihin mo. Kahit pag medyo kabataan, pinipigilan ka.
0: Mga kabataan sa control room, ano masasabi ninyo sa kwentuhan namin? Intindihin nyo rin naman yung mga magulang nyo. Hindi naman pwede kami lang lagi umiintindi. Yes. Nakapout na sila.
5: Yung mga lahat sa control room, may sabihin nila, meron naman akong sweldo eh. Pero kulang nga.
0: Oo, pero diba? Yung, alam mo, yung kaperahan tsaka mental health, magkadikit kasi yan.
5: Mm-mm.
0: Unang-una, pag may mental health issues, kamahalang therapy.
5: True.
0: Diba? True. Bilang tayo ang nagbabayad.
5: Bilang therapy, pati kung bigyan ka ng gamot, mahal din. Ito mahal kulang din na nga pera mo, eh, diba?
0: Oo. Pero hindi natin sinasabi na huwag niyong gawin yun. Kasi kung kailangan, gagawa ng paraan.
5: Lagi ang magulang, gagawa ng paraan. Kung kaya ng magulang, gawa ng paraan. Kayo din dapat. Parang you have to work hand in hand together.
0: Basta get that support. And tell your family para kung dumadaan ka doon, meron kang kakausapin. Ibang bagay din yun.
5: Parang yung depression ng mga magsasaka ngayon.
0: Punta tayo sa depression ng magsasaka. Dahil,
5: biruin mo, ang tagal kong nagtanim. Diba? Naarawan ako. Tapos pinatubo ko yan ng ano. Tapos biglang, hindi pala ako kikita, lugi pa, or pinamigay, wala.
0: Oo nga. O, babalikan natin yan, Ate May, dahil nasa line 1, Visayas Grid, itataas ulit sa yellow alert mamayang gabi. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
5: Yes, ni Bert.
6: Mayor Salve, isa ay nailalim nga sa yellow alert ang Visayas Grid mula alas 6 hanggang alas 9 mamayang gabi. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nasa 2,405 megawatts ang available capacity habang umabot naman sa 2,295 megawatts ang peak demand. May kabuuang 877.5 megawatts na hindi available sa grid dahil sa forced outage at limitado ang produksyon ng kuryente ng ilang power plant. Ilan sa mga dahilan ng pagpalya ng ilang malalaking planta ng kuryente sa Visayas, pagbawas ng kapasidad ng ilang power plant at limitadong pagpasok ng kuryente mula sa Mindanao Grid. Patuloy namang minomonitor ng NGCP ang kondisyon ng Visayas Grid upang mapanatili ang katatagan ng supply ng kuryente. Pinapayuhan sa mga consumer na patuloy na magtipid ng kuryente lalo na kapag peak hours. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, TZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
7: Basta may nangyari, naka-report agad sa Daily ZMM Radio Patrol sa X30.
5: Ayan, panibagong pagtitipid sa kuryente. Kapag nakatipid ka sa kuryente, makakatipid ka rin sa pera.
0: Paano ka ba nagtitipid sa kuryente, Ate May?
5: Ay, kung hindi mo kailangan, huwag ka na mag-aircon. Lalo na ngayon, malamig ang panahon, di ba? Tigilan nyo na muna pag-aircon. Tsaka yung mga ilaw, wala naman tao. Di ba? Tsaka gumamit tayo ng mga solar panels. Or, kung wala pa tayo solar panels, sa bubong, may mga nabibiling solar lamps.
0: Yun muna.
5: Tapos pag malapit na mag-faint na sa garahe, mag-faint na, saka mabuksan na ilaw. So yung medyo nasa stretch, yung back side ng bahay, solar light din. So yung nasasagap, kahit na papano, kahit makulimlim, may nasasagap pa rin yan.
0: Na-trigger ako dyan sa aircon kasi yung bahay namin may dalawang kwarto na parang aircon lang ang kasagutan sa temperature.
5: Ah, talaga?
0: Oo, kaya kailangan pag-isipan ko yata.
5: Ventilation.
0: Yan. Pero meron naman electric fan. Nasanay lang siguro sa feeling ng aircon. Yung mga bata.
5: Ah, talaga?
0: Sabihin ko, dito na muna kayo sa akin natulog.
5: Sinanay mo.
0: Iisang, alam mo, may mga pamilya, di ba? Aminin mo yan, yung mga pamilya natin noong unang panahon, pag nagtitipid sa aircon, sama-sama sa isang kwarto.
5: Oh.
0: Para isang kwarto lang nag-aircon.
5: Lalo na kung malaki naman yung kwarto.
0: Mm-mm.
5: Meron dati nung bata pa yung mga anak ko, kasi kasya naman. Doon sila. Huwag muna kayo
0: mas masaya sa, pa, no?
5: Oo. May sarili-sarili kayo sa araw, dyan kayo sa mga kwarto niya. Pag tulugan na, sama-sama na. Sama-sama together.
0: Ibaba mo muna yung ano, na, para kunwari brown.
5: yung ano,
0: inis kami yung mga bata.
5: Marunong na sila, hindi mo sila masascam doon.
0: Ganun ba? Okay, pag-usapan natin ang, alam mo, chini-chika ko nga sa'yo kasi lately, alam mo na, nag-sinkwentahe na yung lola nyo.
5: Uh-huh.
0: Kaya nag-iisip ako, ano kaya, saang area ng ekonomiya ang pinakang nangangailangan ng financial education? At dahil sa panalong diskarte, naisip ko, kailangan mag-branch out tayo, specialize sa mga farmers at Mm-hmm. Alam mo kung bakit? Kanina pinag-uusapan natin, oh, sino dito mga farmers? Wave-wave lang kayo dyan sa Facebook tsaka YouTube.
5: Diba?
0: Sa ibang bansa, pag sinabi mong magsasaka ka,
5: ay, mayaman ka.
0: Traktora. Oh. Traktora ang umiikot. Correct. Para magbungkal ng lupa. Diba? Kaya. Tapos may sariling processing plant. Oh.
5: Dito, mano-mano pa rin.
0: Mano-mano pa din.
5: Meron
0: tsaka
5: pa rin kalabaw.
0: Oo.
5: Oo, nakakalabaw. Lungkot, diba?
0: Kahit alam mo naman na babagyuhin ka taon-taon o kaya mag-El Nino taon-taon, hindi pa rin prepared. Mm-hmm. So, ano ang pwedeng gawin ng financial education para mabago yun? Hindi naman all-in solution yung financial education.
5: Kasi hindi
0: diba,
5: naman pwedeng iasa lang lahat sa gobyerno.
0: Oo, totoo.
5: So, kailangan may sarili talagang diskarte na kung paano yung pera eh hindi mawawala na lamang.
0: Pero, magsisimula yun talaga, hindi ko alam kung saan. Iniisip ko din, kaya kung meron kayong idea, pakisabi po, makikinig kami sa mga ideas ninyo kung paano natin sisimulan. Malay mo, ang plano magsimula sa panalong diskarte, di ba?
5: Mm-hmm.
0: Gagawa tayo, I think very important, how to turn farmers into entrepreneurs.
5: Mm-hmm.
0: Pero para magawa yan, kailangan may idea ka sa finance.
5: Oo.
0: Kunwari, yung cost of financing, parang nilulunok na lang ng mga farmers na ang interest masyadong malaki. Dahil hindi natin alam na may ibang option na mas mababa ang interest.
5: Pero di ba may mga co-op na sila?
0: Hindi lahat.
5: Hindi lahat.
0: Hindi lahat.
5: So kailangan merong national co-op
0: ng mga farmers.
5: Ng mga farmers na tutulong, na magmo-monitor sa kanilang lahat. Hindi pwedeng yung mga pocket-pocket lang. Kasi access, hindi nga lahat eh, di ba?
0: Oo, tama meron. Yan. Magko-cooperative ba para maging organized? Pero yung access to finance, isa yun sa mga
5: yung
0: problema.
5: Mangungutang sila
0: five,
5: sa banko. 5-6. O, halimbawa, 5-6 kasi hindi sila nakaka-access sa banko.
0: Walang banko.
5: Lending institutions for small
0: SMEs. Mm-mm. At ito ang pinakamatindi. Basta kahit 5-6, okay lang dahil hindi naiintindihan kung magkano kamahal ang interest.
5: Mm-mm.
0: Na 300% yan per year.
5: Nila, kasi hindi nila nakocompute. Hindi
0: nakocompute magkano interest. Ang iniisip lang natin, magkano yung babayaran kada buwan.
5: Mm-hmm.
0: Hindi natin nai-realize na yung binabayad na yun kada buwan, so much higher kesa dun sa ibang mga options out
5: na
0: there.
5: Na lending institutions. Mm-mm. Na hindi nila alam na meron o hindi nila ma-access.
0: Correct. Mm-hmm. Correct. So, yung mga ganun, tingin ko pwedeng gawa ng programa yun, Ate May.
5: Mm-hmm.
0: Oo, para sa iba ba, we can talk to mayors, alam mo, pero ito, hindi ko nasasabihin kung sinong vice mayor ito. Mm-hmm. Si vice mayor daw ang nagpapa 5-6, Ate May.
5: Ano ba yan?
0: Kumita.
5: Binoto ka nila, hindi para kumita ka, para tulungan sila.
0: O, eto na. Dahil hindi makapagbayad ng interest yung mga farmers, kada ani, nagbibigay sila ng ilang sakong palay.
5: Vice?
0: Truck yung kinukuha ni Vice. Iikot siya kada ani.
5: Mm-hmm.
0: Pagbalik niya, yung truck niya, punong-puno na ng palay. Interest lang yun sa pautang niya, Ate May.
5: Wala
0: so, sinong yumaman sa pagtatanim?
5: Si Vice.
0: Si Vice. Okay.
5: Alam mo, meron din akong kwentong alam na ganyan. Sana hindi na nga ngayon nangyayari. Na lahat ng renta dun sa kanya municipality, ay meron siyang porsyento.
0: May cut.
5: Lalo na pag mga Pasko na.
0: Oh.
5: Ang dami mag-tsatsanggi. Di ba nauso yung mga tsanggi? Ganyan. Oh my God, kawawa naman.
0: Oh, mga wala ano, talaga no? Maiiwan sa mga negosyante maliliit. Mm-hmm. Kung at yung pinakamakapangyarihan siya ang at sumisinghot ng
5: at
0: yaman.
5: At kaya mo nga sila binoto, di ba? Mm-hmm. Na may pangako silang tutulong. Mm-hmm. Hindi yung sila'y payayamanin mo.
0: Nako, bayan kong Pilipinas, paano ba tayo maaayos nito kung ganito ang ating naman. Mga leader?
5: Yeah, nakakalungkot naman ang mga choices natin sa pagbuo. Nagpapabudol tayo eh, utu-uto.
0: Oo, huwag po tayo ng ganyan. Medyo bago na tayo
5: mag-level up na po tayo sa pagpili. Di ba po?
0: Mm-hmm. Tama na. Galit na tayo, friends.
5: Oo, hindi tayo umaasenso. Palala tayo ng palala. Palalang pababa. Hindi palalang umangat.
0: Kaya
5: diba?
0: Ano eh, connected din yung financial education sa ano, matuto kang bumoto ng tama.
5: Totoo.
0: Kasi kahit anong ipon mo, di ba? Mm-hmm. Ano, kahit anong trabaho mo, kahit anong ipon mo, kung yung leader mo, siya ang humahagip ng pera ng bayan, ako talaga naman.
5: Oo. Mm. Diyos ko naman. Hindi nung mga panahon ng mga lulay natin, hindi naman ganito.
0: Yololay?
5: Ngayon yung mga binoboto natin parang ay ano hari ng sablay. God. Oh, ay, sige na.
0: Okay, meron okay, ng, okay.
5: Letter tayo send nito. Tayo para all sa right. Sini Sabre si mula kay Ralph.
0: Teka lang muna.
5: Okay, okay.
0: Ang intro, stinger. Intro.
8: Say ni Salve.
5: Say ni Salve, sabi mula kay Ralph. Magandang araw po, ako po si Ralph at nagba-buy and sell ng electronics. Kumikita naman po ako pero sa loob ng 3 buwan, ilang beses na rin akong na-scam at nalugi. Malaki rin ang oras at effort na kailangan sa paghahanap ng legit buyers at pag-aasikaso ng transactions. Kaya nagdadalawang isip na po ako kung worth it pa bang ipagpatuloy ang negosyong ito. Dapat ko pa po bang ituloy? O paano po malalaman kung ito ba talaga ang negosyong dapat kong pagtuunan? Maraming salamat, Ralph.
0: Thank you so much, Ralph, for your question. Napaka-importanteng katanungan sa isang negosyante. Itutuloy ko pa ba? Sabihin mo na. Joke lang.
5: Kung anong
0: ng concert. Oy, bawal daw. Hindi, napaka-importante, di ba? Na minsan kasi, every single day, ang laban ng negosyante napakalaki. Kasi, pagka marami ang kita, masaya-saya mo.
5: Siyempre.
0: Pag mababa ang kita, nade-depress ka. So, para malaman mo, Ralph, kung ano ang magiging future ng iyong pagnenegosyo,
5: electronics,
0: you have to go back to your numbers. Okay? Para sa Sini Salve, meron pong paraan na hindi ka manghuhula. Hahanapin mo yung malinis na kita mo. Mm. Okay, awas mo lahat ng cost nung binibenta mo. Siyempre, buy and sell siya, diba? Ano yung cost ate may ng cellphone? Yung puhunan niya.
5: Mm-mm.
0: Tanggalin mo yan. Yung gastos mo sa pag-operasyon.
5: Mm-mm.
0: Ilang tao ang binayaran
5: ka,
0: mo? Yung tindera mo. Okay, hindi kuryente lang yun. Hindi lang yun ang gastos mo. Mm. Yung tax na binabayaran mo.
5: Mm-hmm.
0: Okay, pag tinanggal mo lahat yun, dun sa benta mo, makikita mo yung numero, diba? Ilang peres porsyento yung numero ng malinis na kita mo doon sa total mo na benta. Ngayon, Ate May, ang katanungan para sa mga negosyante dyan, para hindi ka nahuhula, kung tuloy-tuloy na 1% lang to 5% ang kinikita mong malinis, 1 to 5% nung total na benta mo, tigilan mo na yung negosyo. Well, ako na nagsasabi nito.
5: Ilang taon ba?
0: Tigilan mo na ang negosyo na yan kasi yung pera na yan, kikitain mo sa interest na hindi mo pa pinaghihirapan. Okay? Kung ilalagay mo sa digital bank, yung pera na pinuhunan mo, kikita ka ng ganun din kalaki.
5: Hindi ka papagod.
0: Hindi ka papagod. Pero kung ang kita mo ay lagpas na doon, i-continue mo yung iyong negosyo. Okay? Ito, napaka-importanting skill ito na malaman ng ating mga negosyante. Kasi pagka ikaw ay namumuhunan, ikaw ay kapitalista, bawal yung nanghuhula ka lang. Bawal yung iniisip mo na hindi, it will get better eventually, mm-hmm. Diba? But dapat babalikan natin ang numero. Yan po ang importance ng financial education. Tinuturo akang tumingin sa numero kahit na masikit sa puso.
5: Mm-hmm. Eh siguro baka kung wala siyang alam, paano siya mag-shift? Mm-mm. Kung gusto niyang, o sige, itigil mo na yan, hindi ka kumikita. So,
0: hahanap ka ng bagong oportunidad, pwedeng sa ibang produkto. Pero alam mo ako, Ate May, pagka negosyante, ang mindset ng isang negosyante, laging naghahanap ng pagkakaperahan. Hindi
5: lahat
0: na
5: naman natututunan.
0: Oo, hindi na uubusan ng oportunidad basta willing ka na mag-aral ng bago. Pero do not stay in a business na traditionally ay lugi.
5: Mm-hmm.
0: Dahil mauubos lang ang pagod, mag-ubos ang panahon mo dyan.
5: Mga hanggang dapat ang PC mo.
0: Mm-mm.
5: Pag nakita mo lang numero mo, 1 year pa lang ang business niya, baka naman hindi pa niya gamay.
0: Mm-mm.
5: Paano?
0: Ako feeling ko pag 6 months na hindi ka pa kumikita, hindi ka pa nagbe-break even, mamroblema ka na. Pag 1 year na... Regardless kung magkano ang pinuhunan mo. Mm-hmm. Kung walang... wala kang nakikita na next year mag-i-improve yan kasi itong numero na to magbabago, itong numero na to magbabago. Magpalit ka na ng negosyo.
5: Diyos. So yung mga binili niyang halimbawa stante niya.
0: Oo.
5: Ibenta mo na lang.
0: Alam mo Ate May, lalo na pag small businessman ka, mahirap talaga yung isang taon hindi ka kumikita. Saan ka kukuha ng pagkain mo? Kailangan talaga mabilis
5: ang kita. Kalalaki yung losses mo pag tinuloy mo pa.
0: Yes. Alright. Thank you so much. I hope that answers your question, Ralph. Para sa mga nakikinig sa atin ngayon na nangangailangan ng advice, sa kaperahan man o sa pagnenegosyo, ipadala na ang mga katanungan sa ating DCMM Viber number 0919-278-3000. Minsan brutalan ang kasagutan pero laging may karinyo ang beshi ninyo. O, di ba? Makarinyo ba tayo, besh? Mm-hmm. Garantisadong independent at practical advice ang maririnig dahil wala kaming binibenta at kagustuhan kundi ang peace of mind ng ating bayan. Mula sa yung financial beshi ng bayan, ito po si Salve Ibanez para sa Say ni Salve.
5: At sa ating bang pagbabalik, mga fresh business ideas na pwede rin ninyong simulan at mga tips kung paano ito mapapalago, manatiling nakatutok sa inyong paboriting financial literacy and livelihood program, ito ang Panalong Diskarte.
0: Magbabalik ang
5: Panalong Diskarte. Paulit-ulit lang.
9: Ito ang diskarteng malupit.
10: Malupit.
9: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM. Basta AM, DZMM.
11: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM.
12: Ring, ring, go away!
13: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
14: Cough, cough, wet away!
15: Yay!
13: Ang batang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Puso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha. Kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa Government Health Center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
17: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Praktikal na usapang solusyon ng hatid.
10: Solusyon ng hatid.
7: Push mo yan.
10: Push mo yan.
7: Ito ang diskarteng malupit.
0: Malupit.
9: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa
7: Panalong Diskarte sa DZFM.
5: Basa tayo, merong mga comments dito.
0: Corabels.
5: Pag nag-business kayo, huwag kayong magpapautang sa mga, sabi ni Mary Chukoy pala.
0: Nasa YouTube ka ba?
5: Yeah. Pag nag-business kayo, huwag kayong magpapautang sa mga hindi marunong magbayad. Pag nasira na ang isang business, huwag na paulitin.
0: Yes.
5: Ay, sabihin, huwag mo nang pautangin.
0: Oo. Huwag papautangin. Mahirap daw talaga kasi. Mahirap kasi maningil. Ayaw. Pag hindi mo nasingil, lugi ka na doon.
5: Pag mangungutang sila, pati ang babait muna.
0: True yan.
5: Diba? Pagdating na ng ano.
0: Ay, si RRR, may comment din. Another topic to discuss daw, what is financial spread? And how are the rich living off someone else's money? Karamihan naman ng kapitalista na namumuhunan ka galing sa pera ng iba.
5: Oo.
0: Pero what's the best way to do it? 100% ba dapat puhunan galing sa iba o dapat meron ka din? Parang ang hirap ng ano, utang.
5: Lahat inutang mo.
0: Mahirap
5: yun.
0: Pero totoo yun. Matuto ka din mag-leverage.
5: Maraming negosyante naman, hindi naman porke malaking negosyante o lumaki na sila eh wala silang utang. Actually,
0: meron din.
5: Nagpapa-invest sila para mag-infuse sila ng new money para mag-expand. Diba?
0: Oo, Ate May, at may mga nag-comment na trigger dun sa usapan natin kanina na kawawa naman talaga yung mga farmers. Mm-hmm. Masakit talaga yung iba yung yumayaman sa sarili nilang pagod.
5: I know, oo, diba?
0: Pero meron daw, ano, may nag-mention dito, familiar po yung sitwasyon na yun na nagpapautang yung Vice Mayor dito sa amin.
5: Hindi lang siguro yung alam mo, baka marami pa, diba? Sa iba't ibang bayan. Oh my God.
0: Oo, sana lumipat na kayo sa ibang bansa at doon kayo maghasik ng lagim. galit na galit ang beshi.
5: Oh, sige, mamaya magbabasa pa po kami at mag-send pa po kayo ng mga reactions ninyo. Pero for today, for now, mag-push mo yan muna tayo.
0: Alright,
5: okay? Marami sa atin ang kayod ng kayod para kumita ng pera. Pero ang tanong, alam ba natin kung paano talagang gumagana ang pera? Ano gumagana ang pera? Kaya narito ang ilang tips para masimulan ng pagbuo natin ng wealth. Tip number one, aralin kung paano gumagana ang pera. Hindi sapat na marunong ka lang kumita. Importante ring maintindihan mo kung paano mag-budget, mag-ipon, at magpalago ng pera. Mas may alam ka, mas makakagawa ka ng smart money decisions.
0: Yeah? Correct!
5: Yun lang. Oo, kasi dapat nga, financial literate ka nga eh, di ba? Hindi lang parang kumita ka, ibinabangko mo lang, tapos pinatutulog mo lang dyan. Ay, olats yun. Okay. Tip number two, huwag lang mag-ipon, matutong magpalago. Parang ganun din yun, di ba? Magandang simula ang savings, pero pwede mo ring pag-aralan kung paano palalagoin ang pera sa pamamagitan ng tamang investments.
0: True!
5: Investments, magkaroon ka ng maliit na negosyo, o kaya mayroon mga investment instruments na pwede mong pag-aralan muna bago mo pasukin. Kasi yung iba sabi na stock market, eh kung di ka naman marunong, aralin mo muna. O kaya mga index funds, whatever na ino-offer ng banko. Okay? Number three, start now, wag next year pa. Yung parang, ipon muna. Hindi mo kailangan maghintay na malaking sweldo para simulang ayusin ang finances mo.
0: Pwede 50 pesos.
5: Pwede. Pwede, diba? Tandaan, mas magandang may plano ang pera mo kesa ng hula lang ng hula.
0: Yeah.
5: At samahan mo rin ng push.
0: Wow.
5: Prayers. Ano pa ba? Understanding.
0: Hulog.
5: At yung savings mo, ihulog mo para sa magsisimulan mo. Okay? Yan ang ating practical tips na makakatulong sa pagbabudget para iwas stress, kaya para hindi tayo ma-depress. Kaya kayo mga kadiskarte, ano man ang inyong effective budget tips, i-share niyo na yan at i-share din namin sa ating mga nanonood at nakikinig.
0: Alright! All right. And we move on to May Kita Rito. Go ahead.
5: May Kita Rito.
15: Wait lang. Maliit na puhunan. Palaguin natin yan. Dahil may kita rito.
5: We have time. Okay. Kubo Honey. Okay, pag may ambisyon, may pag-asang magbago ang sitwasyon, kailangan talagang meron tayong drive. Kaya ito ang sample idea sa mga di makaisip kung paano magkakapera dahil dito kahit na maliit lang idea, may kita rito. Mula sa pagmamahal sa Philippine Wild Honey at kagustuhan na maipakita ang yaman ng ating bansa, may dalawang magkapatid na nagsimula ng Kubo Honey noong December 2024. Layunin itong ipakilala at mapa-appreciate pa sa mas maraming tao ang natatanging flavors at quality ng local honey. Habang nakatutulong din sa mga honey hunters at local communities. Para makilala at matulungan pa ang kanyang negosyo, makasama natin ang co-founder ng Kubo Honey na si Katrina Abenohar. Welcome to Panalong Discarte, Katrina. Again.
0: One more time with feelings.
18: Good morning. Thanks so much for having us.
0: Okay.
5: How do we call you, Trina or Kat?
18: You can call me Kitty. That's my
5: Kitty.
18: Thing. Like, hello,
5: okay.
18: Kitty.
5: Yeah. Oh. Hello, Kitty.
0: Hey.
5: Okay. So your sisters. You're the co-founder.
18: Yes.
5: Kubo Honey. Okay, so sinong may idea? You or your sister?
18: When both you started of us, actually. Kasi it's been a while na my dad has had this obsession over honey.
5: Really?
18: He's collected mga over 30 kinds of honey over his travels. Mm-hmm. So at home talaga, we're like, ang daming klaseng honey, it's super sarap, and sayang na like we're not able to share it with other people.
5: Bakit na-obsessed si daddy sa honey?
18: I don't know. He's ganun talaga. He's like a mountaineer.
5: Pag nakakita siya ng honey top, mountaineer
18: siya.
5: Yeah. Okay.
0: Ilang klaseng honey ba meron sa Pilipinas?
18: As many as there are forests.
5: Like example, what are the different kinds of honey?
18: So let me show you some of what we have. This one is from Mount Apo. Lasa siya medyo sampalok. It's very dark, very thick.
5: Oh.
18: And then here is also from Mindanao, but it's light, no? And it tastes fruity, like mango. Kasi honey really depends on the nectar source. Mm-hmm. And even the type of bee. So this is from the same type of bee. Tapos this one naman is from a different type of bee.
5: Ah, ganun
18: so,
5: ba
18: iba,
5: yun?
18: Iba-iba din yung flavors na produce.
5: Aha. Uh-huh. Yung tamarind flavor infused with tamarind yan.
18: There's no infusion.
5: Oh, really?
18: Yeah. So it depends
5: sampalok?
18: On the trees. Parang relative siya ng sampalok. Yung mga tree dun sa mga.
0: Depende kung anong kinakain ng bee.
18: Yes.
0: Diba? So yung kinakain ng bee, pumupunta siya sa lasa ng honey. Tama ba?
18: Yeah, because honey is actually parang yung juice ng flower na dinigest ng bee. Like literally, this is flower juice.
5: Oh.
18: So that's what the flavor will come from.
0: Alam mo, pag pupunta ako sa grocery, Kitty,
18: yeah.
0: Parang ang mamahal nung honey na galing sa ibang bansa.
18: Yeah.
0: Mm-hmm. Tapos, pero ang parang sinasabi, mas okay yun kesa sa local honey.
5: Oo,
0: anong
5: nga.
0: Masasabi ng tatay mo?
5: Ano explanation ng tatay mo?
18: Depends talaga. If you're talking about Manuka, kasi this has really been marketed as a health food, di ba?
5: Why?
18: What's
5: in the Manuka honey?
18: Sa Manuka, it comes from this certain bush na parang toxic, pero the bees make it like medicine. Mm. I don't really know how it works, pero it becomes a medicinal honey. So that's how they market it.
0: But
18: actually, we have in the Philippines something that's just as potent.
5: Mm-hmm.
18: It's from the stingless bee. If you hear that, kiwot. We don't have it yet.
5: Ooh,
18: pero
5: stingless bee?
18: I think a lot of it is really market positioning. Yeah.
0: Kaya nga, kasi nung may in-interview din ako ng honey expert, sabi niya, alam mo ba, Salve, lahat naman ng honey merong antibiotic properties.
18: Meron lahat.
0: Meron. So, hindi totoo na yung mayaman, ay yung mamahaling lang
5: honey.
0: Ang
18: not
0: maganda.
18: Not naman.
0: Diba?
18: Yeah.
5: At saka yung iba, sasabihin nila, pure honey. Tapos yung iba sabihin nila, ang pure honey, hindi siya nag-coagulate or hindi
18: crystallize.
5: Pero,
0: parang nagiging asukal yung iba.
5: Tumagal.
0: So, daya yun.
18: No, actually, that's not necessarily an indicator that it's fake.
5: Mm-hmm.
18: You have to really test the honey. Kasi a lot of natural honeys, as long as the water content is very low, it's easy to crystallize. So some of our Mount Apo honeys, it crystallizes also. Ganun talaga siya, even if it's pure. Because sobrang taas ng sugar content niya.
5: Mm-hmm.
18: Like, this is very thick compared to like this one, very runny. Mm-hmm. Very runny. Hindi talaga yan mag-crystallize.
5: Mm-hmm. Okay.
18: Yeah. It depends talaga.
5: Oh, so, na nahiligan ng daddy nyo.
18: Yeah.
5: Tapos kayo magkapatid, naisipan nyo gawing business. So, how did you start? Bumili ba kayo ng iba't ibang honey?
18: So, we started
5: para makagawa ng iba't
18: ibang. We don't have any farms, ha? Oh. It's all like from the wild. So, we buy it from the local honey hunters talaga.
5: Oh, okay.
18: We started with these three kasi this is what my dad had in stock kasi he's a hoarder. So, like, we had a lot of honey at home. So, ito from Mount Halcon, Mindoro, Mount Apo, Mindanao, and then Polillo Islands, Quezon. So this is the three that we started with, no? Ayun. So actually, yung pinuhunan lang namin is really to do the branding, yung mga bottles, things like that. Pero the honey, we were getting it from my dad muna.
0: Wala, so nabawasan yung kapitan mo.
18: Sila. Yeah.
0: Kasi minarket nyo lang yung meron na kayo.
18: Oo, so yun muna. Tapos we paid him na lang after we made sales. No? So
0: ayan ang pinakamagandang negosyo.
18: Yeah.
0: Diba? Business model.
18: Galing,
0: tapos, no? Paano nyo napalaki?
18: Actually, when we started, we were pretty surprised na, ay, marami palang may gusto nito. Tapos, well,
5: kasi it's better than sugar, di ba?
18: It's better than sugar. Uh-oh. And ngayon lang nakita ng mga tao na we actually write the flavors.
5: Mm.
18: When you see honey, kasi usually nga, kahit wala yung lugar, like where it came from, here we say where it's from and what's the flavors pa.
5: So, may nababasa ko, raw honey. Ano pa ba yung iba?
18: So, I'll tell you the three things. So, it's pure raw wild, di ba? So, pure is no additives, no sugar, no flavors. Yung raw is unheated, unfiltered. Kasi when you heat it, namamatay yung antioxidants. When you filter it, maraming natatanggal na like healthy pollens, things like that. And then wild is kasi hindi siya farmed. Mm-hmm. Yung danger lang kasi sa farmed is, well, there's a lot of great farmed honey. Pero some people prefer wild kasi you're sure that it's far from pollution sources. Mm-hmm. And that hindi siya pinapakain ng sugar water or antibiotics. Kasi bees, when you farm it, you have to take care of it talaga, no? You can't let it die. Mm-hmm. You can't let it get sick.
0: Very fragile sila, di ba?
18: Ganun talaga.
0: Mm-mm. So, yung sa inyo, pure, raw, and wild?
18: Pwede yes,
0: ba
18: pure, raw, and wild.
0: Wow!
18: Yes.
5: Andang. Siguro, ilang drum ng honey meron ng
18: daddy? Oh my gosh, so much.
5: Oh, ang dami storage ng daddy.
18: So much money. As in, napuno na yung
5: saan yung nagagamit yung pag ganun kadami?
18: Kasi niyo, my dad,
5: masyado madami, kailangan natin.
18: Sabi kasi niya, honey does not expire. So, bili lang siya ng bili. Kahit wala pa siyang idea kung paano.
0: Wala na kayong maupuan sa living room na yung puno na ng honey.
18: When you know the honey hunters, they're like, sir, bili niyo na, kailangan kami ng pera for hospital, blah, blah, blah. So, of course, maawa ka rin. Tapos, kaya sobrang, as in mga 3 tons na ata yung honey sa bahay bago pa kami nag-start nito. Yeah.
0: So when you, diba, nag-start kayo mag-market, basically, minarket nyo yung meron na, siguro para, can you reclaim our living room?
18: No, that's honestly one of the things talaga, like, para naman mabuwasan yung kalat.
5: Kaya naisip nyo gawing business.
18: Yeah, that's one, honestly one of the reasons.
0: Okay. Tapos, hindi pa nauubos hanggang ngayon?
18: Some of it is, so the Mount Apo, see this one is his stock from 2022 harvest. It's still okay. But it's almost over, but we got a new batch. Okay. So it tastes the same, but it's from a different area. So we're gonna change lang the name. Para true to origin talaga siya.
5: Pero if you buy it from the farmers, direct.
18: The hunters, yeah.
5: The hunters. So it's cheaper than how much we get it from the stores.
18: Of course,
5: diba?
18: Yeah.
5: So
18: yeah.
5: When you repack it, how much is that? Ganyan kalaki mag at saka ano gano kadami
18: this
5: kalaki
18: one ml. We sell it for $3.99. Mm-hmm. It's 100 ml,
5: and then ml,
18: yeah. So when we do gifting also, it comes with like a nice bag, a ribbon, and a honey stick.
5: Oh, diba?
18: It's patok talaga for gifting. Kasi imagine getting something like
0: pretty
18: this.
0: Pretty
18: so nice. Tapos people also, sa Christmas, this one, charcuterie board. Lalagay mo lang sa gitna. It's really nice for cheese.
0: May mas maliit pa dyan.
18: Actually, that's what we started working on. We did a 35 ml. Tapos we're doing parang a tasting flight. So we'll have one box. We have 5 kinds of honey.
5: Oh, oh.
18: So kasi that's our special.
5: Roll. na maliit.
18: Yeah, the little stick. Oh, yeah, the honey stick.
5: Yeah, honey stick.
0: Yung pala tawag doon, batirol. Ayan, no, nakikita ko sa ano. Oh, yan yung maliit.
18: Ah, that's our taster naman. Taster. That's a taste tester. Mm-hmm. So, we're at Salcedo Market din kasi. Mm-hmm. So, that's where we meet a lot of our customers.
0: Pag mga 35 ml, how much yung pricing?
18: That one, we're selling it as a set kasi talaga. So, a set of 5 will retail at around 1K. Mm-hmm. Yeah.
0: Kasi may nakita na akong yung maliliit. Oh, mamahal nga. Nun,
5: mamahal
0: sa, na. Sa hotel yun, di ba? Yung naka-box.
18: Yeah, and yung from Italy or whatever.
0: Parang so, galit
5: pa na tayo.
18: No, I'm saying I love honey. Like, I really like it.
0: Pero oh, kaya lang, ako, gusto ko
5: love yung, your own.
0: Gusto ko yung local honey ang ma-promote.
18: Kasi our honey is super good talaga. Like, it tastes really
5: healthy.
18: Good. I met a honey sommelier from Malaysia. So, that's the expert talaga. And she was surprised. Like, wow, some of our honeys taste like European honeys daw. And I was like, hindi lang natin tinatangkilik.
5: Exactly.
18: So that's why we wanna make it look nice so people see the value.
0: Yeah. Matutulungan mo pa yung mga honey hunters sa Pilipinas.
18: Yeah, actually, ang dami nang lumalapit sa amin. Kasi we're parang consistently buying from them. So, natutulungan talaga. Like, it's easier.
0: So, magkano na yung monthly sales ninyo?
18: Actually, we are doing so much better than last year. When we started kasi,

0: DMM, número 1 sa aksyon.
1: DMM, balita ngayon.
2: Kapamilya, tinatayang aabutin ng hanggang isang buwan bago bumalik sa normal ang presyo ng gulay kasunod ng pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sinabi sa DZMM ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na base sa pinakahuling tala, mahigit 1 bilyong piso na ang halaga ng pinsala sa gulay at iba pang high-value crops. Ayon kay De Mesa, nasa 1 bilyong piso ang podong huhugutin sa Quick Response Fund ang nakalaan para sa rehabilitasyon.
3: Ang naapektuhan yung Central Luzon at Southern Tagalog na nagdadala ng lalo na yung ating lowland vegetables sa pinakbet na gulay dito sa Metro Manila. So makakaramdam tayo ng paggalaw ng presyo sa gulay. So ina-expect natin na siguro 3 weeks up to 1 month na mayroong elevated na presyo sa mga gulay, but makarecover din agad.
2: Samantala, tiniyak ni De Mesa na wala magiging problema sa supply ng bigas sa kabila ng 1.9 billion pesos na pinsala ng mga kalamidad sa palay dahil malaki inventaryo ng lokal at imported na bigas. Samantala, nagbabala naman ang pag-asa sa posibleng pagbaha sa mga mababang lugar dahil sa pag-ulang dulot ng habagat. Sa pinakahuling heavy rainfall warning, naka-yellow warning ang Zambales at Bataan habang nakaranas naman ng mahina hanggang katamtamang ulan na may paminsa-minsang malakas na buhos ang Metro Manila at ilang bahagi ng Central Luzon at Calabar Zone. Pinapayo ng publiko, lalo na ang mga nakatira sa flood-prone at landslide-prone areas, manatiling alerto at subaybayan ang mga susunod na abiso ng pag-asa. At yan na po mga balita basta't may nangyari. Nag-report agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Seril.
1: DZMM Balita Ngayon!
4: Magastos magkasakit. Ayaw natin yan. Kaya kung pwedeng iwasan, gawan na ng paraan. Narito ang ating kaagapay sa kalusugan,
5: Doktora Luisa.
4: Doktora Luisa, para magbigay ng ekspertong payo sa ating kalusugan. Kung prevention is better than cure, iwas gastos tayo sa sakit for sure. Maging handa, maging maalam para iwas sakit, iwas gastos sa DZMM.

0: Anong oras na? 11:02 na po ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: September 6, 2026, 110 days before Christmas. Magandang umaga, tanghali at gabi sa lahat po ng ating pong mga kapamilyang nanunood at nakikinig po sa atin sa DZMM Teleradio, Radyo 630, dito po sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Luisa, inyong pong kaakibat sa kalusugan at sa public service. Alam niyo po, nakakalungkot no, itong linggong ito ay nagka-pneumonia ang aking mama. No? Gusto ko lang po i-share na for the past 2 weeks, tulog po ng tulog ang aking mama. At sabi ng aming caregiver, Doc, hindi ho, parang wala namang pain no, na kinocomplain. Tulog lang siya ng tulog. So na-review ko po yung kanyang mga gamot. Sabi ko, baka may gamot dyan na nagpapaantok. So, hindi lang ko, tinanggal ko. No? Diniscontinue ko yung mga gamot na yon. And then, tuloy pa rin. No? For 2 weeks to nangyayari, tuloy pa rin na siya po ay, parang sabi ko, parang lumalala yung demensya. Pag kinakausap ko siya, Mama, hindi ako tinitignan. No? Kaya pala, meron na siyang pneumonia. So yun po yung gusto kong i-share po sa ating pong mga kapamilya, no, na ang elderly pag may infection madalas hindi nilalagnat, no? So any form of change of behavior, kung ang biglang nag-iiba, hindi na kumakain, hindi na tumitingin sa inyo, yun na nga po, tulog ng tulog, yun na pala yun. May pneumonia na pala siya ulit, no? So unfortunately, ito ho yung isang sakit na talagang nakakamatay sa ating pong mga magulang na elderlies, no? So sabi ko nga, ang swerte naman ng nanay ko na may anak siyang doktor at ang aming mga caregivers ay mababilis, no? Na may iba. So dinala namin sa ER and true enough, sa X-ray, may pneumonia siya. So nagpapasalamat po ako sa aming pong mga doktor, Dr. Dennis Ngo, Dr. Pichi Natividad, Dr. Rona Bergantin, ito po Dr. Raymond Rosales, ang kanyang neurologist dyan po sa UST Hospital. Siya pong nangangalaga sa aking nanay na parang nanay din nila. Nakakatuwa, no, na yung mga kapwa doktor po natin, inaalagaan yung mga magulang namin. So parang yun po yung blessing, sabi ng nanay ko. Gusto niyang magpaaral ang doktor para may mag-alaga sa kanila. So yun, I'm grateful that I have friends na doktor. Ito po yung mga naging professors ko sa UST, na siya pong nag-aalaga din po sa aking nanay. So maraming salamat po sa lahat ng doktor na siya pong pinili yung profession, hindi para magpakayaman, ha? Para po mag-alaga, magkalinga sa ating pong mga kapamilyang may sakit, no? So it's really a calling. So thank you. My mother is getting better at ayun na nga po, pauwi na po kami. Yan po ang good news. Okay, so ayoko naman maging so emotional for today. Ang ating pong topic ay tungkol po sa isang sakit sa balat. Lagi ko itong nakikita sa aking pong clinical practice. Ito po ay very, very common. Sabi ko nga, sakit yata ito ng mayayaman. Oo, yung sobra silang sensitive ang kanilang balat, no? Lagi silang nangangati, nangangaliskis. Oo, pag-uusapan po natin yung eczema. At pagkakaiba nito sa atopic dermatitis, so skin asthma at contact dermatitis. Oo, yan po ay naririnig natin lagi. Kasi pabalik-balik, pamumula, pangangaliskis, pangangati, pangangapal ng balat. Oo, lalo na po sa mga bata. Yun po ang ating pag-uusapan. And we are lucky to have Dr. Gisela Adasa. Siya po ang head ng Pediatric Dermatology ng RITM, Research Institute for Tropical Medicine. Yan po, no? So abangan po natin siya. Kasi I'm sure madami po sa ating mga kapamilya yung may sakit na ito. Kasi sabi nga, namamana, no? Namamana tong sakit na balat na ito. That's why may lahi, baka yung may eczema. Ako, yun yung una mong pamana sa yung mga anak, diba? So abangan po natin si Dr. Sela, no? Maghingi po tayong updates kasi parang may naganap na parang isang conference tungkol po sa atopic dermatitis just last week. At yun po, hingi tayong updates. Ano na bang balita? Ano pang mga bago na gamutan dito, no? Kasi talaga nakakaawa ating mga kababayan kapag po sila po ay nagkakaroon ng eczema or atopic dermatitis. Tayo po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz at sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want App. At para sa episode natin for today, tatalakayin natin ang mga tamang kaalaman tungkol po sa atopic dermatitis. Para po sa inyong katanungan, mag-text po tayo sa 0919-278-3000. Tayo rin po ay napapanood sa YouTube, sa Facebook. At i-like po at mag-subscribe na rin sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta, Facebook, TikTok, X at Instagram. Samantala, para po sa ating balitang pangkalusugan, mahalagang mapanatiling malakas ang mga tuhod habang tumatanda para makatulong sa paglalakad, pag-akyat ng hagdan at iba pang mga pang-araw-araw na gawain. Kabilang sa mga inirekomendang air exercise ang sit to stand, straight leg raise, step up, wall sit at standing hamstring curls. Nakatuon ang mga ito sa pagpapalakas ng mga kalamnan na sumusuporta sa tuhod at pagpapabuti ng balanse. Nirerekomendang gawin ang mga exercise na lang ng 2-3 beses kada linggo nang may mabagal at kontroladong galaw. Para sa may arthritis, dating injury o matinding pananakit ng tuhod, mas mainam na kumonsulta muna sa physical therapist. Actually, may iba-ibang klaseng arthritis, no? Pero yung osteoarthritis, yun po ay common sa mga tumatanda at matataba at mabibigat. So, kung kayo po ay magpapapayat, yun po ay magiging less stress sa inyong tuhod. So, let's start from there. Okay, so tayo po muna magko-commercial sa ating pong pagbabalik. Abangan po natin, napakagandang doktora, si Dr. Gisela Sela Adasa. Aba, ating pong mga kaibigan mula po sa RITM at sa Asian Hospital Medical Center. Diyan lang po kayo, magbabalik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos. Oras natin, 11:09 na po ng umaga.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East Trenta. DZMM Teleradio.
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East Trenta.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrisin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta!

0: pong question and answer with Dr. Cel, parang ano na Miss Universe. Dalawang Koreanong senior citizen arestado sa mga paglabag sa Makati. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon.
1: Sa arestado ng Bureau of Immigration ng isang puganting Koreano na wanted dahil sa kasong fraud sa isang residential area sa barangay Comembo sa Makati City. Kinilalang suspect na si Song Jong-in, 65 years old, na may arrest warrant mula sa Nonsan branch ng Daejeon District Court sa South Korea noong 2020 dahil sa criminal act kaugnay ng fraud. Natuklasan din ng Bureau of Immigration na undocumented at overstaying na sa Pilipinas si Son at itinuturing ng fugitive from justice na maaaring maging panganib sa public safety at security ng bansa. Sa isinagawang operasyon, natuklasan ang kaso ng isa pang Korean na si Song Ong II, 85 years old, na may deportation order mula pa noong 2015 dahil sa pagiging improperly documented. Kapwa na dinala ang dalawang Korean nationals sa BI Warden's Facility para sa pagpoproseso at deportasyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, TZMM.
0: Salamat, Bert! Ito naman po, mga silid at gamot sa isang ospital sa Pampanga, sapat pa sa kabila ng posibleng paglobo ng kaso ng leptospirosis. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Pampanga, hatid ni Gracie Rutao.

0: Gracie. Oh, babalikan na lang natin si Gracie. Okay, so Doc, ako may mga questions tayo dito. Halimbawa, ano ba daw ang... kasi yung atopic. Atopic. Atopic ka kasi. Sabi ko nga, sakitin ang mga kings and queens. Very sensitive. Ano ba yun? Makain lang.
1: Maselan.
0: Maselan, di ba? Nangangati na siya. May dumikit lang. Nangangati na siya. Okay, so ano ba yung atopic?
1: Atopic is a chronic inflammatory skin disease, diba? When it comes to atopic dermatitis, your skin is very much inflamed. And this is genetically predisposed po. So, talagang namamana siya. Pero it's actually part of, baka yun yung gusto nang tanungin, yung part siya na atopic march. So, it's just one of the component. It's actually una pong lumalabas dun sa atopic march. That's why they say na pag naayos nyo or na parang na-prevent nyo yung madalas na pag-flare up, hindi na siya magpo-progress sa ibang atopic march. Ang ibang kasama sa atopic march po is respiratory asthma, allergic rhinitis.
0: Hatching ng hatching.
1: Oo, sa
0: makakamag-anak sila,
1: yes,
0: no?
1: Okay. Meron pang food allergy.
0: Okay. So, ano ba daw yung role ng food? Ayan, since you've mentioned, sa pagkakaroon ng atake ng atopic dermatitis or skin asthma.
1: So, minsan, nako-confuse lang kasi na ang food allergy po is different from skin asthma. Mm-hmm. Pero some food can trigger.
0: Yes. Like what? What are mga culprits?
1: So, ang pinaka-common lagi sinisisi dyan is chicken, eggs, seafood.
0: Poultry, dairy,
1: yes,
0: no?
1: Yes, okay. Poultry, dairy. Tapos certain fruits, like yung fruits natin sa tropical country, mangga, mm-hmm. yung mga balahibo, pinya, yan mm-hmm. yung mga common. Pag sa vegetable naman, yan yung mga tomato, mm-hmm. Even eggplant, and mga sayote, yun, medyo mataas na rin yung likelihood. Pero, Doctor, I just wanna stress ha, since we're dealing atopic dermatitis, madalas siya sa mga bata. And mm-hmm. nutrition is very important. We don't encourage elimination diet, not unless nakita sa history na may kinalaman sa pag-flare up ng atopic dermatitis. So, yun lang. Kasi may mga patients na parang nanay, pinaiwasan na yung mga to. But remember, example po, chicken and tsaka eggs, they're high in protein, which kailangan ng mga bata. So, kung hindi naman talaga siya related,
0: then, don't stop.
1: Yes.
0: Okay, but how do we know kung talagang siya po ay nati-trigger nitong mga pag-aaw? Anong test, doktora?
1: So, what I ask my patients talaga, yung mommy, medyo dapat matyaga, you do your diary.
0: Food diary.
1: Yes, food diary. Pero iba din yung usapan po. Kung nangyari, meron ka ng rash, tapos pinakain mo yun, sometimes matitrigger talaga. Kasi may IgE mediation yan eh.
0: So,
1: pero ang gusto kong ipa-food diary, pag okay, kalmado yung balat, tapos kumain ito, nagkaroon ng
0: kumain

0: Nang kunyari ng poultry, ng manok. Uh-oh. Pero how long before ko masabi na may kinalaman sa kinain ko itong pangangati kong ito?
1: Food allergy kasi, per se, immediate naman po dapat yun eh. Pero me, I do it like every 3 days kasi meron mga iba talagang delayed before mag-manifest yung mga rash nila. So I think that's safe to say po. Very important po pag yung, alam mo yung pagbata, tapos nagsistart kayo mag-introduce ng solid food around 6 months.
0: Mm-hmm.
1: So I always tell yung mga parents na, Ma'am, pagdating na 6 months, nag-introduce kayo ng solid food, be very careful also when you introduce, and I strongly recommend when you introduce a new food, every 3 days man lang, para ma-diary nyo kung talagang ito nakakapag-trigger.
0: Okay, so yung sinabi mo kanina, part of the criteria ay yung pagkakaroon ng skin asthma or bronchial asthma. Ibig sabihin, mm-hmm. hika ng ano
1: baga.
0: To, ng baga. Okay, so ano ba yung hika sa baga? Sige, para lang.
1: So, yun yung respiratory asthma.
0: Oo, so, the question is, pwede bang sabay? Pwede bang isa lang or the other? Or ito muna, tapos susunod yung sa balat?
1: So, ang pinaka-common, if you follow the atopic march, una talaga lumalabas yung balat.
0: Okay.
1: So, pag tumatanda na yung bata around mga toddler, pataas, I think it's because also, di ba, mas malikot na sila noon, konting laro lang, ubo na ng ubo. So, that's one of the first manifestation of respiratory asthma in kids. So, dun na magmamanifest yun. Una din talaga yung sa balat eh. They say na may 30% chance of having the other components of the food march, the allergy march, once you have one.
0: Okay.
1: So, I think yun yung
0: pwede. Pero not necessarily.
1: Not necessary. It's not automatic.
0: Na you'll have both.
1: Yes.
0: Okay.
1: But there are some patients, Doc, na kunyari, alam na natin ang trigger is change of weather.
0: Mm-mm.
1: Since may skin asthma siya at saka respiratory asthma, sabay nagmamanifest pag na-expose sa trigger.
0: Oo. Gusto ko lang sabihin, meron kang nanunood sa'yo, fan mo, from the Department of Health, si Dr. Selim Garfin. Sabi niya, Doc, I'm listening to your radio program on atopic dermatitis. Very informative. Thank you daw from the
1: DOH.
0: Thank you po, Doc. Okay, so kung ako nanay, iyak nang iyak yung anak ko, hindi makatulog. Alam mo, kawawa ah. Such discomfort na nang kating-kati siya. Ano yung mga fast relief na makakatulong to a baby that's really, really disturbed by having atopic dermatitis?
1: So I think this is where your very, very good emollients, moisturizer would come in. Because yung mga moisturizer meant for skin asthma, Doctora, actually, if you look at the ingredients, they have a formula there, ingredient that has anti-itch.
0: Oh, so, maganda na yung mga produkto na kasulat talaga for atopic dermatitis or for eczema.
1: Yes.
0: No? Hindi kung ano lang.
1: Yes.
0: Oo. Kaso problema, sabi na, mahal naman.
1: Yun ang lagi problema.
0: So, kung mahal, meron bang mura, alternative?
1: A very good one na moisturizer that is not expensive is your petroleum jelly. I think there's no excuse for any.
0: It's the cheapest. Cheapest, but it's effective. Okay.
1: Yes, but the downside lang talaga, sometimes it's, you know, sticky. Uh-oh. Lalo na sa medyo humid ang climate natin.
0: Pero meron akong ano dyan, secret. Ah. Kasi talaga ang galing ng petroleum jelly, kahit sa para hindi tumanda. Kasi tayong mga dermatologist, di ba? Ako 51 na, no? So gusto ko batay mukha ko. Eh, tatanda yung kamay. Petroleum jelly, gaganyan mo, di ba? Pati yung sa leeg mo. Tapos, syempre malagkit siya. Dapat kasi minamasahe para na-absorb, di ba? Kuha kang tissue, pat-dry mong ganyan. Pat-dry. Hindi na siya malagkit. Natanggal mo na yung sticky portion.
1: Yes.
0: Oh, lagi kong ginagawa yan. Kaya tingin mo, maganda pa yung kamay ko.
1: Actually, do.
0: Maganda pa yung kamay ko. Yeah, so, you get it? Ayoko ng kulubot na kamay. So, petroleum jelly lang. Alam mo, napakamura. Affordable natin. Tapos yun nga po, pat-dry lang po. But, totoo po yung sinasabi ni Dr. Sela, no? Hanggang sa panahon ngayon, mayroon ng mga produkto na ginawa para mas madala o makatulong, no? Yung mga makatulong sa pangate, sa pamumula na hindi steroidal, no? Para mas maibsan yung nararamdaman ng isang tao may atopic dermatitis. Isa pa, dahil nga tuyo lagi ang balat ng mga pasyenteng may atopic dermatitis, ay talagang sana ay huwag sabunin, 'di ba? Kasi pag sabunin, tinatanggal mo yung oils, no? So meron tayong mga tama
1: soapless
0: ba 'yon?
1: Cleansers,
0: mga soapless. Oh, go ahead, doctor.
1: So
0: ano
1: we
0: po
1: have
0: ito?
1: Actually we recommend mga soapless cleanser because they're very mild. Lalo na if you can find something that is similar sa pH na ating balat, so you're not depleting any unwanted na material sa skin natin. So these are ang recommended lang din na pagdigo sa atin is at least twice a day. But this one will be, kasi lagi din tinatanong yan, Doc, eh, gaano kadalas dapat maligo? So I think
0: yes,
1: this depends
0: on... gaano katagal?
1: Yeah, so up to 10 minutes is allowable, I think, but the shorter the better. No bubble baths, kasi, di ba, after bubble bath, lalo tumutuyo eh. And do not overdo it also yung pagliligo, kasi you're depleting, as you said po, that you're depleting the natural moisturizers of your skin. And then I think it's also important na you will modify, of course, yung pagligo based on the activity of the child. Kasi may mga patients talagang tatundok, baby pa yung anak ko, twice a day ko papaliguan. So, kung hindi naman masyadong madaming exposure, mapapawisan yung anak mo, once a day is okay, and then one is half bath, that's okay also. But I think it will be important kasi pag naglagay ng mga moisturizer po eh, mas acceptable sa bata, hindi malagkit pag naligo ka tapos saka mo lalagay yung moisturizer. Example, petroleum jelly, Doc. Mas acceptable siya pag naligo ka tapos saka mo lalagay kaysa yung dry yung balat mo tapos lalagay. Doon mas malagkit. Eh.
0: Na-absorb niya yung tubig. Okay, so yun nga po, no? Pat dry lang para hindi malagkit. Nakita ko na yan eh. Pag nag-pat dry ka, hindi man na siya, wala na yung kinocomplain mo. Yes. Pero naipasok mo na yung pinaka-moisturizer effect ng petroleum jelly doon. Okay. So, Doc, ano ang tanong ko is, meron bang mga machines? Yung talagang worst, yung talagang nakakita na tayo mga talagang sama, no? May mga machine ba na makakatulong para makatulong doon sa mabawasan yung inflammation sa kanilang balat?
1: Yes, we actually do narrow band UVB phototherapy. So, this one is available in selected tertiary hospitals and some government hospitals would have it. This is an immunomodulator kasi do. And it really helps with controlling the inflammation of patients with atopic dermatitis. Kaso magiging downside, dapat yung bata, kaya niyang tumayo in a cabin. Kasi parang cabin siya usually. As you get, usually twice a week.
0: Mga anong age, Doc, ang pwede?
1: Depende kasi sa ano, I have patients na 3 years old kaya kasi
0: tumayo.
1: Parang naintindihan nila na
0: huwag kang hahawak. Okay.
1: Pero may mga bata na nagwawala kasi they feel like na, alam mo yun, parang pinasak mo siya sa cabin.
0: Sila. Okay.
1: So it depends din sa bata. So ang dapat gawin is pakita sa kanila yung mga bata yung kung saan sila papasok. Kung hindi sila, kung kaya nila, then you go on with it. It's twice a day, then twice a week kasi na therapy yun, and then bawat punta nila tumatagal yung minutes with that phototherapy. But yes, not all tertiary hospitals would have it eh. I think sa PDS website we have mga data doon kung saan makakatagpo ng phototherapy near you.
0: Okay, na ano rin ah, yung phototherapy pong yung sinasabi niya, parang nilalagay ka sa cabinet na madaming ilaw, sinosuppress niya yung inflammation.
1: Yes.
0: Okay, so marami rin mura lang po yan ah, lalo na sa JR kung saan po ako nag-graduate, sa Jose Reyes Memorial Medical Center, katapat po ng DOH mura dyan. Yes. So makakatulong po yan. Alam mo, Doc, gusto ko lang sabihin sa'yo, mataas ang iyong viewership. More than my every show. Mataas ha. Madaming nanonood. Pinapanood mo ba ang buong pediatric at buong Philippine Dermatological Society?
1: Yes.
0: Mukhang nanonood sila.
1: Thank you.
0: Ang taas eh, oh. At hindi mo mga baba, ah. Bilib ako, ah. Nakakatuwa ka naman. Okay, pero bago po ang lahat, ito po muna. Ay, ano ba ang ating mga silid at gamot sa isang ospital sa Pampanga, sapat pa sa kabila ng posibleng paglobo ng kaso ng leptospirosis. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula Pampanga, hatid ni Gracie Rutao.
2: Mahigit 60 pasyente mula sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon ang kasalukuyang naka-admit sa Jose B. Lingan Memorial General Hospital dahil sa leptospirosis. Ayon kay Dr. Montserrat Chichoco, Medical Center Chief 2 ng JBLMGH, nasa 1,000 kama ang kapasidad ng ospital at 10% nito ang inilaan para sa mga pasyenteng may leptospirosis. Sapat-aliya ang silid at supply ng gamot, gayon din ang mga hemodialysis machines na maaaring gamitin ng mga pasyenteng magkaroon ng seryosong komplikasyon. Samantala, sa pagbisita sa ospital, sinabi ni Health Secretary Edwin Mercado na inaasahang muling tataas ang kaso ng leptospirosis sa bansa kasunod ng mga pagbaha nitong mga nakaraang linggo. Ayon kay Mercado, maaring lumitaw ang sintomas ng leptospirosis 5 hanggang 15 araw matapos tamaan, bagamat maaari itong umabot hanggang 30 araw. Samantala, nagpaabot ng tulong pinansyal ang Provincial Social Welfare and Development Office ng Pampanga sa ilang pamilyang may kaanak na kasalukuyang nagpapagamot. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
0: Thank you, Gracie. Okay, Doc, last 3 minutes. Greet your patients and anong mga ano mo sa kanila, mga paalala. I'm sure alam mo, pag may pasyente tayo mga atopic dermatitis, talagang from childhood hanggang pagtanda, pasyente mo sila, 'di ba?
1: Yes, agree. Oh,
0: ako may mga pasyente ako na pasyente ko nung grade school, high school, college, tapos ngayon nag-asawa na. So sabi nila, "Doc, I'm bringing my baby na to you." Then I realize, oh my God, ang tanda ko na. Sige, ano ang huling mensahe mo at paalala sa iyong mga pasyenteng may atopic dermatitis?
1: So, sa aking mga pasyente, thank you for listening here. At like ko naman sinasabi sa inyo na nandito lang kami, mga board-certified dermatologists nyo, to help you. Hindi nyo kailangan tiisin ang atopic dermatitis o eczema. Nandito kami para tumulong sa inyo. Madami pa kami ma-offer at you know, ang kailangan namin is to, for you guys to do your part, yung value ng paglalagay ng moisturizers every day, 'di ba? Like ko sinasabi na doesn't have to be expensive. The most important moisturizer is one that you will apply consistently on your skin. But I also want to take this opportunity, Tara, to invite everyone for the World Atopic Eczema Day. This is a joint partnership between Pediatric Dermatology Society of the Philippines and the Philippine Dermatological Society. So we will have a simultaneous lay fora on the PDS institution. So yung mga ospital na malapit sa inyo na kakredit ng PDS institution and also the PDS chapter will have a lay fora and will be sending out educational materials so that you will better understand ang atopic dermatitis. And that's all. Thank you very much.
0: Yes. You know, natutuwa ako kasi it's so nice to be a dermatologist. When Dr. Gisela Adasa was in med school, from UST, ito na yung itsura niya. Ilang taon ka na, Doc? Please say.
1: I'm 46.
0: Diba mukha pa rin siyang college student? Diba? Hindi siya mukhang 46. So, yun, diba? What keeps us young is us taking care of our skin. So, ating pong balat is our biggest organ. Pangalagaan po natin ito sa pamamagitan po ng pagpapa-check up sa mga tamang lisensyadong doktor, no? Pangalagaan po natin mabuti. Okay, so maraming salamat sa iyo, Dr. Gisela Cela Adasa, ang head ng Pediatric Dermatology ng Research Institute for Tropical Medicine, active consultant po ng Asian Hospital and Medical Center, a very good pediatric dermatologist. Abangan niyo po ako mamaya kasama po ni Ateng Aimee, wala po si Franco Reyes, ang ating pong pag-uusapan sa Connect Ka Dyan from 1:30 to 3:30. 2 hours again of discussion, no? Tungkol po sa ating ng mga iba't ibang social issues. Ano hong pag-uusapan natin mamaya ay ang kwento ng trahedya ng pagguho ng lupa sa iba't ibang lugar na nag-iwan din ng hindi makakalimutang alaala sa atin. So paano ba ito nakakaapekto ang soil erosion sa isang estruktura o structure at sa harap ng paulit-ulit ng sakunang ito? Sino ba talaga ang dapat managot at magpatupad ng batas para sa no build zone bago pa may malagot na naman na buhay? Para sagutin ang mga tanong na ito ay mamaya makakasama po natin, iba-iba po natin panauhin for 2 hours, ha? Silipin natin ang science sa likod ng lupa, tubig at kaligtasan kasama ng ating mga eksperto. So tutok po kayo mamaya sa Connect Ka Dyan. Okay, 1:30 po. So hindi lang yung sa ating pong pag-uulan, no? Hindi lang po ang basang damit at sirang kalsada ang iniiwan ng masamang panahon. So ito po yung ating pong issue on soil erosion. Alam mo, nangyayari to, lalo na sa up north, no, sa Baguio, ayan, sa Baguio ay sa Benguet, ito po ay nangyayari. So yan po, 2 hours of discussion, samahan niyo po kami mamaya sa Connect Kajan. So maraming salamat sa pagsali sa aming pong huntahan for today. Thank you, at sana po ay may natutunan kayo sa aming pong huntahan tungkol po sa atopic dermatitis. Happy Sunday, bye.
3: Si Doktora Luisa,
4: Doktora Luisa,
3: ating kaagapay sa kalusugan.
5: Maging updated sa mga showbiz happenings, kasama ang beshi ng bayan, DJ Jai Ho sa Bongga Ka Jai! Bongga Ka Jai! Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3 minuto makalipas ng alas 12 ng tanghali.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM, balita ngayon!
3: Good news po mga kapamilya sa mga pasahero at mga nais maging TNVS operator dahil magbubukas ng LTFRB na libo-libong bagong slot sa ilang rehiyon sa bansa. Inaprubahan ng LTFRB ang pagbubukas na sa 8,750 TNVS slots sa Metro Manila, Ilocos Region at Bicol Region. Pinakamaraming prangkisa ang inilaan sa Metro Manila na may 7,500 slots na eksklusibong para sa mga electric vehicle. Mayroon ding 650 slots sa Ilocos Region at 6 naraan sa Bicol Region, kung saan kalahati ng mga ito ay nakalaan din para sa mga electric vehicle. Ayon sa LTFRB, layunin nitong matugunan ang tumatas pangangailangan ng publiko sa mas maraming masasakyang TNVS. Sa ibang balita naman, para sa ilang eksperto, malaking pagkakamali na tanggalin si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa mga kasong kaugnay ng flood control scandal. Ayon kay litigation lawyer Anthony Bukoy, tila nagbago mano ang teorya ng prosekusyon sa kaso. Una na napabalitang may sabwatan ang dating kalihim kay Senador Jinggoy Estrada at iba pang akusado. Kaya kinikwestiyon ni Bukoy kung bakit biglang inalis si Bunoan sa issue. Ngayong wala pa umanong formal na kasunduan para sa kanyang immunity. Gayon pa ni Bukoy, dapat pantay at walang kinikilingan ang ikinakasang imbestigasyon.
4: Parang isinusuko ng hukom yung kapangyarihan nila na litisin ito nakasama lahat ng akusado. Dahil ang pinagtibay dito nung mayorya na desisyon ay yung sinasabi lang prosecutorial discretion o kapangyarihan o discretion ng ombudsman na piliin kung sino ang dapat isakdal at sino ang hindi dapat isakdal.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: At yan po mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita Ngayon.
5: Bongga!
6: Bongga!
7: Bongga!
8: Bongga!
9: Bongga!
10: Bongga kajay!
11: Bongga kajay! Mga maiinit na showbiz balita.
10: Bongga kajay!
11: Walang palalampasing inside story.
10: Huwag
11: ka kajay! Face off, face off. Kasama ang mga trending personalities.
10: Huwag ka kajay!
11: Makinig,
10: makinig,
11: manood,
10: manood.
11: Now na!
10: Huwag

0: Happy, happy Sunday, mga kapamilya at mga kaserbisyo! Magandang, magandang tanghali po sa ating lahat, mga kapamilya. Sa inyo pong lahat ng mga nakatutok, of course, sa inyong mga transistor radio via 630 kilohertz, sa inyo pong mga AM band, sa lahat ng mga nanonood sa ating YouTube channel, sa lahat ng mga nakatutok po sa ating Facebook, ganun din syempre sa mga nakatutok sa mga hotels, sa mga canteens, sa mga sakay ng mga bus, sa lahat po ng mga ospital na tayo po ang ginagawang background sa kanilang mga telebisyon via Sky Cable Channel 26 at sa 183 cable channels nationwide. Ganun din syempre, hindi lamang Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin sa mga nakatutok sa atin all over the world. Happy, happy Sunday, September 6, 2026. 110 days before Christmas na lang po, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Kapiling ka bonding ang nag-isang beshi ng bayan at ang Diyos ng kalsada, ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po si DJ Jai Ho! Na-excite ako talaga, promise. As in, very, very excited ako para sa episode natin today. Kasi nga, talaga naman pong siksik, liglig at nag-uumapa ang mga kaganapan ngayong araw ng Sunday. Siyempre naman, hindi lamang po isa, dalawa, tatlo, apat, lima, pito. Pito pala yung mga kasama natin today. Talagang pak na pak, ganon. Mga kasama natin ang mga Mr. Philippines 2026 winners. At syempre, makakasama rin natin ang aktor na si Kai Flores. Live na live, of course, dito yan sa ating programa. Last Sunday, tama, no? Oo, hindi tayo nakapagsikahan. Dahil nga po, tayo po ay nagbigay daan para po sa special coverage ng bagyo. Sana naman po, opo, yung mga nasalanta po ng bagyo, alam ko po hindi ganun kadali. Pero di ba mula sa paglinis, mula sa mga nasirang gamit, opo, we're praying for you mga kapamilya. And sana unti-unti kahit papaano, makabangon tayo agad-agad. Grabe, may mga nakita ako sa NLEX, yung truck na nagdi-deliver ng itlog. Tapos ang atake, yung itlog, parang pumutok. Ano tawag ito? Nabiyak, hindi pumutok. Mali yung pumutok. Nabiyak na, oo, nag-crack na siya. Tapos, talaga, sisiw na yung atake, te. Oo, nakita ko talaga, may sisiw na siya. As in, kasi nga parang yung mga iba, yung mga nanggaling sa north, going papunta dito sa atin, syempre, or kung saan man sila patungo, dahil nga stranded sila. Merong iba, parang umaga pa lang, parang kunyari 8 a.m. umalis na sila sa bahay, alas 5 na, stranded pa rin sila doon, 11 p.m. na, hindi pa sila nakakarating sa paroroonan nila. Meron nga nakita ko din, trending din sa social media. Doon na talaga nabuo yung sisiw. Hindi na kinaya nga mo ng buhay. Pang 45 days na siya, gano'n. Diba? Meron pa, yung nag-birthday. Diba merong nag-birthday, yung kunyari, umalis ako ng bahay namin. 27 years old ako. Tapos na-stranded ako sa EDSA. 28 years old na ako. Sabing gano'n. Aminin mo, diba? Oo. Ayan, sabi. Yung iba naman, hindi sila marunong magsalita ng salitang kapampangan, pero natuto na dahil sa mga naging kausap doon. Ako, nakakaloka. Alam mo, tinatawanan lang natin ito, pero sana po, wag po natin kalimutan ang mga ganyang kaganapan. Opo. But anyway, so syempre, ayan, magbigay na tayo ng mga pinag-uusapang balita sa mundo ng showbiz. Ayan, simulan natin. Ito na, dito sa Bongga Kajay, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Oh, speaking of yung mga baha, yung mga may pag-stranded, ganyan. Eto nga, di ba? Talaga naman naging usap-usapan po dahil ilang celebrity sinita ang pagbaha sa ilang lugar sa bansa. Oo, talaga naman. Dismayado nga po ang ilang mga celebrities sa mistulang walang katapusang problema sa pagbaha sa bansa. Sinabi nga ng actress na si Barbie Fortesa na walang mangyayaring pagbabago kung walang magbabago sa sistema. Nakiisa naman si Mika Salamanca sa paghihirap na dinaranas ng mga kababayang Kapampangan na apektado pa rin ng baha. Para kay Mika, dapat makinabang ang mga Pilipino sa malaking halaga ng buwis na ibinabayad sa pamahalaan. Sa Facebook post, sinita naman ni Winwin Marquez ang mga opisyal ng pamahalaan kaugnay ng pagbaha sa bansa. At para naman sa beauty queen, hindi daw dapat mawala ng mahal sa buhay dahil sa kabiguan ng pamahalaan. Actually, sa programa naming Alam Na This, nung ang kasama ko ay si Ganiel Krishnan, eh halos gabi-gabi naming naging topic ito. Kasi syempre, hindi lang yung mga celebrities ha, kahit mga ordinaryong tao po, eh talaga naman makikita mo yung kanilang pagkadismaya. And gaya nga ng sabi namin ni Ganiel, sana no, pagdating ng eleksyon, kasi nga kadalasan sa eleksyon nga natin, eh parang ang atake, eh summer na gaganap, hindi natin na namamalayan or nakikita or naaalala agad-agad. Marami yung hindi nakakaalala sa kung ano yung pinagdadaanan natin sa panahon ng tag-ulan, kapag binabaha tayo, kapag may sakuna tayo. So agad-agad, yung mga binuboto natin, same! So sana meron, sabi namin ni Ganiel, sana merong monitor sa ating mga presinto, ganyan, tapos ipinapakita kung ano yung mga pinagdaraanan natin ng mga challenges sa panahon ng sakuna, sa panahon ng tuloy-tuloy na pag-ulan, konting ulan lamang, ibaha na agad-agad, para at least meron tayong mga realizations kung tama ba ang mga ishinishade natin sa balota, ganon. Samantala, idiretso na po natin sa chika na si Ivana Alawi, nagpaliwanag naman sa viral na Ayuda video. Nagpaliwanag ang vlogger at aktres na si Ivana Alawi kaugnay ng pamimigay ng ayuda sa baha. Ito'y matapos igiit ng ilang netizen na dapat ginawa ang pamimigay ng tulong sa ligtas na lugar sa halip na nakalubog sa baha. Sa Facebook comments, sinabi ni Ivana na nasira ang truck na may kargang ayuda kaya sa gitna ng baha sila na mahagi ng tulong. Nanawagan naman si Ivana sa publikong unawain muna ang kabuuan ng sitwasyon bago manghusga. In fairness, tawag dito, parang alam mo si Ivana, parang lahat na ng ginagawa niya, kahit na pagtulong, pamimigay ng iPhone, oo, di ba tawag dito, nung time na ito ay yung iPhone ay may kinalaman sa online gambling na kanyang pinopromote, marami talaga ang nag-react. Tapos ngayon naman, nagbibigay na siya ng ayuda. Mabuti pa si Ivana ay nagbibigay ng ayuda na masarap na ayuda ha. Talaga nakita ko parang mga spam yung may pinagbibigay niya, mga shalang mga corned beef, ganyan. Napupuna pa rin, nahuhusgahan pa rin, nabibigyan pa rin siya ng bashing sa social media. Pero kaya nga nang sinabi no, na sana daw unawain yung kabuuan ng sitwasyon bago bigyan ng judgment. Yun naman pala, kung nasira yung truck, edi syempre kesa madelay yung pagkapaabot ng tulong, agad-agad idinediretso na. Pero syempre for sure no, kung may mahanap naman silang area na mas ligtas na pagpamahagian ng kanyang mga tulong, for sure, doon niya yan ipepwesto. Alam nga naman, si Ivana, bakit hindi siya lulusong? Kung talagang will niya na mamigay ng kanyang mga reliefs. Yan, ganon. Sino mga nakatanggap na nung mga pinamigay na ayuda ni Ivana girl? Eto naman, sa oras na 12:18, dumako naman tayo sa susunod na showbiz balita. Netizens, pinag-uusapan ng umano'y pagiging preggy daw ni Sarah Geronimo. Usap-usapan sa social media ang sinasabing pagiging buntis ni Sarah Geronimo. Ito'y matapos ngang batiin ng isang Facebook user ang mister ni Sarah na si Mateo Grichelli bilang soon-to-be daddy. Ayon nga po sa netizens na nagpakilalang kaibigan ng aktor, mismong si Mateo ang nagkumpirmang buntis ang misis na si Sarah. Sa ngayon, deleted na ang Facebook post pero kumalat ang screenshot. Kaya naman muling lumutang ang pregnancy rumors. Matapos nitong August 27, kwinestiyon ng fans ang teaser ng vlog ni Mateo matapos magpakita ng footage na nagpapa-ultrasound. Pero na-reveal sa buong vlog ni Mateo na nagpa-ultrasound siya para sa kanyang executive check-up. Uy, pero alam ko ano ha, parang ang atake ata wala, pinabulaanan na ito. Parang marami yung mga na-excite at natuwa kasi deserve naman na ni Sarah G ang, at ni Mateo Grichelli ang magkaroon ng happy family kasama kung sakali man magiging baby nila. Pero parang dahil nga pinabulaanan na, tapos sinasabi hindi daw ito truly remarkable. Truly remarkable, oh, di ba? Oo, so parang marami rin nalungkot kasi parang syempre support naman sila kay Sarah G kung sakaling ito nga ay maging isang mommy na. Samantala, mga kapamilya, eto naman, Jose Marichan, itinuturing na biyaya ng Diyos ang talento sa paglikha ng kanta. Itinuturing ng OPM legend na si Jose Marichan na nabiyaya ng Diyos ang talento sa paglikha ng kanta at sa panayam, sinabi nga ng batikang singer na hindi niya talikuran ang musika kahit busy sa pagiging negosyante. Kwento pa nga ni Tito Joe, 13 anyos pa lamang daw siya nang magsimulang sumulat ng kanta kahit hindi pa marunong bumasa ng nota. Aminado ang OPM legend na ang hilig niya sa hosting at paggawa ng musika ang nagdala sa kanya sa telebisyon. Kilala si Tito Joe sa OPM classics na Please Be Careful With My Heart, gayon din sa Christmas songs tuwing Burr Months.
1: In Ilonggo, we call that nagalingling.
2: Nagalingling.
1: I don't know who invented that. I did not create that, huh? Yes, I swear.
2: Yes. But what is your reaction first?
1: Well, I feel flattered. I feel complimented. But most of all, I give thanks to God every day. Every day, good na, Nelay. Mm-hmm. I give thanks to God for the gift of music that He has gifted me with.
0: Diba? So sa tanan nga mga Ilonggo, nga galantaw, kagapamali sa aton Subo. Oh, ayan. Proud Ilonggo. Si Tito Joe, na kumanta ng, whenever I see girl. Oh, diba taray singer? At yun na muna ang mga pinakapinag-usapang showbiz balita, mga kapamilya at mga kaservisyo sa oras na 12:22. Magbibigay daan muna tayo para sa ating mga commercials at sa ating pagbabalik. Una ating makakasama para sa pelikulang Mansha, si Kai Flores. Kaya dyan lamang po kayo, walang bibitaw. Magbabalik pa po ang Bongga Ka Dyan!
3: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
5: ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away!
7: Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix!
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
11: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
9: Pag-aanin at pasayahin ang
12: buhay at kalusugan.
9: Kasama si Kuya R at Mashi Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZ.

0: Kumpirmado, sigurado. DZMM. Fanboying o fangirling time na. Bida ang mga idol mo dito sa Fanzone.
1: Oras natin, mga kapamilya at mga kaservisyo, 12:26 sa buong kapulangan ng Pilipinas. Kapiling kabanding pa rin na nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada, kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po si Jai Ho. Naku, nakakatuwa. Hindi po namin first time na magkakaroon ng chikahan moments dahil right after their winning moment, diba? Nung sila po ay nagwagi ng mga best new male and female, diba? PMPC Star Awards, ayan. Nakachikahan natin sila agad-agad. Bit-bit ang kanilang mga tropeyo. Pero this time around, makakasama natin sila sa Bongga Kajay para naman sa kanilang pelikula na pinamagatang Mancha. O, diba? Kapag sinabi nating Mancha, anong unang pumapasok sa ating mga isipan para ikwento sa atin ng todo-todo kung ano nga ba ang pelikulang ito? At ano nga ba ang tunay na Mancha na matutuklasan natin sa movie. We have Shaira Tueg. Hello,
2: Ear. Hello po sa inyong lahat. Good afternoon.
1: Yes. Welcome back to the program.
2: Yes, thank you so much po.
1: Ay, actually, hindi. Kasi alam na this yung, tama no? Sa Alam na This with Papa Awel, yung unang guessing mo, di ba? Yung kaming dalawa.
2: Yes po.
1: Na programa.
2: Yes.
1: Hindi pala welcome back. Ayan. Welcome to the program. Kasi nga ngayon ka lang sa Bongga Kajay.
2: Yes po.
1: Yes. Siyempre, kasama ni Shaira, si Kai Flores. Hi, Kai. Yan. Perfect.
3: Hello po.
1: Yan. Ayan. O, bumati ka naman sa lahat ng mga kapamilya at mga kaservisyo.
3: Hi, mga kapamilya. Magandang hapon sa inyong lahat.
1: Nako, eto na. O, di ba ramdam na ramdam ko na ngayon si Shaira at si Kai, mas ano na sila, mas sanay na silang makipagkwentuhan. Kasi hindi na sila yung totaling bago na bago talaga. O, pero kamusta kayo? Kamusta kayo right after nung naging guessing dito? Ano yung mga nagpabisi sa inyo?
2: For me po, I've been busy with school and also pinaghahandaan po talaga namin tong film na Mancha. And other than that, like travel, mga ganun, more on like sa sariling lifestyle. Mm-hmm. Ayun.
1: Do you also vlog ba or reels on social media?
2: I mean, sa YouTube po, I really try my best to keep on vlogging kahit busy. Kasi since now, nasa college ako, so mas parang hectic yung schedule, especially with showbiz. So parang, I really try my best to still keep up with YouTube. Mm-hmm. And ayun naman. Okay.
1: Oh, kamusta? Siyempre, di ba, parang ang hirap pagsabay ng pag-aaral at ang pag-artista.
2: Super.
1: Sabi mo nga, di ba, hectic ang schedule ng pagiging artista. Kasi dito, wala naman tayo dito na parang dapat 9 a.m. nasa mm-hmm. trabaho ka hanggang 5, di ba? Kung bagay yung schedule dito, pag binigyan ka ng schedule, umaga hanggang the next day na.
2: Paano
1: mo na pagsasabay? Anong course pala muna?
2: Right now po, I'm studying in De La Salle University. I'm taking advertising management.
1: Ah, may kinalaman pa rin sa showbiz.
2: Yes, that's why I chose advertising. And other than that, yung pagsasabay ng studies and showbiz, it's really hard, honestly. It's a really big commitment talaga na you really have to put your all in. And nasa sayo na yan kung nandun yung dedication mo both sa pag-aaral and sa showbiz. So ako, I really try my best to still parang balance it all. Especially pagdating sa schedules. For example, kunwari yung manager ko, she's gonna ask me na, are you free in the schedule? Ganyan, I'll make sure na clear talaga yung schedule ko po na parang walang important examinations, finals, or anything.
1: Mga pa-thesis.
2: Yes.
1: Ngayon, first year, second year pala, may mga research works na, no?
2: Super. And then, other than that, since ngayon, mas nakakapili kami ng schedule namin. I really try my best to fit all my classes in one day so I could like have the rest of the week for like work and everything.
1: Kasi tama, di ba? Kayo rin naman nagkuplat ng schedule.
2: Yes,
1: no?
2: Yes. So parang mas better na parang mas control namin lahat ng schedule, lahat ng gagawin namin sa isang araw. So I feel it, like it's much better kasi you could really plan out your whole day, week, and on.
1: Yes. Thank you so much, Shaira. Ikaw, Kai, kamusta?
3: Parang nahiya naman ako sa sinabi. After nung PNPC, may ready kasi yung mansya. Yung mansya is 1 year in the making siya. So,
1: after na na-offer na kagad sa inyo yung project?
3: Yes. In the progress siya, yung 1 year in the making. Kasi okay, nagkaroon ng problem sa script. Okay. Nagkaroon ng problem sa paghahanap ng director and all. Mm-hmm. So, bukod doon, nagtatry ako mag-focus sa pag-content, mga luto-luto serye, at sa paglilipat ng kondo, ayun.
1: So, ayun. Binavlog mo rin yung mga lipat kondo.
3: Oo, paglilipat yung mga pagbili ng mga plato.
1: Correct, totoo.
3: Na, parang nag-enjoy ako kasi dati binibili ko yung mga kaartehan.
1: Oo.
3: Ngayon, plato, sandok.
1: Yan, oo. Yan tinatawag na hashtag yes, adulting.
3: Yes, adulting. Feeling tito.
1: Yes, oo. Yes. Oh, diba? Hindi, ang sarap kaya, diba? Merong isang store sa bandang MOA, sa Mall of Asia, na talagang parang nandoon na lahat,
2: yes,
1: ng hinahanap mo. Talaga namang pwede ka ng, yung ano yung pag may peg ka, meron pa silang excellent, isi-send mo lang, diba?
2: May
1: deliver na rin.
2: So super easy na lang talaga.
1: Totoo. So ano rin kayo, you guys are into posting rin sa socials.
3: Yes. Kasi
1: importante, yes, diba?
3: Kailangan na-realize ko na importante talaga ang social media. Ang laking tulong.
2: Especially nowadays.
3: Yes.
2: Nowadays so talaga, with this generation, it's like social media became
3: panglaban,
2: like everyone's world.
1: Yes. Totoo. Correct, totoo yan. Pero syempre, magbalik tanong naman tayo, oo, para malaman ng mga nanonood at nakikinig sa atin, si Kai Flores at si Shira Tweg, papaano ba nga ulit yung inyong process nung pagkakadiscover sa inyo? Papaano kayo napasok sa pag-aartista?
2: So, ako po, ever since po talaga I was 3 years old, pangarap ko po talaga mag-artista, maging singer, kasi sa mga weddings ng parang friends ng parents ko, lagi akong kumakanta in the middle of everyone, magpapansin, ganto ganyan. So, pinaka-unexpected, pandemic. Syempre, we're all stuck sa house.
1: Yes.
2: Pero kasi, yung mom ko, sinama niya po ako sa isang wedding ng friend niya.
1: Mm-hmm.
2: Which, hindi po talaga ako dapat kasama. Kasi mm-hmm, dapat kasama niya po yung friend niya. Pero hindi po makakapunta. So, sinama niya ako.
1: Mm-hmm.
2: So, by that time po, nasa yun, wedding kami. We are minding our own business. Tapos po, may nag-message po sa bride po na parang, gusto po ako makilala. So, which is sila, Miss Bambi po yun. Miss,
1: yes,
2: Bambi Fuentes. So, by that time, I was 13 years old. Tapos, in-invite po ako sa studio po ni Miss Bambi. Doon po nagkaroon ng auditions and everything. Na parang, bakit mo ito gusto? Bakit ganito? Ganyan. So, doon po nagsimula lahat. And I'm very, very thankful kasi nag-start lahat sa pandemic, which was really, really hard that time talaga.
1: Yeah. Eh, kasi pandemic pa that time.
2: Yes.
1: Pero syempre, di ba, everything happens for a reason. Oo, na parang ang atake eh talagang, kung nung panahon na yon parang struggling lahat.
2: Mm-hmm.
1: Pero syempre, parang inihahanda ka,
2: yes,
1: na mas maging prepared ka. Parang ngayon.
2: Exactly.
1: Diba? Ganda-ganda mo sa screen, tinitingnan kita,
2: thank
1: at saka
2: you,
1: sa personal ng bonggang-bongga.
2: Thank you.
1: Very
2: so
1: beautiful.
2: Much.
3: Sobra.
1: Yes. Oh, how about you? Ikaw, Kai?
3: Sa school po, 4 years po kong nagti-theater.
1: Ah.
3: So, parang 13 years old, maharap po ako sa salamin.
1: Same kayo, 13?
3: Ato, yes.
2: 13.
3: 13, maharap ako sa salamin. Akala ko baliw na ako. So, umiiyak ako sa salamin. So, nagkaroon ako ng curiosity and idea na, hala, parang gusto ko to.
1: Mm-hmm.
3: Parang ginagawa ko to na napapagod ako pero masaya.
1: Mm-hmm.
3: So, sumasali ako sa pageant noon, yung Hair Asia, yung color ng mga,
1: yes,
3: hair.
1: Kaya pala, sabi mo sa akin, ang ganda pala ng pagkakapulay ng hair.
3: Kasi may mga idea ako dyan. So, 2 years ako nang gaganon.
1: Di ba yun talaga dapat loud colors,
3: yes,
1: talaga?
3: Sa Hair Asia.
1: Oh, yes, oh.
3: So, that time, na-discover muna ako ni Sir Rex Bellarmino.
1: Dito Rex!
3: Yes, oh. Si Sir Rex. At that time, mas focus kasi siya sa ibang industry, sa pagmumodel.
1: Sa pageant.
3: Sa pageant, yes,
1: yes.
3: So, pinakilala niya ako, Miss Bambi Fuentes, na best friend niya may alam sa showbiz,
1: mm,
3: na nasa showbiz. So, doon na po nagtuloy-tuloy. Parang kami ni Shira ang pioneer ng Dragons. Yun.
1: Inyong management.
3: Yes, management lang.
1: Yes, oo, totoo. So, eto na nga. Tapos, inawardan na kayo ng PMPC.
2: Mm-hmm.
1: Tapos, eto na yung movie niyo na pinamagatang man siya. Grabe yung lineup ng mga artista.
3: Yes.
1: Sa trailer,
3: yes,
1: kanina, habang nag- nagkikwento si Shira na parang ang chika eh, nakita ko kaagad-agad, no concern na lang naman. Mm-hmm. Ang isa sa mga nakita natin sa trailer, Jenny De Belen. Tama ba? Yes. If I'm not mistaken, may Janice pa?
2: Yes, yes.
3: Silang dalawang magkapatid.
2: Oh, pero sisters.
1: Oo, nakita ko may Janice De Belen. Tita Pilar Pilapil. Yes. Oo, diba? Si L.A. Santos, ay kasama niyo rin. Lloyd Sammartino, Dino Guevara, at marami
3: Tan
1: pang
3: Perez.
1: Iba.
3: Yes.
1: Si Tan Perez, diba? Ano?
3: Bo Bautista.
1: Si Tan, naging guest namin last time sa Alam Na This. Mm. Alam ko.
3: Yes, napanood ko po.
1: O, pero syempre, gusto ko malaman, anong papaano ang naging process nung mansya? Ayan, do you guys need to audition for the role o kayo ay handpicked para dito?
2: It was a long process, honestly. Mm. And thanks...
1: Kamukha mo dyan si ano, no? Ang batang Catherine Luna.
2: Oh. Ayun. So... ayun po, it was a long process. Pero thankful po kay grateful po kami kay Direk Louie Ignacio kasi siya po talaga nag-process ng lahat ng characters, ng roles and everything. Sa amin po ni Kuya Kai, he really wanted to see first kung asing bagay talaga sa amin yung mga role na yun. Nagkaroon kami ng workshop, nagkaroon kami ng meetings, so many meetings, just to see if it really fits the role talaga. Mm-hmm. And ayun, how about you, Kuya Kai?
3: Actually, nagkaroon ng problem sa character kasi that time, 110 ako. Yes, lumaki po ako ng ganun kasi nga walang ginagawa ng 1 year.
1: Pounds?
3: Yes. Ngayon, 80 ako.
1: Wow.
3: Yes. So, nagkaroon ng problem. Muntik na kumuha ng artist sa GMA.
1: Talaga?
3: Para palitan ako. Yes.
1: Talaga?
3: Yes. Pero, pinroove ko na lang sa acting, sa iyakan, dun na lang ako bumawi. At after nung, simula nung shooting, simula na ako mag-diet. Kasi parang na-realize ko, dito sa mundong to, wala kang trabaho kapag mataba ka.
1: Yun. Actually, hindi kasi di ba parang dadagdag pa yung pounds sa TV.
3: Yes,
1: sa
3: TV. Sobrang laki ko, no.
1: As in, kumbaga, I'm not sure kung 20 pounds.
3: 10 pounds.
1: 10 pounds, yes, yung dagdag sa yes. TV. Ako din, hirap na hirap din ako pagka, sa TV, sobrang, kaya pa nakikita nila sa personal, hindi ka naman pala ganun kamalaki talaga, payat ka naman pala din yes. Sa, wow, taray, ganda. Pero totoo yung sinasabi
3: yes,
1: mo. No?
3: Yes.
1: Pero
3: yun yung reality, sorry to say.
1: Siyempre kasi diba, kapag ka, lalo na kunyari, pangmati ni Idol yung pinipeg mo.
3: Love or team lady, ka, love team ka.
1: O leading lady yung pinipeg, si Shira, ganyan. Tapos yun sa'yo din, ganyan. Kailangan talaga, part siya ha, hindi po porke akala po natin pag talented tayo, yun na yun.
3: Yes.
1: Hindi po, kapag pupuhunanan mo talaga ng bonggam-bongga mm-hmm. para magkaroon ka ng puwang, magkaroon ka ng marka. So, nung mag-start na kayo, super diet ka.
3: Actually, stress ako noon kasi yung role ko sobrang bigat. Ito, ma-share ko lang ha. Yung shooting day namin is hindi tuloy-tuloy. So, yung character ko, uuwi ako ng bahay, ng condo, andun dala-dala ko pa yung character. Tapos, iniisip ko pa, sinasabihan nila ako na mas kailangan pa mag-lose no weight, tapos yung character ko pa. Kasi ang day namin, kunyari, magpapahinga kami ng 3 days, tapos babalik kami ng Bulacan.
2: Mm.
3: So, mas nagpo-focus na lang ako sa role. Mm-hmm. At sabi ko, sige, pakipakita ko na lang na sa premiere night or sa media ko na payat ako. So, ayun, at least nagawa ko yung role na yan na Rafael.
1: Yeah, kwento mo sa amin. Sino si Rafael? Ano ang kahalagahan niya para sa pelikulang mansya?
3: Si Rafael, isa lang naman siyang batang laki sa lola. Hindi laki sa lola.
1: Sa layaw?
3: gusto lang siya mahalin ng lola niya.
1: Mm-hmm.
3: Gusto niya lang mabuhay ng simple. Gusto niya lang mag-enjoy habang bata siya. Pero may nangyari na sa family na sinasaktan siya.
1: Ah, may trauma.
3: Yes, may trauma siya. So, ayun, mapanoorin niyo na lang. Sobrang dal-dal ko.
1: Hindi, okay lang. Kamusta na-challenge ka ba? Sino yung kadalasang ka-eksena mo?
3: Si Miss Pilar kasi siya po yung lola namin ni Shira.
1: Parang nakakatakot si Tita Pilar ka-eksena, di ba? Kasi parang di ba Espanyola siya, di ba?
3: Yes,
1: ganyan?
3: Totoo.
1: Kwento ka naman, how was it working with Tita Pilar? Kasi ako, hindi ko siya naka-eksena sa Pangako sa'yo before.
3: Yes,
1: Because she's the mother of Tama ba ako ni Eduardo Benavista ba? Parang gano'n, oo.
3: That time ba yung kay Daniel Padilla?
1: Yung kay Daniel Padilla, yeah. Oo. Basta gano'n, parang eksena. Nandun siya sa pangako sa'yo. Mm-hmm. Pero ang ka-eksena ko sa'yo, si Angelica, ikaw mismo, ka-eksena mo, Pilar Pilapil, kamusta yun?
3: Siyempre, nung una po kinakabahan, siyempre, Miss Pilar Pilapil, yan, respetado po. So,
1: veteran.
3: Yes, napakatagal sa showbiz. So, ako, nahihiya ako nung una, pero iniisip ko kailangan ko galingan kasi matagal ko ito pinaghintay.
1: Yes.
3: Kasi kung hindi ako makikisabay sa kanila, sa kanya, mapapahiya lang ako, magmumukha lang akong ewan.
1: Nagtitikto-tikto ka din?
3: No.
1: Ah, talaga?
3: Pero may scene na hanggang take 7 kami ni Tita Pilar kasi hindi niya gusto yung iyak namin.
1: Ah, talaga? Ganun siya. O, paano? Ikwento mo yung eksena na yan. Umabot kayo ng take 7.
3: Hindi ko din alam paano ko nagawa that time. Hindi ko din alam kung saan nanggaling yung luha ko.

0: Sabihin, kapag di ba pangarap mo talagang mag-artista, kaya mo talagang umiyak, kapag ano, yung pinanggagalingan ko po ay nasa konteksto ng nasa entertainment kang larangan, di ba? Minsan kaya mong dayain yung iyak mo, pero yun yung iyak na hindi mo nararamdaman.
1: Exactly.
0: Di ba? Pwede naman ngayon, umiyak ako dito habang ini-interview ko kayo, pero hindi ko yung, hindi yung, ang sakit-sakit kasi nasasaktan talaga ako sa nararamdaman.
2: Yes.
0: Di ba, ang hirap gawin nun, lalo kung paulit-ulit, kasi nga, kunyari, andun na, bumigay na, kailangan ilipat yung camera to close up or to wide, i-hold mo yung emotions mo, hold emotions.
1: Yes.
3: May gusto pa yung director na gawin, correct. Hindi mo magagawa kasi iyak ko po talaga is may tunog. Ay, yung gusto ni Direk Louie, walang tunog. So,
1: parang silent cry.
3: Yes, silent cry. Ako kasi talaga, pag umiyak, may ingay.
0: Eh kasi, hindi, tsaka syempre, diba, knowing tayong mga Pilipino, kung papaano at kung gaano natin pinapahalagahan yung lola natin, yes, yung mga yung pamilya natin, di ba? Dapat maramdaman yun, tumawid sa big screen sa lahat ng mga makakapanood. So, naging challenging for you yun.
2: Yes.
0: Ang tara. Ano sabi Tita Pilar sa'yo after?
3: Sinabihan kami ni Shira na pagbutihin at nasabi niya sa video promo shoot namin na focus daw kami sa craft namin, may mararating daw kami sa showbiz,
1: yes.
3: Basta daw seryoso at huwag ma-in-love.
1: Yes, as long as you're dedicated talaga sa craft mo.
0: Grabe yung huwag ma-in-love daw.
1: Actually, yun, doon po niya talaga in-emphasize na parang huwag ka ma-in-love. Parang, as in kung career, as much as possible.
0: Lalo na kung nagsisimula siguro. Yes. Oo. Pero kapag, kasi di ba amin naman natin, yung pagmamahal minsan, lalo na sa trabahong ito, nakakasira. Nakakawala ng focus. Pero paano yun, yung edad niyo? Parang yun yung time na talaga namang uso yung may mga nandiliga. Te, ang ganda-ganda mo, Shira. Paano yan? Ano, black ka agad? Wala na kaagad chance? Oo.
1: Ako po kasi, I'm someone talaga who's really dedicated talaga sa ginagawa na parang ibibigay ko talaga lahat. Kasi ako, I'm someone na parang pag may gusto ako, kailangan ko makuha talaga. So, ako, pagdating naman sa love life and stuff, yeah, I mean, hindi naman talaga mapigilan na may maramdaman. And
0: hindi mawawala, yun, no?
1: Yeah, it's part of life. I'm not gonna lie, but of course, you have to remember kung ano yung priorities mo.
2: Mm-hmm.
1: Especially at a young age, you really need to set aside all the other things, especially pag ito yung pangarap mo.
0: Correct.
1: You really have to give it all. So,
0: totoo.
1: I mean, sa others naman po, if you're gonna choose love, it's okay. As long as nandun pa rin yung priorities mo, na nandun pa rin yung dedication mo sa craft na gagawin mo, it's okay. It's not a bad thing naman ma-in love while you're like working hard and stuff.
0: Oh, ang tanong, sa ganda mong yan, for sure, may mga nagsislide-slide sa DM mo without naming names.
2: Showbiz!
0: Yan. Oh. May mga artista na ba? Oo. Yes. May artista na ba na nag-hi or super view sa iyong store, sa iyong mga pinapost? Meron na bang kilalang artista?
2: Showbiz.
0: Yes.
1: I think so.
0: Naku, yes or no?
2: Yung kwento mo sa akin last time.
0: Ayan na nga.
2: Yung verified?
0: Okay, may isang verified na actor na nag-slide sa DM ni Shira. At anong sabi?
1: Mostly po, parang nilalike yung mga stories and parang nagme-message ng hello.
0: Ay, nagme-message ng hello?
1: Minsan nagre-reply sa stories ng, I don't.
0: Ng anong mga reply sa stories mo?
1: Heart?
0: Ayan, oo, diba? Siyempre, nakita mo yun, tapos parang, ay, artista to ha. Oo, anong reaction, sinabi ba sa manager? Kasi diba normally, sinasabi sa manager na, tita, loko. Wow, tita, loko.
1: Actually, hindi ko po talaga masyado parang pinagkakalat usually. Mga ganong bagay.
0: Hindi mo siya pinagkakalat. Tinanong kita. Ayan. Oo. Siyempre, di ba yun sa hello sa akin nga, meron eh. Alangan naman kay Shira. Walang nagme-message. Apaka, naman nun. Hindi ka panipaniwala. So, meron. Naku, parang nawala siya sa focus. Ayan. So, how do you entertain yung ganyang eksena?
1: Since ayun nga po, like what I said.
0: Siyempre, verified to. Tapos actor siya. Kilala ko to for sure.
1: I think so.
0: Ayan.
1: Sa mga ganun instances po kasi, ayoko po talagang

0: ma-involve sa stuff like that, especially pag
1: kunwari... If my love team?
2: Ah, magkalaban siya!
0: Interest sa mga ganung bagay, especially pag lalo na pag sobrang busy, parang wala na po kasi akong time pag-entertain ng ganun. Siguro in the future may instances.
2: May sabi ng mga nanonood sa atin, clue daw. So kayo mga nakikinig, oo. Ano to, kilalang artista siya.
0: Wait lang, kasi nalilito din ako sino pa nag-uusapan natin kasi medyo...
2: Ay, madami nagcha-cha!
1: Influencer din.
2: Marami nagcha-cha. Hindi, I mean, yung meron kang pinaka-nireplyan na parang, oh, thank you po.
0: Ganun. Oh, yeah, of course. Kasi yung iba naman, ayoko naman maging assuming and stuff like that. Pero may pagka-older than me. So, of course, respeto na lang din talaga.
2: So, dun sa older, anong sabi niya?
0: Ayoko na lang mag... Pero kasi, mainit-init kasi, pero...
2: Ang mainit-init? Bakit mainit-init siya?
0: Kasi, wag...
2: Dali na, nabibitin yung mga nakikinig at nanunood
0: sa atin. Controversial kasi hindi ko siya pwede talagang masabi. I mean, hindi siya nag-artista, I think. More on sa modeling. Ayun. Pero may nag-message kasi sa akin yung family. Pero I don't wanna disclose kung sino or what. Pero
2: ba't nag-message ang family sa'yo?
1: Baka may asawa.
0: May asawa. So, okay. Parang nagmumukhang, kahit di naman po ako nag-respond or whatever, parang nag...
2: Uy, grabe yun. O, diba, tingnan mo, kawawa patuloy si Shira kasi parang ang atake.
1: Siya na nga ang chinat
2: whatsoever. So, ang atake, nag-reply ka dun sa nag-message na asawa?
0: Kasi nung una po, ang naisip ko pong intention, parang, kasi nag-meet na po kami before sa isang...
2: event.
0: Guesting. Tapos, dun po, hindi naman po kami masyadong nag-uusap and stuff like that. Pero nag-reply po siya sa stories ko and stuff. Pero ako, yun nga, hindi ko masyadong ini-entertain.
2: Siyempre, di ba ikaw mag-ibigay courtesy ka lang kasi nakasama mo sa isang guest.
0: So, parang hina-heart ko na lang din po yung mga response niya. Yung una, nagte-thank you pa po ako. Pero yung parang sunod-sunod na siya, hindi ko na lang po masyado.
2: Kumbaga parang, to cut the long story short, nagpapansin talaga siya sa'yo.
0: Ayun.
2: Tapos ang ending, chinat ka ng misis.
0: I think so. Dalawang account ko po yun eh. Isa sa TikTok and then...
2: Inaway ka?
0: Ay, hindi naman po. Parang...
2: Binantaan.
0: Ganun, parang nagmamakaawa na. Parang may pamilya kami. Wag mo sana. Ganon. Mga ganon.
1: Weird.
0: Ayun, so anyways,
2: hindi, sana, yan, diba, lesson yan, no, na sana, minsan, before magmakaawa, ganyan, alamin din talaga kung sino yung nauna, kasi madalas, ikaw yung ia-attack, pero, ito naman palang si Kuya Mong Boy ang talaga namang naunang
1: puso
2: at nagpapansin, so, nagumukha patuloy sa kwento ng kabilang panig, ikaw ang... quote and quote, sorry for the term, di ba? Nanlande dun kay Kuya Mong Boy. Naku, mali! Ayun, na-replyan mo?
0: Yung pinakauna lang po.
2: I mean, yung asawa na nag-chat?
0: At first po, hindi ko pong ni-replyan kasi nawala din siya, nawala yung message. Tapos, pero sa account...
2: Kasi sa Instagram, nadidelete.
0: Sa isang account. Yung sa TikTok, yun po yung nag-stay. So... nung una, hindi ko na lang po parang...
2: Pinansin.
0: Kasi na-confuse ako nung una. Kasi hindi ko po alam kung sino tinutukoy niya. Tapos nung parang sinasabi nga yung sa modeling and stuff, doon po ako, okay. So parang nag-look back ako sa messages namin nung guy. Tapos, ayun nga po, nakita ko nga po na sobrang grabe din siya mag-reply sa mga stories.
2: Mo.
0: Opo. So, hindi ko na lang talaga pinansin, sinataside ko. Kasi, first of all, wala naman akong intention na anything na masama. Wala din naman po akong ginagawa. As in, nananahimik lang po ako. So, ayoko din po sumali or makasali sa ganong problema.
2: Totoo. Kaya yan, oo. Diba, may mga kwentong ganyan na dapat din narinig natin. Kasi, minsan na pagkakamalan ka agad, agad na porque naging mabait ka lang, nag-give ka lang ng courtesy, na parang, ay, thank you po, ganyan-ganyan. Ikaw pa yung mapagkakamala
0: yes,
2: na.
0: Yes po.
2: Siguro naman, di ba, te? Sana alamin natin lagi, two sides of the stories. Mm-hmm. Oo, hindi isa lang. Oo,
0: yes,
2: ayan.
0: Especially po, minor pa po ako noon.
2: Yes, totoo. My... hindi mo deserve ang parang mapagbintangan o parang at ma-judge
0: yes.
2: na... Again, pasensya na po na lumalandi, mm-hmm. di ba? Oo. Oh. But anyways, ayan. Oh, ayan na po, ha? Binigay namin ng fantasy ng, ay, sino yan? Sabi ng mga nakikinig. Di ba talaga naman? Ikaw naman, ano naman ang role mo? Ganun din ba, Lola mo rin si Tita Pilar?
0: Ako po, I play the role of Regina.
2: Regina?
0: Ako po yung anak po ni...
2: Regina George.
0: Yeah. Diba? Ako po yung anak po ni Snoopy and Sir Lloyd. Ay. Yes po. And then, dito po, parang half bro... ay, stepbrother ko po si Paeng, si Rafael. And then, basically, lola ko na din po si Miss yeah, Pilar Pilapil. And then, tita din po namin si Miss Jelly. So, yung role ko po dito, ayun, I'm a daughter, a friend, a sister, apo. So, in this film, I really try my best to parang have a happy family. And in this movie, parang nagkaroon ako ng bakasyon with my friends. Mm-hmm. Tapos hindi kami makapili kung saan kami pupunta. Tapos buti at that time parang tumawag sila
3: yung si Tita Jelly na kailangan natin bumisita.
0: Para sa Lola.
3: Bahay ni Lola.
2: Ayan, bahay ni Lola.
0: Tapos, so naisipan namin na pumunta na lang po dun sa isla na yon. So pumunta po kami dun. Tapos, parang ako yung nagdala sa lahat ng friends po namin. So ako, I just wanna be a good friend. So parang ako nag-set ng lahat. And parang nadamay pa si Paeng kasi parang ayaw niya talagang
3: talaga
0: bumalik
3: pumunta.
0: Doon. So ayun, mahaba-habang yeah. storya siya na yung characteristic ni Regina as in kailangan talagang parang bigyan ng pansin.
2: Mm-hmm.
0: Kasi marami talagang mangyayari.
2: Siyempre, ang madalas kay eksena mo, Snooki Sir na naman.
0: Yes
2: oo,
0: po.
2: Oo, isa yan sa mga mahusay na aktres. Ayan. How was it working with Miss Snooki?
0: Oh my gosh.
3: Super duper bait
0: talaga. As in, na-feel ko po talagang siya yung mom ko at set. Yes. Like sa set. Parang, yes. As in, hinahug niya po ako from yes. time to time. Parang mm-hmm. kinakamusta niya ako. Sobrang, super... heartwarming, super bait niya talaga, na parang hindi niya po napafeel sa akin na malaking artista siya, na parang hindi kami bantay, ganito, ganyan. So, super bait niya po talaga. As in, tinulungan niya kami on set and everything. So, okay lahat. Okay.
2: Yes. O, diba? Very interesting. Ito ay sa October 7. I'm sure tuloy-tuloy todo-todo ang mga promotions mm-hmm. ninyo for this
0: yes.
2: movie. Ganyan. At imbitahan ang mga kapamilya at mga kaservisyo na abangan na panoorin ang Mansha sa October 7 in cinemas nationwide.
3: Ay mga kapamilya, sana manood kayo ng Mansha sa October 7 sa lahat ng sinihan. Tungkol po siya sa mental health, by the way. So,
0: yes.
3: if kailangan mo ng kausap or may pinagdadaanan ka ngayon, para sa'yo itong Mansha. So, October 7 sa lahat ng sinihan na malapit sa'yo. Thank you.
0: Yes, everyone. Please po, manood po at supportahan niyo po yung film po namin na Mansha. October 7 na po. This is psychological thriller. Magugustuhan niyo po talaga. It's especially for families, friends, especially for parents. Marami po kayong lessons na matututunan. And super intriguing po talaga
3: yes.
0: ng film
3: no
0: na
3: boring
0: to.
3: Moment
0: yes.
3: siya.
0: Yes. No yeah. dull moment.
3: Yes.
0: So, dapat po talaga abangan nyo and please supportahan nyo po.
2: Oh yes! Ito po ay directed by
3: Derek Louis Ignacio.
2: At mga kasama pa kayo ng mga batang artista.
0: Yes.
2: Si Bo Bautista, na-meet ko na siya. Anak siya ni, Miss Erlene.
0: Yes,
2: diba?
0: Po.
2: Yes. So, Rain Barreto, Tan Perez, Gia Garcia, Mel Marzo, at RJ Ariar. Diba? Bonggang-bongga.
0: Yes.
2: So, how about TV projects naman? May mga abangan ba sa inyong TV project? Huwag magbubukas ang PBB House. Nagpasa ba kayo ng audition video?
3: Shira. Yes.
0: Baka naman po. Kuya, kuya, hello.
2: Baka nanunood. Nakikinig si kuya.
0: Ready na ako.
3: Nagpasa ka.
0: Yes, patapos.
2: Ikaw hindi ka nagpasa ka?
3: Actually, nag-PBB ako Kumu. Pasok ako top 50 that time. So, hindi nagtuloy-tuloy. So, kuya, baka kung gusto mo ako makita ulit, nandito ako.
2: Sana nagpasa kayo ng mga videos, di ba? Kasi online na naging audition. Yes. Ako, maraming salamat yes. kay
0: Thank
2: Kai
0: so
2: Flores at kay Shira Tweg. Abangan po natin sila, of course, sa pelikulang Mancha in Cinemas October 7 po yan. Oras 12:57, padaanin muna natin ang mga balita sa labas ng ating himpilan. Let's go! Mas maginhawang buhay, panalangin ng ilang nagsimba sa Quiapo Church ngayong Pasko. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, hatid ni Bert Dizon.
4: Jai ho, unang linggo sa buwan ng Setyembre at unang linggo ngayong simula ng Bear Month. Dagsa mga mananampalataya sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church sa Maynila, dala ang kanilang iba't ibang panalangin at intensyon. Dahil sa dami nga ng mga nagsisimba ngayong araw ay wala ng bakanting mga upuan, kaya nagsaga na lang ilan natin mga kapamilya na tumayo sa gilid ng simbahan makapakinig lang ng misa. Si Mark Joseph Embaroda, na taga Cubao sa Quezon City, dumayo pa dito sa Quiapo kasama ang buong pamilya pati ang sanggol na anak. Kwento ni Mark Joseph, wala siyang ibang hiling kundi ang mabuting kalusugan para sa buong pamilya at hiling na maginhawang buhay ngayong darating na Pasko. Pasasalamat naman para sa kagalingan ng mga anak ang panalangin ni Kenneth matapos madengge ang kanyang anak.
5: Salamat para sa biyaya na binibigay sa amin. Good health and
6: isa ng mga hostel.
5: For blessing lang.
6: Wala magkasakit ng pamilya ko. Yan lang.
7: Good health lang po sa family ko. Yan lang po lang iniin ko sa kasalanan. Mga na-hospital ng dalawang anak ko. Madengge sila. Nagdasal ko lang.
4: Samantala sa mga kapamilya po natin natutungo sa Quiapo Church ay magbaon po ng payong o kapote dahil mga nakanaka po ang pag-ulan sa bahaging ito ng Maynila na natili namang fast moving ang trapiko sa magkabilang linya ng Quezon Boulevard pero asahan lang po ang pagbabagal sa southbound lane lalo na sa tapat ng Quiapo Church. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bertizon BZMM.
2: Maraming salamat, Bertizon.
8: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Oras natin, saktong alauna na po mga kapamilya. We'll pause for a break at sa ating pagbabalik, makakasama natin ang mga Mr. Philippines 2026 winners. Ang ating Mr. Philippines second runner-up, Mr. Philippines Global Asian 2026, Mr. Philippines Grand Teen 2026, Mr. Philippines World Fitness Supermodel, at ang ating Mr. Philippines Man of the Year and Mr. Philippines Grand International. Walang bibitaw, dito lang kayo makinig at tumutok sa Bongga Kajay.
9: Fanboying o fangirling time na! Bida ang mga idol mo dito sa Fanzone!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Isang minuto makalipas ng alauna.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.

0: Kapamilya, personal na haharapin ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang shipping company na may-ari ng barkong tinamaan ng missile sa Strait of Hormuz. Sa panayam sa DZMM, sinabi Secretary Kakdak na personal niyang kakausapin ang pamunuan ng kumpanya at hihingi ng kanilang paliwanag kung bakit dumaan pa rin ang barko sa isang lugar na itinuturing na mataas ang bantas sa seguridad. Igigit din ang DMW na huwag nang ilagay sa panganib ang buhay ng mga Pinoy na marino sa pamagitan ng pag-iwas sa mga rutang may aktibong alitan at banta na pag-atake.
1: Masusi natin babantayan itong Strait of Hormuz. As I mentioned, bago nangyari ito, mga higit kumulang 3,000 ang nakapag-exit sa Strait of Hormuz. Pero babantayan natin ang sitwasyon ngayon dito at babalaan na natin ang ating mga ship owners na huwag dadaan doon.
0: Sa ibang balita naman, ipinanawagan ng gobyernong aksyonan ang panukalang pagtaas ng buwan ng pensyon ng mga senior citizen sa 1,000 piso. Sinabi sa DZMM ni Senior Citizens Party's Representative Rodolfo Ordanes sa pagdinig sa Kamara na tinutulan ng Department of Budget and Management ang panukala dahil wala na umanong pagkukunan ng pondo para sa pagpapataas ng pensyon. Gid ni Ordanes, kulang na ang 1,000 piso sa dami ng mga gustusin ng mga senior citizen, lalo na sa gamot.
2: Yung 1,000 sa isang araw, kung kukumpute natin, 33 pesos lang. Alam mo naman, marami tayong gasto sa gamot. So, pati nakikiusap sa DBM na sana ay payagan naman kasi meron na tayong na tumatanggap na 4 million na indigent. Ang babudget na lamang ay natin na natitirang 8 million. Hindi pa nila tayo mapagbigyan.
0: Bukod dito, ipinanawagan ding ilipat na sa National Commission of Senior Citizens ang pagpapatupad at pamahagi ng pensyon mula sa Department of Social Welfare and Development na kasalukuyang may hawak nito. At yan po ang mga balita basta may nangyari. Nag-report agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.

0: sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Ang galing! Pang matagalan!
7: Parang tayo lang, han.
8: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
8: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
9: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
10: Tuloy lang sa activities. On the go!
11: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
12: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
13: Let's go!
14: Make your move, baby.
12: Arthrosin, get going!
15: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Basta AM, DZMM.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
17: Bongga ka Jai!
18: Bongga ka Jai!
19: Oras natin, 107 sa buong kabuluan ng Pilipinas.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
19: And we are back, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Kapiling kabanding pa rin na nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada, kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po si Jai Ho. Kanina nakasama po natin ang mga bibida sa pelikulang Mansa, sina Kaya Flores at yan ang haba sinasabi natin sa ating camera. Sina Kai Flores at si Shira Tuwek. Opo, eto na nga kasama natin ang mga winners ng Mr. Philippines 2026. Supposedly, kung hindi po tayo na preamp para magbigay daan sa ating special coverage, dapat sana ang mga makasama natin last Sunday ay ang ating mga candidates pa lamang. Pero ngayong araw ng Sunday, September 6, 2026, kasama na po natin ang ating mga winners. Nandito po ngayon live na live sa studio ang ating Mr. Philippines second runner-up na si Samuel Bryant. Hello! Yeah, o bumati ka muna. Ay, alam ko na ganito na lang. Total, makikita naman na kayo sa screen at sa mga TV, sa TFC at sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Isa-isa na kayong magpakilala at bumate sa ating mga kapamilya viewers. Let's go. Let's start with Samuel.
20: Hello mga kapamilya. This is your Mr. Philippines 2026, Samuel Bryant, your second runner-up. And pwede mong bumati.
19: Yes, oo.
20: Binabati ko nga pala yung mga family ko sa bahay. Si, yun lang po.
19: Yun. Susunod.
21: Hello everyone, my name is Patrick C.
13: your Mr. Philippines Model Search 2026. And nire-represent ko po is Caloocan City. Binabati ko po yung mga taga-Caloocan dyan. Hello, shoutout po sa inyo.
19: Pero ikaw ang Mr. Philippines Global Asian, tama?
13: Doon po ako lalaban sa Global Asian. Sa,
19: sa Kuala International. Lumpur. Wow! This, pero yung na-common title is?
13: Model Search 2026.
19: Model Search, ayan. Ang ating Mr. Philippines naman na susunod sa grand team naman.
13: Absent.
19: Si Nathan?
13: Wala
19: siya. Okay, next. Mr. Philippines World Fitness.
21: Okay.
19: Bati po kayo.
21: Hello po. Ako po si Chris Alcantara. Nirepresent ko po ang Orion Bataan.
19: Oh, mga taga-Bataan. Magandang-magandang tanghali. Ayan.
21: Binabati ko. Pwede po bumante?
19: Siyempre naman.
21: Binabati ko po yung mga sumuporta sa akin, pamilya ko, parents ko, mama at papa ko. Hello. Hello po.
19: Yon. Susunod ang ating Mr. Philippines Man of the Year.
22: Hello, what's up everyone? I'm Radel Zane, your Mr. Philippines Man of the Year 2026.
19: You're from Lyceum, di ba?
22: Yes po.
19: Tama, Lyceum yes, Cavite.
22: Yes po. Tama. I graduated like August 19.
19: Oh, kasi so I remember recently, parang when they invited me na mag-judge for Mr. and Miss LPU, ikaw yung nanalo ata nung time na yon.
22: Yes, during that time, I think I was Mr. LPU Grand.
19: Oh.
22: I was judging with you during that time.
19: Tayo yung dalawa magkasabi na nag-judge.
22: Yes po.
19: Oo, kasi ang nanasi Raven Molina.
22: I don't
19: Hindi mo na matandaan. Eh, pero congrats ha, di ba? Parang after sa LPU, ito na, international stage na yung sasabakan mo naman. Yes, oo. Siyempre, meron din tayo si Angelo. Kasama rin natin. Ayan.
23: Ayan, hello po mga kapamilya. Ako po si Charles Angelo Drepin from Pasig City. You're Mr. Philippines Grand International 2026. Binabati ko lang po yung family ko and yung mga taga-Pasig.
19: Ayan, yung mga Pasigenyo na mga nanunood at nakikinig sa atin. Simulan natin kay Samuel Bryant. Ayan, syempre kung narinig ko kanina, may laban na si Patrick sa Kuala Lumpur sa Malaysia. Ikaw naman, a second runner-up, ano naman yung mga paparating na projects for you as the Mr. Philippines second runner up?
20: As of now po, nag-waiting lang po ako sa mga project na ibibigay sa akin. And wala po naman pong abiso na kung ano po yung magiging next step ko after the Mr. Philippines po.
19: Pero kamusta rin yung naging journey mo sa pagsali sa pageant? Ito ba first time o sanay ka nang sumali sa mga pageant?
20: First time ko pong sumali sa pageant and yung experience ko naman po sa pageant na sinalihan ko sa Mr. Philippines, enjoy lang naman po na bago sa experience, bago sa pananaw, and so far naman po yung mga naging experience ko sa mga kasama ko po, okay naman po.
19: Yeah. Paano ka napasali dito? Kasi 'di ba parang may screening to, ganyan.
20: Opo.
19: O may handler ba tapos pinadala ka?
20: Opo, may handler pong ano sa akin. Ayun po. Si Matt.
19: Hi! Oo.
20: Siya po, and napag-desisyonan ko rin po na sumali because gusto ko rin po may experience yung pageantry po. Ngayon, kaya po napag-decide ako na sumali sa Mr. Philippines.
19: Pero at least na-enjoy mo, no, di ba? Oo, totoo yan. At sa palagay mo ba, ito ay hindi huli?
20: Yes po.
19: Una at huli, ikaw yes, ba ay talagang yes, yes, mas nagkaroon na ng chance na lumaban pa? Ayan.
20: Opo. And hindi naman po ano, dito yung first and hopefully na makasali pa ako sa ibang pageant. Ayan po.
19: Yes, thank you so much. Sa ating Mr. Philippines second runner up si Patrick C naman. Ayan. Oh, ikaw naman, first pageant mo rin ba ito?
13: Opo, first pageant ko din po. Masaya naman po ako na nakasali ako sa first pageant ko kasi maganda naman po yung experience, pero mas marami sa mga candidates na mas magaling na and masasana sila. Kaya mas nahirapan ako pero binigay ni Lord po yung title. Nabigyan ako ng pagkakataon na magkaroon ng journey sa buhay.
19: Anong masasabi mo sa naging experience mo sa pagsali sa Mr. Philippines?
13: Masasabi ko po sa experience ko sa pagsali sa Mr. Philippines is naging maganda naman po kasi yung mga brotherhood po namin is parang mas tawag doon?
19: Mas lumalim
13: tsaka yung friendship po namin mas naging stronger. And marami rin po ako natutunan sa pageantry kung paano makipag-usap at magkaroon ng endorsement tsaka magkaroon ng manager and handler. Simula po nung nagka-title, may mga lumapit na rin po agad.
19: Ganun din ba? Kagaya sa ibang pageant, may mga advocacies din kayo na isinusulong or ipinaglalaban. Kasi kadalasan pag may mga in-interview ako ng mga kasali sa pageants, meron silang mga advokasya na kung saan based on their own experience. Sa inyo rin, ganun din?
13: Opo, yes, meron din po. Yung question and answer po namin about advocacies din po na.
19: Ayan. So ano yung naging advocacy mo at bakit sa palagay mo eh nabigyan ka ng place at ikaw ang sasabak for Mr. Philippines Global?
13: Opo, siguro po dahil sa, kasi po bago po mangyari yung Q&A, meron po kaming mga walking-walking po, mga barong, tsaka swimmer, and suit. Siguro din po na maganda yung score ko, kaya na ano po ako sa model search. And yung advocacy ko po is to help homeless people. Kasi po, pag nakakita po ako ng mga homeless people na walang bias, ngayon pong maulan, naaawa po ako, tsaka pag nasa kotse po yung mga kumakatok po, ayun po, kaya naisipan ko na tulungan yung mga homeless people, gawin ko pong advocacy.
19: Yes. Anong preparation mo for the Mr. Philippines Global Asian 2026 sa Kuala Lumpur?
13: Ngayon po wala pa po akong preparation, pero magkakaroon din po ako siguro 2 months before daw po ng pageant.
19: Kailan ba yung pinakalipad at laban mo?
13: Nakalagay po is January 25 to 29.
19: Next year?
13: Opo, next year.
19: Oh, so habang hindi pa dito sa Pilipinas, ano muna yung mga gagawin as the isa sa mga nanalo?
13: Ayun po, waiting din po. As sinabi po ni Brian, waiting lang po kami sa ano ng organization ng Mr. Philippines kung ano po yung bibigay po sa amin.
19: Nakakatawa na para silang dumudulog sa himpila. Para silang nagre-reklamo yung atake. Oh. And thank you, Pat. Maraming salamat.
13: Thank you.
19: Si Chris Alcantara naman. Chris, ikaw, Mr. Philippines World Fitness Supermodel. Yun yung pinaka-title or yun din yung lalabanan mo sa international?
1: Opo, yun po yung title ko. Lalaban po ako sa Thailand ngayong October 9.
19: Oh, mauuna ka agad-agad.
1: Ako po agad yung
19: lalaban. So kung siya, mahaba-haba ang preparation sa'yo, days na lang?
1: Yeah, oo. Mabilis lang po. Pero sanay naman po ako eh. Kasi lumalaban po ako ng jiu-jitsu. So madali lang sa akin magdagdag ng weight, mag-cut ng weight.
19: Uh-oh.
1: So yun po yung ano sa akin. Siguro kaya yun po yung pinalad ako na yun yung
19: makuha ang title.
1: Oh.
19: Yes. Pero ikaw, hindi mo first time sumali sa mga pageant?
1: First time ko po.
19: Talaga?
1: First time ko.
19: Oh. Bakit ka sumali?
1: Wala po ako. Ngayong huli, wala po kasi akong ano, hindi ako busy. Kumbaga, wala akong laban sa jiu-jitsu. Jiu-jitsu, ano po ako talaga, practitioner. So, lagi po ako nagko-compete. Yun po talaga yung buhay ko.
19: Gusto mong mag-try ng ibang ganap sa life?
1: Ano po ako, nag-audition ako ng sa actor po ako. So, nag-audition po ako sa mga iba't ibang ano movie, ganun.
19: May mga inaperan ka na pelikula or teleserye?
1: Sa Kamao po.
19: Kay ano, Anton Vinzon.
1: Opo,
19: yes.
1: Tapos,
19: sakto kasi, di ba, dahil nag-jujitsu ka.
1: Opo, na...
19: So, magagamit mo siya bilang
1: po
19: artista, yes.
1: Tapos, ayun lang po. Tapos, nakita ko may pa-audition sa Mr. Philippines na isip ko lang po itry. Yan.
19: And then, pinalad, di ba?
1: Pinalad po, opo.
19: So, ready ka na para sa ibandera ang tawat ng Pilipinas.
1: Opo, lagi naman po ready.
19: Oh yes, born ready. Taray, diba? Ayan. O yung mga taga-Bataan, syempre for sure proud the proud dahil bibit-bitin mo hindi lang ang Pilipinas, lalo na yung Bataan sa Thailand.
1: Opo, opo.
19: Yan. O, nag-research ka na kung ano yung mga gagawin nyo doon?
1: Opo, may idea na po. Pero hindi, nakafocus po kasi ako sa, ano talaga sa gym. At saka, hindi ko po masyado siya iniisip kasi nakakadagdag lang sa pressure. Kasi syempre ibang bansa na po yun. So ayun lang, lalo na ngayon first time ko lang sa pageant.
19: Pero kayang-kaya mo yun for sure sa guidance ng managers.
1: Opo, opo.
19: And of course ng ating mga, kung tawagin natin yung mga may hawak ng Mr. Philippines, di ba? Yung national director ninyo. Ayan. Sino ba national director? Si Sir Jong Sudlon, tama ba? Siya ang national director. Ayan, hi, shout out kay Sir Jong. Hello. Si ano naman? Si Raed. Oo, ayan.
2: Raed.
19: Raed, ayan. Ayan. Oh, after LPU, ito na yung national na nilabanan mo?
2: Sorry?
19: After the LPU pageant, is this your first time joining a national pageant?
22: No, actually my first national pageant was Mr. Grand 2023.
19: Oh.
22: And during that time I won a title. But unfortunately I wasn't able to compete internationally due to some organizational issues with the international pageant. But now I said, sige, one more time before I graduate. So I competed and thankfully I got Man of the Year. Alhamdulillah. I'm always grateful for that.
19: Is the Man of the Year title yung pinaka? O yung international?
2: Grand.
19: Sino? Bale.
2: Siya po.
19: Ikaw ang pinaka-grand. Antara, ikaw ang pinaka-grand. So ikaw ang pinaka talagang parang lalaban ng bonggam-bongga. Bit-bit ang banda ng Pilipinas o lahat naman kayo. Kagaya si Patrick.
2: Lahat
19: kayo. Pero dun sa Mr. Philippines, yun yung pinaka parang number one. Oh, okay. Balikan kita later. Ayan. So, how's the experience?
22: It was extremely fun.
19: Of course, you already joined the Mr.
22: Grand,
19: Grand before. And now, Mr. Philippines, if I will ask you to compare, kamusta? How was it?
22: Well, to be honest, out of all the pageants I joined, this pageant was the most organized, which is really, really added benefit for the candidates because we're already stressed with our diets and with our whole organization of schedules. But this one was very organized, so it was very comfortable as a candidate to compete inside.
19: Well, it's nice to hear that this pageant is organized because, of course, Sir Jong Sudlon is parang a name in the industry na talagang kilala din talaga siya. Kasi mga ano siya nagbibihis sa amin pagka may mga ganap-ganap, diba, sa mga ball namin. Yeah, sa kanila din. Oh, in fairness naman. So, we're going to compete.
22: Last I heard is going to be in Indonesia, but it's still not 100% sure about the location because currently there is a representative for Man of the World Philippines. I'll be competing next year po.
19: What's your nationality?
22: Half Filipino, half Palestinian po.
19: Ay, kala ko ano, pwedeng may kinalaman sa Indonesia. So parang at least kahit pa paano may ano ka edge, 'di ba? Meron kang kahit pa paano, pero hindi pala Palestinian pala siya, in fairness naman talaga. So what's the most memorable part or thing in the pageant yung hindi mo makakalimutan?
22: I would say the dance. I'm pretty sure we're never gonna
19: Why
22: forget
19: that. Why are you a dancer or a TikTokerist?
22: No, because we were very strict with the dance. Our coach was very strict with us that we have to learn the steps and we have to learn it correctly. So I'm pretty sure we're never gonna forget that dance.
19: The dance number.
22: Yes.
19: Oh, but are you not afraid or hindi ka ba naiilang? Like, di ba dito parang may mga underwear kayo, kayong lahat, di ba ganyan? Sanay kayo?
22: Sorry?
19: Well, wearing the swimwear, is it like you're confident with your body?
22: I mean, the way I see it is that's the opportunity where we get to show people our hard work through our physical aspects. And then the Q&A is where we show our hard work through our educational aspects. So for the swimmer, I was never afraid to do that. Because I've worked for my physique and we've all worked for our physique. So we're very confident in our own skin. Po.
19: Yes. Thank you so much. Of course, ito naman ang ating Mr. Philippines Grand International na parang tatahi-tahimik lang siya. Pero siya pala yung pinaka-ano, no? Yes. O, bumati ka sa kanilang lahat. Yung pagbati mo kayo na very sweet lang. Oo.
23: Yan, once again po, I'm Charles Angel Dripina. Kamusta po kayong lahat, mga kapamilya?
19: O, kamusta naman yung pagiging grand international winner? Ayan.
23: Bali, ano po, nakaka-overwhelm. Pero at the same time, di pa rin po talaga siya nag-sink in sa akin. Pero nararamdaman ko na po yung mga opportunities po na lumalapit po. Ayan, na talaga nakakapagbago po siya ng buhay.
19: Tulad ng?
23: Kagaya po yung mga sponsors po. Before, may mga sponsors naman po. Pero ngayon po, talagang yung sponsors po namin, hindi lang po sa akin, talagang ramdam po namin yung support nila and din yung opportunity po na binibigay po nila sa amin.
19: Kung si Chris next month na lalaban, ikaw kailan?
23: Ang sabi po April next year po.
19: Next. Mas mahaba yes, yung po. Sayo in fairness. Oh, kasi kay Patrick sa January.
23: Yes po.
19: Oo, Bermans na, mabilis na lang yan. Oo, ikaw April pa. Yung preparation mo, totodo pa talaga. So ano yung mga possible na gawin mong paghahanda? Mas magpapalaki pa ba ng katawan?
23: Kasama po yun kasi ibang level na po yung international. No?
19: Saan ang laban?
23: Pero ang pagkakaalam ko po, dito lang din po sa Philippines po.
19: Tayo ang mag-host?
23: Yes po, first time po natin mag-host ng Mr. Grand po.
19: Wow! Ito ba yung gagawin sa Boracay?
23: Ah, Boracay. Parang, ah, pa, Boracay daw.
19: Oh, yeah. Ah, correct. Tapos dito sa Boracay gaganapin ang Apo. Mr. Philippines Apo. Grand International. Ilan ang magalaban-laban?
23: Hindi ko pa po sure kung ilan po, pero mukhang marami din po. Eh, no?
19: Mukhang marami. Ikaw ba first time mo na sumali sa gantong pageant?
23: First national ko po.
19: Ano yung mga dati mo sinasalina?
23: Ano po, nagsimula po ako sa barangay po eh. Barangay po namin din, nag-city pageant po ako sa Pasig. Tapos ito na po, na national po.
19: Ano nagtulak sa'yo para lumaban sa national pageant?
23: Kasama po kasi sa Pasig po yung parang chosen po ako as candidate sa Mr. Grand. So, yun po, ginarap ko din po yung opportunity na yun para mag-grow din po as a candidate and as a person din po.
19: Oh, yes. So, pag nanalo dun sa sinalian mo sa Pasig, ito na yung next.
23: Opo. Kasama tapos, po siya dun sa ano.
19: Oh, antara. In fairness na. Pero hindi ka nag-artista or whatsoever. Kasi yung face mo, lalo sa photos, very, ano ka, photogenic. Ay, nag-try ka mag-artista.
23: Before po, nung bata po ako, nag-extra-extra po. Ngayon po, nag-try din po, pero siguro po, hindi pa po para sa akin, pero maybe this time po.
19: Oh, wow. Maybe this time by Sarah Geronimo. Diba? Ayan. Oo, diba? So, ayan, ano, may mga gusto ka bang pasalamatan, of course?
23: Siyempre po, nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi binigyan niya po ako ng strength and wisdom po during the pageant. And maraming challenges po, pero nakayanan po namin lahat ng org, mga candidates po, yun, maraming salamat po sa kanila dahil may natutunan din po ako sa kanila po sa mga experiences nila and sa family ko po tsaka sa mga friends ko na nag-support po sa akin tsaka sa mga hindi ko po kakilala pero nag-express po ng support nila. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat.
19: Kayong lima, may mga bashers din ba pag sa pageant? Kasi diba sa artista, prone sila sa bashing, kapag nagkakamali sila. Yun sa inyo, syempre, diba, pag kunyari may konting taba sa tiyan or hindi perfect sa paningin ng mga tao, may mga bash din kayong natatanggap. Do you guys receive bashings online from the pageant na nakikita yung mga ginagawa sa inyo? Pat?
3: Apo, meron po.
19: Like what? Ano pa, paano?
3: Ba't ako sumali dyan? Di naman marunong maglakad yan. Parang ganun. Pero pinakita ko naman po na desidido akong matuto. Kaya nakapaglakad po ako ng maayos dun sa coronation night po namin.
19: And how do you handle yung mga bagay na ganun pag kasasabihan kayo ng mga yan? Ikaw hindi ka man maglakad. Parang di ba ang sama ng mga tao? Parang yung judgment nila agad-agad. Parang paano kung ano? Kung gusto mo talagang mag-try, gusto mong matuto, gusto mong magkaroon ng something new for your growth, di ba ganyan? Okay. Nauunahan ka kaagad. At tapos ngayon, nanalo ka. I'm sure masasabi pa rin sila.
3: Opo. Marami pa rin po sila nasasabi. Pero for me po, ini-snub ko lang po sila. Kasi
19: sanay
3: na po ako. Marami pong basher. Eh.
19: Totoo.
3: Kaya, deadma lang po. Tas laban sa buhay.
19: Tama. Yes.
23: Ako po, since nung sa Pasig po, nakaka-experience na rin po ako ng mga bashing. Pero ayun po,
19: sa goal, Pasig pa lang may bashing na?
23: Opo. Ang ginagoal ko na lang po nun is ano po. Kasi yung advocacy ko rin po related sa social media. So ako po, gusto ko po ipakita na responsible po ako sa paggamit ng social media ko. So hindi ko na po pinapatuloy yung mga negative comments. As much as possible po, kindness na lang po yung sinusukli ko dun sa mga nagbabash po sa akin.
19: Yun naman talaga. Kindness is always the key to everything. Ayan. How about you?
20: Ako naman po, meron din po mga basher. As a first timer na makareceive ng bash, minahandle ko po siya in a way na parang they know nothing about me naman to say those kind of things po. So, hindi ko po siya tinitake personally or parang masaktan ako sa mga sinasabi nila sa akin, about sa akin. And tinitingnan ko siya as a parang ano na rin po, parang matuto at i-take as a take as a ano po, to be better. Ayun po, ganun po siya. Ganun ko po take yung pagbabash.
19: Bilang first time, nasaktan ka sa mga sinasabi nila?
20: Hindi naman po. Hindi naman po nasasaktan sa mga sinasabi ng ibang tao. Kasi first
19: kilala
20: of all, hindi ko naman po sila kilala. And kilala lang po nila ako sa social media. And mas yun nga po, mas kilala ko po yung sarili ko kesa sa kanila. Kaya hindi po ako nasasaktan sa mga...
19: Hindi ka nag-artista? Nag-try?
20: Nag-try po ako ng extra-extra sa Kamao,
19: ay,
20: sa
19: sila.
20: Whisper and Wings. Ay. Yung kay Bea Alonso po, ewan ko kung anong... Sorry, nalimutan ko yung ano.
19: Baka Widow's War.
20: And sa Master Cutter po.
19: Kay Ding Dong Lantes.
20: Yes po. Nga
19: ah,
20: po.
19: Yes. Oh, thank you so much. Kayo thank naman, you. Chris.
21: Opo. Naka, may mga basher din po. Pero ginagamit ko yung sinasabi nila para sipagin ako lalo eh. Para patunayan na walang halaga yung sinasabi nila na ano. Kasi... Ang focus ko talaga, gusto ko maging successful po para makatulong talaga, lalong-lalo na sa mga batang may special needs, mga special child, mga ganun, at sa mga AITA. So, yun po talaga yung focus ko para makatulong, kaya gusto ko talaga maging successful. Kasi, mismong kapatid ko, special child po, so alam ko yung pigdadaanan. So, nakakatuwa lang na maraming nagbabash na bakit ka nagka-title, alam nyo yun, parang... Ang dami mong tattoo, parang ang dumi mo tignan. So, nakakatuwa lang kasi lalo ko sinisipag, lalo kong napapakita na
19: naging motivation.
21: Oo, hindi ko siya ina-accept na ay ang bakit. Natutuwa nga ako eh kasi napapansin nila ako.
19: Totoo, sabi nga 'di ba, pagka wala kang basher at kahit tumbling ka, mas nakakatakot.
21: Totoo.
19: At least 'di ba, you matter to people na
21: napapansin nga nila. 'Yun yung nakakatuwa. Thank you.
19: Totoo. Last. About you, do you also receive bashings online?
22: Yes, well, actually, I would say the most bashes I've gotten is because I'm a halfie. And due to the recent
19: kasi nga trending
22: incident,
19: ang halfie-halfie na eksena. Yeah.
22: So a lot of people
19: si Patrick
22: were...
19: Si Patrick din naman
22: a lot of people were telling me actually, like, why would I join Mr. Philippines kasi I'm only halfie. But I didn't want to address it during the competition. For me, I wanted to address it during the Q&A. That's why during the Q&A, when they asked me about my advocacy and what issue do I think needs immediate attention, I talked about the Hafiz incident. Because it's not particularly about the comments per se. It's more about how everybody started segregating between half Filipinos and pure-blooded Filipinos. And that goes against what I... that goes against my advocacy po. So, I wanted to address that during the Q&A.
19: And so, dun mo sinagot sa Q&A?
22: Yes po. And that's why I'm very proud of my answer during the Q&A po. Kasi I spoke from the heart. Mm-hmm. I spoke about my advocacy and I spoke about an issue near to my heart. So, yeah, I'm very proud of that po.
19: Diyan mo makikita talaga na deserve nila ang mga titles nila kasi ginamit nila ang voice nila and yung platform ko anong meron sila. Palakpakan naman natin, of course, ang ating mga Mr. Philippines 2026 so winners. Pero ang oras ay 1:31, napadaanin muna natin ang balita sa labas ng himpilan. LTFRB magbubukas ng aplikasyon para sa special permit ng mga pampublikong bus para sa Undas. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
6: Jaiho, ayon sa LTFRB, tatanggapin ang mga aplikasyon mula September 21 hanggang October 2, 2026, magiging valid ang special permit mula October 28 hanggang November 6, 2026. Kabilang sa mga kailangang dokumento ang official receipt o certificate of registration mula sa LTO at valid personal passenger incident insurance. Para naman sa juridical entity, kailangan ng board resolution o secretary's certificate na nagpapatunay na otorisado ang aplikasyon at nagtatalaga ng representative. Paalala ng LTFRB, 50% lamang ng authorized units ng bawat operator ng bus para sa bawat authorized route. Lumagpas sa 14 years mula sa petsa ng pagkakagawa ng mga unit ang ia-apply. Kailangan ding ilagay ang kompletong address ng terminal sa mga magkabilang dulo na in-apply ang ruta. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol.
19: Maraming salamat, Bert Dizon.
7: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN Radyo Patrol sa East 30.
19: At dyan nga po nagtatapos ang ating programa ngayong araw ng Sunday. Maraming salamat kay na Samuel Bryant, ang ating Mr. Philippines second runner-up. At ang lalaban sa Kuala Lumpur, ang Mr. Philippines Global Asian 2026 na si Patrick C. At syempre ang ating Mr. Philippines World Fitness Supermodel 2026, Chris Alcantara. At ang ating Mr. Philippines Man of the Year 2026 na si Raid Ilzon. At ang ating Mr. Philippines Grand International, si Angelo Drip. natin. Ayan. Thank you so much. Mga kapamilya, magkarinigan po tayo Monday to Friday, 9 p.m. to 10 p.m. sa Bongga, sa Alam Na This, at sa Bongga Kajay naman 12 to 1:30 every Sunday. Bye na muna ang beshi ng bayan at ang nag-iisang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinakalatest na ganap sa showbiz, ang Diyosa ng Kasada. Ako po si Jai Ho. Ayoko nang kami lang Bongga. Gusto ko dapat ikaw, ako, lahat tayo sabay-sabay. Bongga Kajay!

0: FM, Radyo Patrol sa East 30, sa PRTV Manila, Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31.
1: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
2: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
3: Ayan na nga, magandang hapon Team Pinas. Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghihimay sa mga issue sa bansa. Ako po si Ina Gakad.
4: Hi, paikutin na natin ang Roneta at inyong Transistor Radio dahil mapapanood tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Manila at Signal Channel 31. Mapapanood din tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta Facebook Livestream at PRTV Manila YouTube Livestream. Ako po si Zandro Ochona, na guest ngayong hapon. Lahat na niya, dito lang po sa...
3: With
5: your respect!
3: Ano?
6: Yes,
5: kaya natin?
6: Richard Haydarian. Fighting corruption, it's systemic corruption.
5: Carlos Flores.
7: Parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
5: Cleve Arguelles.
8: Seryoso, sincero, at yung buong...
5: Dino De Leon.
9: Katotoo lang, sa real talk lang tayo.
5: No? Sabrina Gaka.
10: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
5: At Cheska Persia.
11: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarito.
5: Bawalang galang na po. Umpisa na ng usapang With You Respect!
4: Hoy, paano?
3: Ayan. Sinong hindi ka bilang sa usapan natin
4: ako, sino yung mga outside? Ako ha, babanatan natin mamaya.
3: Ayan, nawawala. Pero maliban dyan, ang kabilang naman sa pag-uusapan natin ngayon ay ang panibagong survey kung saan lumabas na 3 lang sa bawat 10 Pilipino ang nanonood ng impeachment trial. Ano ba ang dahilan sa mababang interes ng publiko sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte?
4: Well, Cheska, hihimayin din natin ang desisyon ng Sandigan Bayan na palayain na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. May basehan nga ba ang desisyon na alisin si Bonoan bilang kapwa-akusado sa kaso ni Senador Jinggoy Estrada?
3: Kaya mawalang galang na po at sisimulan natin ang talakayan kasama sina Attorney Jen Reyes. Yes! Welcome! At House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adyong. At dito lang yan sa Vibe Check!
5: Survey results? Pulso ng bayan? Simplihan natin sa Vibe Check!
4: Naku, sorry. Cheska pala na sabi ko sa inyo. Si Ina po yung kasama ko. Ina yan.
3: Thank you, Sandro. Ayan. So, simulan natin ng talakayan sa awareness o kamalayan ng mga Pilipino sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa survey ng Momentum Research, 17.3% lang ng respondents ang nagsabing nabalitaan at pinapanood nila ang paglilitis. 53% naman ang nabalitaan ng impeachment trial pero hindi masyadong nakatutok.
4: Tama ka, Ina. Tama ka, Ina. Lumabas din sa survey na 32.4% ng mga Pilipino ang naguguluhan o nalilito sa takbo ng paglilitis. Ilang respondents din ang nagsasabing masyadong teknikal ang mga nangyayari kaya nahihirapang sundan ang takbo ng impeachment trial. E ano nga ba ang pwedeng gawin para mahikayat ang bawat Pilipinong tutukan ang proseso sa pagpapanagot sa vice-presidente?
3: Yes.
4: Ayun na nga.
3: Paano nga ba?
4: Ayun na nga. Siguro unahin natin si Kong Zia dahil nga siya ang tagapagsalita ng prosekusyon. Paano po ba nga natin ma-encourage yung mga Pilipino na manood ng impeachment trial?
12: Well, unang-una, before pa nag-start talaga yung impeachment process, isa yan sa mga ginagawa ng paraan kung paano natin may lahatad ng mas maayos, maintindihan ng taong bayan yung pinag-uusapan sa impeachment court. That's why dun sa pre-trial brief namin, gusto namin Pilipino yung gamitin, di ba? Para mas maunawaan, mas maintindihan. Pangalawa, yung way by which kung titingnan nyo, every day after trial, di ba, may post-trial, may noon break na press con, tapos andyan pa rin yung press con sa House of Representatives kasi we try to, as much as possible, continuously engage with the people. And this also been supported by our social media teams. Kasi alam, first time kasi ito ng impeachment na social media ang nag-dominate sa usapan eh. So, isa yun sa mga strategy that we need to get involved as many as possible kung sino yung mga vloggers, sino yung naniniwala na kailangan managot ang Vice Presidente, and we'll try to ano partner with them. Pero ang sa akin nakikita ko, it's also because of the yung timeline kung saan yung trial eh. Because it happens before kasi hapon. Medyo mataas. Pero nung nag-shift siya in the morning, lahat ng tao nasa trabaho, of course, hindi mo naman may expect din, 'di ba? Halimbawa, isang guro andun sa classroom, di ba, nagtuturo. Nagsistart kasi ng 10 a.m. up to 2 p.m. So, yun yung oras kasi nasa trabaho. So, kung mag-shift siya into the previous na ano trial, which is hapon, sabi nila, magdamagan yan, wat lusawa, palagi ko naman tataas yung viewership. It's not so much on the interest, it's actually the way our public would be able to access on real time yung kaganapan sa korte. I don't see that as something that the people are no longer interested to.
4: At magiging whole day na siya, Kong Zia. So pag nag-whole day na siya, so tingin nyo meron ng pagkakataon na mag-catch up yung mga kababayan natin sa panonood ng impeachment trial?
12: I think so. Kasi unang-una, pag halimbawa, nasa bahay na sila, di ba? Wala ng trabaho. Ang pinag-uusapan naman talaga is very controversial. It involves the second highest official in the land. So may alam naman natin na both sides meron talagang sumusuporta, meron talagang gusto ng mapanagot ang Vice Presidente. And all in both of these camps really are that aggressive. Makikita mo naman how they engage in social media discussion eh. Makikita mo yung supporters ni VP Sara talagang rabid na maski anong mangyari, supporters ako. On the other hand, yung mga gusto naman managot si VP Sara, the same the same passion that they have also won. They have

0: Jen naman, oh, partner Ina. Eh si Attorney Jen, syempre book author to, partner Ina.
1: Oh yes.
0: Oo. So Attorney Jen, how do you even make yung mga topics? Kapareho nitong, syempre, tungkol sa batas, medyo very technical yan. How do we reach out to our kababayans para nga maintindihan nila itong impeachment trial?
2: First is the language. Mm. Mapapansin naman natin, no? Pati yung presiding officer natin. Eh, panawagan kay presiding officer Chief Escudero, mas magtagalog kayo. Ah, lalo na sa mga counsels ng prosecution and defense. Mm-hmm. I know that they are so used to, you know, the technicalities and the English language because we use it inside the courtroom. Mm-hmm. Pero wag nilang kakalimutan na the impeachment is also a political process aside from being a legal and political process. And ito talaga ay para sa mga Pilipino. Kaya mas magtagalog kayo kung kinakailangang magkaroon tayo ng mga interpreter dyan para yung mga kababayan din natin sa Visayas and Mindanao ay mas maintindihan nila ang mga nangyayari sa bawat araw ng paglilitis. Aside from that, maganda rin siguro na yung Senate Impeachment Court, they will have a team to summarize the factual matters na nangyayari sa bawat araw at isalin pa rin ito sa wikang Pilipino, Bisaya, or yung mga iba nating dialekto para mas maging accessible sa lahat ng ating kababayan. Mm-hmm. And yung sa subjudicial rule naman, no, na sinasabi ni Presiding Officer Chief Escudero, I mean, he must be liberal about this because ito rin yung pagkakataon kasi ng prosecution and ng defense na ipaliwanag din sa publiko. Kung nag-i-English kayo inside the impeachment court, ito kasi yung outside the impeachment court, ito yung pagkakataon ng bawat kampo na magpaliwanag sa publiko kung ano yung mga naganap. So as long as it is not about the merits, he must not be very strict about that. And lambing ko kay Chief Escudero, sana maging fair siya sa lahat ng kanyang rulings.
1: Okay.
0: And go ahead, partner. Oh, go.
1: Naalala ko kasi, parang ang attitude or ang pinaka-source na ng balita ng mga Pilipino ngayon, online. And marami sa balita ay nakukuha through Facebook. So, pag in-imagine nyo yung feed natin sa Facebook, yung algorithm ang naglalagay ng mga information, ng memes, ng viral content na makikita ng tao. And ang napansin ko, especially with the impeachment, ang lumalabas na viral, yung banatan ng magkakaibang councils or yung sagutan ng magkakaibang councils or yung continuous na, kumbaga, ay yung show behind the impeachment and less about the substance. Mm-hmm. So parang how do we bridge naman yung ganitong requirement na ng platform, it requires virality para makita ng tao, para man lang pumasok dun sa feed kasi hindi na nga hinahanap ng mga tao. So if it requires virality, tapos yung substance has national importance, yung substance has a democratic value, mm-hmm, paano natin siya pwede kayang i-bridge? Is there any experiments that we should try towards
3: She's the expert at this.
1: Diba?
2: Siguro, ano, let's take advantage of technology, right? Mm-hmm. Dahil nga uso yung mga soundbites, uso yung mga memes, then why not use it to their advantage? And I'm talking to the prosecution and the defense. Mm-hmm. Mag-soundbites din kayo, diba? Mag-memes din kayo. As long as you are doing, you know, what you are doing is factual. Huwag kayong magpapalaganap ng fake news.
1: Yes.
2: So, okay lang naman gumamit ng mga pag-viral or pag-trending as long as hindi ito panloloko or pang-uuto sa mga tao.
0: So, you mean, Attorney Jen, dapat mag-TikTok na rin sila Kong Zia?
2: Why not?
3: Hero po. Haji
0: ba kayo dyan, Kong Zia?
1: Hindi naman kasama sa subjudicial rule of the
2: prosecution, ano, at prosecution PH.
3: Pero ako naman, I view it as an advantage.
1: Mm-hmm. Yes.
3: If we are talking about paano makakuha ng interest ng taong bayan. Kasi, let's face it, di ba? Hindi naman lahat ng tao ay may pasensya na manood ng sa pagkahaba-haba ng trial, di ba? So, kailangan mo talagang kumuha ng mga highlights doon. So, I don't see that as something wrong. Ako, I would even treat that as something that would give the credit, I mean, attract many viewers as possible. Kasi doon sila na doon nakukuha yung interest nila sa mga ganun. Pero tama nga yung sinabi ni Doc Jen, Attorney Jen, na talagang kailangan mo lang talaga

0: maging innovative eh. The way you present your messaging to the public. But as long as, tama nga, yung sinabi niya again, Attorney Jen, na it should be within the context of the real discussion of the court, no, in the court. So hindi siya dapat lalagpas, hindi dapat magsusupply ka ng hindi tama na information. Mm-hmm. So I don't see that as a disadvantage. Mm-hmm. As I see that as a way to attract and invite more viewers.
1: Mm-hmm. Baka po kasi nga issue siya ng hindi naman sa hindi nila gusto talaga makinig. Kasi kung gusto nila, talagang gagawa sila ng paraan para makinig. Pero kasi nagbabago na rin yung lipunan natin. Mababa na yung attention span.
0: Yeah, that's correct.
1: Baka mamaya hindi uubra yung buong impeachment trial. Baka nga pwede tayong mga 30 seconds sa TikTok or Reels or Stories, di ba? Well, oh, syempre hindi lang naman ito pwede na kami lang po ang dumadal dito dahil maaari po kayo makisali sa aming huntahan. Mag-comment lang po sa post sa Facebook page ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. At syempre, babasahin po namin ang inyong mga opinion at komento sa segment na Take It or Cleave It maya-maya po lamang.
2: Yes, gagawin natin yun kahit wala si Cleave. Sa ating pagbabalik, kasama pa rin sina Attorney Jen at Congressman Zia. Pag-uusapan natin ang pagharap ng ilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dito lang yan sa
3: With Due Respect!
1: With Due Respect!

0: papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
2: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
1: Kasama si Maan Makapagal, Dieters at Sandro Ochona.
2: Siyempre, siyempre, siyempre.
1: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30, DZMM Teleradio at PRTV Manila Channel 31. Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.
2: Matutok pa rin kayo ha, dito sa With Due Respect, kasama ang Team Pinas, minus the boys, only Ina is left. Now let's take a deep dive sa week 9 ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Noong Martes, tumistigo ang dalawang opisyal ng Philippine Army at inaming nagulat na ginamit ng Department of Education ang ipinalabas na certificate para patunayan ang paggastos ng confidential funds.
3: At noong Miyerkules, isinalang din ang hostile witness na si Attorney Michael Poa bilang dating opisyal ng DepEd. Sa pagdinig, inamin ni Poa na nalaman lang niyang may security officer ang DepEd sa pagdinig ng kamera noong 2024.
2: Kinumpirma rin ni Poa na sinita ng Commission on Audit ang kakulangan ng dokumento sa liquidation report ng confidential funds ng kagawaran noong 2023.
3: Yes, at natanggap na rin ng House Prosecution Team ang kopya ng bank at tax records ni VP Sara. Pag-aaralan ng prosecution kung maaring maging ebidensya ang mga dokumento sa ikalawang article of impeachment na may kaugnayan sa sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Kaya naman, ang tanong ng bayan, may sapat na bang mga ebidensya para mapatunayan ang mga akusasyon laban sa Vice Presidente? Lahat ng yan, sasagutin natin sa
2: Deep Dive!
1: Ready ka na ba? Deep Dive!
3: Ang dami.
2: Ay, ayun nga, Kong Zia, Attorney Jen, dahil nga ang malaman, ano, malaman yung mga napag-usapan nitong linggo sa impeachment trial, hindi po ba sapat na yun para mag-move on na tayo o may mga bahagi pa na kailangan pang ma-discuss?
4: Meron pa. Mm-hmm. Kasi unang-una, hindi pa tayo tapos sa DepEd confidential funds. Mm-hmm. Ito lang yung narinig natin dun sa dalawang army officers. Mm-hmm. Ito lang yung revelation na natanggap o napangkinggan natin mm-hmm. na teka lang, mukhang may misrepresentation. Mm-hmm. There was already that deception from the very beginning. Mm-hmm. If you... Diba? If how you describe mm-hmm. yung manner na kung paano ni-request itong certificate, there was really that that deception. Kasi bakit mo gagamitin isang bagay na hindi naman yon yung purpose ng pagbigay sa'yo? Mm-hmm. No? Diba? Mm-hmm. Iklaro naman yun. Pangalawa, yung paano ginamit yung confidential funds ng DepEd mm-hmm. doon sa particular amount na subject for an AOM. Kailangan natin marinig si Fajardo kasi parang may pattern similar with OVP how they handle the confidential funds, and si Attorney Poa, unfortunately, he was made to troubleshoot. Wala siyang alam eh. Mm-hmm. Diba? So parang nilagay siya sa isang position na wala siyang alam. What's so surprising about that and unusual, if I may use that term, unusual is that wala nga siyang alam, pero how come he was really that confident about his answers. Mm-hmm. Diba? Doon sa AOM. Mm-hmm. Na yun nga ang naging discussion right after the presentation or the cross or the recross of Mr. Poa na, teka lang, bakit you are saying that you don't have any idea and then here you are with all these documents, with all the response that you provided to the AOM, as if the language that was used in that letter is that you're confident that the confidential funds was fully implemented well according to the AOM, and the Army knew that the YLS, the Youth Leadership Summit, mm-hmm. was successful primarily because of your information gathering.
5: Mm-hmm.
4: So, parang hindi siya that, yung reason na yun does not hold water. Why? Because the Youth Leadership Summit has been existing and going on mm-hmm. since 2002.
3: Mm-hmm.
4: Wala naman tayong naririnig na confidential funds. Why suddenly, when the Vice President was really eager to hold the confidential funds, lumabas itong mga issues na to? So you always go back, trace back your steps to the previous mga testimonies of the witnesses, and nabubuo yung storya na meron talagang appetite.
3: Mm-hmm.
4: No? Na kumuha ng confidential funds na yun ang unang-unang ni-request when they assume office. Kasi wala sa GAA eh.
5: Mm-hmm.
4: Yung immediate predecessor kasi niya, walang confidential uh-huh. funds.
2: So anong espesyal, yun yung tanong nga, anong espesyal sa noong pag-upo ni VP Sara Duterte para gumamit ng confidential funds mm-hmm. na wala naman sa ibang vice presidente, at nung pag-upo niya, ginamit ito para sa isang proyekto na nag-i-exist na before, yeah. na hindi naman din gumagamit ng
3: confidential funds. Uh-huh.
4: Kasi it's a multi-stakeholder event eh.
3: Yeah. Oo nga.
4: Hindi lang, ang lead agency ang AFP.
3: Mm-hmm.
4: So whether or not the DepEd participated in that event, it does not matter.
3: Right.
4: Does not matter. It will still continue to exist. So, bakit nung sumali sila this time around with the confidential funds, mm-hmm. sinasabi nila, it led to the success. E, wala namang success na may pakita sila other than the event happened. And that's exactly what the certification from the AFP provides. Mm-hmm. There was an event, but they cannot even assure the public or the court na meron talagang exchange of mm-hmm. the gathering of information.
5: Mm-hmm.
4: Diba? Ay, ibig sabihin nyo ba, ito sila, Miko Harina, sina Mr. Pagong, si Mr. Pusa.
3: Correct.
4: Diba? Ang nagbigay ng information. Now, granting for example that those information were used for the success of the YLS, ang next question is, okay, so saan yung mga resibo?
3: Oo.
4: Ng mga medisina, saan yung mga resibo ng mga goods, saan yung mga resibo ng ng mga furnitures na pinambili nyo. So kung masagot naman nila yon, why did it have to take for the confidential funds of the DepEd na gamitin doon sa mga areas where i-expose mo yung possible. Kasi 15 to 30 years old yung participants.
3: Mm-hmm.
4: Next question, who are your participants?
3: Mm-hmm.
4: I'm sure dapat mag-provide nila yon. Kasi hindi naman to yung mga informants eh. Uh-huh. Kung hindi nila ma-provide, are you telling me that your participants are Miko Harina, Mr. Pusa, or Ms. Mm-hmm. Tapos, kung sila yung participants, at the same time informers, ngayon, bakit ka gumastos? But why do you expose them to such a big event? Eh, di ba dapat yung security ng identity ng mga informers mo, dapat hindi mo sila ipakita? Kaya nga, 16 million ang binabayad mo sa safe house eh. The assumption is that you meet your informants there so that they can be secured also, their identity. So everything does not add up, no? All the explanation, paiba-iba.
5: Mm-hmm.
4: It's not even an explanation. To me, it's palusot.
2: Uh-huh. Mm-hmm. At yun nga, kung kasi nga, yung confidential lang doon ay yung pondo. At up to some extent, possible yung nagbenta ng impormasyon. Ang hindi confidential doon, yung participants doon sa mismong event.
4: Yeah, exactly. So who are the participants, di ba? Sino yung participants ng DepEd? Don't tell me na proud kayo eh, naging successful yan eh. Kaninong, anong estudyante, anong school ang
2: ang nakisali doon.
4: Ngayon, kung sinasabi nila, hindi, kasi gathering lang of information, then we go back to the previous question. Okay, kung gathering of information, bakit una, ba't hindi daw sinabi ng AFP, hindi naman kailangan ng confidential funds. In fact, ginagastos lang namin is, I think, less than 100,000.
3: Mm-hmm.
4: Diba? So bakit mas sobra pa yung information gathered from the exact amount of money needed for this multi-sectoral event to be, you know, in the first place, be successful. Mm. Mm. So, sabi ko nga, hindi justification, palusot lang talaga.
2: Ito, partner, na susunod ko, tatanungin. Oh, sige, go ahead muna.
3: Naisip ko lang din kasi kung confidential funds, di ba? May parang may assumption doon na meron kang gustong matagpuan na impormasyon na otherwise hindi mo makukuha without this kind of resources. Yeah. Samantalang katrabaho nila yung AFP dito. So, parang what does the DepEd have?
4: What is so important?
3: Diba?
4: What is
3: so kailangan sa kanila ng galing na hindi kaya gawin ng AFP.
2: Exactly. At yun nga, partner, naisip ko. So, meron din naman palang punto, no? Yung pag... Siyempre, hindi ko natatanto kay Kong Zia kasi baka mamaya mapagalitan tayo. Pero kasi itong tanong ko, yung paggamit ng prosekusyon na abogadong walang alam, may basihan naman pala, Attorney Jenna, no? Dahil nga, considering na hindi niya talaga alam, kumbaga siya nang yung inutusan na sumagot doon sa OAM.
5: Mm-hmm. That is what he is claiming, right? Mm-hmm. Kaya may may bahid ng katotohanan yung salitang abogadong walang alam, meaning you have no personal knowledge of what is happening. But then again, it's so ironic na napakataas ng iyong posisyon, lahat not just Attorney Poa, ha? All the witnesses we've, you know, seen so far and heard so far, their common answer was wala akong alam, wala akong personal knowledge how these funds were used. So it begs the question, pero ito pala, may common sila na tao na binabanggit.
2: Ah,
5: Vice President Sara Duterte. So it begs the question, si VP Duterte lang ba talaga ang nakakaalam kung paano ginamit ang mga pondong ito? Because it's so, I think it is quite an insult to the Filipino people, for lack of a better term, napakalalaki ng sahod nyo. Pero wala kayong alam sa mga nangyari or kung paano napunta, kung kani-kanino, kina Miggy Mango, kina Pagong, kina Fiona Villegas, ang mga daang-daang milyon. And on that score alone, at least that is gross negligence under the law.
2: Yeah. Eh pero yun nga, Attorney Jen, hindi ba parang kakaiba din na yung ganong klaseng level, yung level na nasa ibaba na dapat eh hindi na alam nung pinakapinuno ng isang ahensya, siya lang yung nakakaalam? Hindi ba parang medyo nakakaduda na bakit may ganong angulo?
5: Exactly. And ayoko namang tawanan. Okay. I want to respect those supporters of VP Duterte na nagsasabi sa social media na ano ba yan? Wala namang napapatunayan yung prosecution. But with all due respect po, no, sa batas po tayo mag-focus. Under the Joint Circular 2015-01, kung ang isang public official or ahensya ay hindi niya maipaliwanag kung saan niya dinala ang mga confidential funds, there is a presumption under the law na ito ay ginamit mo sa iyong personal na use. So, ang burden of evidence po actually ay nasa defense para patunayan once and for all saan nyo dinala ang pondo ng bayan.
4: Pwede po malakpak.
5: Yes! <It's> universe!
2: Okay, pero five out po muna tayo, ha? Dahil sa amin pong pagbabalik, alam niyo naman po natin kung sino ang lucky winner ng ating ruleta, bakit siya naging usap-usapan sa mga kwentuhan, at kung meron bang nabato ng laptop? Well, hindi natin yan alam. So dito lang po yan sa
3: With due respect! Yes.

0: too kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Papaya. Kutis sulit ang glow up.
1: ECS. Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
2: Feasible ba to? Di ba yung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
1: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
3: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
1: Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga. Sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31.
4: May nagbago? May arte? May budget?

0: side. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ECS.
1: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31.
2: Okay, nadagdagan tayo ng isa.
3: Yes.
2: At ito pa rin po, ang With Due Respect kasama ang Team Pinas. Muli ako po si Ina Gakad.
3: At ako naman po si Zandro Ochona.
4: At ako po ulit si Attorney Jen Reyes.
5: At ako naman po si Lano del Sur First District Representative Zia Alonto Adiong.
6: And marhay na hapon po sa ating mga kababayan. Ako po si Cheska Persia. Excited na rin ba kayong malaman kung sino ang iikutan ng ating ruleta? Excited na excited ako as a guest host. Tulad ng dati, quick comments lang sa matatapatan ng mahiwagang ruleta. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede rin kayong maki-join. Share your thoughts sa live stream sa ating DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook page. Ito ang ating Magic Ruleta!
1: Okay. It's time! Ikutin ang Magic Ruleta!
2: Let's go! Go, Ruleta!
6: Go, Ruleta! Susunod pa lang natin si Attorney Jen tsaka si Rev Zia mamaya.
3: Ayan!
2: Ang unang lumabas sa ating ruleta, walang iba kundi si Vice President Sara Duterte.
6: So alam natin si Rep Zia bawal magsalita dahil sa subjudice, no? So
3: Hindi naman siya covered.
6: So quick comments
3: sige,
6: about...
3: Sige, do the honors.
2: Ang sabi niya lang magsak.
3: Quick comment.
6: Ano po ba ang latest si Vice President Sara Duterte ngayon would be her grave threats. She just posted bail.
5: Yeah, and yesterday nakita po natin, napaka-ironic kasi kung sino nagbanta, ay siya pa yung natatakot.
6: Yeah.
5: Diba? So, pangalawa, yung sinasabi niyang takot siya. Ako, ang observation ko doon is not really about takot kasi remember, she is one of the most protected and one of the most secured individual in the country today with more than 100 security aid. That should not give her any reason to fear for her life. Mm-hmm. Diba?
6: Yes. Yep.
5: At yung the way, you know, the courtesy was extended to her, nakita natin na sabi nga nung iba, bakit ba parang iba yung
3: treatment,
5: yes. Diba? Mm-hmm. That's how the courtesy was extended to her to a point na ang mga police at that time was really keeping their distance. So sinasabi niya, so fearful daw siya, ayaw niya pumasok doon sa korte para mag-post ng bail despite the insistence of her lawyers na nandun naman kami. I mean, for no one in his right mind would ever do such a thing to harm her inside, knowing that cameras are front and center, back in, di ba? So, it's not really about fear sa akin, napansin ko. It's her denial or it's her not acknowledging policies, not subjecting herself to regular policies, no? And this been consistent with her. Hindi siya umattend ng mga formal invitation. Anything that she thinks, any policies that she thinks are adversarial to her, hindi niya nirerespeto to the court, ang mga kapulisan, which is contrary to what she has yung expectation ng tao at saka yung oath na kanyang sinumpaan.
6: I agree with Rep. Z, you know, more on denial to. No, going to Attorney Jen, alam natin parang common knowledge na kapag Friday afternoon, you cannot post bail. Pero I see a lot of comments from netizens na parang, does it look like she is above the law? What do you think about that, Attorney Jen?
3: At saka yung mugshots, hindi nag-mugshots, nagbigay na sarili niyang picture. So, para lang nag-apply ng passport. Ay, hindi, yung passport nga ngayon. Sa passport,
2: hindi
3: ni-picturean ka na. Pero nagdala siya ng sarili niyang picture.
4: Well, it is so unfortunate, no, na nakikita natin, another manifestation na naman ito na kapag makapangyarihan ka at mayaman, tila ba may special treatment ka under the law? Pag mahirap ka, kakalbuhin ka na agad dyan. Pag susuotin ka na ng orange na, ano, na t-shirt at kung ano-ano pa man ang gagawin sa'yo, which is a bad example.
3: Natulad ng nangyari kay Jinggoy Estrada.
4: Exactly.
3: Na senadora ng Pilipinas.
4: Yes, and as to her fear, with due respect to VP Sara.
3: With
4: due respect to VP Sara, bakit po kayo natatakot? Eh, daan-daan po ang security ninyo, unang-una. Mm-hmm. Pangalawa, if you are fearing that, for example, the administration wants to kill you, that would be an utterly stupid move for the administration. Yes. Kasi sila ang unang pagbibintangan. Mm-hmm. And hindi naman po kayo papasok sa kulungan. Magpa-process lang po kayo ng bail nyo. So, yung nakita ko kahapon, parang ano yon, manifestation na tila ba sanay sa special treatment si VP Duterte, kaya parang very new sa kanya lahat ng pagsunod sa tamang proseso. Mm-hmm. And count your blessings po, kasi sukdula na due process ang pinakita sa kanya. Biruin mo, media coverage. Police men are there. And kahit Sabado, talagang napakaswerte, bukas na bukas ang korte. Makapag-bail lang po kayo at makapag-submit ng iyong magandang photo.
3: Pero,
5: this is not to trivialize.
4: No? Yeah.
5: This is not to trivialize kung ano yung fear na nafe-feel niya. Diba? Kasi lahat naman tayo, di dapat natin baliwalain. No? Lalo na yung isang tao nagsasabi na I fear for my life. But, there's a perfect avenue for you to say na merong threat sa akin, kasi that's her claim eh.
6: Yeah.
5: She's been receiving those threats since 2023.
6: Mm-hmm.
5: Pero the way that I see it, dapat bakit hindi ka nakipag-ugnayan?
6: Mm-hmm.
5: Kasi ang NBA sabi nila may Oplan Romanov ang claim nila. You give information so that we have some lead to initiate our investigation. Eh, hanggang ngayon wala.
6: Mm-hmm.
5: And since 2003 up to now, yung pag ikaw kasi may tumatanggap ka ng mga banta o you fear for your life, the first thing that you do is to prioritize your own safety. Kasi life and death yan eh. Mm-hmm. Diba? Hindi yung nagta-travel ka abroad. I mean, diba? The first thing that you need to do is to go to the authorities and make known na meron talagang banta sa sarili ko and provide information. It is not an indication of a fearful person to request for air travel abroad. Diba?
6: Mm-hmm.
5: At priority mo dapat yung sarili mo, yung pamilya mo.
3: Sige, go ahead.
4: She mentioned din kasi na wala siyang tiwala sa mga korte.
3: I was about to go there. Sige, Attorney Jen, go ahead.
4: Wala siyang tiwala sa mga pulis. And coming from a vice president, I feel sorry for judiciary and abogado.
6: Yeah.
4: I feel so sorry for the judiciary na napakadami kong kilalang napakasisipag at mga straight na mga huwes at justices at mga masisipag at mga principled na mga police. So for her to say that, it is quite unfair to the PNP and to the judiciary as well. I mean, bite the bullet. Face the music. Ano yun yun na lang po? Ito, sasabihin na naman nila, baka sabihin, dilawan tayo or what. Pero just a juxtaposition, si former Vice President Lenny Robredo, patong-patong ang mga kasong final sa kanya. Did she do that in public? No, she just...
3: Naabogado rin, ha?
4: Naabogado rin. She just faced it quietly and then nanalo siya sa mga false accusations against her. Walang drama, walang media coverage. So sana po dapat ganun.
3: So two points yung gusto kong isunod dyan, Attorney Jen. Una, pwede bang magkaroon ng disbarment case dun sa kanyang pahayag na wala siyang tiwala sa hudikatura dito sa Pilipinas?
4: Mm-hmm.
3: Tingin mo, Attorney Jen?
6: We don't want to put her in that spot.
4: Yes,
6: no?
4: Yes.
3: So it's a possible.
4: Let's not preempt that.
2: Oh, it's possible naman daw in this world.
3: At pangalawa.
4: Nakadepende rin kasi yan sa circumstances. Pero sige, I will attribute good faith on unbecoming.
5: Let's just say that that's unbecoming of a lawyer and unbecoming of a public official.
6: Kahapon may nabasa akong statement. Those are very troublesome remarks.
5: Yeah. Diba? Ito, napaka-troublesome.
4: Sa ano, kami yun, mai-indirect contempt kami kapag gano'n, judges.
3: Yeah. Pero siya, pwede niyang gawin yun.
4: Eh, tingnan natin kung i-indirect contempt siya ng judge.
3: Sige, titignan natin yan.
2: Nakaka-frustrate pa, gusto ko lang idagdaga, nakaka-frustrate kasi kita mong, yes, there might be some level of truth dun sa takot niya, di ba? Kung talaga namang, ang tagal-tagal na niya, ilang taon na niyang iniinda yung mga threats to her life. Pero sa akin, kita mo, nag-request siya ng media. Meron siyang team, meron siyang mga supporters with their own handy phones, di ba? Smart cams. At sa akin, parang, she is trying to play the victim. May victim script siyang pinapakita sa mga tao na natatakot ako, kawawa ako, na para bang nakakalimutan ng taong bayan, paano ka magiging victim? Eh, pangalawang pangulo ka ng isang buong bansa. Paano ka magiging victim kung actually ang dami mong access to resources, funds, katulad na lang ng confidential funds, at higit sa lahat, anak ka pa ni dating presidenteng Rodrigo Duterte na siya mismong humabol doon sa mga alleged na mga drug addicts tapos pinagpapapatay yun. So sa akin, kung meron kang history, family history of violence, meron kang family history of political office, nasan doon ang pagka-victim?
7: Yes.
2: So sa palagay ko, in retrospect or in like this whole act, parang hindi siya fearing for her life, pero baka fearing for all the lies that are gonna come out and people are gonna see na actually, madam, it's time for you to face the music, it's time for you to be accountable.
7: And to add to that, nakita na ng mga ating kababayan yung inconsistency sa script ng mga DDS. Kasi ang unang script nila, bakit sa dahig nililite si Tatay Digong? Hindi ba dito dapat sa mga korte natin? Kasi we don't trust international courts. Ngayon naman, coming from her daughter herself, I don't trust the Philippine courts. So wag din natin iuwi sa Tatay Digong.
4: Itong na sila.
7: Yung kakagulo na yung scriptwriter nila.
3: At pangalawang punto ko, Attorney Jen, hindi kaya, bakit hindi kinwestiyon ng kampo ni VP Duterte sa QCRTC branch na yan? Na eh kasi ang lumalabas sa script nila ay impeachable ako, hindi ako dapat ano. Bakit hindi 'yun ang ipinunto nila para nga hindi na magtuloy-tuloy itong kaso na sinasabi nila na may immunity daw from suit ang pangalawang pangulo? Bakit hindi 'yun na ang ipinush nila? Dahil ba mawawalan ng saysay din o pwedeng magsunod-sunod yung pagsasampa ng kaso sa kanya kung 'yun yung magiging dahilan nila at ipupush nila na naratibo?
4: Kasi nga maling-mali yung naratibo.
7: Mali.
5: The very start.
4: Ako po kasi, nagbabase ako lagi sa batas at sa konstitusyon.
3: Dahil may libro rin kayo.
7: Konstitusyonalisto
3: kasama natin, ha?
4: Kasi po, napakadaming desisyon ng Korte Suprema na ang presidente lamang po, during his term or tenure, ang may immunity from suit. So kung vice president ka and all the other impeachable officials, you are not immune from suit. At gaya nga po ng example ko kanina, bakit naman nung time ni former VP Lenny Robredo, hindi naman siya nag-claim na immune siya kasi siya ay impeachable official. So, tama na po yung false narrative. And doon naman po, well, kung gusto nyong magpauto, di magpauto kayo.
5: Dadagdag ko rin, no?
3: Okay.
5: Akala ko ako yung ano mas pala to si attorney. Ako alam ko, hindi ako, correct me if I'm wrong, ah. Pero I think previous administration, they filed a case against the vice president.
3: Yes.
5: It was, diba? That alone, sabi mo nga, bakit pag favorable sa kanila yung batas, tapos grabe nila tong i-emphasize.
7: Yes.
5: Pero pag feeling nila hindi tagilid sila sa batas kasi may nagawa silang hindi maganda, tapos kailangan nilang managot, parang wala nang saysay yung batas at wala silang respeto. Kasi if we follow that, the event that happened in the previous administration, that would have been a perfect reason for them to realize na hindi sila immune sa suit.
7: Yeah.
5: Because her father, the administration of Digong, former president, Duterte, filed the case. If I'm not mistaken, filed the case against the vice president.
4: So many cases.
5: Ibig sabihin, that alone would give you an idea na hindi sila, hindi dapat, at saka wala sa batas nga, na immune from lawsuit ang vice president.
7: Ayan, kung nandito lang si Attorney Dino De Leon, sasabihin niya, ikaw ha, hindi ka immune from suit. At dahil dyan, go, Roleta!
4: We miss you! Next na person.
2: Meron.
7: Susunod na lumabas.
3: Oh, sino yan? Sino yan?
7: Attorney Pedro Pagalosa and Attorney Sheila Sison.
5: Oh, diba? Of course, one-sided ako, diba?
7: Siyempre. Pero ang pinaka recent sa kanila, yung kanilang naging sagutan no, during the impeachment trial wherein Attorney Tolosa was saying na si Attorney Michael Poa ay yung abogadong walang alam. Not meant as an insult. Pero dahil yun lang ang lagi sinasabi ni Attorney Poa at sinagot naman ni Attorney Sheila Sison that is very unethical. Pero kinorrect naman ni Attorney Tolosa yung kanyang misinterpretation. Oo,
3: na ironically, parang pinasosyal lang. Kasi pwede, ang sabi ni Attorney Sison, pwede naman daw tawagin na no personal knowledge. So in English, so wala lang. Wala lang. In Tagalog, di ba? O yun nga, Attorney Zia. Ay, Attorney Zia. Attorney Jen.
7: Attorney Zia.
5: Well, una-una, hindi naman siya it was not said in a manner na insultuhin talaga yung mismong you know yung mismong personality ni Attorney Poa. And I think Attorney Poa already knew.
7: Yes.
5: Kasi walang hindi naman siya nagsalita. After that, after ng trial, hindi naman din siya nagsalita na it was an insult. In fact, nung pagkatapos nung trial, nakita niyo pa na nag-usap sila. I think it was in the context na mismo si Attorney Poa na nasabi niya during the series of hearings, investigation na kung saan umaten siya, sinabi talaga niya na wala siyang alam. And he reiterated that in the witness stand when he was asked, may alam ka ba? Wala siyang alam. So in that context, wala talaga siyang alam, di ba? So hindi ko alam kung paano, how would you describe it, di ba? Kung na paano bumaba masabi sa korte na
7: how else would you say it?
5: No, there's no other way, di ba? But I think it's a way for, kasi naiintindihan ko naman kung bakit hinighlight 'yon.
7: Yeah.
5: Ni Attorney Sison kasi of course one-sided din sila. So adversarial naman talaga yung nature ng pagharapan ng bawat panig. So inakita nila yon just to highlight na okay, part of their strategy maybe is to yun ang mapag-usapan at hindi yung merits ng pupwedeng mailisit na information from Michael Poa.
3: Diba? Eh baka may senador na naman na magsabi dyan na dapat ang prosecution daw maging bukas sa lahat ng panig, ha? Baka naman na nagsabi yan, eh, pero hindi po ganun, ha? Ang prosecution ay one-sided at ang depensa din one-sided. Dahil paano may magtatanggunin din yung depensahan mo kung hindi ka one-sided?
5: Pero nag-apologize na si Attorney Tolosa doon, ha? Nag-apologize naman siya, eh. Right there and then, sinabi naman, it was not meant to be an insult.
4: Yeah. Ako para sa akin, kung soundbite man ituring nila yun, edi so be it, soundbite. Mag-soundbite din sila. Kasi nga, gaya nung usapan natin kanina, this is one of the methods para yung interes, di ba? Yeah. Ma-sustain yung interes ng mga netizens and ng mga Pilipino. And kay Attorney Tolosa, I commend his calmness, right? Yeah. His relaxed demeanor. And sabi ko nga po, no, hindi po porket mahinahon ng isang abogado, eh mahina na ito. Minsan po, kung sino pa yung mga kalmadong abogado, sila pa ang magagaling. And in fairness din naman kay Attorney Sison, of course, girl power. Of course, I know that she is a brilliant lawyer and fierce lawyer. Yun nga lamang po, medyo sumobra siya dun sa pag-object niya. Kaya lalo pang na-diin at nag-trending yung phrase na ang abogadong walang alam.
7: Oh, ayan. So, on that note.
3: On that note, ang abogadong maraming alam sa konstitusyon kasama natin ngayong hapon.
7: Go, Go Roland! Okay.
3: Ayan, sino yan?
7: Ang lumabas naman, ang mag-ina. Senator Loren Legarda and Congressman Leandro Leviste ng Batangas.
3: Nasaan sila?
7: Asan ba sila? Maghanapan tayo dito. Where are you? Pero nasa Facebook sila palagi, ah. Laging may post ang kanilang social media team.
3: Laging may statement.
7: Correct.
4: Yeah. Di ba yan matitrace?
7: Ang alam ko, nagsalita pa to sa sa House of Representatives. Sabi niya, nasa na yung ibang congressman? Sabi ni Rep. Leandro. Pero ngayon, siya ang nasaan na.
3: pero... Ayoko sabihin.
7: Ipasa natin.
4: Basta ay, ano na lang kung nasan sila.
3: Ina, ikaw. Ano ba?
2: Ito kasing bakina na to. Parang hindi naman daw nagtatago.
3: Ay, di ba?
2: Pero merong kaso.
3: Baka may bit na baguette. Kasi nagpunta daw na... France. Baka nasa Paris.
7: Nee, pero hindi ko talaga makalimutan tong dalawang to kasi ang taas ng bill ng kuryente namin eh.
3: Ah.
7: Diba? Di yung mga sana dahilan, instruments para bumaba yung babayaran nating mga kababayan. Pero naaalala kita palagi.
3: Kasi Senator Judge kasi isa, ano itong nangyay pabaran si Kong Sigaw? Wag na, wag na. Si SSUD, Attorney Jen.
4: Oh, nasa na kayo, mga Ben?
7: Pero Senator Lawrence, sayang kasi, di ba, sana mapapakinggan mo yung mga statements to be able to give your impartial judgment.
4: Tsaka may serious lung illness daw po, no? We commiserate with her, pero with all due respect din po, we need proof na may totoong sakit. Kasi unfair naman din po, eto na naman ako, yung iba nating kababayan, pag nagkakasakit, walang choice dito. Pipila sa PGH, pipila sa mga public hospitals, pero pag, porque senador, pwedeng mag-extended medical leave. Patunayan muna po na totoo yung serious lung illness na yan. And kung totoo man po, of course, gusto namin gumaling kayo.
7: Yeah.
2: Oo, gusto natin gumaling sila para makasagot sila dun sa kaso pa eh. Diba? Hindi pa tayo resolved sa kapalpakan ng solar para sa bayan.
3: Oo nga, tama. So, tsaka kulang pa yung binabayaran na kasi yung multa, di ba? Parang portion.
7: Correct.
3: Ay, paano?
7: Dahil dyan, dahil di namin kayo mahanap. Go! Roleta! Ombudsman Boying Remulla.
3: May umugong kasi.
7: Parang may bago sa balita sa
3: parang
7: kanya,
3: may umuugong na parang balak yatang mag-Korte Suprema. Pero pinabulaan na niya na sabi niya hindi daw siya nag-a-apply.
7: Kasi retiring na, no? Forced retirement yung ating current Supreme Court Chief Justice. Mm-hmm. Kaya naghahanap sila ng bagong pamalit.
3: So, pero ang tanong din dyan, dahil nga nagtuloy-tuloy na itong kaso ng grave threats sa QCRTC, hindi ba dapat kumikilos na rin ng ombudsman para doon sa ibang pangkaso, yung plunder case ni VP Sara Duterte? Parang pakigalaw nga po ang baso. Yan yung sinasabi ng mga netizens over the weekend. Ha? Parang pakigalaw po yung baso. Parang ano na nangyari? At yung mga sinasabi niya doon sa ibang mga personalidad, ha? Pero parang tahimik kay VP Sara Duterte. What can you say, guys? Attorney Jen.
4: Well, kay Mr. Remulla, no, feeling ko naman hindi talaga siya mag-a-apply as Chief Justice. Okay. And ako naman, kung nakikinig si Pangulo, no, parang pakiramdam ko mas makakabuti kung within the Supreme Court na. Kung sino na yung mga associate justices ngayon, yun na lamang ang gawin niyang Chief Justice kasi alam na nila halos lahat ng trabaho doon sa Supreme Court, no. Doon naman sa plunder charges ba, in fairness, hindi lamang naman dapat si VP, di ba? Kung sino rin po ako, with due respect, yung mga ilan din nating senators na di umano ay nai-involved sa mga scandals din ng corruption, dapat po bilisan na natin para hindi rin nasasabihan, di ba? Na parang mga pro-Duterte senators lamang ang nakasuhan para yon maging fair din po tayo. Kayo, Kong.
5: Well, unang-una, pwede copy-paste ko na lang siya. doon po sa issue ng Chief Justice, I think very clear po, categorical po naging answer niya na wala talaga siyang interest, diba? Na mag-apply for the Chief Justice. Doon naman sa cases of plunders, naniniwala pa rin kasi ako na haste makes waste eh. You're talking about filing a plunder. Ang quantum of evidence when you file a case, alam ni Attorney Gento, is beyond reasonable doubt. So ako, kung ano yung pacing ng ombudsman, let's give them the time to kung ano yung mga kailangan pa nila, because in the filing of case you should not, there's no stone unturned, ika nga, diba? But what is important is the case has already been taken custody, or the ombudsman has also taken cognizance of this. So
7: yes, ang huli kong narinig kay ombudsman is that nabigay na ng mga kaukulan sa kanya, I think included si Senator Ping Lacson, ang mga evidence against Senator Alan Peter Cayetano. So, titingnan niya daw itong lahat bago pa mag-proceed with the further processes. At dahil dyan, go Roleta!
3: Go Roleta! Ay!
7: Orange na orange.
2: Ayan. Naka-orange t-shirt.
3: Rodante Marcoleta.
7: Si Senator Rodante Marcoleta.
4: Oh, yeah. Oh, naman, kung mauna.
2: 75 like, million pesos.
3: Oo nga. Yes.
7: Okay. Osandro.
3: Ano? Bakit ka natatakot ka ba? Natatakot ka ba, Cheska? Oh, hindi. Eh, yun nga, ano. Alam mo, yun nga yung tanong. Kasi parang may balak siyang mag-post ng bail, ano? Mm. Dahil nga, ang tanong niya, actually, kung titingnan natin, alam mo, parang, bakit nga ganun, ano? Gusto niya mag-post ng bail? Eh, kasi nga din naman, parang meron tayong nakikitang pagkukulang dun sa bahagi ng ombudsman. Mm-hmm. Kasi nga naman, kung babalikan natin, at kanina nga rin, si Ombudsman Boyeng Remulla yung nadapuan ng ruleta, kung titingnan mo, yung issue rin naman kasi, kung bakit si Secretary Manuel Bonoan ng DPWH, yung dating kalihim ng DPWH, inawala doon sa mga akusado.
7: Mm-hmm.
3: Tapos, parang ang lalabas, siya yung magiging star witness. Hindi ba parang ganito rin yung nangyayari doon sa kaso naman ni dating Speaker Martin Romualdez na ang sinasabi ng ombudsman, kakasuhan, mm-hmm. hanggang sa nag-recant na. Hindi ba dapat parang bakit itong si Bonoan, yung magiging witness, eh kung tutuusin, siya yung may pinakamalapit, ano? Siya yung may pinakamalapit doon sa kung nasaan yung questionabling budget. Unang-una, siya yung humiling.
7: Yeah.
3: Siya yung humiling, yung departamento niya no, na pinamumunuan niya, siya yung humiling na magkaroon ng budget. At nung binigay na ng Kamara at ng Senado, kung saan bahagi nga si Senador Jinggoy Estrada at si dating Speaker Martin Romualdez, nung ibinigay sa kanya, siya yung implementor din.
7: Mm-hmm.
3: So bakit siya yung parang lalabas na magiging witness doon sa kabilang banda na kinabibilangan ni Senador Estrada at ng iba pa, na parang sila lang yun naman yung nag-approve. Sino ba yung nagpatupad, di ba? Mm-hmm. Parang yun nga yung tanong, Attorney Jen at Kong Zia.
5: Diba? Yeah. So, sinong gusto nyo Well, ako kasi hindi ko nasubay. We all know na kung ano yung kaso ni Senator Marcoleta, yung plunder, in relation to the campaign expenses, na hindi niya daw na
2: declare.
5: Which amounts to 70 million, di ba? The threshold is 50 million for the plunder. Ako naman, ang sa aking position is, dapat kung sino naman, ito yung nagpapakita na kung sino man talaga yung dapat na managot, dapat managot. Ganun lang naman kasimple yun eh.
7: Mm-hmm.
5: And I think I should also, babalikan po natin the way this process has been, ano, has been done from the very beginning. Ano yung nakasuhan, ano yung mga hindi nakasuhan, at yung mga active na investigation. It only proves to say na this time around, wag ho matakot yung kung sino yung nakakasuhan, kasi meron naman talaga kayong pagkakataon to defend yourselves. Mm-hmm. It's just that, in a manner of speaking, ito pong kaso niya, inaharap niya, ay unbailable because it's plunder.
7: Yes.
3: Attorney Jen.
4: Yung kay Senator Marcoleta naman po, no, if I'm not mistaken, nag-hearing na ba sa kanyang bail application, no? Kasi po ang plunder naman, if it is punishable by reclusion perpetua, before conviction naman po, ang gagawin dyan ng huwes or ng justices, idedetermina if the evidence of guilt is strong.
7: Mm-hmm.
4: Kapag po strong ang evidence of guilt, hindi papayagan ang bail. So ang ikokonsidera ba dito po ng huwes ay yung mga di umanong pag-amin niya kasi on national TV na tinanggap niya tong mga milyones na ito. Yun ba ay ia-assess ng Sandigan Bayan na evidence of guilt is strong. Kay Mr. Bonoan naman po, no, of course, I defer to the wisdom of the ombudsman. Nagkaroon na po yata ng agreement na gawin siyang state witness. And kung sa tingin po nila that his testimony is absolutely necessary and there are no other direct evidence available and it can be corroborated in all its material points and hindi siya ang most guilty, then baka sakaling pumasok talaga a state witness si Mr. Bonoan.
3: Ayun. At yung pag-iimbestiga pa doon sa ibang kawaninang pamahalaan na isinasangkot nga dito dahil mismong si dating Executive Secretary Lucas Bersamin e pinaiimbestigahan din ng ombudsman. So aabangan natin yan kung
2: madami
3: ano yan.
2: Ang ginagawa ang ombudsman.
3: Ang dami ha, in fairness ha. O e siya, o paano? Ano na next?
2: Ruleta tayo ulit.
5: Meron pa?
3: Sino kaya to?
2: Aha!
3: Sino?
7: dalawang honorable guests, Attorney Jen Reyes and Rep. Zia.
3: Oo, hindi, tanungin na lang natin sila. Siyempre kay Kong Zia, especially nalalapit na yung BARM election. So ano po nga take nyo dyan? Ano pang inaasahan natin?
5: Well, ito kasi yung product nung commitment no, na signed under the peace treaty na after the transition period, magkakaroon na ng pagkakataon na bumoto na ang ating mga kababayan in the BARM, and we're very excited kasi we are now moving towards reaping the fruit of the long years of protracted on and off negotiation. So this is the time na masasabi natin na finally yung autonomy na sinasabi, meaningful autonomy, will be not only granted but can be practiced, observed in the area of the BARM. So excited, lahat po kami excited, and we hope na magkakaroon ng election na peaceful, orderly.
3: Yes. So nga kasi yan yung talagang mithiin natin, yung talagang masiguro na kaya ng Mindanao ano, at free from the idea na pag sinabing sa Mindanao magulo. So ito yung mga paraan na ginagawa ng gobyerno para nga masiguro na makakamtan natin yung talagang kapayapaan sa Mindanao.
5: Yeah. At saka yan yung magsastabilize sa bureaukrasya ng BARM. Election talaga.
3: Ayan. Election talaga. Si Attorney Jen, kamusta naman Attorney Jen?
5: Ang dami na niya sinabi.
3: Sales mo.
7: Madaming opinion.
4: Okay naman. Mukhang ano naman tayo. Mukhang maganda naman ng royalties this September.
3: Pero yan nga, Attorney Jen, with everything that's happening, hindi ba mahirap? Parang I believe na maraming schools yung tinuturuan nyo rin, ano, Attorney Jen?
4: Yes, 6 law schools.
3: Wow.
4: Yes. From Monday to Sunday.
3: Wow.
7: Bar reviewer pa kayo, no? Yes. So good luck to your students for taking the bar this
4: sa aking
7: batch.
4: Mga future panyeros and panyeras.
3: Yeah. Tip sa mga nag
5: Kaya pasalamat kayo kay Attorney Jen kasi may oras pa siya mag-guest.
3: Jen, ano pang tips niyo for law students?
4: Law students, walang like shortcuts sa law school. Talagang dugo and pawis, literally.
7: Literal, ramdaman ko.
4: Para lang maging abogado. And just like what I always remind my students, no, na kapag naging lawyer sila, sana wag nilang kalimutang as a general rule, maging humble.
7: Yes.
4: Pero syempre kapag tarantado yung kausap nila, di ba? Pagtanggol nyo yung sarili nyo. Huwag rin kayong tatanga-tanga.
7: Wise words.
3: So dapat maging abogado kayong maraming alam. Ayan. At abogadong nasa tama. Ayan.
7: Yes po, maraming salamat, Rexy and Attorney Jen, sa ating pagbabalik. Pag-usapan naman natin ang desisyon ng Sandigan Bayan sa kaso laban kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Dito lang yan sa
3: With You Respect!
1: Kahit nasaan ka pa, mapapanood mo pa rin ang 4 Alas With Due Respect, Jess Asking, Arangkada Balita ng live sa mga digital platforms na ito: DZMM Radyo Patrol sa Estrenta Facebook page, PRTV Manila Facebook page, at PRTV Manila YouTube channel. Tuloy-tuloy pa rin ang komentaryo at paghahatid ng balita sa PRTV Manila Channel 31. Bawat issue, dapat malino sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan

0: 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31.
1: Ayan, welcome back. So with due respect, kasama ang Team Pinas. Dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas, pag-uusapan natin ang desisyon ng Sandigang Bayan ng payagang makalaya si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito'y matapos aprubahan ang hiling ng prosecution na alisin si Bonoan bilang kapwa-akusado ni Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder at graft, para magsilbi siyang state witness kaugnay ng maanumalyang flood control project.
2: Binawi rin ng Sandigan Bayan ang ipinalabas na warrant of arrest at hold departure order laban sa dating kalihim. Tinanggal si Bonoan bilang akusado kahit siya ang sinasabing humiling ng budget para sa mga proyekto kontra baha.
3: Kaya pinalaya si Bonoan, ibinasura naman ng Sandigan Bayan ang apelan ni Senador Jinggoy Estrada hinggil sa pagtatakda ng halaga ng piyansa na una nang iginiit ng anti-graft court na maraming dahilan para patunayang flight risk o maaring tumakas ang senador. Kaya naman ang tanong ng bayan, may basihan ba ang desisyong palayain si Bonoan at gawing state witness? Sasagutin natin yan dito lang sa
4: Balat Sibuyas!
5: Segment ni Attorney Dino.
3: Mayroon Attorney Dino.
0: Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
3: Yun. Yun nga, no? Yun nga yung tanong ko, no? Parang paano siya magiging state witness? Hindi po ba, Attorney Jen, dapat kapag ika'y

0: Para sa kapakanan ng mga kababayan natin, ulitin ko lang ng saglit, dapat there is an absolute necessity sa iyong testimonya. There is no other direct evidence available, kaya ka gagawing state witness. You are not the most guilty. And of course, kung makokorroborate on other material points ang iyong testimonya, tsaka ka pa lamang gagawing state witness. So it begs the question nga, no? Are you not the most guilty or are you the least guilty? Kung ikaw yung nag-implement at humingi ng mga naturang pondo. So, of course, let's all be vigilant pa rin. And tingnan natin kung the same treatment ba kay Mr. Bonoan ay gagawin din ba sa iba na sobrang blatant naman na most guilty. Kasi kung ganun, hindi pwede yun. Right? Dapat mahuli, lalo na yung mga big fish. Yeah. Diba?
1: Ayun nga.
2: Well, akin kasi sa as opposed to yung iba na mga elected na matataas ang kanilang posisyon sa gobyerno, ako may tiwala ako sa korte. Diba? Hindi yung tulad ng iba na takot.
3: Oo nga.
2: Sa korte. Ako naman ang palagi ko doon, tama nga yung sinabi ni Attorney Jen, it's really the ombudsman that can actually say, kung kasi sila yung nag-appreciate ng kaso na yan. Pero ang aking pananaw doon is, hindi ata magkakaroon ng ganung decision abruptly, knowing that the possible reaction or response from the public na take into consideration na controversial talaga ito, I don't think the ombudsman would have to qualify him as a state witness knowing with the, how controversial this issue is without necessarily looking at the evidence and then deciding that he is not really the most guilty. Ako naniniwala ako doon eh. Kasi yung magiging backlash halimbawa, is it worth it na maski yung backlash na yon, despite that, ay qualified siya mag-apply? I think the presumption of regularity in this case should also apply because the ultimate objective of the ombudsman is to run after those who are really, number one, the most guilty, and number two, who really is, who actually had a hand in designing all this loopholes in the law so that they can actually get something from the budget, no? In relation to the issue on flood control, infrastructure, etc. So ako, I give that as something that as much as possible, hindi talaga dapat maunang-una ma-compromise yung kaso.
3: Yeah.
2: Kasi if applying and then granting the application for a state witness strengthen the case, okay yun. No? But sana hindi magkaroon ng loophole na maano ang kaso, mawala ang kaso. I think the ombudsman is so conscious about that.
3: Napaisip mo ako doon kung Zia, no? Kasi at first, parehas yung sentiment ko doon sa public outcry. Pero to think that this case has been exposed for more than a year already and wala pa siyang masyadong gulong, maybe wala talagang mga pumipiyok. Maybe mahirap talaga maghanap ng ebidensya. That's why they needed Secretary Bonoan to be a state witness. Kasi baka sa kanya natin makukuha lahat ng impormasyon para mapanagot ang mga dapat managot. Kasi kasama ako dyan sa rally, mag-o one year na po ang trillion peso march nung September. So kaming mga kabataan, kaming mga taong simbahan, lumabas talaga sa kalsada sa EDSA dahil trillions ba naman ang ninako sa ating mga kababayan. Hindi pwedeng mag-stay at home na lang tayo. Kailangan ipakramdam natin sa administrasyon na kailangan may managot. Dahil nakikita natin ang daming namatay, ang daming bahay ang gumuguho, ang daming nasasalanta sa bansa natin, especially these past few days.
4: Pero ang tanong nga rin naman kasi, baka naman din kasi iba yung tinutumbok. Ito kasing ang naging problema rin naman kasi dito sa ombudsman, tila masyado siyang bigay ng kanyang mga pahayag na hindi na lang dapat, diba, dapat tahimik na lang, tapos tsaka natin tignan kung tama ba yung direction. Hindi yung parang masyadong maraming sinasabi. Ang ending tuloy, parang nabibigyan na ng paghuhusga yung mga personalidad na sinasabihan niya. When in fact, dapat ang tinitingnan natin, dapat, diba, may presumption ng pagiging inosente hanggat napapatunayan, hanggat hindi napapatunayan sa mga korte. Kaso yun nga, diba, ang dami nang nasabi. Kaya tuloy, ang tingin ng taong bayan, ayaw nga, ba't nga hindi pa nakukulong yan? When in fact, may ebidensya ba para makulong itong mga sinasabing iniimbestigahan ng ombudsman?
3: Yeah. Yes. Oh,

0: Dagdag ko lang kasi nakakatakot din yung idea. Napakatagal na nitong kaso na to, 'di ba? Tapos nakikita natin ang bagal-bagal ng pag-usad. Mm-hmm. Tapos pangalawa, nitong mga nakaraang linggo, walang tigil yung pag-ulan hanggang NLEX binaha. Yeah. Alam mo 'yon? So parang very present sa buhay ng mga tao yung kapalpakan ng flood control projects, yet very absent yung deliverables ng korte na nasaan ang next steps for the prosecution, nasaan ang mukha ng katarungan sa ganitong pagkakataon. And parang, yes, presumption of innocence, pero sa akin, where is the work? Mm-hmm. So, kailangan merong follow-through dito sa lahat ng, parang lumalabas kasi ano ba to, nagde-deal lang ba tayo dito, dumidiskarte para may mga taong makalaya in exchange for what kinds of information, tapos mabagal yung usad ng kaso. So, sa akin, kailangan makita ng taong bayan, may nangyayari doon sa investigasyon, may nangyayari sa prosecution, kesa nakikita ay mayroon na namang napawalang sala.
1: Tama ka dyan.
2: Uy, at 1.6.
0: 1,600
2: ano? 1,600 plus views na tayo.
1: Sa YouTube.
2: O, diba? So, kaya ko na lang wala niyo mga boys.
1: Ay, thank you sa ating live stream viewers.
2: Yan, maraming salamat. At syempre, siguro nga, inaabangan din nila yung mga sasabihin ni Attorney Jen at ni Kong Zia. Pero, ngayon naman, ibasahin po natin ang inyong mga komento sa ating talakayan ngayong araw. At syempre, bilang mga judger, eh, magdidesisyon din kami. Either take it
1: or
2: cleave it.
1: Kahit wala si Cleave.
3: Take it or cleave it.
1: Wala si Cleave.
2: O sige, ano ba mga... Ako pala ang una sa listahan. Mula kay Carol Talaga, 6541. Kahit anong mangyari, I will finish impeachment trial dahil gusto kong mabago ang bansa natin.
1: Oh. Ayan, take it or cleave it.
2: Take it. Pareho lahat, take it. Yes. O sino may next, Ina?
0: Next, ayan, diba lawyer siya ayon kay Lynn Valeza, 7931. Diba lawyer siya, diba? 400 ang security niya. Tama ba yung approximation ko ng emotion, Lynn?
1: Yeah.
0: Why ba afraid? Yun pala, hindi na dapat siya bigyan ng security details. Our tax do not deserve that. Ang kapal ng mukha niya.
2: Sino yan? Sino yung sasabihin na makapal ang mukha?
1: Take it or cleave it.
4: Take it.
2: Talagang ayaw yung sabihin ako. Sino yung makapal ang mukha?
1: Sino ba?
2: Baka mabato kayo ng laptop.
1: Okay, next comment natin from DR703. Salamat po sa show nyo. Kailangan natin ng ganitong programs para maging aware ang mga tao sa current ongoing issues ng bansa. Huwag po kayo panghinaan ng loob. Napaka-sweet naman. Yeah. Salamat sa inyo on behalf of all of the crew here.
2: Balik po kayo, ha. Oy, okay, sige na, next. Sino na to?
0: Okay,
2: sino na to?
0: Mula kay Marie M. Vitug 8616. Thank you, Attorney Jen, for that emphasis. Sana talagang nagising na lahat na hindi talaga karapat-dapat siya sa highest position.
2: Ba't niya binapangalanan?
0: Siya na naman.
1: Sino na naman yan?
2: Takot kayo mabato ng laptop.
1: Take it or cleave it.
0: Thank you, Attorney Jen.
1: Okay, next.
2: O, ito, mula naman kay Helena Punzalan - X8. Smaller than I.
1: Kaya pa.
2: Kaya't pahirap pa talaga ng buha ng mga pangalan, ha? Yes, salute to you, Kong Zia, and to all the prosecutors team. Mabuhay po kayo, always following your press cons. O, di ba?
5: Siyempre naman, pahingin. Salamat. Thank you.
0: Okay, kailangan
2: tayo. Oo nga, Ina.
1: Pili tayo ng dalawang winners.
2: Ng dalawang makatatanggap ng...
4: Laptop ba ang prize?
2: Mag.
1: With their signatures.
0: Mag.
1: Siyempre, ako isasuggest ko na si Marie M. Vito dahil kanyang comment kay Attorney Jen. At siyempre, si Helena Punzalan dahil salute to you, Kong Zia.
2: Congrats
1: sa ating mga napili. And now, let's watch this video.

0: Oy, parang bitin pa, parang bitin pa kayo, parang bitin pa kayo sa mga pahayag nila Attorney Jen at ni Kong Zia. Eh, siyempre, bigyan muna natin sila ng pagkakataon para magbigay ng mga gusto pa nilang mga ihabol sa diskusyon ngayong hapon.
1: Yes.
2: Ladies first.
1: Sige po. Well, sa mga kababayan po natin, no, lagi nyo pong tutukan ang impeachment trial kasi po ang impeachment ay isang mekanismo na nagbibigay talaga ng kapangyarihan sa inyo mismo para sa inyong impeachment trial na ito. Para ang mga public officials natin ay aware sila that they are not above the Constitution and the law. And gaya po na lagi kong sinasabi, huwag nyo pong pinopoon at ginojos ang mga politiko. Kayo po ang nagpapasahod sa kanila. And sana po sa... Thank you. And sa larangan po ng accountability, sana po wala tayong awayan at political color. Dapat nga po eh magkaisa tayo para malaman yung katotohanan. Yun lamang po.
3: Yes. Thank you.
0: Kong Zia.
2: Okay, sa ating po mga kababayan, huwag po tayong mawala ng tiwala sa korte. Huwag po tayong mawala ng tiwala sa sistema at batas ng ating bansa. Huwag po tayong matakot dahil may sinang nagsasabi na natatakot po sila sa current na mga polisiya ng ating bansa ngayon. Ang dapat po natin katakutan ay yung isang leader na walang takot at walang pakundangan na ibaliwala ang kanyang mandato at gamitin at paglaruan ang pera ng taong bayan. Doon po tayo matakot dahil I think we deserve better leaders.
3: Yeah.
2: For the this generation and for the next generation.
3: Thank you.
0: Ayan, marami pong salamat Kong Zia. At dyan na naman po nagtatapos ang isa't kalahating oras ng Bardagulan at malamang talakayan natin sa iba't ibang issue dito sa Pilipinas. Kasama po natin, ano? Kasama natin si Nate Kalang Nagroyo. Kasama po natin, ano? Ngayong hapon, sina Attorney Jen Reyes at House Prosecution Team Member. Ay, hindi pala siya, ano? Siya yung tagapagsalita ng House Prosecution Team na si Congressman Zia Alonto Adyong.
3: Ayan, muli po, Diyos Mabalos sa Indo Gabos sa lahat ng ating mga naki-vibe check at naki-deep dive. Ngayong hapon, nabitin po ba kayo sa ating kwentuhan? Huwag po kayong mag-alala dahil makakasama niyo po ulit kami sa susunod na linggo.
4: At susunod ninyong mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, FMR Radio Stations at PRTV ang programang Travel ni Awel kasama si Papa Awel Paz. Tandaan, wala pong personalan, dito lang yan sa...
5: With due respect!
3: Thank you, Attorney Jen!
6: Marami na kasing kumakalat na disinformation, misinformation, fake news.
7: Daming mga naniniwala sa kung ano-anong sinasabi ng mga nagpo-post online.
8: Makakuha ka lang ng gantong source, yun na yun.
9: Kaya nandito kami mga reporters para magbigay ng totoong balita para sa ating mga kababayan.
10: Traumatize sila. Ngayon nga lang, medyo naramdaman natin, may aftershock na naman na nangyari. As in ngayon lang, ayan, gumagalaw, Jack.
6: Gusto kong maging parte ng mga storytellers na sinasabi yung totoong balita, kung ano yung nangyayari sa lipunan natin.
10: At saan nga ba napupunta ang mga buwis na ibinibigay nila sa gobyerno?
9: Paalala naman ng pulisya sa publiko na kami bilang mga reporters or journalists, nandito kami, inagawa namin yung trabaho namin dahil ayun yung kailangan nila.
11: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
12: Hindi lang kami nagbabalita, nag-gather kami ng information, nag-verify kami bago ka maglabas ng storya.
13: Pero ipupunta naman natin yan.
14: Una, dapat mabilis ka. Kailangan talaga responsable ka. At madiskarte ka rin sa kung paano mo kukunin yung tamang impormasyon.
15: Ito po ang kasulukuyang sitwasyon ngayon dito sa...
16: Yan na muna ang latest sa mga oras na ito.
6: So kahit na nakakapagod, magbabantay ako dahil may mga Pilipino na umaasa na may magbabalita, may maghahatid sa kanila ng tamang impormasyon.
17: Ako si Naomi Tiburcio.
18: Ako si Just Team Ignacio.
19: Ako si Restoraler.
4: Ako po si JM Pineda.
2: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
13: Kahit na
17: saan ka pa? Mapapanood mo pa rin ang 4 Alas with due respect, Jess Aske, at Arangkada Balita ng live sa mga digital platforms na ito. DZMM Radyo Patrol sa Estrenta Facebook page, PRTV Manila Facebook page, at PRTV Manila YouTube channel. Tuloy-tuloy pa rin ang komentaryo at paghahatid ng balita sa PRTV Manila Channel 31. Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
19: Feasible ba to? Diba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
17: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
20: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
17: Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa Estrenta sa PRTV Manila Channel 31.
21: Hindi kami napapagod sa PRTV kasi ito naman yung talagang pinasok namin na trabaho. Ito yung parang sinumpaan namin. Ito yung gusto namin gawin para sa mga Pilipino, which is magserbisyo.
22: Mukhang nagkakahabulan. Ngayon naman, naghahanda itong mga hanay.
21: Ibinibigay namin yung balita sa oras na iyon. Binibigay namin kung ano yung totoo.
22: Jack, meron namang pagsabog na nangyari dito sa banda ng Recto Avenue.
23: Kalakip ng pagiging isang reporter, ng isang journalist, ang paglilingkod sa bayan.
24: Niya, marami-rami itong binunyag si Alcantara. Pero
23: paano ka mapapagod kapag naglilingkod ka sa bayan? Walang kapaguran yun. It never stops.
25: Ano po ang ginagawa ng DSWD para tugunan yung epekto ng mga nagdaang bagyo at ng habagat?
26: Hindi pwede na sa trabahong to uunahin mo ang sarili mo.
27: Oo, nandun tayo sa dapat. Safe ka bilang reporter. Pero most of the time, the stories that needed to be heard aren't the ones coming from your safety zone. So galing siya doon sa mga parte na hindi maganda, hindi kaaya-aya.
28: Mulan, umaraw, talagang baha dito.
29: Ang PRTV News, isa tayo sa malaking tulong na marinig pa yung boses o yung kwento nga ng mga kababayan natin dahil meron at meron pa rin mga ngailangan ng platform para marinig yung boses nila.
30: Nagiging emotional ako. Ang amin lang po, gusto namin bigyan pansin.
23: So with PRTV, alam natin na yun dumaan sa paraan na alam nila kung paano kunin yung katotohanan.
21: Sa PRTV, hinahati

tukso para sa sanlibutan o bukal ng buhay. Walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Amen.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras... 6 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
6: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
1: Pag-aanin at pasayahin ang
7: buhay at kalusugan.
1: Kasama si Kuya R at Mashi Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Eto na! May Manika sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
1: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
2: Oras natin, 3:08 na po ng hapon.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Connect ka dyan sa DZMM.
2: Magbabalik po ang Connect ka dyan. At ngayon ay kasama natin si Jason Bausa, ang hydrologist mula po sa Pag-asa. Hello, Jason.
4: Hello?
5: Hello, good afternoon po.
4: Ayan, okay. So Jason, bilang isang hydrologist no mula sa Pag-asa, 'di ba? Ito lang ano, yung week pagtatapos ng August, sobrang dami ng ulan na bumagsak. Ito po ba para malaman lang ng taong bayan gaano karami talaga yung bumagsak na ulan dito sa atin nitong mga nakaraang linggo?
5: Talagang patuloy po yung mga binuhos simula nung August at hanggang ngayon po. Mm-hmm. Naka-impact po to sa mga pagtaas ng ating mga dams sa Luzon. Yan okay. Po yung pinaka-ano po eh, impact niya.
4: Oo, di ba ito yung naging dahilan kaya tayo talagang binaha. Ito anong epekto po nito mga pag-ulan na to pagdating po sa lupa kasi dumadami as in sobrang dami na mga naganap na soil erosion and landslides hindi lamang dito sa Metro Manila.
5: Ito po ang cause talaga ng ano yung paglambot ng mga lupa sa patuloy ng pag-ulan.
4: Mm-mm.
5: Mga pagbaha po sa mga flood prone areas. So expect po natin sa patuloy na pag-ulan, ito po yung madalas nararanasan.
4: Okay.
5: Sa akin makipan. Opo.
4: Oo. Ang Pag-asa ba, Jason, nakikipag-ugnayan kayo sa kanina, no, may kausap tayo from DSWM, ito Bureau of Soils and Water Management, para dito sa, alam mo yon yung pag-handle o pag-manage nitong mga lupa natin?
5: Nakapag-ordinate po kami sa MGP, sila po yung nag-ano ng mga flood-prone areas at okay. Sa mga inuula, most likely na maksakan ng mga baha.
4: Okay.
5: Lalo sa mga river basin po.
4: Oo. So kayo po, bilang hydrologist no, sa Pag-asa, ano yung pinaka-role ninyo para maiwasan o para, ano ba yung pinaka-role? Ano yung, para mas maintindihan lang po, ano yung differentiation nitong inyong role dito sa DSWM?
5: Ang role kasi ng HMD po ay flood forecasting and warning system. So kami po
4: okay.
5: nagpo-forecast at nag-i-issue ng flood advisory mm-hmm. sa mga areas outside major river basin kung may possible flooding or precautionary measures lang po.
4: Oo, so kayo lang yung taga-warning na eto na malapit ng bumaha, ganito karaming tubig yung babagsak?
5: O, yun po yung flood warning, observe rainfall at forecast rainfall.
4: Okay, so dito rin nakabase sa inyo, sa inyong mga binibigay na datos, yung NDRRMC warning na natatanggap po ng taong bayan.
5: Opo, yung mga impact ng precipitation or mga pag-ulan.
4: Okay, so doon kayo nakatutok. So how effective opo sa inyo pong pananaw no, Sir Jason, how effective po itong inyong mga ipinalalabas na warning? Kasi parang paano po ninyo, kasi di ba merong red rainfall warning, orange rainfall warning, ganyan. Sa pagdating naman po sa baha, ano yung levels? Paano po ninyo ito dinedescribe para maintindihan ng tao na delikado na yung sitwasyon?
5: May alert, mga warning levels po yung mga monitoring system sa water level stations namin. May alert, alarm, at critical. 40% ng ano ng ilaw,
4: mm-hmm.
5: Alert, top 60% alarm, and 80% critical. Yun po yung mga warning levels po ng specific station sa kailugan natin.
4: Opo. So paano po masasabing nasa critical level na ito, Sir Jason?
5: Pag na-meet niya na po yung 80% ng katubigan sa ilog at patuloy itong tataas dahil sa mga forecast ng mga pag-ulan,
4: mm-mm.
5: So expect natin na baka mag-overflow po ito. So nag-i-issue kami ng flood warning or flood bulletin issue sa mga centers or river basin.
4: Opo. Oh. So kasama na dito yung, kayo din ang nagmo-monitor like dito sa may Marikina River, tama po?
5: Opo, Marikina at Tulyahan po.
4: Marikina, Tulyahan. How about itong mga dam po natin? Kayo po, kayo rin po ba ang may hawak nito o iba? Nag-report lang sila
5: yung,
4: sa inyo.
5: Yung parasa lang po ang monitoring and warning system sa mga dams po ng in Luzon.
4: Ano po 'yan? Sorry.
5: Sa yung pag ang HMD po is ginagawa po ng HMD. Minomonitor po namin yung 9 major dams in Luzon at nag-issue rin po ako ng warning sa mga minomonitor dams po.
4: Okay, so far po, Sir Jason, no, sa inyong karanasan, matagal na kayo dyan sa PAGASA bilang hydrologist, ito po bang sitwasyon natin ngayon talaga, particularly ngayong buwan ng Agosto, no? Ito po ba as compared sa mga nakaraan taon, talagang mas malala na talaga at lalala pa?
5: From previous ano naman po, itong mga dams natin, talagang nami-meet na rin naman po talaga yung mga gantong level. Katulad ng water level ngayon ng Angat, nasa 205. Talagang every year po nami-meet na yung ganun level ng tubig sa dams.
4: Okay, so every year nami-meet niya. Pero parang pag tinignan natin kasi ngayon, Sir Jason, parang mas malala yung mga pagbaha ngayon as compared sa mga nakaraang taon.
5: Mas ano lang po, mas ngayong buwan, mas na-meet niya lang yung tuloy-tuloy na pag-ulan ngayon, lalo yung August at September. Mm-hmm. Kaya patuloy po yung pagtaas ng mga katubigan natin sa mga minomonitor dams.
4: Okay.
5: Particularly dito sa Angat, sa Agno River Bay.
4: So may kaugnayan ba to dahil sa climate change? Or di ba, meron tayo, papasok kasi tayo sa Super El Nino. May kaugnayan po ba yun? Kaya mas grabe ngayon?
5: Malaking chance po dahil ito po yung taon na na-meet natin yung recorded low at saka highest, ay yung tinaas ng mga monitor dumps natin within a month time. Medyo mabilis po yung pagtaas ngayong taon.
4: So okay, so aside sa pagbibigay ng warning, ano pa po yung ginagawa ng PAGASA, no, ng inyong division para matulungan po yung mga tao na mas maintindihan yung sitwasyon natin in terms of floodings?
5: Tuwing ano po, walang flood event or tuwing summer season, nagkakandak po ng information education campaign sa mga areas, particularly na sa flood prone areas, sa mga rural areas at mga municipalities na under the impact of flooding.
4: Okay, so ulitin natin, Jason, kung paano ba dapat, ano ba yung binibigay na warning ng PAGASA at dapat pakinggan ng tao at dapat maintindihan. Sige po, para at least, diba, pagkaganyan na tataas na pala yung tubig sa Angat Dam, let's say Angat Dam, makinig ang tao kasi para makalikas sila.
5: Yung mga minomonitor, in issue po ng flood forecasting, ito po yung general flood advisories sa 18 regions po ng all over the Philippines. In issue namin kung may possible flash flood,
4: uh-huh.
5: Precautionary or appropriate action kung may experience flooding na po. Tapos dito naman po sa mga minomonitor naming river basin, sa Tulyahan and Pasig Marikina,
4: mm-mm.
5: May mga ano kami monitoring state water level stations na pag nag-alert po, nagpapatunog kami ng siren, alarm and others, patunog ng siren and critical. Plus, nag-issue po kami ng flood bulletin sa mga river basin na winawarningan po ng HMD po.
4: Okay, sige. So, thank you, Sir Jason. Thank you sa oras mo ngayong hapon sa amin dito sa Konekadyan.
5: Maraming po salamat. Thank you.
4: Yan po si Jason Bausa, ang hydrologist natin mula sa PAGASA. So, partner, meron naman pala silang mga warnings. Uh-huh. Pero yun talaga yung role ng mga hydrologists, just to warn us na okay, tumataas na yung tubig dito sa river na to. So, sila, sa kanila din ibabase kung magkakaroon na ng evacuation.
2: Gumagawa sila ng alarm, no?
4: Yes, alarm. Uh-huh. Yun lang basically yung kanilang role.
2: Pero dapat i-ano rin yan, i-practice yung mga tao around the area.
4: Oo.
2: Kung ano yung alarm na yon.
4: Yes, at sana mas parang alam mo yun, layman's term, para maintindihan nila na pag sinabing ganitong kataas na 100 meters, gaano ba yon? Gabahay ba yon?
2: Yes.
4: O malaki, malaki, mataas pa sa tao, parang ganun.
2: Tama. Okay, so partner, ngayon ay makakasama natin, syempre ating pumakaakibat sa public service, ang ABS-CBN Foundation. So ngayon po ay makakasama natin si Ms. Levy Ambonrota. Siya po ay ang ating pong head ng Bantay Bata 163 program ng ABS-CBN Foundation. At kasama natin si Jane Guba, ang registered psychologist ng NU Fairview. Okay, hi, hi Levy, kamusta ka na?
6: Hi, Doctora. Good afternoon po.
2: Oh, you're so pretty naman.
4: Kaya nga.
2: Okay, Levy, can you tell us ano ang partnership at collaboration ng Bantay Bata with NU Fairview?
6: Actually, matagal na po namin partner in NU Fairview since 2023. At isa sa major po namin na partnership is on mental health po, no? And kasalukuyan kasi we're commemorating yung Suicide Prevention Month. At isa rin po yan sa aming mga advocacy po, kasama sila. Kanina naririnig ko po yung mga pag-uusap tungkol sa disasters po, no? And isang factor po na nakaka-apekto sa ating mental health ay yung mga trahedya katulad po nito.
2: Okay, so ano ang exactly is your partnership with, NU stands for?
6: National University.
2: Okay, so what exactly is your collaboration? Anong ginagawa natin with them?
6: So for the past 3 years po, no, sila ay nagpo-provide ng resource person sa ating mga advocacy for mental health. So meron po kaming tinatawag na The Filipino Child, which is a webinar. Ngayon hybrid na siya, kung saan nag-uusap po tungkol sa mga relevant issues sa mga kabataan, including na po ang mental health. Bukod po doon, no, sinasamahan nila kami for mental health and psychosocial support training sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. This year sa Humalig, Quezon. It's a little island po, no, outside po yan ng Quezon Province, and then sa South Cotabato din po last July. So yung mga ganung partnership po, no, na nakakatulong tayo for the mental health, not only po sa mga webinars or seminars, but also on ground sa mga lugar po na mahirap abutin ng mental health support.
2: Wow, so nakakatuwa, ano, itong ating mga volunteers, no, Levy, malaking bagay, diba?
6: Yes.
2: Na nakaka kaano sila nakakatulong.
4: Yes, no, at napapanahon pala.
2: Strengthen our advocacy. Okay, mm-hmm. So nandyan ba si Ma'am Jane Guba?
7: Good afternoon po.
2: Oo, so yung ating topic for today ay tungkol sa pagpo-promote ng ating Bantay Bata Helpline 160 Awareness. Noon kasi known ang Bantay Bata just for calling for mga physical sexual abuse, no? Pero hindi, ngayon ay natatawagan na rin ang ating helpline para po sa mga mental health issues ng ating mga kabataan, kasi ito yung parang issue ngayon, mas malakas na issue ngayon. So can you tell us gaano kahalaga na merong makausap ang ating pong mga kabataan going through their mental health issue, at ang kahalagahan nitong Bantay Bata Helpline 163 Awareness?
7: Yes po, napakahalaga po na ang ating mga kabataan ay magkaroon po ng social support, magkaroon po ng mga tao at professional na makakausap nila tungkol sa kanilang mga mental health concerns. And andyan po ang Bantay Bata na nagpo-provide ng mga third-party psychologists kung saan pwede pong magpakonsulta ang mga kabataan po na nakakaranas ng mental health issues.
2: Okay, so anong mga indicators o anong mga signs ang importante to
4: na makita
2: na isang bata ay nagsa-struggle, meron siyang pinagdadaanan?
7: Tama po, no? Mahalaga po na makita natin yung mga warning signs. Pwede natin siyang i-classify sa sa mood or sa emotions. Halimbawa po, nakakaranas sila or napapansin natin na parang lagi silang malungkot, biglang nagbago yung kanilang mood, or irritable, madali pong magalit, or halimbawa po ay parang pakiramdam nila ay wala nang nangyayari sa kanilang maganda, wala nang solusyon, or wala na pong pag-asa. Or halimbawa po, meron naman silang withdrawal or bigla silang lumalayo sa kanilang mga kaibigan. Or lagi nilang sinasabi na sana mawala na lang ako, parang wala na akong pag-asa sa buhay. Yung mga ganun po, and mahalaga pong makita natin yung mga pagbabago sa kanila pong routines or sa daily life po.
2: Actually, gusto ko i-share mo, Levy. Alam mo noon, nung birthday anak ko, sinelebrate niya with Bantay Bata. Natuwa ako. May programa po ang Bantay Bata ginagawa sa mga schools. Levy, yung share natin, yung programa natin na paano natin malalaman in a classroom setting kung ano yung mental state ng isang bata, Levy.
6: So under po siya ng Project Mind namin na proyekto, kasama po namin dun yung NU Fairview din. So ang ginagawa po namin, no, nagpupunta kami sa schools or communities at pinapadrawing po namin sa kanila ano yung kanilang nararamdaman sa currently, no? And then hinahayaan po namin silang mag-share ng kanilang nararamdaman. So ito po ay importante, no, kasi una nagtuturo po siya sa mga bata na mahalagang kamustahin nila ang kanilang sarili, maging aware ng kanilang mga nararamdaman. Pangalawa po, no, para sa mga guro at para din sa mga magulang na makita natin yung value na kamustahin din yung ating mga anak. Kasi doon din po yung nagsisimula yung prevention po, no, na mag-progress yung mga mental health concerns sa pamamagitan ng pagkakaroon ng magandang relasyon sa ating mga bata at kabataan.
4: Diba sa mga schools, ano, Levy, makikita yung pinapasulat, pinapadrawing yung mga bata. Oo, tapos doon makikita ka agad kung ano yung mental state ng isang bata. Ito ba ginagawa din ng Bantay Bata?
2: Yes, ginagawa ng Bantay Bata. Oo, yan.
6: Oo. Opo, so gumagamit po kami ng art, no? Isang paraan po yon para mas madali silang mag-open. Kahit sa magulang po, meron din po tayong mga program, and I think pwede pong i-share ni Ms. Jane yung ginawa po namin sa South Cotabato, kasi nag-respond po kami doon para doon sa nakaraang lindol, and baka pwede po niya din i-share, no, kung pag sa adult naman, ibang paraan din po pwede rin natin siyang gawin.
4: Eh, sige, Jane.
7: Yes po. Nung napunta po kami sa South Cotabato para sa ating mga kababayan na nakaranas ng lindol, gumamit din po kami ng medium, kagaya po ng arts, kung saan sinulat po nila ano yung mga bagay na pinaka nagkukos sa kanila ng distress or stress sa mga nakaraang linggo. And kaakibat po nun, in-identify din nila ano yung kanilang pinaka coping strategy. So para ma-emphasize po sa kanila na meron pa rin silang pag-asa at kaya pa rin nilang makabangon po sa kanila pong pinagdaanan. And after that, nagkaroon po ng group sharing, group processing, para po mapag-usapan din yung kanilang mga thoughts and experiences. So, applicable din po siya sa mga adults.
2: Okay. So, actually, I must say, first time ko nakita yun, Levy, na yung sa classroom setting, meron silang parang mga dolls na empty.
4: Yeah.
2: Kasi bilalagyan mo ng mukha, lalagyan mo ng damit o katawan, dun mo makikita ko ng state of mind niya. Ang gandang gawin sa mga anak natin for the day. No? So, pag nakita mo, black lahat, galit siya, diba? Or sad ang i-drawing niya, yun yung nararamdaman niya. To check on our kids, ha?
4: Ito yung hindi pwedeng dayain.
2: Yes, makikita mo talaga siya. So, may mga ganyan. So, on September 10, ay ating pong gugunitain ang araw na kung paano maiwasan ang maiwasan ang masamang pangyayari sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Okay? So, anong mga suggestions ninyo kung meron man silang kaanak o kasama, kaibigan, kapamilya, na talagang ano na sila,
4: may pinagdaraanan
2: na malalim, na talagang nawawalan na ng hope. Mm-hmm. O, ano ang inyong gabay para sa kanila?
4: Levy?
6: Sige po. So sa amin po, no, sa Bantay Bata, in-emphasize talaga namin na mag-reach out po ma-reach sila o yung mga kamag-anak nila. Kasi hindi ho madali yung mga pinagdadaanan ng mga taong nakakaranas na nito. Bukod sa Bantay Bata Helpline 163, meron pa rin po tayong mga iba't ibang hotlines po na 24/7 na specifically for those needs, tulad ng National Center for Mental Health na hotline, crisis hotline po, Hopeline at InTouch Community Services. So lahat po ng mga hotlines at helplines na to ay available sa atin. So pwede po ninyong ma-maximize. Hindi kailangan na doon na sa punto na hirap na hirap na, pwedeng sa una pa lang po no, mag-reach out na kung walang masabihan sa family or friends. Pwede pong mag-reach out sa mga hotlines at helplines na ito. Ito ay anonymous at confidential po.
2: Okay. So meron bang sa hotline? Pero ano ba yan? Madali bang matawagan yan? Baka naman busy.
4: At saka hindi lang ito para sa bata, ha?
2: Okay. So ano pang mga... Hindi, with Bantay Bata also. Yung mga anong programs natin for free counseling.
4: Yes.
2: Okay.
6: Yes, we have po. For helpline po, sa Bantay Bata Helpline 163, mag-chat lang po sila sa Facebook. Meron po tayong free na 1-hour talk therapy with a registered psychologist po. So ito po yung para sa may mga, kumbaga mas progress na mental health concerns. Pero dun sa mga bata na gusto lang mag-share, may problema sila, walang makausap, ang ating po mga social workers ay ready rin po mag-respond sa kanila to provide psychological first aid at maging kakwentuhan lang nila. So ito po ay available 7 a.m., 7 p.m., 7 days a week.
2: Nice. Okay. Mm-hmm. Okay. So, maraming salamat sa iyo, Levy, at more power to Bantay Bata. No? Yung ginagawa nyo is a need.
4: Yes.
2: Alam, sabi ko nga kanina kay Josie, kausap ko siya, iba mga kabataan ngayon, very, very sensitive. Highly sensitive. Mm-hmm. No? So, dahil very exposed sila, hindi katulad ng panahon natin, hindi natin nakikita kung ano nangyari sa other world.
4: Tama. Oo.
2: Ngayon, ang daming mundo nilang nakikita.
4: Yes. So, they're very, social media.
2: Very sensitive. There's so much pressure to become someone na ina-aspire nila. Tapos pag hindi nangyayari, di ba, nagkakaroon ng madami ring frustrations. Yes. Mm-hmm. So, napaka-importante po doon yung communication. We have to catch it na merong... Kaya, alam mo, pinaka-natutunan ko sa'yo, Levy, kamusta ka? Di ba, Levy? Sinasabi natin yan sa classrooms ng Bantay Bata. May natutunan ako sa lecture mo. Kamusta ka? Uh-huh. As simple as that, kamusta ka? Bata o matanda, kamustahin mo, diba? Uh-huh. Then alam mo kung may pinagdadaanan siya. Uh-huh. Okay, so maraming salamat. Miss yan po Levy. Si Levy Ambonrota, ating pong head ng Bantay Bata 160 program ng ABS-CBN Foundation at ang ating pong registered psychologist mula po sa New Fairview, si Jane Guba. So maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa mga advocacies ng Bantay Bata. Go ahead, partner.
4: Uh-huh. Okay, so para po sa lahat ng may mga pinagdadaanan ng mental health issues, bukod po sa Bantay Bata 163, pwede po kayong tumawag sa numero ng National Center o National Mental Health Crisis Hotline. Yan po ay 1-553-1800-1888-1553. Para po yan sa Luzon-wide toll-free landline. At 0917-899-8727. Para naman sa mga Globe and TM subscriber at 0919-057-1553. Para naman sa mga Smart subscriber. So yan po, no? Sasama-sama po tayo at mag-aisa para po maresolba o matulungan yung mga may mga mental health issues.
2: Okay, so maraming salamat po sa pagsali sa aming huntahan, partner, last
4: week. Yes, so salamat po sa pangalan po ni Ginoong Franco Reyes. Ito po ang inyong ating Aimee Estrella. Salamat po, magandang hapon, kapamilya.
2: Susunod na ang travel ni Owl kasama si Papa, Owl Pass, and his favorite line, everything's gonna be...
8: Ah!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras sa buong kapuluan, 3:32 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Buong mundo'y libutin! Sumama na kayo sa amin. Sakay na at maki-join sa Usapang Biyahe.
3: Usapang Biyahe.
2: Daanin natin sa masayang kwentuhan na kapupulutan ng instant hack sa mga travel goals. Bitbitin nyo na ang mga gamit nyo. Tuklasin natin ang ganda ng mundo.
3: Ganda ng mundo.
2: Kapit ka ng mahigpit sa Travel ni Owl. Travel ni Owl sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
4: This is a reminder to all passengers for Flight Radio 630. Ikabit ang earphones para sa mas magandang pakikinig. Ayusin ang signal para malinaw ang TV o gadget. We are ready to take off. And last call for passenger Owl Paz. Owl Paz, you're on the air.

0: sinasampahan libre pag biyahe, masaya po, marami pang natututunan at maraming napupuntahan ang Travel the Owl. Palakpakpakpakpakin! Ako! Miss na di ba naman? Miss na miss ko po kayong lahat. Ako po ang inyong ever lovable, the ever travelable Papa Owl Paz. Naku, fresh from Kennedy, di ba naman? Yun naman, diretso na po agad dito dahil sobrang miss ko po kayo. Marami akong chika sa inyo, pero next week ko gagawin yun. Meron tayong gagawing episode dyan para makita naman yung mga lahat ng kinending at pinuntahan natin dyan sa Canada. Pero syempre, may patikim-tikim na po ngayon. Maya-maya ha, babati lamang po tayo sa ating mga masugid na mga first class passengers at mga business class passengers. Naku, mukhang namagayong mukha ko sa screen. Naparami po yata yung laughs. Yung laughs, no? Yung lapang at laughs din naman. Nakikita ko na po yung mga bumabati po sa YouTube. Mamaya po, babasahin ko po yan sa inyo, ha? Let's get excited muna po for another special episode po dito lang sa Travel ni Owl. Naku, ang ating episode ay to the highest level. At pag sinabing to the highest level, ayun na nga eh, mukhang tataas tayo. Parang stairways to heaven tayo. Mukhang may papanikin tayo. Kaya abangan po kung sino ang mga kaabang-bang-bang ng mga special guests natin. Mga live sa studio at via Zoom na magkukwento kung saan na ba sila nakarating at nagpaka to the highest level. Di ba naman? Pero syempre, hindi mo na mawawala kung binabati ko po kayo lahat na nang miss ko, na mamaya po ay isa-isahin ko kayo. Pabatiin muna po natin ating kapamilyang kanina pa nag-aabang from Japan! Kaya pasok, Telerancho!
1: Ni Honge, Yokuso, Imawa, Osaka Joko Enimas, Watashi wa Michael desu. Sensekai o Chushimasu. I will know tabi ni go isho ni shimasu. Mata, yoroshiku oneganishimasu.
0: Domo arigato gozaimashita, Michael-san from Japan. Ako, thank you very much po sa inyo. Ay naku, from Japan, marami tayong mga bisita ngayon. Saan-saan ba sila nakarating at lahat kayo na nanonood. Siyempre, papasahan at bibigyan namin kayo ng libreng-libreng travel pass!
2: Paspas ang biyahe kasama si Owl Pass sa Travel Pass.
0: At syempre baka kayo naman po ay meron talaga mga travel pass dyan na mga in the past ay nakabiyahe po kayo. Baka pwedeng gusto nyo magpadala rin sa ating travel padala. At pengi pong bed, pwede po, ayun, nawalan po siya ng bed. At syempre sa ating travel padala, pag may mga pictures po kayo dyan na ibibigay po sa amin, lagay na rin po ng konting kwento para naman po may chika tayo at malaman po natin saan-saan ba yan ang inyong mga pinuntahan at mabati na rin po namin kayo ng bonggang-bongga. Di ba naman, hindi rin mawawala ang ating lengua de viaje at syempre ang ating travel tripping tips. Mga kapamilya, ang oras muna sa buong kapuluan, 3:39 ng hapon.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Ayan! Ako, salamat po sa ating mga advertisers. At dahil po dyan, papasukin na po natin ang ating first class passenger. Lalo na po sa ating to the highest level episode. Kasi mga kapamilya at mga kaserbisyo, ikaw ba? Ano ba ang goal mo sa pagta-travel? Makapunta sa mga sikat na lugar? Makapagpa-picture sa mga Instagram-worthy spots? O baka gusto mo lang sumubok ng something challenging? Naku, why not take your trip to the highest level kung saan magagawa mo ang lahat ng yan? Tulad na lamang ng acting hiking na susubok sa lakas at tatag ng ating mga binti para talagang worth the hike. Isa na rito ang Mount Tenglawan sa Bakun, Bengal. Baguette na kilala sa iconic nitong Carrot Peak. Naku, narinig na po ba yung Carrot Peak? Sa taas na humigit kumulang na 1,943 meters above sea level, hindi biyong challenge ha ang trail na ito. Matarik ang ilang bahagi na akyata na susubok sa iyong lakas at pasensya. Pero kapalit ng pagod, naku, matatayog na pine trees, lunti ang tanawin at malawak na kabundukan. At kapag malapit na sa summit, makikita mo nang lumilitaw ang sikat na Carrot Peak. Diba naman? Matarik at matulis. At kapag tinignan mo mula sa malayo, hawig nga ng isang higanting carrot. Naku, maya-maya malalaman po natin yan kung ano po yung carrot na yan, ha. Pero samantala, paraanin po muna natin, ha, mga kapamilya, ang importante at napakahalagang balitang ito. Nako po, isa ang patay habang di bababa sa 6 na sasakyan ang binangga ng isang SUV sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Kuya Bert!
4: Papa Awel, isa ang nasawi matapos araruhin ng isang SUV ang mga sasakyan sa bahagi ng Tomas Morato Avenue patungo sa Elliptical Road sa Barangay South Triangle sa Quezon City bandang alas 3 ng madiling araw kanina. Ayon sa QCPD Traffic Sector 4, minamaneho ni alias Carl ang isang SUV na banggain nito ang 3 sasakyan at 4 na motorsiklo. Nauna umanong nakabangga ang driver sa bahagi ng Scout Borromeo bago kumaripas ng takbo patungo sa Elliptical Road at sunod-sunod nang nakabangga ng iba pang sasakyan. Isang motorcycle rider naman ang nasawi sa insidente habang di bababa sa 6 na tao ang dinala sa East Avenue Medical Center at Quezon City General Hospital matapos magtamo ng iba't ibang injuries. Nasa kusodiyan na ng mga otoridad ang driver ng SUV habang patuloy ang investigasyon sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Salamat, Bert Dizon!
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
5: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel.
0: Mga kapamilya, ang oras muna sa buong kapuluan, 3:42 ng hapon.
3: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: And speaking of to the highest level na special episode natin, to the highest level din ng ating mga viewers, ha? Nasa 1,400 plus ang mga nakatutok ngayon sa YouTube. Kaya share nyo pa yan para mas marami pa itong chikahan na marating po ang Travel ni Awel. Shout out po sa mga kapamilya natin sa TFC, sa iWant, sa Facebook, sa YouTube at sa lahat-lahat po sa inyo. Thank you very much po. And speaking of to the highest level, ang ating nga pong special guest ay isa sa mga nakasubok ng ganitong hiking destination sa Luzon, ang Roaming Philippines, sa isang personal vlog. At syempre, nagsimula pa ito bilang dump account. Pero marami pa tayong chika na dapat malaman dyan.

0: Presyo, ha? Bakit ganyan, ha? Yan ba ang galing sa pag-hike? Fresh na
1: lighting
0: fresh?
1: Lang, lighting lang siguro.
0: Lighting. So sa akin, lightning. Ganon? Kaya ganito ang galing.
1: Press ka naman, papaawin.
0: Uy, ito naman. Yan lang hinihintay kong sabihin mo. Ganon naman talaga. Binalik ka agad. Uy, pero Romel, nakaka-excite yung kwento at background mo to the highest level talaga yung experience mo. And to think you just started 2025. Pero ang taas na ang narating mo. Kwento mo muna ang background ng isang Romel Naing bukod sa pag-hike. Ano ba pinagkakaabalahan mo?
1: I'm a graduate po of Industrial Engineering. Oy. Sa Bulacan State University.
0: BSU.
1: And currently, employed ako sa isang manufacturing company. Same province sa Bulacan din po. My role was as a business process analyst.
0: Mm-mm. Nako, yes. Buti meron ka pang time para mag-hike-hike, no? Talaga naman binibigyan mo naman talaga ng time ang sarili mo?
1: Yes, Papa Will. Kasi siyempre, as much as possible, kailangan magkaroon din tayo ng distressing. Because of sa mga work natin, siyempre mahirap na napupuno na tayo. Siyempre mas maganda rin na magkaroon tayo ng time for ourselves.
0: Correct. Nako, bigyan muna natin ng time ang ating mga viewers. Alam mo ba, dala mo yata ito, marami kang fans, umabot na ng more than 1,500 ang live YouTube viewers natin. Interested din ha, ng 1.5 million subscribers natin. Sa Facebook din ha, yung more than 3 million natin, tsaka sa teleradyo, syempre. So, Romel, eto na. 2025, bakit dump account? Paliwanag natin sa mga mamshies at papshies, titos and titas of Bulacan and Manila. Ano yung ibig sabihin ng dump account?
1: Actually, Papa, well, ano lang naman siya. Parang, siyempre, as a traveler or yung mga gusto mo mag-travel, ganyan, marami kang pictures na nakakollect, marami kang videos na nagkakaroon. So, naisip ko, nasabi ko, bakit hindi ko nalang gawin tong i-upload ko or gumawa ko ng page para dun sa nagiging travels ko. So, ayun, dun siya nag-start, kaya ako siya napuo, si Roaming Philippines. And Roaming Philippines siya kasi since I was traveling almost all over the country, or mas malapit sa akin talaga ang Pilipinas. Kaya gusto ko talagang libutin siya.
0: Correct.
1: Yes, kasi napakaganda talaga ng Pilipinas. Ang dami nating pwedeng i-showcase sa Philippines.
0: Totoo naman. Tsaka ang ganda ng Roaming Philippines. Romel, roaming, ganon. The Roaming Romel, ganon.
1: Yes, diba parang naman? Ganon na, Papa Will.
0: Correct. So eto na, ikwento mo sa amin yung first experience mo ng pag-hike na to the highest level talaga. Buti hindi ka malululain, tsaka ready ka kagad sa ano, pangmalakasang akyatan, no?
1: Actually, Papa, well, hindi rin naman ako ganun ka-ready before.
0: Mm-mm.
1: Kasi nag-start ako 2015.
0: Okay.
1: And yung first hiking experience ko na ginawa is yung Batulaw. Mount Batulaw sa Batangas.
0: Mm-mm.
1: So, doon ko na-experience yung sobrang pagod, sobrang hirap, tapos mainit, ganyan. Kasi si Mount Batulaw is open trail. So, makikita mo talaga na wala kang sisilungan. So, you have to parang magpo-provide ka talaga ng gear. Kaya lang, that time, hindi ako ready. Kaya, dun, marami tayong learnings na natutunan dun.
0: Mm-mm. Pero, teka muna, paano ka na-encourage pumunta dyan? On your own free will o may nag-engganyo sa'yo? O, kasi di ba usually, pag ganyan, may mga hike, ganun, naaya ng barkada, o kaya ng ano, meron kang ano, liligawan, di ba? Yung ano, pag hindi sumagot, kailangan pagdating doon sa tuktok, magka-oohan na, parang ganyan.
1: Ano po, bali, Papa Will, ang nangyari lang is office mate ko siya.
0: Okay.
1: Nung nagtatrabaho na rin ako, in-invite lang niya kami na mag-join dyan sa Mount Batulaw. And ayun, isa siya sa mga naging kasama ko rin dyan na nagbigay sa akin ng mga tips. And siya rin yung nag-influence talaga sa akin na umakyat pa more.
0: Ayun.
1: Kaya ako nahilig talaga sa pag-akyat ng bundok.
0: Correct. Ano ang kasunod ba niyan? And they live happily ever after. Hindi naman.
1: Hindi pa pa-awin. Ay,
0: hindi pala. Ano pala to? Tall. Ganun. Pare-pare yan. Ano naman. So, how tall and how high ang inyong napanik dun sa Mount Batulaw? Yun, di ba? Yun yung una. And gaano ka pala? Ikwento mo kami. Kasi hindi pa kami nakakapunta dyan. Pero pinapakita natin yung mga, naku, may parang ano ka pa, sea of clouds dito. O ang ganda. And Canada, 'di ba? So dalhin mo kami from Bulacan, paano nakarating

0: noon, tapos ano yung nangyari? Day tour lang ba ito o nag-overnight kayo?
1: Yung pong nasa video is sa Mount Abiogan sa bukid noon.
0: Oy, ang layo. So,
1: yes, that was the recent climb po na inakyat ko.
0: Malamig
1: and isa po yan sa sobrang scenic na napakagandang place na napuntahan mo.
0: Correct.
1: Kasi sobrang grassland and makikita niyo talaga yung ridge.
0: Mm-mm.
1: Kaya sobrang amazing. Bali, nag-start po ako dyan by mga siguro mga 12 midnight. Nag-assembly na po kami sa Cagayan de Oro, then nag-travel na kami going to Bukidnon, and na-reach po namin yung base camp as at siguro mga 4 a.m.
0: Wow.
1: So after noon, may registration na ginawa.
0: Correct.
1: So and then after the registration, good to go. Akit na po tayo diyan. So pinaka-exciting part po diyan is yung ma-reach nyo yung summit and makita nyo yung sunset, yung sunrise talaga.
0: Sunrise.
1: Sobrang ganda po talaga ng makikita natin dyan sa Abiogan Ridge.
0: Oo. Tsaka yung ano daw, yung Sea of Clouds, usually nakikita yan sa pagputok ng araw, bago pa pumutok yung araw, umaga, o kaya late afternoon, bago pa gabi. How exciting. Ooh. Was it your first time to experience Sea of Clouds? Nambulsa ka ba? Nambulsa, di ba? Ng mga ng mga clouds. Alam mo yung kumukha ka sa kamay, tapos inaaway mo. Ano yung first experience mo yun? Pakikwento. Breathtaking talaga, no?
1: Yes, tama ka dyan, Papa. Well, sobrang ganda and hindi ako makapaniwala na akala ko sa painting ko lang siya makikita.
0: Correct.
1: And then, parang doon ko nasabi na dreams turns into reality talaga. Kasi first time, yes, tama po kayo. First time ko po nakakita ng Sea of Clouds na ganyan talaga kaganda.
0: Correct. O, tsaka parang, alam mo yun, yung lahat ng pagod mo, lahat ng ano, di ba, parang bigla kang nawala, tapos few seconds, nakalimutan mo na may problema ka, parang ang ganda, tapos na-appreciate mo lang yung God's creations, di ba?
1: Yes, tama po kayo dyan, Papa.
0: Totoo.
1: Well, sobrang blessed po ang feeling talaga kasi out of a billion person talaga nakakita ako ng ganitong klaseng sunrise.
0: Oo, tsaka parang manalaman mo na ano, nasa Pilipinas ito, paraiso, at merong ganitong lugar sa Pilipinas, di ba?
1: Yes, Papa, well, ganyan na yung nakaramdaman pa that time.
0: Oo. Ang ganda itong picture mo na nag-iisang puno, di ba? Ang ganda niyan. Sino ko kumukuha ng picture? Parang may pa-drone ka dito,
1: Actually, yan po ay, kasi part na po ng, kung halimbawa, mag-join po kayo sa mga ganyang tour. Usually, yung mga operators natin is nagpo-provide na sila ng free drone shot. Kasama na po siya sa mga packages na i-avail natin. So, meron pong operator na nagpo-provide naman sa amin, sa mga kasama namin.
0: Correct. Mas kanina yung gusto ko, yan, mas green, tsaka may mga clouds, ang sarap sa mata. Yung kanina kasi
1: yes,
0: parang nakakalbo na, tapos may natitira siyang isang puno. Saan na yun? Kasi may mga environmentalists naman na pumupunta dyan para sa kanilang tree planting, di ba, mga ganyan. May mga ganun din ba kayong na-encounter? May mga kwento rin ba sa inyo na may mga pumapanik naman, not because na mga mag-adventure lang, kundi for charity and for a cause.
1: Meron akong naakyat na ganong arrangement, papawil. No? Nung, I think that was 2017 sa Mount 387 sa Nueva Ecija. So, doon nagulat ako kasi ang ganda ng advocacy nila, ang ganda ng goal nila . Kasi every person or every hiker na pupunta dun sa kanila is kailangan bumili ng seedling. Yun yung nakakatawa, Papawel.
0: Yes.
1: Kasi pinabili nila kami ng seedling and then dinala namin sila sa taas ng bundok and then kami yung mismo nagtanim. May kasama kaming tour guide or yung i-guide kami saan namin siya ipi-place. And then ang alam ko, naka-name sa amin or parang sa upon registration, nakalagay kung anong klaseng plant yung naitanim namin.
0: Oo. Tsaka hindi naman naka-scientific name yung plant, no? Para naman maanda mo, baka Trilus pununus. Trilus pununus, bulubos, mga ganyan. Oh. Mga local. Tsaka yung parang...
1: Yes, local.
0: Hindi siya fruit-bearing, no? Mas lang siya...
1: Parang ano lang po, to protect
0: tama.
1: Yung soil dun.
0: Correct.
1: Sa,
0: to avoid soil erosion, mga ganyan, di ba? O di ba? Ang ganda niyan. Tuwan-tuwa ang inang kalikasan sa inyo. So, can you share with us, roaming Philippines, ano talaga yung mga pinaka-memorable, mga top 3, alam mo yung sa mga lugar na napuntahan mo, tsaka alam mo yung mga first time na hanggang ngayon, I'm sure, napapanaginipan mo pa yan, nakukwento mo pa yan, na pag may meeting ka, natutulala ka pa rin, di ba? Pakishare sa amin yung highlights ng iyong to the highest level na experience.
1: Okay, yung third po para sa akin is, unahin natin yung third, is itong si Abiogan Ridge. Kasi since si Abiogan Ridge po is one of the best talaga siya when it comes to the scenery. Diyan ko naalala yung movie na Twilight. Kasi di ba yung Twilight Dawn, parang
0: tama.
1: Breaking Dawn.
0: Breaking Dawn, no.
1: Opo, kasi di ba dun sa scene parang makikita mo yung parang yung foggy din, maraming pine trees. So yun po yung nagiging tumatapak sa akin pag nakita ko yung, anyway, may mga photos ako na take na para siya talagang very movie scenery talaga yung ano niya. Oo. Tapos then the next, the yung isa is yung po, yung pangalawa ko is yung Alang Salaksak.
0: Ay, saan yung Alang Salaksak?
1: Nueva Vizcaya.
0: Ay, gusto ko yan. Nadadaanan ko yan kasi ano, nagsisi of clouds din dyan sa Nueva Vizcaya.
1: Yes po. Oo. Opo, sa Aritaw yun, Papawel.
0: Aritaw.
1: Kung magagawi ka sa Aritaw. Oo. Bali, nag-start kami doon ng trekking around 3 a.m. Ganyan. So, yung trail naman niya is very much interesting kasi hindi siya ganun ka-tiring.
0: Yes.
1: Opo, hindi po siya ganun. Then, ano lang siya, long range lang. Kailangan yun lang mag-spend ng talagang
0: long walk.
1: At least, yes, long walk. At least 5 to 6 hours po na lakaran.
0: Yes.
1: And sulit na sulit din naman siya kasi sobrang ganda rin ang view. Yung nakita nyo kanina, Papawel, na ano, parang sunog, pero hindi po. Iyon po yung karakteristik talaga ng bundok.
0: Okay.
1: So, sobrang ganda po talaga niya. So, iyon po yung aking second. And yung aking first one is itong si Mount Tenglawan.
0: Okay.
1: Yung about po.
0: Saan
1: dito
0: yun?
1: Sa, dito sa Bakun, Benguet.
0: Benguet.
1: Diyan po siya located. Mm-hmm. Bali, si Mount Tenglawan, siya po yung merong mystical and siya po yung tinatawag na Carrot Peak. Yes.
0: Ayun
1: po. Yung Carrot Peak is very much interesting kasi meron daw mga kwento about behind the Carrot Peak ganyan.
0: Oo. Doon ba nakita si Carrot Man noon? Si Carrot Man, di ba? May ganyan. Diyan sa area na yan, sa north, di ba? Si Carrot Man.
1: Northern part din siya.
0: Oo. Pero yung nga Carrot Peak, no, nakaka-excite yan makita. Ganon. Pero eto, syempre marami kang experiences at mga baon dyan na mga tips na maibibigay mo sa ating mga kababae at kapamilya. Mag-share ka naman para dun sa mga napukaw mo na yung nadamdamit na encourage. I want to be roaming Philippines also. Ganon. Ang mga panga 3 tips na pwede mong maibigay sa kanila?
1: Okay, so tip lang po, once na gusto nyo or meron kayong goal na libutin or umakyat ng mga bundok, is first is kailangan maging prepared physically and mentally. Yan po yung number one na dapat nating i-consider pagka akyat po tayo ng bundok. Always bring, second one, always bring essentials. Mahalaga po na meron kayong gamit or anything, protection. Yan. So, importante po yan. Saka yung gears, dapat po lagi po kayong prepared sa inyong mga gear. Especially pag umuulan, Papawel, kasi is it essential talaga. Sobrang essential talaga na dapat yung mga shoes nyo is makapit, iwas madulas. So, syempre, pagtapak mo sa mga bato, meron yung mga bato na akala mo hindi siya madulas, pero madulas pala. So, yun, iiwasan natin yun for our safety, syempre.
0: Correct.
1: And then lastly, siyempre, yun, another tip na magdadasal tayo palagi.
0: Tama
1: kasi
0: naman.
1: Iyan yung ating pinaka-powerful tool once na pupunta tayo somewhere or kahit saan man dito sa Pilipinas.
0: Correct! Naku, maraming salamat sa your roaming Philippines, Romel Naing. Please promote your social media account kasi ang daming nanood sa atin, buong mundo at buong Pilipinas. Baka maki-roaming Philippines na rin sila at madagdagan ang pag-subscribe. At kapag in-upload mo ito, ha? Let's follow each other, Papa Owl Pass, tsaka Travel the Owl, para ano, itong episode na to'y upload mo. Yes, please promote, yes. Romel.
1: Hello and good afternoon, everyone. Please like and share. Follow nyo na rin po, Roaming Philippines sa Facebook. And also, I have a Instagram account, Roaming PH. And also, I have a YouTube account po, Roaming Philippines. Yun po. Ayun. Thank you so much po.
0: Maraming salamat. Mabuhay ka. Sana marami ka pang marating to the highest level, Romel Naing. Thank you very much. Samantala, mga kapamilya, sa ating pagbabalik naman, makakapiling natin live na live sa studio. Naku, sino kaya ang pwede magbigay ng ibig sabihin ng TKMP? Ano yan? At syempre, babatiin na po natin ang mga live na nanonood sa atin na umabot na po ng 1,535 live viewers sa YouTube. Mabuhay po. Thank you for making Travel the Album number one. Magbabalik pa rin po kami at sa ating pagbabalik, kwentong biyahe sa Canada ni Papa Al. Lahat yan dito lang sa Travel ni Awel.
2: Hello po, this is Anton Vinson. My dream destination na gusto ko mag-travel. Siyempre, gusto ni Papa sa Turkey. Kasi yun po talaga yung dream namin sa Turkey. Kasi maraming mapupuntahan, maraming food na masarap. And especially Spain. Spain po yung gusto rin namin puntahan ni Papa. Kasi recently, panalo yung Spain sa football. Kaya gusto namin manood ulit soon sa football. Kaya ayun po.
3: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 4:01 ng hapon.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahati ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
5: Rain, rain, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away!
7: Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 6:30. Una sa balita, una sa public service.
10: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
11: Tuloy lang sa activities on the go.
10: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
12: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
10: Let's go!
11: Make your move, baby.
12: Arthrosin, get going!
13: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
0: Mga kapamilya, ang oras po sa buong kapuluan, 5 minuto makalipas ang 4 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
14: Let's explore the world together. Travel ni Awel.
0: At masaya nagpapatuloy po ang Travel ni Awel with your truly the ever lovable Papa Awel Pass. Salamat po muli sa ating mga first class passengers. Bito mo naman na kasama natin ang 1,568 live YouTube viewers. Gaya ng to the highest level episode natin, to the highest level din ng ating mga viewers. Share around sa more than 1.5 million subscribers at sa more than 3 million subscribers sa Facebook at sa YouTube. move, ha? Shout out muna. Kanina pa po talaga nakapila. Nakafasten talaga ang seatbelt nila, mga business class passengers. Shout out kina Tita Nona Damian. Ano nakakiki, happy birthday pa rin hanggang ngayon. Professor Paz Diaz, siya ang ating valedictorian. Unang-una na nag-check-in si Professor Paz Diaz. Hello din syempre sa iba pang mga nanonood sa atin. Maria Dulce Orate, thank you syempre. Lagi loyal yan. Si ALBB4, thank you. Salamat. Josh Kyle Edith Official, thank you very much. Si Quills Zite, welcome back Papa. Anamis ka namin. Pabati daw sa dalawang anak niya na katutok ngayon. Sina Ezra at Ella Rose ng North Caloocan. Thank you po. Julius Bangalado, hello sa'yo. Salamat sa inyong pagtutok. Siyempre, sina Donald Figueroa Bagisa. Thank you. Si Quilt Zite, Q-W-I-L-Z-Y-T. O, di ba naman? From Barangay 179 Caloocan. Lahat sila doon. Nanonood ngayon, Louie Basco. Thank you. Hope to see you again, Louie. Salamat sa mga bumabate. Jericho Ferrer, hello sa'yo. Thank you sa pagtutok lagi. Siyempre, si DZMM Teleradio version 2.0. Hindi nawawala. Miss na miss namin po kayo. Naku, excited na ba kayo? Nakilalanin si TKMP. Sino po po siya? Pero syempre, bago natin kilalanin si TKMP, and as promised, sa mga nakamiss po, naku, sobrang miss na miss ko po kayo. Totally, 12 days po tayong nawala. Kailangan lang po munang commending ni Papa Awel Pass sa isang misyon. Ah, ito po ay matagal na pong nakaschedule. Hindi lamang po bakasyon sa Canada. Kasi bukod po dyan, meron po tayong tinulungan dyan na isang parish, yung St. Mary's Parish sa Toronto, Canada, dahil malapit na po ilunsad yan, kasama aking best friend na si Father Carlo. At si Carlos, yan naman talaga. Thank you very much sa pag-invite sa atin. Naayos naman natin yan. Pero syempre, tinauna rin natin ating bakasyon. Dahil alam nyo naman po, di ba, BTS fever. Sinamahan natin ang ating anak, she, ang aking one and only daughter na si Mary Elijah. Nanood ng BTS concert sa Canada. Naku, napakasaya. Naipakita ko na rin po yung mga pictures na yan sa inyo. Pero syempre, nagpunta na rin tayo at nakapag-report pa po tayo after po noon na nag-concert po din dyan ang Beanie. Yun, nag-report po tayo sa Alam na Des. At syempre, gaya po nang naipasa natin sa teleradyo, papasilipin ko kayo dun sa mga iba't ibang lugar na napuntahan natin dyan sa Canada. Pero next week po, magbibigay ako sa inyo or sa mga susunod na linggo, may special episode po tayo dyan na ipapakita sa inyong travel vlog ni Papa A. Anak ko, eto na nga. So, pumunta tayo sa Toronto, Canada. At syempre, namasyal na rin tayo bukod doon sa panonood sa BTS tsaka sa Beanie. Syempre, sa downtown Toronto, namasyal po tayo dyan, naglibot-libot. At syempre, doon tayo nagstay sa Barrie. Yun, isa pong lugar po yan na yung nakikita nyo ay sa Lakeshore yan mismo. Kasi ang bongga niyaan, dahil namasyal po tayo at nagpalibot-libot, nagatakbo-takbuhan tayo dyan. Maganda kasi yung dream catcher na yan. Lagi po yan talaga pinupuntahan dyan sa Barrie. Yun, di ba naman? At syempre, nag-long drive tayo papunta sa Ellora! Naku, dyan po sa Ellora, medyo sa challenge siya, tsaka artsy-artsy. Yung mga pupunta niya, ito yung St. Mary's Parish. Lagi tayong dumadaan sa mga simbahan, sa mga pinupuntahan natin. Syempre, nagbibigay po guide, nagpe-pray din tayo. Napakaganda nito, laid back, at ang ganda ng mga shops dyan, kasi mga culture-culture. At bigla ka may falls na makikita, di ba naman? Tsaka yung mga display po dyan. Syempre, kasama aking batchoy ni si Rafael Itanyaw na nag-vlog-vlog din sa atin. Syempre, laps-laps din tayo, kumain din tayo dyan na aking unika ihan na si Elijah. Yung mga bahay dyan, dinedecorate nila at pag pinasok nyo, may iba-ibang mga attraction sa loob. Yan. Kasama natin ang Yuyaw family, Liay-Liha yan. Kasama po din syempre si Kuya Emerson Yaw, si Ate MP Santiago, at ang bagong baby sa family na si Alicia Amari, si Bachuchay. Ayan, na-enjoy din naman natin yung pagpunta natin sa Midland. Etong Midland, yung pinapanood po natin ngayon, bawat corner, merong mga mural sa mga walls nila na pwede nating gayahin na para mas mapaganda po yung mga lugar na pupuntahan siguro sa Metro Manila. Pwede rin tayo mag-murals-murals dyan. Kaya ayon, marami pa po tayong kwento ha. Mga pang ilang beses natin pwede pumunta dyan sa Canada. Pero sa susunod po, ay buong-buo na po yung kwento natin. Thank you po muli kina Kuya Tossing Emerson Yao, kila Ate MP Santiago, ayan, tsaka syempre kay Rafael Itanya. Ayaw. At syempre, ganun din kay Alicia Amari. Ayan, thank you. At sa aking best friend na si Father Carlos. Ayan, eto na, balik po tayo sa studio. Dahil, naku, ano ba si TKMP? Dahil sabi nga travel ka muna. Pre, yun naman din siguro ang nagsabi sa akin, kaya nag-travel muna tayo sa Canada para ma-chika natin yan. Pero ang daming nangyayari ngayon, kaya minsan pwede rin sa rin sabihin na TKMP, teka muna po, travel ka muna pre, pahinga muna sa work, sa traffic at sa stress. Marami pang destinations din sa Pilipinas ang pwedeng isama sa inyong hiking bucket list. At kung gusto mo ng malamig at abot langit na adventure, 6 oras na biyahe papuntang Itogon, Benguet. Makakarating na tayo sa Mount Ulap Echo Trail na may 3 peak. Kabila na ang summit na 1,846 meters above sea level. Naku, baka gusto nyo rin pumunta ng Auasen Falls sa Ilocos Sur. Kukwento yan ng special guest natin. Yung Mount Kapigpiglatan sa Zambales, malapit lang sa Metro Manila. Baka gusto nyo rin pumuntahan. Eh yung Nabenggaan Bridge sa Sadanga Mountain Province, na Benggan Bridge. Naku, ano kayang makikita po doon? Eto na ha, si TKMP, humawa kayo. Meron lamang siyang mga more than 60,000 followers. Teka muna, pre! Travel ka muna, pre! Nandito po ang founder mismo. Please welcome live na live sa studio, RV Yusala! Welcome on board!
7: Hello guys, good afternoon.
0: Hello. Good afternoon. Ako, it's a pleasure na makasama ka namin, RV.
7: Yes,
0: kasi
7: thank you so much.
0: Maraming ngayon naiinganyo rin na, uy, simulan natin ng unti-unti, trekking-trekking, hiking-hiking, tapos nagiging mountaineer na rin dahil yes, na-challenge yung sarili, di ba?
7: Dumadami na ang mga gusto mag-hike ngayon.
0: Correct. Paano ka nagsimula? Kailan ka nagsimula? Ano ang nag-encourage sa'yo at nag-enganyo sa'yo para pasukin ang pamumundok? Pamumundok, di ba, ganun, ang pag-hiking.
7: Yes. Actually, nag-start ako nung around 2019. Actually, nabudol lang ako dati. Montalban Trilogy pa yun, naalala ko.
0: Oh.
7: So, wala akong idea sa hiking noon. So, inaya lang ako. Pagkatapos noon, wala talaga ako noon. Parang nasa 80 kilos pa ako noon. Parang inaya lang nila ako. Then after noon, Diyos ko, sobrang hirap na hirap ako nung hike na yun. Kasi syempre, anyway, wala pa akong warm-up, wala akong ready noon. Then, after noon, nakapagano naman ako. Tatlong bundok yun agad ang inakit namin. So,
0: okay.
7: if I'm not mistaken, ano yun eh, Binakayan, Pamintian, saka po ng Banoy. So, since wala nga akong warm-up, wala pa akong idea sa hiking. Isang bundok lang inakit ko doon. So, pagod na pagod na ako.
0: Correct. Tsaka, hindi lang yun eh. Nung una, excited ka pa. Nakakapagsabayan ka pa. Hanggang pabagal na pabagal ka pa. Pero the day after and the week after, yun yung ang sakit nun.
7: Sobra, sobra. Hindi ako makalakad.
0: So, what have you learned? So, kailangan pala talaga ng stretching, kailangan ng practice, no?
7: Yes, kailangan talaga may preparation kapag mag-hike. Hindi basta-basta yung parang ano ka lang, pupunta ka lang doon. So, sabi ko nga lagi, kapag mag-hike ka, always do your research.
0: Correct. But you must admit, yung first ay talagang ano, memorable yan. Yes, ganon, so di ba? Yan yung mananatili sa'yo eh. I-share mo naman sa amin, bukod syempre sa sakit, baka kasi ano, sa umpisa lang po yung masakit.
7: Yes,
0: di ba? Tapos hanap-hanapin mo na eh.
7: Totoo yun.
0: Ano yung most memorable dun sa first experience mo na hanggang ngayon parang gustong-gusto mong balikan?
7: Saan? Isang ano? Yung unang hike?
0: Unang hike
7: mo. Yung view nun sa Mount Pamintian, sobrang ganda.
0: Ano yung nakita mo dun? Kasi di ba parang breathtaking siya, parang wow, meron pala ito sa Pilipinas, parang ganun.
7: Yes, sobrang ganda nung view niya. Actually, yung view kasi sa mga bundok, talagang kita mo yung lush greenery, yung paligid niya, 360 view siya. So, kitang-kita mo yung buong experience, pero makita mo siya yung ano, paano may
0: 360 degrees, ganon.
7: Yes, yung ano niya. Sobrang ganda.
0: Correct.
7: Makita mo yung, noon kasi sa Rizal kasi yun, una kong hike. So, kita mo talaga yung sobrang gandang ano niya, paligid ng buong Rizal.
0: Tsaka parang fresh na fresh yung hangin, parang wow!
7: Yes.
0: Ito yung hangin na kailangan ng katawan natin.
7: Sobrang diba? Ganda doon.
0: Ang bango. Yung, lalo yung dew, yung ano, hamog.
7: Yung
0: sa umaga. Yan ang gusto kong amuyin. Yung amoy ng mga dahon na basa-basa sa umaga. Diba? Yun yun eh. No, ilan kayo noon? Parang sabi mo kasi na budol ka lang yan talaga eh.
7: Budol lang ako. Ano yun? Joiner's tour din yun. Joiner's so, inaya lang ako nung ka-workmate ko dati. Tapos after nun, nung nakapag-hike na kami ng mga pamintian, napahinga ako nun mga 2 years ata. 2 years ako napahinga.
0: Talaga?
7: Hindi pa ako na, ano, parang sabi ko, di na ako uulit nun.
0: Oo.
7: Kaso talaga, iba talaga yung tawag ng bundok eh.
0: Tama.
7: So nung tinawag na ako ng bundok, nag-start ako ulit mag-hike nun sa Buscalan naman. So yung Buscalan, ano lang siya, short hike lang siya.
0: Okay.
7: Mga 45 minutes lang siya na hike. So dun pa lang, hiningal na ako. Sabi ko, pagod na pagod ako nung second hike ko na ano lang, kasi inaay lang din ako mag-Buscalan. Kaya puwangod, magpapatato. Actually, dito yung tattoo ko.
0: Oo, ay ganyan mo dito para pakita. Ayan!
7: Tattoo pa ako dyan.
0: Yan sa Buscalan yan.
7: Sa Buscalan yun.
0: Oo. Pero syempre, hindi ka naman pumunta dun para magpatato lang.
7: Yes,
0: isa lang yun sa mga attraction.
7: Yes,
0: ayan na.
7: Din siya.
0: Speaking of attraction, kasi parang nasa-shortcut yung discussion natin eh. Parang aakyat, pagdating ng peak, breathtaking, tapos na ang kwento. But along the way, yung adventure, yung mga kakaiba na experience, yun nga, may nakakending ka pa ng ano, pagtato, di ba?
7: Yes.
0: Ano yung mga more than the hiking experience and the breathtaking view, ano yung mga along the way na na-experience ninyo? Yeah.
7: Actually, bukod pa dun sa along the way, meron ko din ma-experience kasi yung mga joiners kasi, kapag ka nakasama ka sa mga joiners tour, yung mga kasama mo dun, usually hindi mo kakilala. But along the way, mas nakikilala mo sila, nakikita, alam mo yung mga experience sila. Yun naman, parang nakaka-relate ka din sa kanila kasi isa lang yung hobby nyo eh. Pares kayong nag-hike.
0: Correct.
7: So yun, nagkakaroon kayo ng same connection and then nagkakaroon kayo ng bonding kasi yung pinupuntahan yung bundok is alam nyo ano, you want to reach the summit, you want to reach the destination and then after the yung destination mo mismo, nakikita mo dun ang ganda ng paligid.
0: Correct.
7: Iba-iba yung mga view. May makikita ka raised terraces, mossy forest, iba-iba yung view. Hindi nakakasawang tignan.
0: Correct.
7: And isipin mo, ayun yung inaakit mo, yun yung pinupunta mo in every mountain.
0: Correct.
7: So napakaganda ng view. Kaya binabalik-balikan talaga siya.
0: Correct. Ano, ang ganda ng idea na coming from different backgrounds, di ba? Tapos mga genders and iba-iba talaga from all walks of life. Tapos magkikita kayo. Tapos ang connecting point ninyo ay yung desire ninyo na marating yung summit, di ba? Pero syempre, ayan, ang ganda ng view na to. Saan ito?
7: Ayan naman, sa Goat
0: si
7: Cliff.
0: Si Trisha ba yan?
7: Isa sa mga guests namin. So yan, sa ano naman yan? Sa Goat Cliff.
0: Goat Cliff. Yes, ano naman? Parang ngayon ko lang narinig yung Goat Cliff. Bakit Goat Cliff yung tawag dyan? At saan yung Goat Cliff?
7: Yung Goat Cliff sa may Atok siya, sa Benguet. So yan naman, wala siyang hike. So yan, okay. Ang tawag namin dyan is parang meron ano, activity siya. Extreme activity.
0: Okay.
7: So meron kayong rappelling.
0: Ganda!
7: Yes, rappelling kayo.
0: Anong oras yan? Ba't may sea of clouds? O ibig sabihin ganun na kataas yan?
7: Yes, o taas yung location niya kasi nandun na siya sa Mount Olis. Malapit siya sa Mount Olis. So sa Atok Benguet, andun yung mga highest mountain in the Philippines.
0: Mount Olis, iba pa to dun sa Mount Polis.
7: Ah, yes, iba pa.
0: Iba pa yun ha, kasi ang narating ko yung Mount Polis.
7: Sa may mountain province naman.
0: Si
7: Olis naman, katabi siya ni Goat Cliff, ano siya, around Atok Benguet. Kaya yung
0: kwento mo yan, paano siya nakarating dyan? Kasi may mga nakikinig sa atin sa radyo. Ang mga pinapakita po namin ngayon, parang si Cliffhanger. Nanonood ba kayo dati ng Cliffhanger? Nasa gilid siya ng bundok, parang nag-upsailing na siya. Yes. Upsailing na yan, di ba? Dahil pababa na, di ba? O parang dapat yan naka-letter L eh.
7: Yes.
0: Na-experience ko yan sa Singapore.
7: Yung ganyang rappelling.
0: Yung ganyang rappelling na dapat letter L ka. Ate, higa ka pa. Ganun talaga. Nag-instruct talaga ako, no? Kasi dapat para ka nakahiga na letter L. Tsaka ka mag-ano.
7: Tatalon.
0: Paano, parang ching-ching-ching. Ganun-ganun. Yun. Ikwento mo sa amin kasi ang taas na parang nasa ulap na siya nun eh.
7: Oo. Yun naman, okay. sa Goat Cliff, yan maganda dyan kasi para sa mga beginners talaga, sa mga gustong mag-start ng hiking. Kasi yan, walang hiking yan eh. Ang gagawin nyo dyan is maglalakad kayo ng mga 5 minutes then mag-start kayo mag-Via Ferrata. So yan yung Via Ferrata yung inakit ni ma'am ngayon. So akit kanya sa parang iron path. Meron yung path na ano ka sa gilid ng bundok. Then after mo marating yung pinakataas ng ano niya, nung pinakataas ng bundok, doon bababa ka magra-rappelling.
0: Ayun! Yes. Naku, nakaka-excite kasi pataas ng pataas ang ating kwentuhan to the highest level na talaga.
7: Yes.
0: Pero naku, RV at mga kapamilya at mga kaservisyo, pansamantala po muna natin puputulin ng ating pong interview para magbigay daan po muna tayo sa isang napakahalagang balita sa labas ng ating himpilan. Mga kapamilya ligtas ang 18 tao matapos may ulat na half submerged ang isang motorbangka sa karagatan ng Calayan, Cagayan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert!
15: Papaawel, ligtas na ang 18 individual na sakay ng motorbangka Jerry Ann matapos itong maiulat na half-submerge o kalahati ng lubog sa karagatan sa bahagi ng Timog Silangan ng Barangay Magsidel, Calayan, Cagayan kahapon. Ayon sa Philippine Coast Guard, sakay ng motorbangka ang 7 crew at 11 pasahero. Agad responde ang Coast Guard Station Calayan at mga local rescuer at bandang alas 4:50 sa east ng hapon ay natagpuan ang MV Jerry Ann na kalahati ng lubog sa tubig. Hinila ng MV Claricel ang Jerry Ann patungo sa Pampang ng Barangay Magsidel. Bandang alas 7:15 ng gabi, dinala ang lahat ng nasa GIP sa Calayan Rural Health Unit para sa medical assessment na kumpirmang nasa maayos ng kalagayan ang lahat ng sakay ng motorbangka. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Salamat, Bert Dizon!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa X-30.
0: Mga kapamilya, ang oras sa buong kapuluan, 4:22 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!
16: Mundo'y libutin! Sumama na kayo!
14: Travel the Owl!
0: At lalo pang pataas ng pataas to the highest level ang ating kwentuhan. Very interesting! Ang kasama nating founder ng Travel Kamuna, pre. O, di ba naman? Kasama si Arvil Yusala tsaka si Trisha na nandito rin sa studio. Naku, Arvil, nakaka-excite yung kinwento mo kasi doon nung nakita natin na nagra-rappelling na siya, di ba? Na tapos, kung makita nyo po talaga sa mga nanonood, ulap na talaga. Parang nasa langit ka na talaga, o. Tsaka, parang nakasakay ka na sa eroplano. Sa mga naka-experience ng nakasakay sa eroplano, ganun yung nakikita natin ngayon sa teleradyo. Pero may nakita rin tayo na may falls. Yun yung gusto ko ikwento. Along the way kasi, di ba, it's not always ano highest peak na mapupuntan. Along the way, gusto ko yung nababasa-basa yung paadal, may ilog kang tatawiran. Tapos sa sobrang pawis mo, ayan no, lulublub ka sa falls. Saan naman ito at ano yung experience nyo dyan?
7: So yun naman, yan ang place na yan sa Awa San Falls naman. So, sa Sigay, Ilocos Sur. So, yan naman yung highest waterfall in Ilocos region.
0: Okay. Tsaka ang ganda, no? Parang hagdang-hagdang palayan din yung pagbaba nung ano, nung falls, no?
7: Yes.
0: Siyempre, ano yan? Hindi yan man-made, di ba?
7: Yes, ano siya? Natural siya.
0: Natural?
7: So, ganda.
0: Ang ganda naman. Pwede talagang maligo?
7: Pwede. Ngayon, dalawa kasi yung ano niya, yung falls niya. Yung, yan yung yun ay kita ngayon sa teleradyo, yun yung pinaka main na falls.
0: Okay.
7: So yun yung pinaka baba. Yun yung highest mountain talaga. Yung highest mountain, yung highest na falls.
0: Oo.
7: Then yung kanina, yung
0: hagdan-hagdan, yung parang hagdan-hagdan.
7: Yun yung bago ka makarating ng Awasan Falls, so may unang pahingahan, yan yung view. So yan yung parang pwede ka tumambay, pwede ka maligo.
0: So sa may bandang baba itong parang hagdan-hagdan o yun yung taas?
7: Bago bumaba sa falls.
0: Okay.
7: Yun yung parang ano muna, dadaanan muna siya.
0: Ang ganda. O ito, kung titignan mo sa malayo, para siyang natatapo na gatas mula dun sa bundok, sa linis at ganda, di ba naman? At pwede nga mag-swim.
7: Yes, pwede.
0: Pwede mag-picnic.
7: Pwede rin.
0: Ganon. So yun ba ang inaalok ng Travel Kamuna, pre?
7: Yes.
0: Nag-organize na kayo.
7: Nag-organize kami ng mga tours sa Awasan Falls.
0: Okay.
7: So daily schedule kami yan. So Monday to Sunday to Monday meron. Monday to Sunday meron kami.
0: Correct. Oh, ayan. Bukod muna doon, mamaya ikuwento natin paano sila mag-avail sa TKMP, no?
7: Mm-hmm.
0: Bukod doon sa mga napuntahan at na-discuss natin, saan pa kayo nakapunta? At ano yung mga lugar na pinupuntahan ninyo?
7: Marami pa kami pinupuntahan. Isa na din yung Mount Fato Kupapi.
0: Saan yan?
7: Yan naman, si Mount Fato Kupapi naman sa Bontoc Mountain Province.
0: Oh, so,
7: sa
0: ang nakalagay lang dito, Mount Fato. Mm-hmm. Iba pa yun.
7: Ano siya? Twin mountain siya. So, dalawang mountain siya inakyat.
0: Oo.
7: So, si Mount Fato and si Mount Kupapi, magkatabi lang silang bundok sa Maligkong.
0: Okay.
7: So, pwede mo siyang i-twin.
0: Saan yung Maligkong?
7: Sa Maligkong, yun yung ano, sa Bontoc Mountain Province.
0: Bontoc Mountain Province. Ayun. Naku, di, ang sarap ng pagkain dyan, bukod sa pamundok. Kasi parang, pagpagod ka, ang sarap kumain. Pero dapat, ano di ba, eat light lang, pero wala. Mm-hmm. Okay lang din?
7: Okay lang, kasi makakapagod din mag-hike eh. So, kapag nag-hike ka, magugutom at magugutom ka talaga. So, pagka ganun, indulge ka lang sa mga pagkain.
0: Itong pinapakita natin kasi sa parang sa Banawi Rice Terraces na yan.
7: Ah, hindi. Hindi. Sa Maligkong siya. Maligkong Rice Terraces.
0: Oo, Maligkong Rice Terraces.
7: Yes.
0: At nakatikim ka na ng kanin dyan. Ang sarap ng kanin dyan.
7: Yes, yung mga red rice nila. Actually, yung mga, yung mga kanin nila doon sa Maligkong, sila mismo ang nagpo-provide.
0: Correct.
7: Kaya masarap yung mga pagkain nila.
0: Oh, natutuwa si Professor Paz Diaz. So, nanonood, ang ganda-ganda-ganda daw. Pati sila Tita Lina Ho ng Plari del Bulacan. Nakakatuwa. Sina Kai, shoutout daw kay Boss Vi or Boss V. Sana kilala mo pa kay here. Ayun, Miss Kay, ganun. Kai, tama ba? O yun. Kai ba? Tama ba? Kai. O yun, si Kai. Si Banong. Thank you very much, Banong, sa'yo. Ayan, shout out na natin sila na taga-subaybay po ninyo. So, paano ba makaka-avail ng mga biyahe sa inyo? At ano pa yung mga destinations na pwede naming i-avail just in case maggusto naming sumigaw ng travel ka muna, pre!
7: So, yun, kung gusto nyo mag-avail ng mga packages namin, you can PM us on Facebook or TikTok, TKMP. Yes. Ayan, pwede kayo mag-PM sa TikTok or Facebook, TKMP. So, mag-PM lang kayo. Marami kaming ino-offer ng mga bundok. So, kung gusto nyo mag-avail ng mga mountain tours like Mount Ulap, Mount Kapigpiglatan, Mount Pulag, yun Mount Pulag, mag-season na ulit.
0: Correct.
7: So, Mount Fato Kupapi, ngayon, in its golden season. So, malapit na kasi yung harvesting time ng sa Mount Kupapi. So, yung rice terraces niya, dating green, ngayon, nagkukulay yellow na. So, pwede nyo rin siya puntahan. Nabanggit ko na ba, Mariglem, Kapigpiglatan, actually, mga kabundukan sa Sambales, nag-offer din kami. Pero mostly, sa north ang mga inaakit namin.
0: North, so Luzon kayo. Hindi pa kayo, wala pa kayong Visayas, Mindanao.
7: Sa ngayon,
0: puro Luzon.
7: Sa ngayon, wala pa. Pero nag-offer kami ng Mount Apo Tour packages.
0: Correct.
7: Kung gusto talagang akitin na, sagarin nyo na yung highest mountain in the Philippines, pwede rin kayo mag-book sa amin ng Mount Apo Tours.
0: Correct. Nako, shout out muna at mabuhay dahil pumalo na, tumaas pa to the highest level ang viewers natin, yung live viewers sa YouTube. 1,642! Mabuhay po kayo! Naku, at shoutout syempre sa more than 1.5 million subs. Aba, naging 1,686 pa. Sige ma'am po, akyat pa more, akyat pa more. Thank you very much, Arvin Lizala. Paano kayo makokontakt sa Travel Kamuna Pre social media account? At kapag in-upload mo ito, ha, tag mo ang travel ni Awel tsaka si Papa Awel Pass. Yes.
7: Yes, yung gusto nyo mag-book sa amin, you can PM us on TKMP Facebook page and then TikTok din po. Madali lang may search TKMP lang. So meaning talaga nun is travel ka muna pre, pero pag napagod ka, teka muna po.
0: Ayun naman. Ako, thank you very much. Maraming salamat sa iyo, RD ng TKMP. Ako naman, nakakataba ng puso. 1,712 live viewers po ang YouTube po natin. Iba pa po yung nasa Facebook natin na with more than 3 million subscribers. Naku, ang oras muna sa buong kapuloan mga kapamilya, 4:28 ng hapon.
17: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
0: At sa ating pagbabalik, syempre may mga travel tupid tips tayo at ang ating lengua de viaje. At babasahin pa rin natin na yung mga nagko-comment people dito sa atin sa pagbabalik yan ng Travel ni Awel!
18: Travel, hi, I'm Rafa of Kapujo at ang dream destination ko ay Japan. Kasi mahilig ako sa anime at saka mag-collect ng action figures.
19: Mundo'y libutin. Sumama na kayo!
20: Travel ni Awel! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
21: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
23: May tutugon, may maglilingkod, may kakambika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
24: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
17: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemex!
17: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Mga kapamilya, ang oras muna sa buong kapuluan, 4:32 ng hapon.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
26: Walang maiiwan. Enjoy ng everyone sa Travel Me Owl.
0: Join na join ng everyone, lalo na sa mga kapamilya natin worldwide na nanonood sa TFC ngayon. Ganda po sa iWant, sa YouTube na more than 1.5 million subscribers na ngayon ay meron tayong live na 1,712 plus na live YouTube viewers. Sa more than 3 million subscribers sa Facebook, shoutout sa mga nanonood sa DZMM Teleradio at sa mga nakatutok sa Radio Patrol sa Estrenta 630 kHz. Hello po sa inyong lahat. At nagbabalik pong ever laughable, ever lovable. Papa, awo pas. Nandito muna ang naabangan nating lengua de viaje.
2: Mga lengguwaheng hindi maintindihan. Mga terminolohiyang malabong pakinggan. Ating pag-usapan sa lengua de viaje. Lengua de viaje.
0: Naku mga kapamilya, baka to the highest level din. May mga nag-hiking din sa bandang Romania. Naku mapapa, use it tayong lahat kapag nalaman natin ang ibig sabihin sa Romania ng risk is better than regret. Use it!
27: Use it!
0: Naku sa Romania. O sa Romanian, ang bigkas po dyan ay maibaini siristi de kat saragreti. I repeat, maibini siristi de kat saragreti. Si Bini kasama, bongga, di ba naman? May ganun pala. Baka kinuha yung Bini, bukod sa binibini, doon sa Romania. Naku, thank you very much. Yan po ang ating lengua de viaje sa oras na 4:34 ng hapon.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Ay, naku, Born for Happiness din yata ang ating special guest ngayon. Dahil marami na rin siyang napuntahan. Naku, talaga naman ng rock and roll to the world, di ba? Rock, rock, rock. Kung sakali man, dadalhin pa tayo niya sa iba pang hiking destinations. Dahil ang first stop lang naman natin ay Mount Pulag na talaga mang blockbuster. Pupunta rin tayo sa Mount Kupapay. Ganon din sa Maligkong Rice Terraces. Sa Mount Fato na may kakambal pala yan, ha. Kilalanin po natin live na live dito sa studio. Please welcome on board Rock Jockers Ken Dennison D. Welcome on board, Ken.
4: Magandang hapon din sa lahat.
0: Ayun. Ayun. More. Oh, hindi, pati mo lahat ng mga fans mo kasi ang daming sumusubaybay sa Rock Jockers. Ayun yung camera mo.
4: Hey, hello dun sa mga, ano, yung ayan mga lahat. Nakasama ko na, yung mga team yes. ko. Yung mga kalaro ko din sa ano, Ragnarok.
0: Ayun. Nako eh, ngayon na mas dadami pa ang sasama sa iyo lalo na pag naikwento mo yung mga napuntahan ninyo. Paano ba nagsimula yung Rock Jockers? Itong Rock Jockers, ito ba ay social media account mo or kumpanya na ito na nag-organize ng mga hiking?
4: Yung ano, Rock Jockers ano yan, Facebook group.
0: Yan. Oo. Na, marami bang members yung Rock Jockers?
4: Actually, ano, that before nung nag-start kami, tatlo kami.
0: Oo.
4: Ako yung kaibigan ko, tsaka yung kapatid ko na isa.
0: Mm-mm.
4: So, eventually, yung kapatid ko, nagkaroon na ng asawa. So, mm-mm, nag-migrate na rin siya ng ibang bansa.
0: Mm-mm.
4: Tapos yung kasama ko naman na isa is nag-full-time na siya sa work niya.
0: Mm-mm.
4: So, ako na lang yung naiwan na nag- ano, nag-organize doon sa ano namin.
0: Correct. Sa grupo ninyo.
4: Yes.
0: Nako, excited ha na mapakinggan yung mga pinuntahan nyo, lalo na yung mga nakatutok ngayon, bukod kina Tita Nona Damian, DZMM Teleradio version 2.0, Tita Lina Ho, Professor Paz Diaz, di ba? Maria, ano, ito pa si KXYZ Jewel Chamzon. Kana pa siya namnonood sa TV at live stream pa sa YouTube. Thank you very much sa iyo, XYZ Jewel Chamzon. Si Maria Dulce Orate, of course, tutok na tutok din sa atin yan. Kanina pa rin, di ba? Tita Lina ho, thank you very much sa inyo. Eto na. Although, lagi naman namin napapansin at nababanggit din, marami talagang pupunta sa Mount Pulag. Ito ba yung una rin yung pinuntahan o may mas nauna kayo dito nung first experience ninyo?
4: Anong nag-start ako makyat, ano, sa yung una kong sinakyat is yung Mount Ulap.
0: Mount Ulap?
4: Yes.
0: Ito Mount na ba yun? Mount Ulap? Kasi nakakakita na kami ng ulap. Ang ganda nung shot nito. Ikaw ba yung mismo naglalakad na yan?
4: Opo, ako po yan.
0: Aba, ikaw din kumukuha sa sarili mo. Siyempre kumukuha sa sarili niya. May tagakuha, siyempre.
4: Hindi, ako ganda rin po. Naka, ano, na...
0: Tripod?
4: Hindi po, yung 360. Drone po yan.
0: Drone. Saan yung lugar na yan? Kasi yan na ang gustong tanungin nila. Saan yan?
4: Ay, yung lugar na yan, yung sa peak 5 ng Mount Pulag. So, yun yung pinaka malapit na peak from dun sa ranger station. Approximately mga 1 hour siya na lakaran from dun sa ano, sa jump off point.
0: Alam mo, matagal ko na itong gustong tanungin. Siyempre, lagi natin gustong makita yung Sea of Clouds, kagaya niyan. Ang alam ko lang, sa umaga lang meron yan, pagputok ng araw. Tumatagal ba yan ng maghapon?
4: Yung Sea of Clouds naman, hindi po siya yun, ano, laging
0: correct,
4: ano, lumalabas. So, may times din na lumalabas din siya ng hapon.
0: Okay.
4: May times din na so, or mas madalas talaga sa umaga kasi doon yung nabubuo yung ano, yung lamig. So, yung doon sa tanong mo kung tumatagal ba siya, minsan tumatagal siya ng 1 to 2 hours.
0: Mm-mm.
4: Yun na yung pinaka pagswerte-swerte ka talaga.
0: Mm-mm.
4: Pero may mga times or mas madalas na magpapakita lang siya tapos ano na,
0: mawawala
4: na rin.
0: Okay.
4: So, dalawa lang din kasi yung kalaban mo dyan. Eh, minsan,
0: maulan.
4: Mas mataas yung
0: chance
4: nung ano, depo. Yung clouds mas clouds. Mataas sa'yo. So eventually nandun ka sa clouds kaya hindi mo siya nakikita.
0: Ah, okay.
4: In between ka.
0: Dapat you're above the yes, sea of para clouds. Mo siya. Nakita na rin daw yan ang panganay na anak ni ano, Maria Dulce Orate kasi nagpunta na rin daw sila sa Mount Pulag, ganun. So yung Mount Ulap naman kasi talaga ulap talaga nakikita yan. Saan yung Mount Ulap ulit?
4: Ay yung Mount Ulap naman sa Benguet pa rin siya.
0: Benguet,
4: okay, Itugon Benguet. Yung elevation niya is nasa around 1,800 plus.
0: Correct.
4: Okay. Pero mag-start ka na eventually mga 1,000. So almost 800 MASL na lang yung i-hike mo.
0: Correct.
4: So pagka medyo experience ka na, kaya mo siyang maakyat ng at least 1 hour from jump off hanggang dun sa
0: summit.
4: Then pababa, then usually mga 30 minutes pag experience ka na. Pero pag mga first timer, usually nakatitake nila yan ng 2 to 3 hours packet pababa. Then ano naman, siguro 4 to 5 hours pagka medyo hindi ka talaga active.
0: Correct.
4: Okay. Oh,
0: syempre depende sa condition din ng klima tsaka ng kung maulan ba or maaraw. Sa experience ninyo, anong mas madali na makapanik o makababa?
4: Sa experience naman ay ano yan eh, medyo depende kasi may mga tao naman or may mga nag-hike din na mas mabilis sila umakyat pero mas nahirapan sila bumaba. Meron din naman na mas nabibilisan silang bumaba kaysa yung umakyat. So depende rin talaga sa tao tsaka dun sa naging ano niya, mga experiences.
0: Correct. Sa'yo, ano yung pinaka mga memorable na lugar na napuntahan mo?
4: Yun, yung sa yung mga pinaka memorable na naakyat ko, siguro yung dito sa Luzon or yung sa hiking naman.
0: Correct.
4: So Mount Pulag, yung
0: Mount Pulag talaga.
4: Sa pinaka maganda
0: talaga. Blockbuster talaga yung Mount Pulag.
4: Oo, kaya yun nga din yung ano. Kaya nung
0: baka sa dami ng pupunta diyan, magka-traffic na.
4: So, magka peak season talaga, traffic na talaga doon.
0: Kasi syempre kunwari may dadaanan ka na makitid lang na lugar, syempre hindi man two-way lagi, baka one-way lang 'yan.
4: Opo, may yung mga trail doon is
0: trail.
4: Makikitid na rin. Kaya yung ngayon nga nung medyo dumadami na talaga yung umakyat. Ang naging problema naman nung mga ano is yung pathway kasi lalo na siyang lumalawak. So
0: correct.
4: Which is hindi siya maganda dun sa nangyayari dun sa bundok.
0: Correct.
4: So mas ano kasi yung erosion, mas mataas yung chance ng mga erosion.
0: Correct. Okay. Oh, pero sa Mount Pulag daw, bukod dun sa breathtaking views na pupuntahan mo dyan, yung lamig, masarap daw mga pagkain dyan tsaka kape.
4: Opo.
0: Kwento mo nga sa amin, ano yung mga pwedeng kainin dun ng mga kakaiba tsaka yung mga kape, kakaiba talaga yung lasa.
4: Yung kape naman doon, halos pagka nasa taas ka na or mga northern part ka ng ano, ng Luzon, yung usually yan mga mountain, sa pag-mountain,
0: yes,
4: nag-offer talaga sila ng kape. So
0: correct.
4: Kasi siguro yun
0: malamig.
4: Talaga yung sa ano, panglaban nila sa lamig.
0: Oo. Saka ano, para gising ka din,
4: yes,
0: lalo kung mamumundok ka, parang energy, the energy
4: siya, pang ano siya. Kasi minsan, may mga instances na ano, pagkagising mo sa umaga, kung nandito ka sa lowland or nasanay ka sa metro, ano siya, kumakain ka ng breakfast. Pero
0: correct.
4: Minsan, pagka nandun ka, parang tinatamad ka ng bumangon.
0: Correct.
4: Ano, gusto mo na lang magkape na lang para may pangpainit ba ng tiyan.
0: Correct.
4: Para kapag ano ka.
0: Nako. Ito pa, lalo nag-iinit yung mga nanonood sa atin dahil sa YouTube po, umabot na ng more than 1,800 live YouTube viewers natin. Ako, marami yata ang gustong mamundok din dahil maganda ang experience pag ikaw ay nandun sa taas. To be specific, malapit pang mag 1,900 kasi 1,872 live viewers tayo. Di ba naman? Bukod dun sa kape, ano makakain dun? Meron ba yung mga gawang bigas dun na kakanin, mga biko-biko, tsaka ano, fresh vegetables and rice?
4: Yes, dun sa Mount Pulag naman, yan, marami naman dun na mga gulay. Usually, dun nanggagaling kasi yung mga broccoli, tsaka
0: correct.
4: Ano, carrots.
0: Fresh, no?
4: Fresh, tsaka ano,

0: ay matatagpuan sa...
1: sa Danga, Mountain Danga. Province.
0: Ayan, ako baka matanong po sa inyo ha, para alam nyo, Danga Mountain Province, di ba naman? O, may pa-TikTok pa yata kayo na ginawa dyan sa gitna na yan. So, eto na, yan naman. O, diretso naman natin, Mount Kupape. Saan naman ang Mount Kupape? Ay, paon naman po muna. O, yan.
1: Okay. Yung Mount Kupape naman, sa ano yun?
0: Mm-mm.
1: Sa Maligkong, Bontoc Mountain Province naman.
0: Ano naman ang highlight dun? Siyempre, sabi naman, naku baka bundok din yan. Eh, pero kagaya nito, merong ano, oh, may pahanging bridge. Ano naman makikita doon?
1: Yung sa Kupape, yung makikita nyo doon is, pagka nasa viewpoint ka na, makita mo yung, ano, Maligkong Rice Terraces. So, top view siya ng Maligkong Rice Terraces. Tapos, pwede, pagka after nung hike mo doon sa, ano, sa Kupape, pwede mo rin i-request doon sa guide na idaan kayo doon sa full traverse noon para ma-experience yung buong ano, Rice Terraces.
0: Wow! Naku, sandali ah. Bukod sa Mount Kupape, pupunta pa tayo sa Mount Fato. Ano naman kaya doon sa Mount Fato na yan? Pero bago po yan, sa 1,884 live YouTube viewers natin, bukod pa sa Facebook, sa teleradyo at sa radyo nakikinig, padaanin po muli natin ang mahalagang balita. Ah, pakasipag naman ng ating radyo patrol na si Kuya Bert Dizon. Ang dami niyang report! Mga kapamilya, lalo na po yung mga bumabagtas ngayon sa NLEX dahil yung mga flood barriers sinimula na pong ikabit sa San Simon Interchange at Tulaok Bridge sa NLEX bilang dagdag proteksyon laban sa baha. Narito, napakasipag na balitang kumpirmado at sigurado hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Kaya Bert...
2: Papaawel, sinimulan ng ilagay ang mga FlexMaca DT o Fast to Deploy Flood Control Barriers sa bahagi ng San Simon Interchange at Tulaok Bridge sa North Luzon Expressway o NLEX. Ginawa ito dalawang araw matapos iutos ni Public Works Secretary Vince Dizon ang paglalagay ng karagdagang proteksyon sa mababang bahagi ng expressway na binabaha at nagdudulot ng matinding perwisyo sa mga motorista. Patuloy din ang operasyon ng mga mobile pumps sa expressway para matulungan ang pagpapahupa ng baha. Personal naman na inspeksyon ni na DPWH Secretary Vince Dizon at NLEX President and General Manager Luis Reñon ang kondisyon ng Tulaok Section sa San Simon Pampanga habang isinasagawa ang karagdagang flood mitigation measures tulad ng paglalagay ng mga sheet piles at modular flood barriers. Patuloy din ang siponing o pagsisipsip at dredging o papapalalim sa lugar kung saan dalawang lane na sa magkabilang direksyon ang passable at halos balik normal na ang daloy ng trapiko. Samantala sa Quezon City, ininspeksyon din ni DPWH Secretary Vince Dizon ng ilang bahagi ng G. Araneta Avenue at tiniyak na palalakihin pa at daragdagan ang mga drainage sa lugar. Ayon sa mga residente, mas mabilis umanong humupa ang baha at mas mababa ito kumpara noong nakaraang taon matapos mapalitan ang mga drainage at magkaroon ng regular na declogging sa mga kanal at waterways sa paligid ng G. Araneta Avenue. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Salamat, Bert Dizon!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: At mga kapamilya, maingay na palakpakan dahil pumalo na po sa 2023 ang live YouTube viewers po natin. Shout out po sa more than 1.5 million subscribers natin at sa more than 3 million po naman sa Facebook. Thank you for loving us. Thank you very much. Nagpapa-shout out po si Francis Villesa na nanonood din ngayon. Siyempre, Professor Paz Diaz, Beth Kamaing, thank you very much sa inyo. At syempre kina Tita Maria Dulce Orate, Nona Damian, at lahat pa po ng mga lagi nakatutok sa atin. Naku, eto na, Mount Fato! Ano naman na matatagpuan doon sa mga gustong mag-hike sa Mount Fato? Kuya Ken.
1: So, yun, sa Mount Fato naman, makikita nyo doon is yung mga limestone, which is, inopen lang siya before kasi yung mga pumupunta noon sa Mount Kupa Pace na bibi

0: in sila kasi sobrang ikli nga lang nung hike.
1: Mm-mm.
0: So naghanap sila ng ano, iba pang pwedeng puntahan. So mm-mm, inopen nung municipality na rin, mm-mm, yung Mount Fato para dun sa mga ibang visitors. Usually ang nakikita din dito is yung part ng ano, Sagada. Yung may ibang part ng
1: makikita
0: Sagada.
1: Makikita ang Tanaw.
0: Yes po.
1: Wow.
0: Siya. Pero medyo malayo lang din.
1: Very nice. Naku, ang dami naman yan sa mga interested po na sumama sa Rock Jockers maya-maya po. Pero nagpapa-shoutout din po, nanonood si Francis Palumayan. Good afternoon daw po sa DZMM. Andito na sa dami ng mga pinuntahan nating lugar na mga hiking destinations, dapat malaman din natin kung paano ba tayo makakatipid pagsali natin guys sa Rock Jockers. Kaya andito na po ang ating Travel Tripid Tips!
2: Mahiling mag-travel pero tagipit? Kiling na at matuto sa Tripid Tips!
1: At mga kapamilya, dahil nga po napakinggan nyo na po ang ating mga kwentuhan tungkol sa to the highest level na hiking, ready na rin ba kayo sumubok sa hiking? Pero bago tayo sumubok, heto muna ang ilang travel tripid tips para mas safe, masaya at sulit ang inyong hike. Una, budget-wise, sumama sa joiner trip. Tama ba yun?
0: Yes, tama. Mas mura siya, tsaka mas efficient kasi yung time nyo, pwede nyo mas maano siya, mas mabilis yung travel unlike pagka ano, mas maraming stopovers unlike pagka ano sa mga solo joiners or mm-hmm, sa mga joiners trip, mas onti yung ano and mas onti yung stopovers, mm-hmm, pero mas pagkatapos naman mas mabilis kayo nakakapagbiyahe.
1: Correct. Number two, piliin mo na ang trail na kaya mo.
0: Yes, yun. Number one din yun, na lagi nyong i-check or i-research.
1: Alamin muna research kung gaano kahaba at kahirap.
0: Pupuntahan nyo, mm-mm, bago kayo pumunta kasi pagka hindi kulang yung knowledge nyo,
1: correct,
0: pwede kayong ma-aksidente. So, if ever naman, yun din yung isang ano din. Pwede nyo itanong sa amin yung lahat.
1: Correct.
0: Pwede masasagot din naman namin lahat.
1: Uh-oh. Tip number 3, magbaon ng importante.
0: Yes, tama yun. Yung food yan, dali nyo lagi, medicine nyo, yung mga emergency kit nyo. Kasi hindi nyo pwede lagi iasa lang din sa mga sasamahan nyo yung mga safety nyo. Kasi yung safety, nandyan naman yan, yung mga sasamahan nyo. Usually kami, lalo kami yung mga medyo matagal na sa industry, is
1: correct,
0: meron kami mga training na naginawa or kinuha para maano namin yung safety ng mga sumasama sa amin.
1: Number 4, alamin ang limits ng katawan.
0: Ayun, yes, number 1 yan din, or pwede natin i-ano, kasi pagka hindi rin mo naman kaya nung isip nyo, or kaya mo, inisip mong kaya mo, pero pagod ka, puyat ka, so nagbibigay din ng ano yan, ng factor.
1: Correct.
0: Pagod.
1: At syempre, panghuli, respect nature at i-respect ang kapwa hiker.
0: Yes po, yun. Kailangan nyo lagi i-respect yung nature kasi eventually, pag lahat tayo, kasi medyo marami na rin yung pumupunta.
1: Mm-hmm.
0: So, eventually, kung lahat tayo, hindi natin nire-respect yung ano, yung nature. So eventually hindi niyo na rin siya makita at hindi niyo, kahit ikwento niyo pa dun sa mga next generation, hindi na rin nila mapipicture out kasi hindi na rin nila makikita.
1: Correct. Ayan, tinulungan tayo ni Ken Denison D para sa mas wise na travel. Yan ang payo ni Papa Awel.
2: Mahiling mag-travel pero tagipit? Kiling na at matuto sa Tripid Tips.
1: Ayan, nakakatuwa naman dahil sa mga nanonood sa atin, umabot na tayo ng 2,057 live viewers. Shout out po kina Luke Sky Talker na laging nanonood sa atin, si Francis Palumayan din. Thank you very much po sa inyong lahat. Ayan, paano ba mag-avail sa Rock Jockers and please promote your social media account?
0: Okay, so yung mga gusto mag-book or mag kahit inquire lang din, pwede kayo mag-message sa Rock Jockers sa Facebook. Then sa TikTok naman, Rock Jockers PH. Or pwede rin kayo tumawag or mag-text dun sa mobile number ko, 0917-803-3413 po.
1: Ayan, gamitin lang po ng maayos yung binanggit na number niya, ha? Para lang po sa business po yan. Baka magtanong kung single ka pa, mga ganon. Shoutout ng status. Maraming salamat, Ken Dennison D. ng Rock Jockers.
0: Thank you.
1: At syempre, pag in-upload mo to, ha? Syempre, itag mo ang travel ni Owl, tsaka po si Papa Owl Paz. Thank you, Ken. Thank you din. Nakatutok din daw po si Ronald Kayan, tsaka si Noel Doro. Maraming salamat po sa inyong lahat. Si Noel Dorosan, live na nanonood ngayon sa Melbourne, Australia. Nako, maraming salamat po sa mga kapamilya natin worldwide na nanonood. Again, mataas na pagsaluto po sa mga nanonood at natutok sa atin. Pumalo po ng more than 2,000 live YouTube viewers po tayo ngayon. Thank you very much po sa inyong lahat. Sa mga nagre-request po ng full version po ng music video ng Travel ni Owl. Sige po, susubukan po namin i-upload po yan sa ano po, digital po ng DZMM Teleradio para po magkaroon po kayo ng kopya at kung gusto nyo nga po yung music video namin. Thank you very much po. Maraming maraming salamat mga kapamilya at mga kaservisyo. Na-miss ko po kayong lahat. It's good to be back here sa Travel ni Owl. And thank you very much for flying on air with DZMM Radio Patrol sa Estrenta. At syempre, maligayang paglalakbay sa DZMM Teleradio. Nakumula daw po sa Northwest England, UK. Nanonood si Apolonio Go. It's morning there. Good morning sa Liverpool, Northwest England, UK. Apolonio Go. Ganun kay Donald Figueroa Bagisa. At syempre, isang kasiyahan na makasama po namin kayo sa biyaheng ito sa ngalan po ng ating piloto, Gerson Cruz. Kasama ng ating flight purser na si Sweet Margin, John Paul Pasaoa, Annika Encho, Jason Jocno, Charles Delphine, at mga flight attendants na si Nahana Alquizar, Joyce Mansay, Don Ray Gise, Carlo Martinez. Muli ito po si Papa Paz. Hanggang sa muling masayang pagbiyahe ng Travel ni Owl. Susunod na po ang TV Patrol Weekend. Bye!

0: CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend!
1: Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.
1: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, exclusive, 5 akyat bahay arestado matapos mabistong ibinebenta ng mga suspect ang ninakaw nila mga bike online. 2 babaeng nagpanggap na hepe ng pulisya at prosecutor arestado sa pangingikil sa isang lalaki sa Batangas. 18 na sagip mula sa lumubog na motor bangka sa Calayan, Cagayan. Vice President Sara Duterte at Interior Secretary John Vicremulia nagpatutsatsadahan kaugnay sa seguridad ng vise kasunod ng paglabas ng kanyang arrest warrant. Senador Panfilo Lacson nagsumite ng mga dokumento sa ombudsman na nagpapakita ng umano'y sistematikong anomalya sa mga flood control project sa Taguig City na balwarte ng mga Cayetano. Operasyon sa pasyente pwedeng gawin kahit libo-libong kilometro ang layo ng doktor. Alamin kung paano. At special cover ng Pinay superhero na si Darna, ikinuhit ng kilalang international illustrator para sa Super Manila Comic Con. Kapamilya, arestado ang 2 babae sa Lipa City, Batangas matapos na magpanggap na hepe ng pulis at piskal. Ito ay para makikilan ng pera ang isang lalaki gamit ang pekeng kaso ng rape. Exclusive, nagpapatrol, Dennis Datu.
3: Sa convenience store, naganap ang transaksyon ng bigayan ng pera. Nang tanggapin ng 2 babae ang higit 100,000 piso mula sa isang lalaki, kumilos na ang mga nakaantabay na pulis at inaresto ang 2 babae. Nagpanggap umano ang mga suspect na hepe ng pulis ng Lipa City at prosecutor. May peking sabi na para ginamit ang mga suspect para takutin ang biktima sa kunwari ay kasong rape.
4: Pero upon verification ay yung notice, yung papel mismo ay peke. Walang ganong pangalan, walang piskal na ganon yung pangalan. And then meron din siyang natanggap na message na galing daw po sa hepe ng Lipa, galing sa akin. Hindi ako yun. Buti na lang at nag-validate sila.
3: Nagsimula umano ang pangingikil na makilala ng biktima ang isa sa mga suspect sa chat hanggang sa may mangyari sa kanila.
4: Nakachat niya yung isa sa mga suspect for sexual services. Nakita sila, iba naman yung mukha kasi ang ganda daw nung nasa social media. At nagkaroon ng pangba-blackmail na isusumbong nga daw sa asawa.
3: Nung una, nagbigay ang biktima ng 100,000 pesos. Pero hindi pa nakontento, humihingi pa umano ng dagdag na 100,000 piso ang mga suspect. Doon na nagsumbong sa mga otoridad ang 50 taong gulang na biktima. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspect na edad 21 at 28. Paalala ng Lipa City Police, berepekahin muna sa mga tamang ahensya kung totoo ang mga ipinapakitang dokumento at maging mapanuri sa katransaksyon.
4: Walang piskal o prosecutor at walang warden kahit hepe ng kapulisan na makikipag directly communicate sa inyo at magsisettle ng kaso dahil may tamang proseso para dyan. So kung may tumawag man po sa mga kamag-anak ng mga nakakulong o nagkakaso, i-validate nyo po muna sa amin.
3: Kulong ang 2 sa Lipa City Police Station na kinasuhan ng robbery extortion. Dennis Datu, ABS-CBN News.
1: Natimbog ang 5 magkakaibigang akyat bahay gang. Binutas pa nila ang bubong para nakawin ang mamahaling bike sa Quezon City. Natunto naman ang mga suspect matapos makita ng biktima na binebenta online ang kanyang mga bike. Exclusive, nagpapatrol, Liza Aquino.
5: Magkakasamang ipinasok sa kulungan ang limang magkakaibigan na ito matapos silang looban ng isang bahay sa Barangay Bahay Toro, Quezon City noong kasagsagan ng ulan Biyernes ng umaga. Binutas ng mga sospek ang bubong ng bahay ng 61-anyos na biktima at isa-isang tinangay ang tatlong high-end o mamahaling mga bisikleta na nagkakahalaga ng kabuuang 200,000 pesos. Natunto naman ng mga sospek matapos maispatan ng biktima na binibenta na ang kanyang mga bisikleta sa social media.
6: Sa isang platform nila sa marketplace, gamit yung account ng isang suspect, doon nila pinost online and doon na monitor ng family ng victim. Then, nung nalaman nila, agad nilang ipinagpaalam sa amin and ikinasa na agad namin yung follow-up operation.
5: Agad nagkasan ang operasyon ng QCPD Station 15 at natunto ng mga suspect sa parehong barangay. Nabawi din mula sa kanila ang mga nakaw na bisikleta.
7: Nagkataon lang ma'am na yun ang nakita namin.
8: Pero para saan po yung pagbinenta niyong bisikleta?
7: Eh para nga sa kasi wala din sa trabaho. Pinakangalaka lang din kasi din kami.
9: Sana po mapatawad po kami nung mayari po ng bisikleta. Hindi naman po namin sinasadya po na mangyari po yun. Nadala lang po kami ng pagkawala po ng pera po.
5: Lumabas naman sa inisyal na investigasyon ng pulisya na labas-masok na sa kulungan ang mga kawatan.
6: Doon sa lima na yun, apat ang may previous kaso. Sabihin, they are repeated offenders, no? Mga repeated offenders. Tatlo dito ay may kasong drugs, isang sugal.
5: Ayon sa pulisya, kahapon ay sumailalim na sa inquest proceedings ang limang suspect na ngayon ay nahaharap sa reklamong robbery. Liza Aquino, ABS-CBN News.
2: Tinangay umano ng isang lalaki ang isang kambing sa Talavera Nueva Ecija noong Biyernes. Sa kuha ng CCTV, itinataboy ng suspect ang ilang kambing mula sa kalsada sa boundary ng Barangay Pinagpanaan at Barangay Ginarayat. Nang makatsyempo, isinakay ng lalaki ang isa sa mga kambing sa kanyang tricycle at binagtas ang direksyong patungo sa Cabanatuan City. Inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng suspect. Nasagip ang 18 sakay ng motorbangka na bahagyang lumubog sa dagat na sakop ng Calayan, Cagayan nitong Sabado ng hapon. Agad rumesponde sa palubog na MV Jerry Ann ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Batay sa investigasyon, pinasok ng tubig ang bangka dahil sa malalakas na alon. Nakikilan kaya bahagya itong lumubog. Nailigtas naman ang lahat ng sakay nito, kabilang ang 7 tripulante at 11 pasahero. Agad silang isinailalim sa pagsusuring medikal at lahat ay nasa mabuti ng kalagayan. Hinatak ng isa pang motorbangka ang MV Jerry Ann patungo sa dalampasigan ng Barangay Magsidel. Sa Caluya, Antique naman, isang babae ang nasawi habang 7 tripulante ang nasagip ngayong Linggo ng madaling araw matapos tumaob ang kanilang motorbangka malapit sa Liwagaw Island. Sabado pa pinaghahanap ng PCG ang MV San Agustin 4 na galing Semirara Island. Nang hindi ito dumating sa itinakdang docking time sa Caminawit Port sa San Jose Occidental, Mindoro. Naiulat na binayo rin ng malalaking alon ang MV San Agustin 4 kaya ito tumaob sa dagat.
1: Dikdikan ng naging tapatan ni na Alex Ayala at Iva Jovic sa US Open. Pero sa huli, nabigo ang Pinoy o Pinay tennis star na makausad sa torneo. Nagpapatrol, PJ Manoto.
10: Sabay ang warm-up practice ni Ayala at Jovic. Punong-puno ng fans si Ayala ng court niya para abangan ang kanyang ensayo. At sa pagbukas ng Arthur Ashe Stadium para sa evening session, agad bumasok ang mga Pinoy fans.
11: You're from New York?
12: Yes.
11: Alright, enjoy the match.
12: Yes.
11: Thank you. Aman.
10: Mainit ang pagsalubong ng fans Arthur Ashe sa formal introduction ni Ayala at Jovic. Sa simula ng laban, maagang lumamang si Jovic sa score na 4-1 dala ng maagang break of serve kay Ayala. Pero nakabawi si Ayala gamit ang kanyang malalakas na service returns, tabla ang first set 4-4. Pero nakabreak muli si Jovic at hindi na nakabawi si Ayala. Nakuha ni Jovic ang first set 7-5. Sa second set, si Ayala maaga lumamang ng 3-1 kung saan hinaluhalo na ng Pinay ang kanyang diskarte at may mga atake sa net. Humabol ng bahagya si Jovic at naging 4-3. Pero tinuluyan ni Ayala ang second set 6-3 para mapuwersa ang winner take all third set. Sa third set, si Ayala muli ang nauna sa lamang na umabot sa 4-2. Pero mula noon, humabol pa si Jovic sa 4-4 at dikdikan ng laban na panay ang break na magkabilang panig hanggang sa nakuha din ni Jovic ang kanyang hold of serve at napanalo ang set 7-5. Panalo si Jovic 7-5, 3-6, 7-5 at usad na sa fourth round ng US Open. Si Ayala naman, tumuwid pa ng net para yakapin ang kaibigan. Magtatapos ang kampanya ni Ayala sa 2026 US Open sa third round. Mas maganda na kumpara sa second round exit niya noong 2025.
12: Sunod na tournament ni Ayala ay sa Singapore Open sa September 21 bago siya tumulak sa Japan para sa Asian Games. Diin ni Ayala na mas pinili niya maging bahagi muli ng Philippine team dahil napaka-importante rin ito para sa kanya na maging kinatawan muli ng bayan. TJ Manotok, ABS-CBN News, Flushing, New York.
13: Vice President Sara Duterte dapat umanong matakot sa sariling mga tauhan na nagsiwalat sa kanyang lokasyon ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Long distance na pag-opera ng doktor sa pasyente, posible na. Paano? Alamin sa pagbalik ng TV Patrol Weekend.

0: Magbabalikang TV Patrol sa DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Ang galing! Pang matagalan!
3: Parang tayo lang, han.
0: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
0: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
7: Money, money, money.
6: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
7: Money, money, money!
0: Nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. TV Patrol sa DZMM.
8: Iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi siya nagtitiwala sa pulisya at kay Interior Secretary John Vic Remulla pagdating sa kanyang seguridad. Kiniyak naman ng kalihim na hindi mapapahamak o masasaktan ang bise lalo't wala ng mga extrajudicial killings ngayon. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
9: Tama ng drama. Ito ang mensahe ni House Prosecutor Terry Ridon kay Vice President Sara Duterte sa kanyang pagsipot sa Quezon City Regional Trial Court para magpiansa nitong Sabado. Ilang beses kasing inulit-ulit ni Duterte na hindi siya palagay sa kanyang kaligtasan.
10: I do not feel safe at all, kahit saan man.
9: Sabi ni Ridon, wala naman sanang kaso ng grave threats kung hindi rin dahil sa pagbabanta mismo ng pangalawang pangulo, kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
10: Wala na akong tiwala sa pulis, wala na akong tiwala sa mga korte.
9: Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, tila naapektuhan na ng pressure sa buhay ang pagtingin ni Duterte sa issue, lalo't ibinigay ng PNP ang respeto na rarapat sa kanyang posisyon. Sa katunayan aniya, Biyernes pa lang bago magpiansa, alam na ng mga otoridad kung nasaan si Duterte. Pero hindi nila siya inaresto.
10: Punta lang ako ng
9: sagot ni Duterte, ang mga pahayag na ito ni Remulla ay lalong nagpapatibay sa kanilang posisyong matagal na siyang hinaharas at tinitiktikan ng pulisya. Git ng bise, malaking halaga ang ginagastos ng pamahalaan para matyagan siya. Tanong pa ni Duterte kung alam pala ng mga otoridad kung nasaan siya, bakit kailangan pang puntahan ng kanyang ina at mga anak. Malinaw aniyang gusto lang takutin at sindakin ng kanyang pamilya. Sabi ni Duterte, wala siyang tiwala kay Remulla at sa mga pulis. Ngayong Linggo ng umaga, muling sumagot si Remulla. Ang tiwalaan niya ay pinagtatrabahuhan at madarama din ang bise na hindi kailanman siya sasaktan ng pulisya. Tungkulin aniya ng mga pulis na protektahan si Duterte at ang lahat ng mga Pilipino. Hindi na aniya sangkot ang Philippine National Police sa extrajudicial killings o EJK dahil itinigil na ito noong 2022 nang matapos ang administrasyon ng kanyang ama. Dagdag pa ni Remulla, mas dapat matakot si Duterte sa sarili niyang mga tauhan na nagsabi sa kanila kung nasaan siya. Ilalabas na rin sa Lunes ang mga kuha ng police body cam bilang patunay na iginalang siya habang iniisyuhan ng arrest warrant hanggang sa makapagpiansa.
11: Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas na naisyuhan ng warrant of arrest ang isang nakaupong vice-presidente. Ayon sa isang political analyst, makahulugan ito dahil bihira lamang mapanagot sa batas ang mga makapangyarihan at ang mga nasa matataas na posisyon. Ang susunod na tanong aniya ay kung titingnan ba ito ng publiko bilang issue na accountability o pagpapanagot sa batas o kaya naman ay political persecution.
9: Sabi pa ng political analyst na si Clive Argueles, hindi maikakailang politically charged ang timing na paglalabas ng arrest warrant dahil kasabay ito ng impeachment trial ng bise. Posible rin aniyang magamit ito ng mga Duterte para palakasin ang suporta ng mga taga Mindanao sa pamamagitan ng pagpapalabas dito bilang isyo mano ng panggigipit. Gayunman, tuloy pa din ang impeachment trial ngayong Linggo at hindi ito maapektuhan ng kaso grave threats na nakabinbin ngayon sa korte.
12: Ang mga nakalatag na ipipresenta natin, yung representative of the Philippine Statistical Authority, no? Tapos nag-issue din, naghingi din tayo ng subpoena para doon sa kay SDO Fajarda. But syempre, subject yan doon sa capacity niya to attend as witness. Dahil nga alam natin, narinig natin nung I think 2 weeks ago, no, sinabi he's indisposed, nagkaroon siya ng sakit.
9: Kung hindi anila makakaupo bilang testigo si Fajarda, ang PSA representative ang sasala ngayong Linggo. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
13: Rumes back si Senador Panfilo Lacson sa patama ni Senador Alan Peter Cayetano na ghost hunt at wala namang ebidensya laban sa kanya si Lacson. Kaugnay ng umano'y anomalya sa infrastructure project sa Taguig City. Isiniwalat naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hinarang ng mga tauhan ng lokal na pamahalaan ng Taguig ang mga investigador ng kanyang tanggapan. Nagpapatrol, Dadiza Fernandez.
14: Hindi bababa sa 45 case studies na suportado ng mga dokumento ang isinumite ni Senador Panfilo Lacson sa Office of the Ombudsman kaugnay sa umano'y anomalya sa mga proyektong infrastruktura sa Taguig na baluarte ng mga Cayetano. Batay sa investigasyon ng grupo ni Lacson, natuklasan nila ang umano'y sistematikong anomalya sa mga proyekto kontrabaha sa Taguig. Ilan sa naunang isiniwalat ni Lacson ang paggamit umano ng manipulado o kaya'y pare-parehong larawan kahit magkakaiba ang contractors para sa progress report at makakuha ng bayad. Pinagtatakpan din aniya bilang flood control project ang umano'y illegal na reklamasyon sa Laguna de Baí sa bahagi ng Taguig. Kumikilos na ang ombudsman ukol sa issue at nasa level ng fact-finding investigation. Pero revelasyon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hinarang ang mga investigador ng kanyang opisina.
15: Kasi sinasabay sila.
16: Oh. Ayaw sila.
15: Kahit ang pakilala na Office of the Ombudsman, oh, sinasabay pa rin. Kasi yung drone, palilipa rin ng land drone para kukuha ng picture eh. Oh. Ayaw silang pagalabin. Yung sinasabay nila, police eh.
16: Oh.
15: Na detailed sa amin eh.
16: Oh.
15: Di pinapulis namin. Gigyan sa Taguig niya.
14: Humingi ang ABS-CBN News ng komento mula sa lokal na pamahalaan ng Taguig, pero wala pa itong sagot na ibinibigay. Unang sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano na tila witch hunt, demolition job at striptease o ginagawang pautay-utay ang mga ibinabatong alegasyon sa kanya ni Lacson.
17: I support any investigation. Ang inaangal ko lang po, pag ito'y naging yung ginagawa ni Senator Lacson na trial by publicity, araw-araw for the last 3 months, parang striptease, tapos wala naman tunay na ebidensya, panay po akusasyon. Ba't ko sinabing witch hunt? Hinahanap lang lahat eh. Yung kahit wala, yung parang naghanap ka ng multo, wala doon, gumagawa ng storya.
14: Sagot ni Lacson, ang ghost hunt na tinutukoy ni Cayetano ay ang ghost slope protection at flood mitigation projects sa Taguig River. Idiniin din niya na maingat, sistematiko at masusi ang pagsasagawa ng isang investigasyon. Hindi aniya ito minamadali at hindi bara-bara. Sabi pa ng senador, ipinapakita ng pahayag ni Cayetano na wala siyang alam kung paano isinasagawa ang investigasyon sa umano'y kaso ng katiwalian. Nanindigan si Cayetano, hindi titindig ang akusasyon na salat sa ebidensya.
17: Yung akusa ka ng akusa, tapos sinasabi may ghost dito, may ghost doon. Accusation po yan, hindi ebidensya po yon.
14: Nauna nang ipinatigil ng DPWH ang mga proyekto na maaaring may kinalaman sa umano'y reklamasyon sa Laguna de Baí. Denise Fernandez, ABS-CBN News.
16: Ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon at ng pamunuan ng North Luzon Expressway ang isinagawang flood mitigation measures sa bahagi ng expressway sa Tulaok, San Simon, Pampanga. Naglagay ng sheet piles at modular flood barriers sa lugar matapos ang perwisyong idinulot ng baha sa mga motorista sa kasagsagan ng habagat noong nakaraang Linggo. Bukod sa flood barriers, tuloy-tuloy rin ang pagsipsip sa tubig, dredging at iba pang aktibidad ng mga ahensya ng pamahalaan para mapahupa na ang baha. Nadaraanan na ngayon ang magkabilang lane ng Tulaok section ng NLEX. Pinayagan din muna ang pagparada ng mga sasakyan ng mga residenteng apektado ng baha sa lay-by areas ng San Simon Interchange.
18: Umakyat na sa 43 ang bilang ng nasawi sa pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Pilandok. Ayon po yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa pinakahuling datos ng NDRRMC, kabilang sa napaulat na nasawi ang 15 sa Benguet, 6 sa Rizal, 4 sa Batangas, 3 sa Pangasinan, Zambales at Caloocan City, habang 2 naman sa Pampanga, Quezon at Mindoro, at 1 sa La Union, Oriental Mindoro at Negros Oriental. Samantala, iniulat din na higit 2 milyong pamilya ang naapektuhan ng mga sama ng panahon. Nananatili naman sa higit 800 evacuation centers sa buong bansa ang lampas sa 18,000 pamilya.
16: Mahigit 60 pasyenteng may leptospirosis ang nakakonfine ngayon sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa San Fernando, Pampanga. Pero siniguro ng pamunuan ng ospital na sapat ang kapasidad ng ospital para matugunan ang mga may sakit. Binisita ni Health Secretary Edwin Mercado ang ospital at mga pasyente. Ilan sa mga ginagamot ay nakalagak sa isolation rooms. Sinabi ng kalihim na asahan pa ang pagdami ng mga kaso ng leptospirosis sa bansa dahil sa patuloy na pagbaha dala ng sama ng panahon. Tuloy-tuloy rin anya ang pagbibigay ng Department of Health ng gamot na doxycycline sa mga barangay para maiwasan ng mga lulusong sa baha ang leptospirosis. Pinaghahandaan rin ng kagawaran ang posibleng pagdami ng dengue cases ngayong tag-ulan.
18: Ramdam na ang Pasko sa mga bilihan ng Christmas decors sa ilang lugar sa Metro Manila. Alamin din ang expert speak sa kung paanong magmumukhang Paskong Pasko kahit na tight ang budget mo. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
19: It's beginning to look a lot like Christmas. Sino ba naman ang hindi excited sa pagdiriwang sa pinakamahabang Pasko sa buong daigdig? Saan pa nga ba? Walang iba, kundi sa Pilipinas. Kaya sa mga nagbabalak mag-shopping ng palamuting pampasko, patok ang Dapitan Arcade sa Quezon City. Ano ang Christmas decor? Meron, gaya ng kumukutikutitap, bumubusi-busilak na Christmas lights at parol. Santa Claus of all shapes and sizes, malulula ka na lang talaga. May Winter Wonderland o Christmas Carousel. Baka naman, trip mo ng Christmas Elves o di kaya Reindeer. At syempre, the reason of it all, ang star ng Pasko, Nativity Scene o Belen. September pa lang naman ayon sa mga nagtitinda. Pero for sure umano, Paskong Pasko na lalo sa mga suki nilang pakyawan kung mag-shopping.
20: Meron din namamakyaw, ma'am, yung mga buyer na walk-in buyers. Karamihan talaga, ma'am, no? Christmas balls talaga, ma'am, ang pinakamabenta ngayon. Mga ribbons, ganun.
21: Yung mga ano talaga, advance mamili, yung mga nagbebenta. Yan talaga, yung mga reseller namin, mga wholesaler. Meron na rin walk-in, marami na rin. Yung mga may budget talaga.
19: Samantala, ready, set, go na ba sa pag-decorate ng inyong mga bahay? Kung wala ka pang theme this year, let's take it from the experts. Sa mga kagaya ni Roger and his stylists, sagot na nila ang pagpapaganda ng inyong spaces. Depende sa matipuhan mong designs or themes. Nasa hanggang 25,000 pesos ang decors, bukod pa ang bayad sa stylist.
1: napapag-usapan kung ano po yung motive nila. Tapos, depende rin sa area po. Kasi may mga bagay po na arrangement, mga decor na bagay siya sa specific na yung pag-placing.
2: Both actually.
19: Kung ang balak mo ay mga DIY o do-it-yourself, saan ba ang magandang paglagyan ng mga dekorasyon?
1: Sa main door pa lang para pagpasok ng mga visitor, makikita agad yung door. Festive agad yung arrangement. Tapos second po, yung sa yung pagpasok po, yung living room, yun po. Doon maganda yung Christmas tree, tapos may mga table arrangement.
19: Pwedeng kumuha ng ideas online o sa mga malls at saka mamili ng cheaper version ito sa mga suking tindahan. Pero ang pinaka-trick para magmukhang puno ang inyong Christmas tree o spaces kahit na tight sa budget.
1: Yung poinsettia, medyo minsan may mahal po siya, may mura. Pero yung balls, lalo yung mga plain na balls na iba-ibang kulay, tapos yung mga ribbons na may mga malalaki po, pero mura naman po siya na pag binaw nyo ng malaki, puno na rin tignan yung Christmas tree nyo.
19: Pero anya, huwag umanong tipirin o ikompromiso, lalo na kung safety ang pag-uusapan at dapat may ICC sticker ang Christmas lights. Magara o simple man ang mapipiling palamuti mo, ang mahalaga, masaya mong ipagdiriwang ang darating na Pasko. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
22: 2026 bar exams, pumarangkada na. OG Diaz may pasabog at bonggang regalo sa 25th birthday ng kanyang anak. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: TV Patrol sa DZMM.
1: Umaan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
2: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Ang mga sintomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga sintomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya mahalaga po ang tamang pag-iingat. Isang paalala mula sa Department of Health.

0: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
1: Money, money, money!
2: Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.

0: 10 araw matapos ang glacier collapse sa Nepal, natagpo ang buhay ng Nepal Armed Police Force ang isang 64 anyos na babae mula sa ika-apat na palapag ng kanyang bahay sa Nuwakot District. Itinuturing na himala ang nangyari, lalo't nabalot ng makapal na putik at gumuhong mga bato ang unang tatlong palapag ng gusali. Naglilinis umano ng makapal na putik ang mga otoridad nang marinig at matagpuan nila ang babae sa itaas na bahagi ng kanyang bahay. Dinala siya sa ospital para sa operasyon dahil sa kanyang tinamong malalim na sugat sa binti. Sa ngayon, mahigit 1,300 na ang kumpirmadong nasawi, habang tinatayang nasa 5,000 pa ang patuloy na pinaghahanap, kabilang ang isang Pinoy.
1: Kapit na mga motorista, narito na ang busina sa petrolyo. Bad news po mga kapamilya, asahan ang big time oil price hike ngayong darating na Martes, September 8, papalo sa 5-6 piso ang estimated na dagdag presyo sa kada litro ng diesel at kerosene. 4-5 piso naman ang increase sa kada litro ng gasolina. Bunsod pa rin ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa world market.
0: Isang pasabog na sorpresa ang ibinigay ng talent manager at content creator na si Oggy Diaz sa kanyang anak na si Erin para sa 25th birthday nito. Sa vlog ni Erin, ipinakita ang masayang selebrasyon ng kanyang kaarawan noong August 29 kasama ang pamilya at mga kaibigan. Ang highlight ng okasyon ng magbigay ng birthday message si Oggy, dito na niya ipinaalala ang pangako sa mga anak na kapag nanatili silang single hanggang pagtunto ng 25 years old, may kapalit itong regalo.

0: Nagulat naman si Erin nang iabot ng ama ang simbolikong checking may tumataginting na 1 million pesos. Ayon kay OG, ginawa niya ito para ma-enjoy lang din ng kanyang mga anak ang kanilang kabataan. Magagamit din anya ito ni Erin sa planong negosyo.
1: Sa unang pagkakataon sa loob ng Pilipinas, isinagawa ang isang operasyon kung saan mahigit 1,000 kilometro ang distansya ng surgeon sa inoperahang pasyente. Ito ang robotic telesurgery sa pagpapatrol ni Gracie Rutau.
2: Isang cholecystectomy o gallbladder surgery ang isinagawa sa isang pasyente sa Cotabato. Pero ang doktor na nag-opera, nasa Pampanga, si Dr. Ryan Cambao, head ng Minimal Invasive Section, General Surgery at Robotic Surgery ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital ang nagsagawa ng operasyon. Pero paano ito nangyari? Sa pamamagitan nito ng makabagong teknolohiya sa serbisyong medikal, ang unang inter-regional telesurgery sa Pilipinas.
3: Ito ay napaka-importante kasi titinitingnan niya natin yung mga lugar na walang mga siruhano, mga lugar na mahirap marating, nakakapag-access ang ating mga kababayan at hindi hadlang yung spasyo o yung geographic location para maka-avail nitong serbisyo natin.
2: Sa Cotabato, kung nasaan ang pasyente, isinagawa ang anesthesia at inihanda ang pasyente para sa operasyon. Ipinasok ang mga trocars o surgical tool bago i-dock ang robotic arms. Sa Pampanga, umupo ang doktor sa isang console at ginamit ang mga control sa kamay para igalaw ang robotic arms sa Cotabato. Gamit naman ang foot controls na kocontrol ang cutting at cautery. Wala pang isang oras, natapos ang operasyon.
4: Real time po yan. No? Konting-konting delay, this is around 0.76 milliseconds. So, hindi na talaga siya mapapansin. It's like doing the surgery na nandyan lang yung pasyente. So, imagine, surgeons na nakakapag-opera, na nakaupo kahit anong edad. So, I think ito na yung future.
2: Naging posible ang real-time remote surgical collaboration sa pagitan ng Luzon at Mindanao na mahigit 1,000 kilometro ang layo gamit ang Mantra 3.0 Robotic Surgical System. Isinagawa ito sa pagtutulungan ng SS Innovations at RBGM Medical Express Sales Incorporated ng India.
5: It's a multi-arm soft tissue robot and that can do all kinds of procedure from mouth down to pelvis and everything in between. Including heart surgery. Almost 15,000 cases with wonderful results. There is no complication or injury or mortality. And also we have developed telesurgery, also very user-friendly and most importantly cost-effective.
2: Sa robotic surgery, inaasahang mas maikli ang hospital stay at mas mabilis ang paggaling ng pasyente.
6: Meron kasing mga procedure na hindi madaling maabot yung lugar o yung organ ano, or yung parte ng katawan. At dahil very fine at precise yung location and yung action nitong robot na to, doon ang difference. Dahil meron tayong magnification dun sa teknolohiya na yan, mas nakikita na nag-o-operate. Pero yung location, tumor man ba yan, kagaya nung kanina, bato sa abdo, cyst. Ito yung napakagandang mga pagkakataon upang magamit natin.
2: Mahalang robotic surgery equipment mula sa laparoscopy tower, robotic arms at console, aabot sa 180 million pesos ang halaga ng kagamitan. Pero maari itong ma-avail ng walang bayad dahil bahagi ito ng zero balance billing ng ospital. Sagot naman o ng PhilHealth at Medical Financial Assistance ng DOH ang gastos para sa mga kwalipikadong pasyente.
0: Pinatunayan ng Pampanga at ng Cotabato na hindi hadlang ang malayong distansya sa larangan ng paggamot at other medical procedures sa tulong ng inter-regional telesurgery. Gracie Rutau, ABS-CBN News, Pampanga.
1: Aktor na si Wilbert Ross, inilunsad na ang nilikhang superhero universe sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: DZMM.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
4: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya kapag na-expose sila dito. Nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. Kaya kung lumusong ka sa baha, may sugat man o wala, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center o ospital para sa prophylaxis na doxycycline. Isang paalala mula sa Department of Health.

0: Eto na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
1: Money, money, money!
0: Hello, attorney!
2: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted! Issue Spotted! Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon, eksklusibo sa DZMM Teleradyo! Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.

0: lalo ngayon matraffic sa Tarsatan, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DCMM, Radyo Patrol sa S-Rentan. Una sa balita, una sa public service.
1: Sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Halos 12,000 nangangarap maging abogado ang sumabak sa unang araw ng 2026 bar exams. Ayon kay 2026 Bar Chairperson Associate Justice Samuel Gerlan, pinakamataas na bilang ito kumpara sa mga nagdaang taon. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
3: Madaling araw pa lang nagtugo na ang magkasintahang bar examinees na sina Lalaine May Santos at John Ivan Gordola sa University of Santo Tomas. Kabaduman, handa na silang harapin ang hamon para sa inaasam-asam na pangarap.
4: Siyempre, sobrang kinakabahan kasi ito na yung parang time na para ma-prove namin sa mga mentors namin, sa teachers namin, and siyempre sa sarili namin and sa pamilya namin na ito na yon.
5: Mostly anxious, takot. Kagabi pa naninikip yung dibdib, gano'n. Ang wish ko, lumabas kami pareho sa results, maging attorney kami pareho, tsaka matupad yung mga pangarap namin.
3: Present din ang pinaghuhugutan ng lakas ng bar takers. Hawak-hawak ang tarpaulin o banner bilang suporta kina Lalaine at John Ivan.
6: Sayang kinakabahan. Maga akong gumising para sa baon nila. Niloloko namin. Kami na lang mag-e-exam para hindi na kayo kabahan.
7: Sigad lahat naman nakakaalam niyan, hindi ba? Sabi ko, mag-pray lang kayo. Sabi ko, every night, pinag-pray namin mag-asawa yan. Kahit mga anak ko, pinag-pray nila, kapatid nila.
3: Iba-ibang grupo rin ang nagpakita ng mainit nilang suporta at tiwala sa mga 2026 bar takers. Mula sa halos 14,300 applicants, lampas 13,000 ang officially admitted para kumuha ng bar exam at halos 12,000 examinees o 89.71% ang opisyal na bilang ng mga kumuha sa unang araw ng 2026 bar examination. Ayon kay 2026 Bar Chairperson Associate Justice Samuel Gerlan, pinakamataas na bilang ito kung ikukumpara sa mga nagdaang taon. 56% dito ay mga babae.
8: Nakaka-inspired na maraming mga babae ang magtitake ng bar exams.
3: Ilan sa mga babaeng kukuha ay mga ina at asawang hindi itinigil ang mga tungkulin bilang ilaw ng tahanan para tuparin ang pangarap.
9: We have so many examinees who just gave birth, who are moms, who are wives, and despite that those family circumstances or despite their other struggles in life, they still show up and they still went to take the bar.
3: Iginiit din ni Justice Gerlan na magiging patas ang kanilang inihandang pagsusulit.
8: You have done everything na makakayanan ninyo. Just believe on yourself at saka think of to whom you are dedicating this bar, your dreams, kanino ba ninyo inaalay ito. You have to leave everything to God.
3: Dahil sa pabago-bagong panahon, may nakahandang contingency plan katuwang ang mga LGU, PNP, MMDA at Philippine Coast Guard. Pero sa oras na lumala ang sitwasyon, posibleng ikansela ang mga susunod na araw ng eksaminasyon. Sa kabila naman ng digitalized format ng examination, tatlo ang pinayagan ng handwritten examination. Apat naman ang pinayagang kumuha sa pamamagitan ng encoder at isa ang kabilang sa persons deprived with liberty na pinayagang kumuha ng bar exam sa local testing center. 15 local testing center ang itinalaga ng Supreme Court sa buong Pilipinas. Mahigpit ding ipatutupad ang security protocols at may mga nakahandang tech teams sakaling makaranas ng aberya sa mga testing centers. Daryl Sarmiento, ABS

0: SCBN News.
1: Sinimulan na umanong hukayin at bungkalin ang lupang pinaglilibingan ng mga ninunong AITA sa sitio Sapang Kawayan sa Capas, Tarlac. Nasakop umano ng pagtatayuan ng proyekto sa ilalim umano ng Pax Silica Initiative. Tiniyak naman ng Basis Conversion and Development Authority na nagsagawa ito ng census para matukoy ang mga maaring maapektuhan ng proyekto at mabigyan ng nararapat na tulong. Nagpapatrol, Francis Orsio.
2: Maglilimang buwan mula nang maisa publiko ang kontrobersyal na Pax Silica Initiative ng pamahalaan, may mga tutol pa rin sa proyekto. Nitong Lunes, inulunsad ang isang anti-Pax Silica group o ang Network Opposed to Pax Silica na pinangungunahan ng civil society, religious groups, scientists at environmental advocates. Kasama sa nanguna sa paglulunsad ng inisiyatiba ang mismong chieftain o pinuno ng sitio sa Pangkawayan sa Capas, Tarlac.
3: Lubos po kaming tutol sa Pax Silica na yan dahil perwisyo po sa aming kalikasan. Lalong-lalo na po ang komunidad namin, ang aming kabuhayan, ang aming simbahan doon, ang aming burial ground.
2: Eksklusibong narating ng ABS-CBN News Team ang sitio sa Pangkawayan nitong Agosto. Mga bahay, simbahan at lupang pinagsasakahan ang madadatnan sa sitio sa Pangkawayan sa Capas, Tarlac. Kasama ang sitio na ito sa maraming komunidad sa Capas na pinangangambahang maapektuhan ng panukalang industrial at manufacturing hub na planong itayo sa New Clark City sa ilalim ng Pax Silica Initiative. Kinumpirma ito ng Basis Conversion and Development Authority sa pagdinig sa Senado noong Agosto. Pero nililaw ng BCDA na hindi umano artificial intelligence hub ang itatayo sa lugar. Sasakupin ang proyekto ang mahigit 1,600 ektarya sa Bamban at Capas. Isa sa nakatira sa sitio sa Pangkawayan si Antero Capiz, isang katutubong AITA. Kwento niya, sinabihan sila ng umano'y taga BCDA na hanggang Disyembre na lang sila maaring manatili sa sitio.
4: Sabi nila hanggang Pasko na lang kami.
5: Binigyan niya kayo ng palugit?
4: Pag ganyan po siya sabi ng ano eh, nung nagbibigay ng papel, bah, kayo naman kakumadam. Para kayong nagmamadali ka ako.
2: Hanggang ngayon, Ania, hindi ipinapaliwanag ng BCDA kung bakit kailangan nilang umalis sa lupang kinagisnan nila.
4: Wala pong paliwanag sa amin. Basta't po, sabi, pag-aari daw ng BCDA ito. Then, wala po sila pinapaliwanag na ano, kung ano man.
2: Ibinahagi rin ni Antero ang umano'y sinapit ng ilang bahagi ng sagradong lupang pinaglilibingan ng kanilang mga ninuno at yumaong kaanak.
4: Isipin nyo na lang yung namatay namin. Bigla nilang sisirain yung pinaglibingan. Anong mararamdaman mo? Mga ninuno namin yun. Yung sa binyayan, alos mga lolo ko ang naka ano doon, lolo namin, ng tatay ko pa. Binaldoser na yung doon. O yung dito, hindi pa. Baka malapit na rin anuin. Sirain yung ano dyan.
2: Ipinakita naman ng isa pang residenteng AITA na si Ralph ang natanggap niyang ulat mula BCDA noong July 8. Nakasaad ditong apektado ng proyekto sa New Clark City ang lupang kinatatayuan ng kanilang bahay. Aminado siyang hindi niya ito lubos na naiintindihan.
6: Ay sabi ko, sir, binibigyan niyo po ako ng ganito, dapat ipaliwanag niyo. Hindi po ako gano'ng mag-aral. Kaya sinasabi ko sa kanila, opo, na maayos.
2: Mahigit 70 bahay at mahigit 1,000 residente ang nakatira sa sitio sa Pangkawayan base sa datos na una nang ibinahagi sa Senado ng pinuno ng kanilang sitio at ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP. Wala pang tugon ng BCDA nang subukang hingan ito ng panig ukol sa maapektuhang burial grounds. Pero sa social media post nito noon ding Agosto, nagsagawa ng census ang BCDA sa naturang sitio kasama ang NCIP para makabuo ng wastong talaan ng mga nakatirang AITA sa sitio sa Pangkawayan na maaring maapektuhan ng proyekto at kung paano maipapaabot ang kinakailangang tulong sa mga maapektuhang residente at mapag-aralan ang mga kasunduan. Nauna rito, hiniling ni Capas Mayor Rosalier Boots Rodriguez na mamagitan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Igreet ng alkalde na mahalaga ang digital infrastructure at pag-unlad sa larangan ng teknolohiya. Pero dapat anyang konsultahin muna ang LGU alinsunod sa batas. Binigyang diin ng alkalde na hindi siya tutol sa pag-unlad, kundi nananawagan para sa responsable, bukas at makataong pagpapatupad ng proyekto. Francis Orsio, ABS-CBN News.
0: Nag-anunsyo ng walang pasok sa ilang bayan sa Pampanga na lubog pa sa baha. Sa San Simon, kanselado ang mga klase sa lahat ng antas, pribado o pampubliko mula September 7 hanggang September 11, maliban sa Concepcion Integrated School. Sa bayan naman ng Santo Tomas, kanselado ang face-to-face classes, all levels, public at private, sa September 11 hanggang September 12. Magpapatupad na muna ng alternative learning mode.
1: Dinayo ng pop culture fans, comic collectors, cosplayers at creators ang nagbabalik na Super Manila Comic Con itong weekend. Tampok dito ang exclusive reprint ng limitadong kopya ng origin story ni Darna noong 1950. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
5: Darna is back. Muling lumipad ang isa sa pinakaminahal na Pinay superhero sa Pilipinas sa Super Manila Comic Con. Eksklusibong inilunsad sa event ang Classic Darna No. 1 na may special covers mula sa internationally acclaimed illustrator na si Stanley Art Germ Lau. Para kay Art Germ, espesyal ang proyektong ito dahil una niyang ginuhit si Darna ilang taon na ang nakalipas bilang pagpapasalamat sa Pinoy fans.
7: I'm really happy to do that and I'm happy to actually make it into a more vintage look with the sepia tones that try to capture the old vibe of Darna, the legacy of her. I would like to capture the strong, sexy confidence of Darna and most importantly, I want to capture the look of a Filipino character.
8: The cover is, if you've noticed, ito yung 2022 na Darna costume. We have the modern, which is the yung latest one, and then we had the first one.
5: Para kay Sandy Sansolis na tumulong gawing posible ang collaboration. Ang reprint ay magandang paraan para may pagpatuloy ang legacy ni Darna sa bagong henerasyon.
9: Like that bridge between the old and the new, the modern. When you put these together with a very popular artist, a classic work, and you know, it's a part of Filipino heritage. This comics is part of our history.
5: Sabi ng apo ni Mars Ravelo na si Gino de la Cruz, ang mga kwentong mula pa noong 1950s muling binigyan buhay sa reprint.
8: Part ng 30 pages is yung syempre origin ni Darna, paano naging Darna si Narda, and then yung birth ni Valentina, and then a bit about Valentina din, kasi the original comics focus more on Valentina than Darna eh. Yung rat niya, and then yung nag-meet na sila ni Darna, and then yung final battle na nila, and then yung ending.
5: Samantala, ipinakilala naman ni Wilbert Ross ang mga superhero ng kanyang binuong comics sa Grand Launch ng Adlikhain Heroverse sa Super Manila Comic Con. Kasama rito si atleta na inspired ng Pinoy athletes, Binhi na champion ng environment at si Carpintero na layong bigyan boses ang ordinaryong Pinoy worker. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
10: Maaga ka pa gumising kanina.
1: Hindi ako nakapanood din, oh, unfortunately. Oo, pero syempre, congratulations pa rin at good luck pa rin kay Alex. At lalo't may laban pa siya Singapore Open this month at syempre may Asian Games pa siya sa Japan.
10: Good luck, Alex. Syempre, nasa likod pa rin niya ang buong Pilipinas at talagang umaasa na tuloy-tuloy pa rin naman yan. Bata pa si Alex.
1: Very proud pa rin syempre ang Pilipinas.
10: Ayan, congrats pa rin.
1: Congrats! At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. 110 days na lang, Pasko na. Ako po si Victoria Tulad.
0: Sa ngalan po ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, ako po si Adrian Ayalin. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan, Kaya Mo! At sa mga kapamilya platforms, ang ASAP XP.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang 6 ng gabi.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbena Stores Incorporated.
3: Minsan, hindi nagsasalita ang katawan, pero meron itong sinasabi sa sakit ng ulo.
4: Aray!
3: Sa mabilis na tibok ng puso, sa biglang paghihina, sa buyat, sa stress, sa pagod.
5: Kakapagod.
3: Ang tanong, nakikinig ka ba? Inihahandog ng Herbena, ang programang tututok at magbabantay sa inyo. Buhay at kalusugan. Buhay at kalusugan. Buhay at kalusugan sa DZMM. Kasama si Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio. Bawat buhay may kwento. Bawat kalusugan dapat alagaan. Ito ang Buhay at Kalusugan. Buhay at Kalusugan.
0: Isang maganda, makabuluhan at malusog na gabi po sa inyong lahat. It's a beautiful Sunday evening. Kumusta po kayo mga kaherbena, mga kapamilya at mga kaserbisyo? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at kondisyon sa mga sandaling ito. Ito na po ang aming bagong time slot, alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi. Dito po sa Palatong Dunang, maghahatid sa inyo ng mga impormasyon, gabay, hinggil po sa buhay-buhay at ganun din po na may kinalaman sa ating mga kalusugan. At ako po ang isa sa inyong mga nakakasama kapag ganitong Sunday evening. Ako po si Kuya R. Vargas. At kumpletuhin na po natin ang kwentuhan, ang makabuluhang usapan. Abay, tawagin na po natin ang aking katandem tuwing linggo ng gabi. Wala pong iba kundi si Mamshi Sara. Hello Mamshi Sara, magandang gabi sa iyo.
6: Hello din sa iyo Kuya R. At syempre sa ating mga kapamilya at kaserbisyo. This is your Mamshi Sara, your daily dose of serotonin. Makakasama nyo ngayong araw para sa isang oras na kwentuhan patungkol sa kalusugan. Merry Christmas, ha?
0: Oh, 110 days.
6: Yes, sabi nga nila, ang Pilipinas ang pinakamahabang selebrasyon ng Kapaskuhan. Dahil September pa lang, tayo ay meron ng mga dekorasyon na pangpasko. Tama ba, Kuya Or?
0: Aba, yung ang isang mall malapit sa amin, Agosto pa lang, inunahan pa si Jose Marichan. Meron ng mga Christmas decoration.
6: Kaya ba sa bahay nyo, may Christmas decoration?
0: Pinapalipas muna namin ng undas bago kami maglagay ng mga dekorasyon.
6: Eh kami sa bahay, baka ito ang pinakauna naming pagkakataon na mag-decorate dahil may baby na kami. We want him to experience the full joy and fun of Christmas celebration.
0: Hoy, Ma'am Shizara, ito na yung ating bagong time slot. Ha? Baka naninibago yung ating mga kababayan. Kapay, same pa rin po ang usapan, makabuluhan pa rin. Yeah. At ganoon din po, mga impormasyong maghahatid nga sa atin ng mga gabay tungkol sa ating kalusugan.
6: Tama ka dyan, Kuya Arno. At ngayong araw nga pong ito, napakaganda po ng ating tatalakayin. Kaya sa mga momshies natin out there na kagaya ko, makinig po kayo dahil makakarelate kayo sa ating pag-uusapan, Kuya Arno.
0: And by the way, gusto rin nating i-shout out, batiin yung mga kasama natin dito sa Impilang DZMM. Yung pong mga nasa technical side, nasa production side, ganun din yung mga nasa news and information center. And of course, magandang gabi rin, happy Sunday sa mga kasamahan natin sa lahat ng Herbena Stores sa buong bansa. At hindi na po namin patatagalin ni Ma'am Shizara. Tuloy-tuloy na po tayo sa mga huntahan at kwentuhan. Hindi na kami magpapatumpik-tumpik pa. Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Ito po ang palatuntunang
7: Buhay at Kalusugan sa DZMM.
3: Buhay at Kalusugan sa DZMM.
0: ito nga po ang Buhay at Kalusugan sa DZMM. Live na live niyo po kaming napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at sa DZMM Teleradio. At ngayon po ay September 6, 2026. At ito nga, sabi nga ni Ma'am Shisara, interesting yung ating pag-uusapan ngayon.
6: Mm-hmm. Tama ka dyan, Kuya Arno. Napakaganda niyan.
0: Ito yung mga taong tungkol sa nakakaranas ng pagiging lutang.
6: Aha! Nako, hindi lang lutang, makakalimutin. Ikaw ba yan?
0: Mm-hmm. Yung madalas nalilito, baka meron kayong ganyang kondisyon. Abay, pag-uusapan po natin yan mamaya. Ito po yung tinatawag na brain fog.
6: Yun. Mm-hmm. Alam mo, Kuya R, bilang isang momshi, I believe maraming mga nanay ang nakaka-relate sa akin ngayon. Dati tinatawanan ko lang yung nanay ko kasi tuwing tatawagin kami, tila ba nag-a-attendance yan? Mm-hmm. Halimbawa, ako yung kailangan niya. Tatawagin niya mula panganay hanggang bunso hanggang sa matawag yung pangalan ko. Mm-hmm. Pero nung naging nanay ako, na-realize ko, ganun din pala ako. No? Kumbaga parang ang dami mong nalilimutan, ang dami mong nakakaligtaan. Hindi ko alam kung dala ba ito ng postpartum o talagang dahil sa stress. Nako, Kuya Arjen, pag-uusapan natin.
0: Kaya naman, kung meron po kayong katanungan hinggil po sa pag-uusapan nating topic ngayong episode na ito sa Buhay at Kalusugan, abay huwag lamang po basta makinig. Pwede po kayong makisali sa aming diskusyon. Pwede kayong magpadala ng inyong mga katanungan at komento. Iiwan po ang inyong mga katanungan at komento sa DZMM Hotline 0919-278-3000. That is 0919-278-3000 o kaya mag-comment po sa aming live stream.
6: O kaya naman sa atin pong Buhay at Kalusugan Hotline, it's 0998-158-6813. Again, it's 0998-158-6813. Tawag at text na.
0: Mm-hmm. At Ma'am Shisara, pwede rin silang mag-iwan ng kanilang mga katanungan at komento sa social media accounts ng Buhay at Kalusugan. Mm-hmm. Ganun din po sa Facebook page ng DZMM Teleradio, and later on, bibigyan naming daan, babasahin namin ang inyong mga katanungan. Pero bago yan, tuloy-tuloy po muna tayo sa ating inaabangang kwentong Buhay at Kalusugan.
3: Bawat liham may buhay, bawat kwento may aral. Ating pakinggan ang kwentong Buhay at Kalusugan.
6: Mga kapamilya at kaserbisyo, ang atin pong kwentong Buhay at Kalusugan ay mula sa ating letter sender na si Ma'am Corazon Olivas. Siya po ay 48 years old na mula sa Barangay Tatalon, Quezon City. Si Nanay Corazon po ay isang working mom. Ayan, sino dito yung mga working mom dyan? Siya po ay nagtatrabaho at the same time ginagampanan ng pagiging ilaw ng tahanan sa kanya pong pamilya. Pero, nako, nito lang napansin niya, para bang ang dami niyang nakakaligtaan, ang dami niyang hinahanap, ang dami niyang nalilimutan. Taas ang kamay na nakaka-relate. Ayan. Gaya naman ngayong araw na ito, pakinggan po natin ang kanyang istorya. Hello, Buhay at Kalusugan. Isang umaga, halos balik na rin ko ang buong bahay kakahanap ng cellphone ko. Sabi ko sa anak ko, anak, tawagan mo nga ang cellphone ko at malilate na ako. Tawa siya ng tawa. Sabi ko, ano ba nakakatawa? Sagot niya, ma, kausap niyo po si tita sa cellphone niyo. Napatingin ako sa kamay ko. At ayun, hawak ko pala ang cellphone. Sabi ko na lang, sinusubukan ko lang kung alert kayo. Ayun, natawa kami. Pero napansin ko, hindi lang pala yun ang unang beses. Minsan papasok ako sa kwarto. Pagdating ko roon, tek, ano nga uli yung kukunin ko? Babalik ako sa kusina, maya-maya ay maaalala ko, ay, salamin! Para naglalaro kami ng utak ko ng hide and seek. Pero ako lang ang laging taya. Minsan naman, may ikukwento ako sa anak ko. Sabi ko, anak, alam mo ba yung ano? Tapos yung ano? Tapos si ano? Sino ba, ma? Ano ba? Ang dami mong ano, ma? Sabi ng anak ko. Ang dami mong ano sa kwento nyo. Natawa ako, pero dun ko rin na naisip na, parang malala na yung pagiging makakalimutin ko. Bakit parang madalas akong lutang at nakakalimot? Kapag tinitignan ko naman ang buhay ko, marami rin talagang nangyayari. Trabaho sa umaga, pag-uwi, asikaso sa bahay. May bayarin, may bibilihin, may problema sa trabaho. Minsan kulang pa sa tulog, minsan kape ang almusal, at kapag busy, pati pag-inom ng tubig ay nakakalimutan ko na. Sabi nga ng anak ko, "Ma, baka pagod lang ang utak nyo." Pero napaisip ako, paano ko malalaman kung pagod lang ba talaga ito? Kaya sinubukan kong ayusin ang aking tulog, kumain sa tamang oras, uminom ng sapat na tubig, at huwag pagsabay-sabayin lahat kung hindi naman kailangan. At may isang bagay akong napagtanto, ang utak pala ay parang mesa ng isang nanay. Kapag patong ng patong ang mga gawain at alalahanin, darating sa puntong pati ang mga mahalagang bagay ay hindi mo na makita. Kaya minsan, hindi dagdag na sipag ang kailangan, kundi espasyo para makapag-ayos. Pero Mom, si Sara at Kuya R, gusto ko pong itanong sa inyong doktor ito na. Kuya R, kay Doc Pat, mamaya tatanungin natin to. Ano po ba talaga ang tinatawag na brain fog? Bakit tayo nagiging lutang, nakakalimot o hirap mag-focus? Posible po bang may kinalaman ng puyat, stress, gutom, kulang sa tubig at mga gamot na iniinom? At higit sa lahat, kailan ba normal lang ang pagiging makakalimutin? At kailan po ito dapat nang ikabahala at ipacheck? Sumulat po ako Kuya R at Ma'am Shisara kasi okay lang naman sigurong makalimutan ko paminsan-minsan kung nasa ng cellphone ko. Pero ayokong makalimutang makinig kapag sarili ko ng katawan at isip ang nagpapaalala. Maraming salamat po Ma'am Shisara, Kuya R at sa programang Buhay at Kalusugan. Sana sa tulong ng inyong eksperto, mas maintindihan namin kung kailan simpleng pagiging lutang lang at kung kailan kailangan nang magpa-check. Mabuhay po kayong lahat.
0: Pakinggan po natin itong kwento, itong karanasan, itong si Miss Corazon Olivas. Kung titignan natin, hindi pa naman ganun yung kanyang edad katanda. Ano, ha? 48 years old pa lamang po siya,
6: yes.
0: Pero nakakaranas na siya ng pagiging makakalimutin, yun nga, pagiging lutang. At tinatanong niya, Ma'am Shizara, kung kailan dapat magpa-check up o dapat baliwalain lang ba ito. At aalamin po natin yan sa ating mga eksperto, sa ating guest doctor. Maya-maya at dire-diretso na po tayo sa ating Expert Connect.
3: Mula sa kwento, kumonekta tayo sa eksperto.
7: Expert Connect. Expert
6: Connect. Ayan mga kapamilya at kaserbisyo, no, kagaya ni Nanay Corazon, naniniwala tayo na hindi siya nag-iisa. At marami tayo ang nakakaranas nito. At para alamin kung ano nga ba itong brain fog at normal lang ba itong makaranas ng pagkalutang, makakasama natin ngayon ang ating eksperto. Let us all welcome Dr. Pat Dalisay.
0: Magandang gabi, Doc.
4: Hello po, magandang gabi sa inyo at saka sa ating mga nanonood, saka mga nakikinig, no? And hello, Kuya R and Ma'am Shisara.
6: Ayun.
0: Ayan, Ma'am Shisara, seryoso, yes. Itong katanungan ni Miss Corazon.
6: Yes.
0: At tatanungin natin si Doktora. Kasi maaari, Doktora, bago sa pandinig nung iba itong brain fog na tinatawag at ngayon lang nila na-encounter.
6: Yes.
0: Ano ba itong tinatawag na brain fog sa isang simpleng paliwanag, Doc? At ano ang kaibahan nito sa simpleng pagod at stress?
4: Okay. So itong brain fog natin, no, kailangan nating tandaan na hindi po ito diagnosis.
0: Mm.
4: Okay? Ito po ay isipin natin siya as parang set of symptoms, no?
0: Alright.
4: Ito po ay parang hindi kayo makapag-focus, no? O kaya naman parang hirap mag-process ng information, okay? O kaya parang makakalimutin, no? Yung parang nahihirapan tayo na hanapin yung terms na gusto nating sabihin.
6: Ay.
4: Kagaya nung kunento kanina, no? Ni Ma'am Corazon, yung si ano, di ba? Hindi niya na maalala, okay?
6: Uh-huh.
4: So, kasi ang utak natin, no? Parang computer yan, okay? So, kailangan ng enough na energy, no? Kailangan ng stable connection, okay? Mm. O kaya naman, dapat hindi siya overloaded, okay? Mm. Ganon din po ang ating brain, may mga requirements yan, no? Kailangan enough ang oxygen, enough ang nutrients, no? Enough ang tubig, okay? Enough ang blood flow, no? At syempre, kailangan may tulog. Mm-hmm. Sapat na tulog, okay? Mm.
6: Nabanggit ni Doc Pat yung tulog, yung REM sleep na tinatawag.
4: Yes,
6: deep na sleep. Talaga kailangan natin yan. And napansin ko to sa asawa ko kasi nagtatrabaho siya sa BPO.
4: Okay.
6: So, kadalasan mga BPO talaga graveyard shift yan, di ba?
4: Oo po, sa totoo lang. Marami.
6: Oo, maraming... isa sa mga napansin ko, Doc, ha, talagang nauutal siya. 3 seconds delay. Ito yung 3 days na siyang walang tulog na tama.
4: Oh, yeah, yeah.
6: 3 seconds delay bago sumagot, no? Gaano kahalaga yung tulog para maiwasan yung brain fog? What's the connection between having a REM sleep dun sa ating pagkakaroon ng brain fog?
4: Okay, very, very good question. Yan, yan ang kailangan malaman ng lahat. Okay? Kasi makikita nila dito kung ano yung importance ng tulog, no? So, kapag natutulog tayo, no? Doon nangyayari ang recovery ng utak natin. Mm. Okay? So, recovery, syempre, kailangan ipahinga natin, no? Nang maayos, dapat enough sleep, at least 6 to 8 hours. Mm-hmm. Okay? And dyan po, sa pagtulog, no? Pangalawa, dyan po nangyayari yung pag-process ng information sa lahat ng natutunan natin sa araw na to. No? Hindi lang sa mga exams, hindi lang sa mga pinag-aaralan natin, pati na rin yung natututunan natin sa mga ibang tao, no? Para ma-apply natin sa makasusunod na araw.
0: Ayun.
4: Okay? And syempre, dyan din, no, yung kapag ka, diba, kapag nakatulog ka ng maayos, mas maganda yung mood kinabukasan, parang mas energized ka, parang alam mo lahat. No?
0: Pero, yes. Doktora, minsan, diba, parang normal lang naman sa tao na nakakalimot, na hindi nakaka-focus o nawawala yung concentration, o dapat na ba ito ay kabahala?
4: Okay, so, sa mga ganyan, may normal, no? May mga normal na nangyayari. Sige, magbigay tayo siguro ng mga examples, no? For example, nakalimutan ko yung pangalan ng isang tao, okay? Pero hindi ko siya laging nakakasama or parang acquaintance lang, no? Nakita mo lang ng isang beses. Pero kung hindi mo man maalala yung pangalan niya, pero kapag nakita mo yung mukha niya, familiar siya sa'yo.
0: Kasi naalala ko, Doc, nung high school ako, nakasakay ako sa jeep, papasok ako, sabi ko, ay para po, nakalimutan ko yung ID ko. Suot ko pala yung ID ko.
4: Okay. So, siguro yung gano'n, no, pwedeng distraction, masyado ka nagpanik noong mga oras na yun. Pero kasi yung pagiging makakalimutin, siguro sabi natin, naiwan yung cellphone, no, katulad nung kay Ma'am Corazon, o kaya naman naghahanap tayo ng kung ano-anong bagay, no? So, kung minsan lang, walang problema, nangyayari siya.
0: Ayun.
4: Pero pag persistent na araw-araw nangyayari sa kanya, no? Plus, unti-unti, yung mga kasama siguro nun, yung mga hindi niya na alam pa paano gawin, yung mga ginagawa niya before. Yun yung mga concerning. Okay? O kaya yung mga nakakasama niya, hindi na familiar sa kanya. Kasi usually, kapag may nawawala, kapag may nakiwa kang clue, di ba yung kanina, bumalik siya? No? Bumalik siya sa kung nasaan siya. Actually, ginagawa natin lahat yan, no? Pag nakakalimot tayo. Nung bumalik siya, may clue. No, or mga ilang minutes lang, okay. Okay? Pero yung sa iba na kahit anong gawin, hindi na talaga maalala, hindi niya nakilala yung mga tao sa paligid niya, pati yung mga ginagawa niya before, hindi niya na alam, plus nakaka-apekto na sa trabaho, no, sa mga tao sa paligid niya, o kaya naman sa daily activities na ginagawa niya, that's concerning.
0: Ayun. Okay? Paano yung ano, doktora, may kinalaman ba dyan yung mga kondisyon tulad ng diabetes, or thyroid problem, o yung merong mga tinatawag na autoimmune diseases?
4: Okay, yes, no. Actually, marami. Marami talagang factors, no. Isa na dun siya siyempre yung mga comorbidities natin, okay, sa diabetes, okay, kahit nga infection, no, nakaka-apekto rin yan sa ating brain fog, okay, and dehydration, yan, mga electrolyte imbalances, hormonal imbalances, no, like lalong-lalo na sa thyroid problems, no, grabe maka-apekto din sa, siyempre sa mood, no, yung balances doon sa ating brain, okay, and syempre yung mga nutritional deficiencies, no, pagkulang sa kain or hindi ganun ka lakas, kung hindi ganun ka sustansya yung kinakain, kasi di ba especially, no, yung B12 and B9, no, yung mga B complex natin, kasi responsible din yan para sa brain health natin.
6: Regarding naman sa COVID, kasi lahat naman tayo nagkaroon ng COVID, right? isa sa mga research na nabasa ko nito lang, eh yung COVID daw, lalo na yung prolong na COVID, sobrang laki ng epekto nito sa pagkakaroon mo ng brain fog.
4: Okay.
6: So, paano yun, Doc? Anong connection ng COVID tapos brain fog, 'di ba?
4: Okay. Yung well, yung COVID, no. Sabi nga nila, no, maraming mga nagsasabi, "Doc, effect ba 'to ng COVID?" Yung ngayon, dati may allergies ako, ngayon wala.
6: Oo.
4: No. May mga iilang studies, no, pero hindi kasi siya sobrang daming studies para masabi natin na yun talaga isa sa main cause ng brain fog, kasi kailangan mo i-rule out lahat. Marami kasing causes ng brain fog, no, sleep deprivation, nutritional deficiencies, no, mga comorbidities, okay, and syempre mental workload, napakadami. So hindi natin masisi doon sa COVID-19 infection, kasi hindi pa rin ganun kalaki or kadami, no, yung studies about it.
0: Ayun. Dok, ano yung practical na technique o brain care routine na pwedeng gawin ng mga seniors, yes, o kahit mas bata para mas mapangalagaan yung kanilang memory at yung kanilang focus, kumbaga?
4: Okay. Mm-hmm. So, unang-una, matulog ng maayos, no? Kasi sabi ko nga, sa tulog, recovery, no? Tsaka doon nakapag-process ng information, okay? Kailangan natin kumain, no? Kasi yan po ang number one source po ng energy ng ating brain ay glucose or sugar. Pero hindi ibig sabihin, no, na pwede ka nang kumain ng matatamis, no? Uh-huh. Nandun pa rin tayo sa balanced diet, okay? Tsaka mag-establish tayo ng mental reset routine, no? Ito yung actually maganda tong acronym na to, no? Yung reset. Okay, so rest, okay, eat, okay, and then sip water, no, and then mag-exercise, and then take a screen break.
6: Ayun.
4: Okay, so maganda yun.
0: Ako may acronym din ako ng brain fog.
6: Ay, ano gusto ko yan?
0: Yung fog, focus o gutom?
4: Gusto ko yan.
0: Alright. Okay. Maya-maya, makakasama pa natin, yes, Ma'am Gisara, si Dr. Pat Dalisay. At hindi pa po siya alis. Pero bago yan, good news po muna, mga kaherbena, mga kapamilya at kaserbisyo. Kung ubos na po ang inyong mga herbena products, abay, huwag pong mag-alala dahil available po ang lahat ng herbena products na tinatanggil ninyo sa lahat ng herbena stores nationwide.
6: And speaking of herbena stores, for sure, marami pong nagtatanong sa ating mga kapamilya at kaserbisyo, saan ba yan makikita? Nako, narito na po ang ilan sa ating mga herbena stores at ang kani-kanilang mga contact numbers. Nangunguna po dyan ang ating Herbena Quiapo Main. Ito po ay makikita sa Mr. Mall Unit A, 339 Quezon Boulevard, Quiapo, Manila. Maaari niyo pong kontakin ang mga numerong 0919-079-8169. Malapit po ito sa Quiapo Church at Plaza Miranda, malapit sa Mercury Drug. Sa mga taga Marikina, meron din po tayong Herbena Marikina. Makikita po ito sa Stall 8, Conception Market, Marikina City. Kontakin lang po ang numerong 0907-085-2667. Nasa Conception Market po, ang Market Annex mismo, hanapin lang po ang Stall number 8, Herbena Marikina. Sa mga taga Rodriguez Rizal, meron din po tayong Herbena Store doon sa second floor ng RA Nocon Building, number 240, Rodriguez Highway. Kontakin lang po ang mga numerong 0975-539-1179. Same building lang po ito, area ng South Star Drug, along Rodriguez Highway, Rizal, Manggahan. At sa mga taga Santa Maria, Bulacan, makikita naman po ang ating Herbena Stores sa second floor ng Santa Maria Town Center, De Jesus Street, Barangay Poblacion, Santa Maria, Bulacan. Kontakin nyo lang po ang numerong 0919-081-6679. Nasa loob po ito mismo ng Santa Maria Town Center, second floor, Unit 219.
0: At kung mas convenient naman po sa inyong online shopping, abay, pwedeng-pwede rin po dahil available po ang lahat ng Herbena products na tinatangkilik ninyo sa ating mga online official stores, gaya po ng Shopee, Lazada at TikTok Shop. I-search lamang po ang Herbena, H-E-R-B-E-N-N-A.
6: Ayan, speaking of online stores, mga kapamilya at kaservisyo, sa mga gustong sumubok ng ating pong 4G antioxidant, may 15% discount po tayo sa ating mga online stores. Kaya avail na until supplies last.
0: Ayan, good news na good news po yan. At pwede rin po nga kayong mag-follow sa ating official Facebook pages. I-search lamang ang Buhay at Kalusugan at Herbena para mas updated po kayo sa lahat ng promos, programs at iba pang mga paanunsyo.
6: Asin niyo pong mga tanong, komento, pagbati at kwentong Buhay at Kalusugan, mag-text at tumawag lang sa ating Buhay at Kalusugan hotline. It's 0998-158-6813.
0: Marami pa po kaming inihandang tampok sa inyo dito po sa Buhay at Kalusugan sa DZMM sa aming pong pagbabalik.
3: Buhay at Kalusugan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silima rin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
8: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro! May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro!
10: Isa Kalsado po, pansin niyo ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ng kalusugan.
11: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
8: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
13: Ring, ring, go away!
14: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
13: Cough, cough, wet away! Yay!
14: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako. Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix.
16: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix 40. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio ang magbabantay ng inyong buhay at kalusugan. Buhay at kalusugan. Kilalanin ang produkto. Alamin ang laman nito sa Sangkap Insider. Sangkap Insider.
6: Nagbabalik po ang Buhay at Kalusugan. kalusugan sa DZMM. At para po sa ating Sangkap Insider, pag-uusapan po natin ano po ba ang kahalagahan ng 4G antioxidant at paano ito nakakatulong sa ating tinatawag na brain fog na kanina nga po pinag-uusapan po natin. Sa mga kaka-tune in lang, brain fog po ang ating tinatalakay ngayon. At para mas mabigyang kabuluhan ng ating pinag-uusapan ngayon, makakasama po natin ang ating pong pharmacist. Let us all welcome Miss Weng Bravo. Hello, Miss Weng.
19: Hello.
0: Magandang gabi po.
19: Hello, Ma'am Chisara.
6: Oh, brain fog.
19: Yes, brain fog. Kasi iniisip ko, it's either Atenems ba or Ma'am Chisara and Doktor at sa lahat po ng nanonood at nakikinig. Dapat alert tayo lagi para iwas brain fog.
6: Alive, alert, awake, yes. Enthusiastic.
0: Ayan. Miss Weng, meron kasi mga hindi nakakaalam. Meron pala nitong tinatawag na 4G na herbal supplement. Ano ba itong 4G at paano ito makakatulong sa kondisyon na tinatawag na brain fog?
19: Okay. Kuya R, yung ating 4G antioxidant, actually dati na-approved ito eh. Siya lang yung food supplement na na-approved as antioxidant. Pag sinabing antioxidant, ito yung lumalaban sa oxidation reaction nangyayari sa katawan natin. Okay? Pag nagkaroon ng oxidation reaction, magkakaroon tayo ng oxidative stress. Pag nagkaroon ng oxidative stress at hindi na na-solve kagad, na-address kagad, doon na pumapasok yung iba't ibang klase ng sakit. Mm-hmm. Ayan. So, sabi nga natin, pagka nagkaroon ng oxidative stress, nasisira yung mga cells natin sa katawan natin. Mm-hmm. Tandaan natin ha, every minute, every seconds, meron tayong nasisirang cells. Pero, huwag din mag-alala. Meron din namang nagre-regenerate na cells sa katawan natin. But, kung wala tayong enough antioxidant sa katawan natin, like yung 4G na sinasabi nga natin, pwedeng hindi mag-recover ng maayos. Hindi mapalitan ng maayos na cells yung ating katawan. Mm-hmm. Okay? Pag ganun ang nangyari, magkakaroon tayo ng iba't ibang klaseng sakit.
0: Mm-hmm. So sa paliwanag mo, Miss Weng, napaka-importante pala ng antioxidant sa pangatawan ng tao.
19: Ay, opo Kuya R. Kasi ang antioxidant talaga, sila yung lumalaban. Lumalaban sa mga hindi kailangan ng cells natin para mapanatili yung sustansya. Ayan, yung sustansya sa loob ng cells natin para kung mag regenerate nga or mag ano ng bagong cells, healthy lalabas.
6: Mm-hmm. So para sa kaalaman ng ating mga kapamilya at kaserbisyo, Miss Weng, ano po ba yung ibig sabihin ng 4G?
19: Ayan, napakadaling tandaan ha, Ma'am Chisara. Mm-hmm. Ayan, Ma'am Chisara. Ang ating 4G, actually, siyempre pag sinabing 4G, apat nga. Ayan, uh-huh. Okay. Nandyan ang ginseng. Yan. Andyan ang ating garlic. Andyan ang ating ginkgo biloba. Andyan din ang ating grapeseed extract. Okay, isa-isahin natin ha, Ma'am Chisara. Ang ginseng maganda sa stamina. Maganda rin sa male infertility. Yan, sa sperm count. Kaya ito nire-recommend din natin ang ating 4G ha, sa mga kalalakihan. Pagka medyo nahihirapan sila. Okay? Pangalawa, yung ating garlic. Maganda ang garlic kasi maganda siya sa blood circulation. Maganda sa puso, maganda sa pag-iwas pagkakaroon ng cholesterol din. Okay? Mm-hmm. Nandyan din ang ating ginkgo biloba. Ayan, napaka, yun ang isa sa pinakamagandang ano niyan eh, sangkap. Pagdating sa brain fog. Yan, ang ginkgo biloba. Kasi ang ginkgo biloba talagang well-known na siya na maganda sa memory. Yan, brain function, brain enhancer. Yan. Kumbaga, nakakatulong siya para kahit papaano maiwasan nga yung brain fog na tinatawag. Mm-hmm. And then, yung panghuli, of course, yung grapeseed extract. Yung grapeseed extract, ginagamit na yan noon pa somewhere in Europe, di ba? Sa ang kanilang ano talaga, more on alak. Yung red wine. Yung red wine is made from grapes. So, pansinin nyo, bibihira sa kanila yung may sakit sa artery, sa puso, ayan. Kasi nga, nape-prevent lagi. Dahil mahilig silang uminom ng wine na galing sa grapes.
0: Yung ginseng, Miss Weng, bakit madalas siyang i-connect sa stress, sa utak ng tao?
19: Kasi Kuya R, lahat yung nabanggit ko, ang kanyang kategory, antioxidant talaga. Meron siyang property na antioxidant, yung apat na nabanggit ko. Yung ginseng din, Kuya R, ang isang magandang property niya is meron siyang anti-inflammatory property. Pag sinabing anti-inflammatory property, nakakaiwas yung pamamaga sa buong katawan natin. So of course, kung walang pamamaga, is magiging maganda yung blood flow. And then, pag walang pamamaga sa katawan natin, may iwasan din natin yung pagkakaroon ng sakit. Kasi, sabi nga eh, correct me if I'm wrong ulit, Doc. Sabi nga, pag may pamamaga sa loob ng katawan mo, doon mag-i-start ang pagkakaroon mo ng sakit.
20: Yes, totoo yan. Pero, Miss Weng, ano yung best time na i-take itong 4G at ilan kada araw?
19: Okay, ang kagandahan nito, ang 4G, isang beses lang tinitake. Okay? Ito nga yung tawag ko dito sa 4G is natural tranquilizer. Ibig pong sabihin, ito yung natural na pampakalma. Ayan. So, kaya pag may problema ka sa pagtulog or kahit pa yung yun nga yung brain fog or nakaka-feel ka ng stress, ayan, depression sometimes kasi magli-lead yan eh. From stress pupunta sa depression. From depression pupunta sa anxiety. So bago pa yan magkaroon, uminom ka na ng ating natural tranquilizer which is yung 4G. At ang kagandahan, pwede mong sabayan ng ating Ileya Vitamin E na isa pang klase ng antioxidant sa ating herbena.
20: Ayan. Pero so, kagaya sa mga kagaya kong momshi na dumaan sa postpartum, ma-advise nyo din po ba itong 4G?
19: Opo, kasi postpartum, marami tayong mga cells na nasira eh.
20: Oo.
19: Oo, kasi talagang pag-iri mo pa lang, paglabas ng, and then yung, hindi lang, ano ha, pati sa utak natin. Talagang kaya nga, nag-iiba. Nag-iiba yung mood, nag-iiba yung ugali, because of
20: pati
19: postpartum.
20: Pati yung sharpness ng brain.
19: Oo, affected yan. So, yun, ang pinaka-recommended ko, yan sa mga bagong nanay, so 4G antioxidant and yung Ileya Vitamin E. Tapos naman, ang recommended ko din, kung may problema sa puso, ayan, hindi lang kasi brain fog eh. Ayan, blood flow. Ito yung inire-recommend natin pagka may problema ka sa blood flow or meron kang problema sa puso or sa may hirap sa iyong memory.
21: Ayun. May nagtatanong na, Miss Weng, kay Miss Weng daw, si Ma'am Rosalinda Bartolome sa Facebook, paano daw kung diabetic at hypertensive, pwede rin daw mag-take ng 4G?
19: Ay, pwede po kasi, di ba, may metabolic disorder na ang diabetes. So, magiging, talagang affected na po yung blood flow niya dahil diabetic na siya. So, ang atin na lang recommendation, Kuya R, is wag na lamang pong isasabay sa oras ng pag-inom ng kanyang mga maintenance na gamot. So, bigyan ng ng interval.
21: Like 2 hours?
19: Yan, pwedeng 2 hours. Yan. Pwedeng sa umaga, sa tanghali. Basta magkakaiba lang yung oras ng pag-inom po ng kanyang maintenance sa ating 4G antioxidant.
21: Mag-aaway-aaway po ba yun sa
19: chan? Hindi naman. Ang iniiwasan po natin kasi sa is merong food drug interaction, drug-drug interaction, baka lang po magkaroon ng interaction.
21: Ay, magandang paalala yan sa mga magtitake ng 4G.
20: Oh, may any reminder pa po kayo, Miss Weng, sa mga first-time buyer natin? Diba yung mga first-time na magtitake nitong 4G?
19: Okay. Mabibili, of course, sa sa leading drug stores. At meron tayong konting warning. Pagka magtitake ka nito, iwasan. Kung magtitake ka ng, kasi usually yung mga yung mga seniors, meron na silang mga gamot na iniinom. Baka may iniinom silang pampalabnaw ng dugo. Kasi may nakalagay dun sa box, warning. Pero lang naman yon. Ang kaya nga ang ating recommendation, wag lang isasabay sa oras ng pag-inom ng kanilang mga maintenance na gamot.
21: Ayun, maya-maya, makakasama pa natin si Miss Weng Bravo at hindi pa po siya alis. Pero bago po yan, good news muna mga kaherbena, kung kayo'y tumatangkilik ng mga herbena products at ubus na ang inyong mga produktong ito, pwede po kayong makabili sa lahat ng herbena stores sa buong bansa.
20: Ayan, kumuha na kayo ng papel, lapis, ballpen at handa ang mga cellphone dahil narito na po ang ilan sa ating mga herbena stores at ang kanila pong contact number. Meron po tayong herbena sa Rodriguez Rizal. Ito po ay makikita sa second floor RA Nocon Building number 240 Rodriguez Highway. Ang kanila pong Ang contact number ay 0975-539-1179. Same building or area po ito ng South Star Drug along Rodriguez Highway, Rizal, Mangahan. Meron din po tayo sa San Pedro, Laguna. Ito po ay makikita sa second floor, Hener Building, National Highway, San Pedro, Laguna. Ang contact number po ay 0949-722-8911. Same building po ito ng China Bank Savings along Maharlika Highway. Sa mga taga Santa Mesa, meron po tayong Santa Mesa Mart Ramon Magsaysay Boulevard, Santa Mesa, Manila. Ito po ay makikita sa Santa Mesa Mart mismo, malapit sa Mercury Drug. At ang kanila pong contact number ay 0968-399-8045. Sa mga taga Bikutan dyan, meron din po tayong Herbena Bikutan na makikita sa ground floor ng BS Square Commercial Incorporated, Doña Soledad Avenue, Paranaque, Quezon, Paranaque City. At ang kanila pong contact number ay 0919-079-8170. Nasa BS Square Commercial po ito, kanto ng West Service Road. At of course, meron din po tayong Herbena, Tanay Rizal na makikita po sa stall number 73 ng Building A, Tanay Public Market, Plaza Aldea, Tanay Rizal. Ang kanila pong contact number ay 0963-304-3609. Nasa loob po ito mismo ng Tanay Public Market Building A.
21: At kung mas okay po sa inyo ang mamili online, naku eh, wala pong problema. Pwede rin po yan. Basta tanapin lamang ang official Herbena store sa Shopee, Lazada, at TikTok Shop. I-search lamang ang Herbena. That is H-E-R-B-E-N-N-A.
20: At may promo alert po tayo, ha? Mga kapamilya at kaservisyo. Ayan. Since pinag-usapan po natin ang 4G, may 15% discount po tayo sa atin pong 4G antioxidant, kaya avail na until supplies last.
21: Ayun, at para mas updated kayo sa mga programs, announcements at promos ng Herbena, abaya, pwede nyo pong i-follow ang official Facebook pages ng Buhay at Kalusugan at Herbena.
20: At kung kayo po ay may mga komento, tanong, pagbati at kwentong buhay at kalusugan, maaari nyo pong kontakin ang atin pong hotline. It's 0998-158-6813. Again, it's 0998-158-6813.
21: Hindi pa po kami tapos dahil magbabalik pa po ang Buhay at Kalusugan sa DZMM makalipas ang ilang paalala.
3: Buhay at Kalusugan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
18: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbena Stores Incorporated.
1: For liver health, level up na! Liveraid Pro, Silimarin na Multivitamin Spa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liveraid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liveraid Pro!
2: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
22: May Silimarin, may multivitamins pa.
23: Yan, ang Liveraid Pro.
24: Tulong sa pangangalaga ng atay.
25: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
15: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Jericho Rosales po. Ibang level na Timmins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
2: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro.
25: May Silimarin, may multivitamins pa.
24: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
27: Ring, ring, go away!
14: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
27: Cough, cough, wet away! Yay!
14: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
4: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Buhay at kalusugan sa DZMM.
21: At nagbabalik po ang buhay at kalusugan sa DZMM. At this point, ay muli nating mga kasama si Dr. Pat Dalisay at si Ms. Weng Bravo. At baka rin meron silang mga isa-shoutout. Yes. Paunahin na natin sila, Ma'am Shizara. Mm-hmm. Doktora.
7: Hello po, magandang gabi po sa inyo. Syempre gusto ko pong batiin, no, yung ating mga, yung Herbena family, okay? At saka syempre yung Herbs and Nature na din, no? And then yung mami ko, andito siya. So hello po. And then yung boyfriend ko nanonood sa bahay, si Pong. And then yung best friends nila, si best friends namin actually, no? Si Aldi at saka si Justin.
21: Shout out, shout out.
7: Sila. And yung friend ko, si Rosel, nanonood din siya ngayon.
21: Shout out din po. Yes, po. Miss Weng.
19: Of course, shout out sa aking mga anak, Divine, Dibon, Kristan, at ang aking apo si Avery. At happy birthday kay Dibon bukas.
8: Yun, yes. Happy birthday!
21: Happy, happy birthday! Yeah. Ma'am Shizara!
8: Yes, uy, alam mo Kuya R, pasalamatan din natin si Miss Camille Villegas, ang CEO ng Oliva Health and Beauty Products.
21: Maraming,
8: maraming salamat po. Ayan. And of course, shout out din sa ating avid listener, si Tim Bondesto, nakatutok sa atin ngayon.
21: Ayan,
8: hello, hello sa iyo, Tim!
21: Shout out, shout out!
8: Ikaw, Kuya R!
21: Shout out din sa aking wife. Nakasama ko rin.
8: Yes.
21: At shout out din sa mga taga Herbena Cubao, si Ma'am Aileen Tatad at si Sir Romel Tatad. Yum. Shout out din po kay Sir Obet Lodronio at dun sa ride hailing app o dun sa TNVS na nasakyan namin kanina. Ay, sinas-

0: gawa niya ngayon. Kumbaga nawawala siya sa focus. Okay, so ito isa sa mga mahalagang kailangan nating malaman, no? Baka meron siyang mental overload, no? Parang isipin niyo na lang na parang may nakabukas na 20 tabs, no, sa isang computer. Okay? Baka kasi marami siyang ginagawa sa mga panahon na 'yon. So imagine mo kung ang ating computer ay bumabagal kapag maraming nakabukas na tabs, ganun din po ang utak natin, no?
1: Samadala, shout out sa aking mother, Mrs. Dory Vargas, sa aking atyahin, Varsity Vargas, si Auntie Sally Bartolome at ang kanyang mga apo si Ricky May at si Zillian.
2: Ayan, at pasalamatan natin sila Doc. Thank you so much, Doc Pat. And of course, si Miss Amy.
0: Thank you so much. Sana marami natutunan yung ating mga viewers ngayong gabi, no?
1: Salamat po.
2: Thank you so much po.
1: Opo, at mga ka-Herbena, good news po. Kung ubus na po ang inyong mga Herbena products na tinatangkilig, wala pong problema. Lahat po yan available sa lahat ng Herbena stores nationwide.
2: At kung hindi po kayo sure kung saan po makikita yung ating mga Herbena stores.
1: Ito na yung sagot.
2: Ito na po yung kasagutan. Mag-text o tumawag po sa ating hotline. It's 0998-158-6813. Ulitin natin, 0998-158-6813. O kung hawak nyo po ang inyong mga cellphone, eh, like, share, and subscribe na po.
1: Ayun.
2: Sa atin pong Facebook page, it's Herbena, o sa Buhay at Kalusugan Facebook page.
1: At para sa mga team online, hanapin po ang Herbena Store sa Shopee, Lazada at TikTok Shop. Pwedeng-pwede po yan. That is H-E-R-B-E-N-N-A Herbena.
2: At last call po sa ating promo reminder. Again, ayun, 15% discount po tayo sa ating 4G antioxidant. Kaya naman, samantalahin na po natin dahil hanggang 9 PM lang po ito. Ayan.
1: Ayan. At para sa inyong mga tanong, pagbati o komento o kwentong buhay at kalusugan, kung gusto po ninyong ma-feature sa kwentong buhay at kalusugan, pwedeng-pwede po yan. Mag-message lang sa 0998-158-6813. Ulitin ko po, 0998-158-6813. At huwag kayong aalis, mga ka-Herbena, dahil tuloy-tuloy pa po ang buhay at kalusugan dito sa DZMM.
3: Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio ang magbabantay ng inyong buhay at kalusugan. Kalusugan. Buhay at kalusugan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbena Stores Incorporated.
5: Overexposed sa cellphones, computers, gadgets, puro digital na. Dapat balanse, online and offline. Be active, live a healthy lifestyle. Para dyan, kasama ko ang Optin. Optin has lutein, vitamin C, E, at zinc. Nutrition with proper diet and exercise. Isa Calzado po. Optin, kitang-kita ang kalusugan.
6: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
10: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
11: Tuloy lang sa activities on the go.
12: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
13: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
14: Let's go!
15: Make your move, baby.
13: Arthrisin, get going!
16: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide.
17: Isa Calzado po. Pansin niyo ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ng kalusugan.
6: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Rain, rain, go away!
19: Ubo ng bata?
14: Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang

0: kawawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
1: Cough, cough, wet away!
2: Yay!
0: Pambatang lagundi, Flemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Flemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Senior citizen na, pero active pa din. Healthy lifestyle, walang bisyo, maalaga sa katawan, at may tulong ng Arthrisin. Arthri-citizen yan!
4: For active adults, Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. With proper diet at exercise, maring makatulong ang Arthrisin.
3: Enjoy life kahit may edad na. Arthrisin.
4: Arthrisin. Get going. Mahalagang paalala. Ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
0: Tuloy lang sa activities. On the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
3: Let's go!
0: Make your move, baby.
4: Arthrisin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbena Stores Incorporated.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio ang magbabantay ng inyong buhay at kalusugan. Buhay at kalusugan.
10: Okay. At nagbabalik ko ang buhay at kalusugan sa DZMM. Bago tayo magtapos, Ma'am Shizara, meron tayong pahabol na tanong kay Miss Weng Bravo sa isa nating taga-subaybay sa Facebook, si Ma'am Rosalinda Bartolome. Miss Weng, pwede daw ba ang 4G ipainom sa 18 at 19 years old?
11: Opo, Kuya R. Actually, ang ating 4G antioxidant is 18 years old and above. So, pwedeng-pwede na po. Ayun. Isang 4G, isang oras bago matulog sa gabi, mas maganda.
10: Ayun. Oh, maganda pala yun. Ayan po ha, pwede po. At baka may pahabol kang
12: samahan pabate. Samahan mo na ng Elea.
10: Para mas masarap ang tulog.
12: Patotoo yan ha, yung asawa ko. First time yung makatulog ng 12 hours dahil sa 4G.
11: And 4G talaga.
12: 4G talaga. Yes.
10: Ay, ano ba yung nakakapagpatulog? 4G o Elea?
11: Parehas. Parehas po.
12: Ako yung nagtitake ng Elea. Siya 4G siya.
10: Wow. Ito, meron ko yata isya shout out.
12: Anyway, shout out kay Antonio Benitez.
10: Nagtitake ka ng Elea eh.
12: Shoutout kay Antonio Benitez. Hello, hello po sa ating mga laging nakatutok dito po sa Buhay at Kalusugan. And of course, huwag natin kalimutan si Miss Camille Villegas again ng Oliva Health and Beauty. Kaya
10: maraming salamat po. Sabi mo, nagtitake ka ng Elea.
12: Yes,
10: kaya may nakapansin yung si Mr. Villegas.
12: It's so much, guys.
10: Ayan. At dyan na po, nagtatapos ang inyong balatuntunang Buhay at Kalusugan. At next week po, next episode, muli nyo po kaming abangan. Same time, same station, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito po sa DZMM.
12: Pasalamatan din natin, Kuya R, si Ma'am Carol, ang DZMM Management.
10: Salamat po.
12: Of course, ang Herbena Stores na nakatutok sa atin at sumasama sa atin weekly. At pasalamatan din natin si Sir CJ at si Direk Sedi, nakasama po natin. Of course, hindi magiging posible itong ating programa. Wala sila. Ayan. At, once again, yes, Kuya R.
10: At muli, salamat kay Dr. Apat Dalisay at kaya Miss Weng Bravo.
12: Once again, this has been your host. It's Mom, she's Sarah Arzen, your daily dose of serotonin na nag-iwan sa inyo ng kasabihang your gift to others is a healthy you.
10: Ayan. Muli niyo pong abangan ang susunod na episode ng Buhay at Kalusugan next week. Dito pa rin po sa Himpilang DZMM. Ako po naman si Kuya R. Vargas at ito po ang programang
13: Buhay at Kalusugan sa DZMM.
9: Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio ang magbabantay ng inyong buhay at kalusugan. Buhay at kalusugan.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbena Stores Incorporated.

nabubutok na iis. Mga balitang dapat abangan. Malalim na talakayan ating pakinggan. Tinig ng magkabilang panig ating iparirinig. Mainit na usapin bukas. Ngayon ilalabas sa Story Outlook. Story Outlook.

0: para po sa ating story outlook. 18 nasagip sa bahagyang paglubog ng motorbangka sa Cagayan. Isa pang motorbangka tumaob naman sa Antique. Isa patay. 11 sa mga nawawalang pasahero nang nahulog na SUV sa Tarlac na tagpuan na. 43 na italang nasawi dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat ayon sa NDRRMC. Kaso ng leptospirosis sa bansa, lagpas na sa 6,000. Vice President Sara Duterte nagpiyansa na para sa 3 counts ng kasong grave threat sa QCRTC. Libreng toll mula Pulilan hanggang San Fernando tuloy pa rin. Flood barrier sa San Simon Interchange hindi pa aalisin. At presyo ng produktong petrolyo tataas sa Martes. Alas 7:02 ng gabi sa mga detalye ng mga balita. Nasagip ang 18 sakay ng motorbangka na bahagyang lumubog sa dagat na sakop ng Kalayan, Cagayan nitong Sabado ng hapon. Sa imbestigasyon, pinasok ng tubig ang bangka dahil sa malalakas na alon kaya bahagyang lumubog. Nailigtas naman ang lahat ng sakay nito kabilang ang 7 tripulante at 11 pasahero na agad isinilalim sa pagsusuring medikal. Sa Caloocan, Antique naman, isang babae ang nasawi habang 7 tripulante ang nasagip matapos tumaob ang kanilang motorbangka malapit sa Liwagaw Island kaninang madaling araw. Sabado pa, pinaghahanap ng PCG ang MV San Agustin 4 na galing Semirara Island matapos hindi dumating sa itinaktang docking time sa Caminawit Port sa San Jose Occidental, Mindoro. Naiulat na binayo rin ng malalaking alon ng MV San Agustin 4 kaya ito tumaob sa dagat. Natagpuan na ang bangkay ng 3 pasahero ng nahulog na SUV sa bumigay na bahagi ng Agana Bridge sa Tarlac City. Sinabi sa DZMM ni Tarlac Provincial Information Officer Arvin Cabalu na may narecover na bangkay sa Bayambang, Pangasinan kahapon ng umaga kaya agad itong sinuri at kinumpirma sa pamilya ng mga nawawala. Patuloy ang paghahanap sa driver ng sasakyan. Umakyat na sa 43 ang bilang ng mga nasawi sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat ayon sa pinakahuling ulat ng NDRRMC. Naitala ang mga nasawi sa Ilocos at Cordillera Region, Central Luzon, NCR, Calabarzon, Mimaropa at Negros Island Region. 5 naman ang nawawala habang 18 ang sugatan. Nasa 446 na lugar pa rin ang nakararanas ng pagbaha kung saan mahigit 300 ay sa gitnang Luzon. Mabot na sa mahigit 6,000 ang naitalang kaso ng leptospirosis sa bansa. Batay sa pinakahuling datos ng Department of Health o DOH, nakapagtala na ng 6,253 na kaso ng leptospirosis ngayong taon. Bagamat mas mababa ito kumpara sa kaparehong panahon noong nakarang taon, nakita naman ng DOH ang malaking pagtaas ng kaso sa loob ng lamang ng 2 linggo noong Agosto. Mahigpit na binabantayan ng ahensya ang 7 rehiyon na nakararanas ng pagtaas ng mga kaso kabilang ang Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas at Cagayan Valley. Dito naman sa Metro Manila, halos puno na rin ang mga itinalagang hospital bed para sa mga pasyenteng may leptospirosis kung saan mahigit 500 kama na ang kasalukuyang okupado. Patuloy naman ang pamamahagi ng doxycycline ng DOH sa mga lugar na apektado para makatulong sa pag-iwas sa sakit. 7:05 ng gabi, sa ibang balita naman, naghain ng piyansa sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98 si Vice President Sara Duterte kahapon po yan para sa 3 counts ng kasong grave threats. Personal na nagtungo si VP Sara matapos maglabas ng ang QCRTC ng warrant of arrest laban sa kanya. Bago pumasok sa Quezon City Hall of Justice, iginit ni Duterte ang pangamba sa kaligtasan niya at kanyang pamilya. Paglabas ng korte, ipinakita ng Vice Presidente ang dokumentong nakapaghain na siya ng cash bond sa bawat kaso ng grave threat na nagkakahalaga ng kabuuang 360,000 pesos. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ng pangalawang pangulo, walang special treatment na naganap pero hindi kinuna ng mugshot si VP Sara at pinayagan siyang magsubiti na lang ng litrato. Pwede pala yun? Para naman yung iba. Tiniyak ng pamunuan ng North Luzon Expressway na tuloy pa rin ang libreng toll sa pagitan ng Pulilan, Bulacan at San Fernando, Pampanga sa kabila ng pagbilis na dali ng mga sasakyan sa bahagi ng San Simon Interchange. Sinabi sa DZMM ni NLEX Corporation Assistant Vice President for Traffic Operations Robin Ignacio na magpapatuloy ang toll holiday sa naturang bahagi ng expressway hanggang maging normal na ulit ang sitwasyon sa lugar. Ayon kay Ignacio, hindi pa inaalis sa mga flood barriers sa interchange dahil sa inaasahang pag-ulan na posible pa rin magdulot ng pagbaha. Bilang sa mga pangmatagalang solusyong iminungkahi ng NLEX Management, ang pagtatayo ng flood wall at water impounding area para mapigilan ang pagtaas ng tubig. 7:06 ng gabi. Attention po sa mga motorista po natin dyan na nakikinig, nanonood. Magpakarga na dahil asahan po ang dagdag presyo sa produktong petrolyo sa Martes po yan, September 8. Maglalaro sa 5 hanggang 6 na piso kada litro ang sirit sa diesel at kerosene, habang 4 hanggang 5 piso naman sa gasolina. Ay, napakataas. Bunsod pa rin po ito ng lalong pagtindi ng sigalot sa pagitan ng Amerika at Iran sa gitnang silangan. Ako po si Steve Raz at yan po ang ating Story Outlook.
1: Yan ang istoryang aabangan ngayon. Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Panahon Patrol.
0: Sa oras po natin, 7:07 ng gabi, alamin po natin yung lagay ng panahon. Mula po yan kay Ma'am Chanel Dominguez. Mula sa Pag-asa. Ma'am Chanel, magandang gabi po. Si Steve po ito.
2: Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi din sa ating mga taga-subaybay para sa ating weather update. Patuloy pa rin naman na southwest monsoon or habagat ang umiiral sa May Luzon at Visayas. Dulot nito, asahan natin yung pabugso-bugsong malalakas na pag-ulan sa Zambales, Bataan, Batangas at Occidental Mindoro. Magiging maulap naman ang papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Antique, rest ng Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Sa nalalaming bahagi naman ating bansa, magiging maliwalas naman ang panahon, pero asahan din natin yung mga isolated rain showers o kaya localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. At yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang gabi.
0: Ma'am Chanel, yung itong nararanas ating habagat, kumbaga consistent po ba yung magiging lakas hanggang this week o tomorrow?
2: Sa ngayon po, same naman po siya dito sa may Metro Manila. Posibleng may mga pag-ulan po tayo ng umaga, then titigil po, and then possible ulit pagdating ng hapon or gabi. Possible po, ganun po bukas. Pero pagdating po ng Wednesday, posible po may kalakasan po ulit yung habagat po natin. Pero tutok po tayo lagi kung baka po magbago pa po ito.
0: Nako, alright, Ma'am Chanel Dominguez, maraming salamat po. Mula po yan sa Pag-asa. Oras po natin, 7:09 ng gabi, kapamilya. Magandang gabi po sa inyong lahat, ha. Ngayon po ay Linggo. 110 days na lang. Napakabilis naman. Imagine, no? 110 days na lang. Pasko na. Then after Pasko, New Year na naman, 2027. Pero syempre, sulitin po natin itong nalalabing araw ng 2026. Dahil ay konting tulog na lang po yan. Mabilis lang po yung panahon. Ngayon next week, napakaraming ganap. Bukod po yan, yung sa impeachment trial. Tuloy-tuloy pa rin po yung pagdinig doon sa Senado. Ito pang tinututukan nating epekto ng habagat. Marami pa rin po yung kababayan po natin, mga lugar na binabaha pa rin hanggang ngayon. Pati nga po yung NLEX Hanggang ngayon hindi pa rin humuhupa yung tubig. Pero mamaya po kausapin po natin yung taga Toll Regulatory Board. Kaugnay nga po ng kanilang ginagawang hakbang para kahit papano naman yung mga motorista na ipit sa matinding traffic na yan at sa NLEX. Inabot ng ilang oras ka mo? 8 hours? O to 10 hours? Bumiyahe ng Baguio, no? Pampanga to Maynila. Magkakaroon naman daw po ng refund sa mga toll. Ang tanong dyan, kailan? Kailan ko mararamdaman? Kailan mababalik yung pera ko na ginastos ko dun sa RFID na yan para makadaan dun sa NLEX? Ayan po, alamin po natin yan. Tapos yung magiging proseso po para po sa mga motorista at sa mga nagtatanong, ano ba yung magiging proseso para ma-refund po yung inyong pera? Dahil ngayon may tinatawag na toll holiday. Libre po munang dumaan dyan sa NLEX. Partikular dun sa Rutang Pulilan, San Fernando, vice versa po yan. And bukod po dyan, alamin po natin yung sentimiento ng isang abogado mamaya po. Yung Dean at Assistant Professor po ng UP College of Law. Tawagin nga po ng nangyayaring impeachment trial po ngayon na may plano po yung prosecution na i-drop o i-skip yung bribery article. Yung bribery article po na yan, yung kaugnay nga ng aligasyon sa katiwalian laban po kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon po, yung Article 4 po kasi, grave threats, tapos na. And then going po yung Article 1 ngayon, yung about sa confidential funds. Pinag-iisip po ng House Prosecution na wag na muna ituloy yung Article 3, yung kaugnay ng bribery na may kinalaman sa muna panunool sa mga opisyon ng DepEd para mapabilis daw po yung impeachment trial. Kasi meron maraming ganap sa Senado ngayon eh. Pinag-uusapan din mo yung budget ng sa Senado. Pinatalakay din po ngayon doon. And bukod po dyan ha, yung BARM Parliamentary Elections sa September 14, 2026 na po yan. Dabay makasisayang po yan dahil yan po ang kauna-unahang eleksyon dun sa BARM. Eh imagine nung mga nakaraan, marami pong kinustyon sa Supreme Court para nga po hindi matuloy itong eleksyon dyan sa BARM. Pero so far, as we speak, ang sinasabi ng COMELEC, tuloy na tuloy po yung eleksyon dyan sa BARM. Mamaya kausapin po natin yung COMELEC, kaugnay nga po ng update, no? Update dun sa nagpapatuloy preparation nila para po sa September 14 BARM Parliamentary Elections. Maraming ganap. Alamin din po natin yung security dun po sa kanilang rehiyon. At syempre, pagkatapos po niyan, yung sinasabi po ng China na yung Batanes daw ay sakop ng Taiwan, hihirin po tayo ng reaksyon o ano ba yung ginagawang hakbang ngayon ng Philippine Coast Guard para po malaman natin ano ba yung epekto nito dun sa mga nakatira sa Batanes. Lalo na po sa mga mangingisda po natin naglalayag doon. Kaya po, alamin po natin mamaya-maya, medyo marami po tayong pag-uusapan ngayon. Pero bago po tayo mag-gapa, yung DZMM Radio Patrol sa Strenda po ay napakinggan sa Metro at Mega Manila, 630 kHz sa AM band. At syempre po sa bahay na papanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel I-1. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol 630 Facebook, TikTok, X at Instagram. 7:30 na po ng gabi, dyan lang po kayo magbabalik ang Story Outlook.
1: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Mmm, smells good.
9: Tikman natin.
10: Sarap! Yummy!
11: Everest Refrigerators.
12: Love, ano ever best food mo in the world?
13: Of course, yung ginawa natin together.
11: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
6: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Oras po natin, 7:16 ng gabi.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas, Story Outlook! Story Outlook!
0: Nagbabalik po ang Story Outlook. Kasama nyo pa rin po Steve Raz. Hanggang alas 8:30 po tayo ng gabi, ha. Marami po tayong pag-uusapan ngayon. Siyempre, importante isa na rito yung kaugnay ng refund dun sa NLEX. Kaya po sa mga motorista, makinig po kayo, manood, dahil importante po ito. Kayo rin po yung makikinabang dito. Para po may paliwanag po yung sinasabing refund dyan po sa NLEX sa mga gumagamit po ng RFID, makakausap po natin si Sir Julius Corpus, tagapagsalita po ng Toll Regulatory Board o TRB. Sir Julius, maraming salamat po. Si Steve po ito.
8: Sir Steve, isang magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng ating masugid na taga-subaybay dito sa inyong programang Story Outlook. Magandang gabi po.
0: Ayun, maraming salamat po sa inyong oras, kahit ay Sunday. Pero unahin ko na po, Sir Julius, ano ba yung status ngayon ng refund dyan sa mga motorisang dumadaan sa NLEX, yung mga naipit sa traffic?
8: Sir Steve, ongoing po ang rebate program na ginagawa ng NLEX ngayon. Yung toll fee from the stretch of Pulilan up to San Fernando and vice versa is going to be refunded dito sa mga motoristang naglakbay sa area niyon, no? So ang credit po nito is given on the RFID account of the motorist users next day after their travel.
0: Mm-mm. So paano po yun? Kailan po ito pwedeng maibalik? Kailan po yung target nyo?
8: Yes, actually kunwari po kayo ay nagbiyahe ngayong araw na ito, sabihin na natin ng Sunday. Bukas po asahan ninyo and like we have to credit back yung amount of rebate of yung amount of the toll fee that has been waived by index to the RFID account of the motorist users. Kinabukasan lamang po, Sir Steve, ma-check. At kung siguro kung magkaroon man ng konting delay, maybe late next day, it should be credited. At kung sakasakali naman po na hindi nyo napansin, no, sakasakaling hindi na ibalik sa inyo, next day, idulog nyo lamang po sa index or even sa amin tanggapan. At kami tutulong upang may credit back sa inyo yung naangkop na toll fee na dapat mag-credit back sa inyong account.
0: Napakabilis lang pala. Kung halimbawa, dumaan ako ngayon ng Pulilan, tapos kinabukasan, mababawasan siya sa RFID ko, pero kinabukasan, babalik agad. Ano po? Pero lahat po, ito, lahat po ng uri ng sakyan po ito, no?
8: Tama po, Sir Steve. So, siyempre, pag exit ninyo, ang lalabas sa fair display the same toll fee that you usually pay yung dati. Subalit, wag po kayong magtaka, wag naman po kayong mabahala sapagkat kinabukasan po ay ibabalik naman po yung karampatang discount or waived toll fee ng NLEX sa inyong RFID account. At yan po yung nagawa na rin na po natin, no? Yung rebate program na yan. Dito, if you remember yung mga food truck before, ay nabigyan natin ng similar benefit sa kanila kung saan may corresponding discount or waiver ng toll fee doon sa mga food trucks at nagawan po naman ng maayos.
0: Magkano po ba yung bayad sa class 1, class 2 at class 3 if you have the info, Sir Julius?
8: Opo, Sir Steve, ito pong discount or waiver toll fees natin to and from San Fernando and Pulilan is the are the following. Sa class 1 po is 113 pesos.
0: Mm-hmm.
8: Sa class 2 is 281. Yun naman pong sa class 3 is 338 pesos. Two-way po yan, ha? What I mean is one way, and then if you come back again, then it will also be given back. Parang ganun, both northbound and southbound. Yeah.
0: Bali, tuloy-tuloy pa rin po ito hanggang may baha po sa NLEX, ano?
8: Yan po ang pinangako sa atin ng corporation at hanggat hindi nagiging normal ang dali ng trafiko dito sa Pagpinanghan, Simon at Tulaok, ay mananatili po yung rebate program o yung waiver of toll fee. At sa ngayon po, bagamat maluwag, malayong maluwag na po ang traffic ngayon ha, dito sa Pagpinanghan, sa Simon at Tulaok, subalit patuloy pa rin naman po itong rebate program nila. Yung leftmost and middle lane is now possible to all types of vehicles. Yung third lane, medyo siguro kung may konti pang tubig for, it is because meron pang arang ayaw muna nilang tanggalin yung mga flood barrier na nandoon sa kalapi. Darating na naman ng malakas na pag-ulan ay nandun muna para pambara o to mitigate any more flooding inside the expressway.
0: Pagka ganyan, Sir Julius, na may libre sa toll, sino po ba yung gumagastos para sa refund? Yung TRB po ba? Yung NLEX mismo, no?
8: So, this is a voluntary accord. In a way, NLEX, pagkakaalam po, has given this discount or waiver of toll fee in consideration to the plight of the motorists who are having a hard time going to and from that area or passing through that area. Nagpapasalamat nga po kami, dagli ang silang tumalima dito sa kautusan ng ating mahal na Pangulo through the efforts of our Secretary of the DOTR, na chairman din po ng TRB, sa po'y nakipag-ugnayan agad sa NLEX. At tumalima naman po, sumunod naman po ang willingly itong ating NLEX Corporation.
0: Sa mga motorista rin po kasi nagtatanong, Sir, nabanggit niyo po kanina na dudulog po sa inyo sa NLEX kung sakali mang hindi bumalik yung kanilang refund na pera. No, paano po ba yung magiging proseso?
8: Kung sakali po sa tingin ninyo, dumaan kayo roon at hindi na ibalik sa inyo yung refund, sabi ko nga, pwedeng idulog niyo muna sa NLEX kasi talian, may baka lang na nakaligtaan lang ng NLEX at gagawan nila ng paraan. Subalit kung hindi pa rin doon nagawa ng paraan ng NLEX na at kayo naman ay nararapat naman na mabigyan ng toll fee, idulog niyo po sa amin at tutulungan namin kayo.
0: Mm-hmm. And then Sir Julius, bukod po sa RFID kasi may nagbabayad ng cash, di ba? Sila po ba yung mga cash paying motorists ay pwede rin makakuha ng refund?
8: Tama po kayo, Sir Steve, buti na itanong niyo yan. So, bagamat mayroon pang around 4-5% na cash payer ating NLEX system, pwede rin po silang makatanggap ng refund. Ang sistema pong dinarapat ng NLEX for now is yung pong cash paying motorist natin, hawakan muna, itago muna yung kanilang resibo. Pagkatapos, magpa-schedule po sila for the free RFID installation, Sir Steve. No? Mm-hmm. Once they have registered dun sa free RFID registration, ay kakabitan sila ng libreng RFID at dalhin lang nila yung kanilang ORCR at the same time yung letter of authority kung hindi sila ang mayari. At pakita yung resibong kanilang binayaran, i-credit back po upon verification yung receiving doon sa RFID account na libreng ilalagay sa kanila.
0: Ayun, kahit paano Sir Julius, medyo gumagaan para sa mga motorista, no? Kasi nga na-perwisyo sila dyan sa NLEX, kahit paano ngayon libre yung toll. Pero ang tanong po dyan, kaya po ba ma-sustain na yung libreng toll? Kasi wala pa tayong exact date kung kailan pa yung baha po dyan. Kasi ongoing pa rin yung habagat ngayon.
8: Ang ano naman po, Sir Steve, is that yun po'y kusang loob at voluntary act or ng ating operator and company. And we believe naman hindi naman po sila mahihirapan naman no, na dito sa sitwasyon na nagbigay sila ng toll. Sapagkat alam naman po nila na na kailangan din naman bigyan ng konsiderasyon ng ating motoristang na bala sa kanilang paglalakbay dahil sa bahang nangyayari.
0: Ayun, oo. And then, Sir Julius, sa ngayon po ba, ano ba yung direktiba natin sa NLEX para yung mga ganitong klaseng pagbaha, hindi na po maulit?
8: Tama po, Sir Steve. Ano? At hindi ba nabigyan natin sila ng liham na magbigay sila ng notice to explain. At the same time, we would want to know kung ano ang mga actions that they will have to implement. Ngayon, dali ang ngayon, at sa yung pagmataga. At those are things that are now being worked on despite yung mga immediate measures that were already instituted before by Sir Steve. Nandiyan na yung mga flood wall barriers, crossing stations, and other measures that they are now doing to mitigate from flooding in the area. They are now also exploring with the whole of government approach din po namin sa pamumuno po na aming butihin na kalihim at chairman ng TRB, si Secretary Lopez, na kikipag-ungayan sila sa mga DPWH, sa MBA, LGU, sa NLEX, and other private sector to find the most appropriate permanent solution dito sa napagbaha sa area ng San Simon and Tulao area.
0: Pati po yung nababanggit niyo po dati na kailangan, maimportante din kasi Sir Julius sa motorista, lalo't hawak nila lagi yung kanilang cellphone, yung paalala ng NLEX, ano po?
8: Tama po kayo, Sir Steve. Kaya nga po na bigyan ng direktiba ang NLEX na kung sakasakali na alam nilang may parating na mabigat na pagsak ng ulan sa area yan at maaaring magdulot na naman ng matinding pagbaha at mahirapan na naman magtawid ang ating mga motorista sa area yan, ay bigyan ng dali ang informasyon ang ating mga motorista gaya through text blast, through email, through variable message signs, and other social media platforms. Nang sa ganon, ay hindi na kung sakasakali man, maipagpaliban muna na ating motorista ang kanilang paglalakbay o kaya maiplano nilang mabuti ang kanilang paglalakbay at humanap muna na magandang alternatibong kalsada na magagamit nila na hindi sila dadaan sa binabahang lugar gaya ng San Simon at Tulao.
0: Ayun, opo. Siguro, panghuli na lang, Sir Julius, yung ano po yung garantiya natin, no, ng TRB sa mga motorista na syempre, yung hinihintay po nila lahat ng sobrang nakolektang toll ay may babalik ng buo at walang may iwang hindi na re-refund sa mga motorista po natin.
8: Ano po namin, may papangako po namin sa inyo, sa tingin ninyo, meron kayong dapat na refund na may bigay sa inyo. Idulog niyo po sa una, sa NLEX muna, baka lang nakaligtaan, baka na-overlook naman at kaya magagawa din naman nila ng paraan. Hanggat kung sakasakali man, hindi pa rin magawan ng paraan ng NLEX, idulog niyo po sa amin at kayo'y aming tutulungan na maibalik sa inyo ang nararapat na toll fee discount na dapat meron kayo.
0: Alright. Sir Julius, maraming salamat po. Ah. Thank you po sa inyong oras ngayong linggo.
8: Maraming salamat po, Sir Steve, sa lahat po ng ating samahan dito sa DZMN Story Outlook at sa lahat po ng masugid niyong taga-subaybay dito sa inyong programa. Ang magandang gabi po, mag-ingat po kayo sa inyong paglalakbay.
0: Ayun. Yan po si Sir Julius Corpus, magpagsalita po ng Toll Regulatory Board. O paano? Sa kanya na po mismo nang galing kay Sir Julius. Kapag halimbawa, dumaan po kayo dyan sa Pulilan at San Fernando, vice versa po, kinabukasan, kasi pagdaan mo dyan, mababawasan ka muna sa RFID mo. Kinabukasan, babalik po yan. I-check nyo po kung tama po yung halaga ng bumalik po sa inyong RFID. Pati po, hindi lang po yung naka-RFID, pati po yung mga nagbabayad ng cash. Well, pwede rin po mag-refund doon po sa NLEX. Ano po? Eh, sana nga po umupa na yung baha dyan sa NLEX kasi isa po yan talaga sa dinadaanan ng ating mga kababayan. Papuntang Pampanga sa Bulacan. Pero so far, based sa live stream ngayon ng NLEX as of 7:30 ng gabi, maluwag po yung daloy ng trafiko dyan po sa Balintawak Toll Plaza. Ganun din po sa Paso de Blas, Valenzuela northbound at Mindanao Toll Plaza. Tuloy-tuloy pa rin po yung mga usad na mga sakyan dyan sa Maykawayan southbound at sa Candaba Viaduct. At syempre sa San Simon Interchange, maluwag na rin po yung traffic. Hindi katulad ng mga nakaraang araw, talagang sobrang bigat ng trapiko dahil po yun sa pagbaha. Ano po? For sure, bukas balik trabaho, asahan po siguro yung matinding traffic po dyan. Pero sana no, kung may alternatibong ruta talaga na mas madali, mas gagaan para sa mga motorista, sana doon po muna tayo dumaan. Pero ha, tuloy-tuloy pa rin po yung libreng toll at refund dyan po sa NLEX. Ang oras po natin, 7:31 ng gabi, mula po sa usapin ng NLEX. Tawid naman po tayo sa ongoing din no, na mainit na issue sa impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Kasi po ang nangyayari po ngayon, pinag-iisipan po kasi yung nabanggit ko kanina, yung House Prosecution Panel po, pinag-iisipan nila na huwag na ituloy yung Article 3, yung bribery. Okay, kasi nga po baka daw humaba pa para mabilis yung pag-usuri sa impeachment trial. Ano po? Kaugnay po niyan, alamin po natin, no? Yung kanyang opinion, sentimiento mula po kay Attorney Paulo Tamase, Associate Dean and Assistant Professor po dyan sa UP Diliman. Attorney, magandang gabi po. Si Steve po ito. Maraming salamat po.
9: Ay, magandang gabi, Steve, at sa inyo mga taga-subaybay.
0: Opo. Attorney, tanong ko lang po, no, kasi marami din ang curious. Pwede ba yun? Maaari bang basta-basta na lamang na i-skip ng prosecution yung isang article of impeachment habang nagpapatuloy yung trial?
9: Opo, no. So, yes, una sa lahat, yung decision po kasi kung ano yung ipoprosecute, nasa prosecution po talaga iyon. Importante po yung flexibility na iyon kasi may strategic reasons din po kung bakit pwedeng i-drop yung isang article of impeachment. Potentially po, baka mahirap kumuha ng testigo. Kung babalikan kasi natin yung bribery allegation, bagaman siya yung, I think, no, sa pinaka-sensational na allegation, yung witnesses na makabibigay ng testimonya dito, hindi ganoon kadami. So, baka may consideration na kaya ba nilang patunayan ng malakas yung kaso or magmumukha siyang mahina and therefore maapektuhan yung overall na presentation ng kaso. So, pwede po talaga yun, no? Kung yung sa palagay ng prosecution ay mas makabubuti, mas malinaw yung lack of fitness ni VP Sara kung magpo-focus na lang sila doon sa Article 1, Article 2, at Article 4. Yung pangalawang punto po siguro ay hindi naman po ito bago sa ating impeachment practice. Noong impeachment trial ni Chief Justice Corona, nakita din po kasi natin na I think out of the 8 articles of impeachment noong panahon na iyon, ay nag-drop din po towards the end yung prosecution dahil nga po humahaba na yung presentation. And sa kanilang estimate no, noon ay sapat na po yung napatunayan nila or naipakita nilang ebidensya.
0: So yung sabihin, in-skip din drop, hindi na pwede balikan?
9: Opo, no. Pag kung i-drop po iyon, tapos na po. Hindi okay. Na po pwede balikan. Kaya nga po, yung isa pong rule sa impeachment ay yung boto po, nangyayari po yan sa dulo. Hindi po pwede, hindi po siya po pwede na nangyayari in the middle of yung presentation. Basically, touch move po, na pag nag-decision sila na i-drop na po yung articles na yun at tutungo na sa pagboboto, then hindi na po siya pwede buhayin muli.
0: Kung halimbawa man nag-decide ang prosecution na sige, hindi na namin tatalakayin yung bribery article, no? Kailangan siyempre aprubahan po yan ng Senate Impeachment Court?
9: Normally po, hindi po kailangan aprubahan in the sense na pwede pong ipilit ng impeachment court. No? Hindi naman po kasi nila call kung anong articles yung tatanggapin. So, base lang din po sa impeachment practice natin, kadalasan ay either i-manifest or mag-move po, pwede din po yun, yung prosecution na i-drop or forgo na po yung presentation ng articles of impeachment ukol doon sa bribery. So isa po talaga siyang posibilidad. Normally, hindi naman po wini-withhold ng Senado yung consent doon sa pag-drop niyon kung babasehan lang natin yung ating impeachment trial practice.
0: Pero attorney, kung kayo po ang tatanungin, no, gaano ba kalaki yung epekto kung idadrop po itong Article 3, yung bribery, sa kaso po laban kay Vice President?
9: Well, objectively po, no, pag tignan po kasi natin yung unang dalawang artikulo, objectively may malakas pong ebidensya yung prosecution doon sa naipakita nila. And therefore, kahit maganda sana parang grand slam yung kaso, no, or kung makompleto po nila yung apat, kung sa palagay po nila ay makadidistract lang po yung pagpresent pa ng Article 3 or mapapahaba, mawawala yung pasensya, lahat po yun valid po na consideration in terms of strategy. So siguro dalawang punto doon. No? Una, yung testimonya, ebidensya kasi ukol dito sa bribery, medyo mas contentious siya doon sa iba. Mm. It involves, I think, yung witness po na si Madriaga, na bagaman nagpakita siya sa Committee on Justice, ay hindi pa natin siya narinig ngayon, no, sa mga paganapan dito sa impeachment. May concerns po potentially about him dahil nakailang beses na po siya nag-testify at potentially may conflicting statements na nangyayari. So hindi po ibig sabihin na hindi po totoo yung testimonya niya, pero may iwasan po natin yung mahabang talastasan o debate na may expect natin just from a very contentious testimony.
0: Oo, kasi,
9: so baka ayaw na po madistract ng mga prosecutor doon. Doon na lang po sila sa malinis na na ebidensya na nailatag nila. Siguro pangalawang mabilis na punto lang ay pagdating po kasi doon sa bribery allegation, malaki yung nakakapit doon sa testimonya ng mga witness. And bagaman importante pong bahagi or example ng ebidensya yon, iba po yung lakas ng ebidensya na testigo sa lakas ng ebidensya na dokumento. Yung dokumento po kasi kahit pa paano, no, mas mahirap po siya pag-awayan dahil kung malinaw yung dokumento, hindi siya pwede pabawalaanan later on. So yung quality po of the evidence available, baka isa po yun sa determinants, no, kung bakit I think, no, parang malakas naman yung kaso even if Article 1, Article 2, at Article 4 lang yung pakita. Subject of course doon sa depensa na ilalatag nila ni Vice President Duterte.
0: Oh, kasi attorney, baka sabihin ng mga tao, no, yung mga talaga nakatutok dyan sa impeachment trial, halimbawa yung mga taga-suporta ni VP Duterte, na ay, idadrop nila yung bribery article. Ibig sabihin, ano yan, problema yan o mahina yung ebidensya ng prosecution. Pwede bang magamit yon laban sa prosecution?
9: Wala po siya dapat na epekto doon sa ultimate na decision. Look, dapat po, I think important palalahanin na any of these grounds, kung napatunayan po sila, would be of an impeachable character, no? And deserves na matanggal sa pwesto yung isang official kung totoo po yung mga allegasyon. So hindi naman siya sinasabi na dapat lahat ng in-alleged na masamang ginawa ng isang official ay mapatunayan. Enough po pag napakita na on the basis of even just one article na hindi na dapat karapat-dapat pagkatiwalaan yung isang official. So kahit pa paano, bagaman pwedeng matwist, maspin, no, yung pagdodrop, in-expect naman natin yan, lalo na ngayong age of social media na madami kasi talagang mahilig mag-interpret on their own, hindi yun may iwasan at risk yan ng prosecution. But dapat lang nila i-weigh na mas mataas pa yung harm, no, na makukuha nila from yung spin na iyon dun sa fact na mas pulido, malinis, mabilis yung presentation nila kung idadrop na yung Article 3. So, itimbangin lang nila, no, yung costs and benefits nun. Mahalaga din kasi, I think, i-recognize na ng prosecution na bagaman gusto natin malaman yung katotohanan at malaman yung buong kwento ukol dito, whether we like it or not, na parang numinipis yung pasensya, yung tolerance ng ibang members ng Senado, lalo na dahil tama naman po, may iba din pong mahalagang prioridad, no, yung Senado natin bukod doon sa pananagutan.
0: Kasi parang nangyayari, parang dragging na, tama ba, attorney?
9: Apo, concern po talaga yun. So of course, madaming possible ways to address it. Yung isang pag-uusapan natin ngayon ay kung idadrop yung Article 3. Pero mayroon din kasing mga pwedeng ayusin, respectfully, no, from the part of the prosecution, kung anong testigo, for example, yung mga tatawagin nila, o yung pamamaraan ng pagtatanong, kung dapat mo mag-focus na lang sila dun sa pinakamahalagang parte ng testimonya. Call po nila yun. And therefore, madaming pwedeng paraan upang ma-atim yung presentation ng ebidensya na mas nauunawaan ng taong bayan, and yet at the same time, compelling pa rin, no? Or malakas pa rin.
0: Hmm. Is it an advantage for the prosecution attorney o mas advantage yan para sa defense?
9: Well, I think mas advantage yung pagdadrop po ng Article 3, no? It can work for both sides.
0: Hmm.
9: It can work for the defense in the sense na kung napatunayan po kasi talaga yung Article 3, medyo malakas pong dagok yun. No? Marami pong excuse para doon sa iba. Pwede po nilang sabihin, for example, na yung grave threats ay freedom of expression lamang. Kasalukuyang confidential funds, pwede nilang sabihin na, nako, negligence lang yan. Pagdating naman doon sa Article 2, hindi pa ko natin nakikita, but if you can guess, pwede namang sabihin na may sariling yaman naman sila ni VP Sara, lalo na dahil yung asawa po niya, may bahay po niya ay isang negosyante. Pero kapag napatunayan po kasi yung nanuhol, no, iba po yung implication nun. Parang wala pong excuse sa paninuhol. So, in a way, nakakatulong siya sa depensa kung i-drop. At the same time, nakakatulong din po siya sa prosecution kasi mas malinis po yung presentation ng kaso. And again, hindi na kailangan magkaroon ng away ukol doon sa ebidensyang ipapakita sa Article 3. I think kailangan din po kasi kilalanin nga na controversial yung testimonya, yung ebidensya na lalabas doon. At kung hindi malakas yung pag-close ng testimonya ng prosecution, then baka magmukhang mahina yung overall presentation nila. So it can work either way, no, for either side.
0: Galing eh, no? Kasi parang advantage, pwede ring advantage sa prosecution, pwede ring advantage sa defense. Pero dun tayo sa senator, judge, attorney, bilang abogado rin, no? Ano po ba yung posible maging pananaw ng senator judge kung yung bribery article ay hindi na matutuloy?
9: Yun po yung medyo unclear tayo, no? Kasi base doon sa mga na-observe natin sa senators natin the last few weeks, yung trial po and yung interventions, interjections nila sa trial, yung nagtatanong po sila sa dulo kada testimonya, parang driven po siya by two things. Una, gusto po talaga nila malaman yung culpability, yung responsibilidad ni VP Sara para doon sa mga allegedly di maayos na nangyari sa kanyang opisina. Pero pangalawa po, gusto din nila malaman yung buong kwento. So in a way, kung idadrop po yung Article 3, baka may sense po na parang depend, no? Parang hindi umabot dun sa climax ng kwento yung testimonya. But at the same time, I think, mas madali for them to evaluate. Kasi mas kaunti yung ebidensya, mas kaunti yung grounds. And again, hindi sila disrupted, no, by yung potential distraction ng mga controversial testimonies na kailangan para doon sa bribery allegation.
0: Bagamat ngayon ay plano pa lang naman yan na attorney ng prosecution, sa tingin mo ilang porsyento na gano'ng kataas yung porsyento na matutuloy na i-drop yung article na yan?
9: I think honestly hard to say. Ang magdedetermine po siguro ay really kung paano po yung adjustments, yung attitude ng Senado ukol dito sa prolonging or pagpapahaba ng trial. Nakita na po kasi natin na parang kahit papaano naiinip na, no? Yung even dun sa types of questions na itinatanong nila, yung request nila na simplihan yung presentation ng ebidensya. Parang lahat po yung indicators na may weariness, parang fatigue yung Senado natin dito sa impeachment. So, for the prosecution, I think mahalaga po kasi talaga sa kanila na compelling yung presentation ng kaso. Kung kaso po ito sa korte, absolutely kailangan po i-discuss yung Article 3 in the sense na yung judges po natin trained talaga na makinig sa matatagal, ora-orada na ebidensya or voluminous na ebidensya to weigh yung mga testimonya na potentially mahina versus dun sa malalakas. Trained po sila lahat, in short, to be patient dun sa proseso na matagal at nakatutok lang naman dun sa kung ano yung katotohanan. Pero kinikilala kasi natin na yung impeachment halo siyang legal at political na proseso. So kahit pa paano, yung quality ng presentation, yung package bali ng kaso, meron din siyang impact. And kailangan lang natin kilalanin yung importanteng difference na yun dun sa regular court processes.
0: Pero kung ang taong bayan ang tatanungin ng attorney, no, sa inyong mga palagay, paano ba maapektuhan yung tiwala ng taong bayan sa impeachment process ngayon kung may isang article na din na drop?
9: Itignan natin yung past, no? hindi naman nagkaroon ng epekto yung kaso laban kay Chief Justice Corona on the part of the prosecution kasi malakas na po yung naipakita nilang ebidensya ukol doon sa salen niya noong 2012. So kung masarado lang maayos ng prosecution yung kaso niya, kung maipakita niya, magfo-focus lang siya in the next few days doon sa irregularity sa disbursement ng confidential funds. And I think yung isang crucial, yung testimonya mula sa Philippine Statistics Authority na hindi totoo, allegedly yung mga pangalan or walang birth record yung mga pangalan, then malakas yung kaso nila kahit papaano. Of course, may na-expect tayo na ebidensya mula sa depensa. And yung argument, for example, na narinig na natin na what if alias itong mga ito. Pero yung taong bayan na yung magde-decision dun eh. Realistic ba yung ganoon excuse given yung ang irregularity dito sa confidential funds ay hindi lamang yung mga pangalan dun sa acknowledgement receipts at maging doon sa kung sino yung humawak, ano yung amounts na involved, no? At parang bakit laging malilinis na puro zero yung dulo for all of the expenses. So, kung ganun naman po yung value at maipakita ng prosecution yun both in and out of the impeachment court na malakas yung kaso nila, then dapat walang effect masyado yung bribery na dropping. Mm. Ibig sabihin po nun, kailangan mahalaga, maayos din po yung explanation kung bakit nila idinadrop. It's not so much dahil hindi nila kaya ipatunayan, but baka for them either, una, napatunayan na yung kaso, and pangalawa, kinikilala din nila na malaki yung cost sa publiko both in time and finances itong impeachment trial at importante na pangalagaan yung pananagutan but also at the same time yung integridad ng sistema at ng trabaho ng iba't iba pang sangay ng gobyerno na involved dito sa pagdilitis.
0: Mm-hmm. Tama po yan, attorney. Yun talaga yung iniintay ng taong bayan, yung ma-explain po sa kanila kung bakit itadrop, no, yung article, yung bribery po, no. Pero ito namang paiba-ibang schedule ng Senate Impeachment Court, yung sa impeachment process ngayon, attorney. Ano ba yung epekto nito sa kredibilidad ng pagkasagawa ng impeachment?
9: I think in terms of yung credibility ng proseso, wala siyang negative na impact. Mm. If anything, ibig sabihin ng pinapakita na pinaprioritize siya ng Senado, naiintindihan nila yung high constitutional duty nila, no, pagdating dito sa impeachment. And therefore, bagaman mayroon silang ibang trabaho, binabalanse nila yun doon sa fact na ongoing itong impeachment trial. Pero siguro mas malaki yung not so much yung paiba-iba ng schedule but yung irregularity niya kasi at yung specific na time slot na kinukuha niya. I think wala tayong hard data to support it, no? But parang ang sense kasi sumababa yung number of people na nakakanood nitong pagdilitis. Of course, dahil sa age of social media ngayon at may YouTube na pwede naman i-replay yung mga trial na nangyayari. Pero iba pa rin po kasi yung naririnig siya sa radyo habang sa commute pa uwi. No? Or napapanood siya sa mga tahanan kapag nakauwi na po yung mga nagtatrabaho. Important yung drawing the public in, yung papasukin sila doon sa trial sa pamamagitan ng live streaming and ng broadcasting ng impeachment trial. And therefore, bagaman wala namang epekto siguro yung papalit-palit na schedule, yung current na schedule, no, the fact na nangyayari siya during office hours, medyo may impact po siguro siya in terms of kung kaya po ba subaybayan ng taong bayan yung pagdilitis na nagaganap.

0: Kasi bagaman mayroon pong tatlong senador na nasa kulungan, nag-aantay ng paglilitis sa kanila mga graft cases, at mayroon po tayong isang senador na naka-medical leave, senador pa rin po sila. Hindi po nila isinuko yung posisyon nila. So yun po yung isang striktong pagbabasa ng saligang batas. Aligned din po iyon, naayon din po iyon sa pag-unawa natin na yung conviction threshold, sinadya po talaga na mataas ng saligang batas yan kasi madali po mag-impeach, 1/3 lang po yung kailangan sa House of Representatives, pero ang katumbas naman na ay mahirap mag-convict para dun sa pinakaseryoso at matataas ng talagas na offenses. Ngunit, bagaman yun yung conventional view, medyo hindi normal itong mga nagaganap sa Senado natin ngayon na madami yung senador na potentially facing graft cases or yung hindi na nakakapagpakita o nakakaatgalo sa mga sesyon for whatever reason. And therefore, emerging view po ay, and shared po by a number of academics and professors of constitutional law, ay hindi naman, bagaman pinakta ng saligang batas na mahirap mag-convict, hindi naman po siguro na ipinakta na maging imposible. So kung gagawin po kasi natin stricto yung pagbabasa, paano po pag 8 yung nakakulong or 8 yung hindi na makatalo sa sesyon? Ibig sabihin po ba nang frustrated na yung impeachment bilang mekanismo ng pananagutan? So may balance po na hinahanap dyan. Hindi po siguro ibig sabihin na every absence dapat tanggalin doon sa threshold. No? But for yung absences, for example, na under detention, established naman po sa batas natin na pag under detention po, kahit senador ka pa ho, hindi ka ho pwede talaga, or pwede, may karapatan yung korte na hindi ka pahintulutan mag-attend ng session. Kasi may security reasons, may security risks doon. So kung gano'n naman po yun, under the jurisdiction ka na nung isang body, like yung judiciary, mga korte natin, then arguably, pwede mo talaga siya tanggalin. So at least yun yung pananaw ko. No? Hindi po every absence pwedeng tanggalin doon sa denominator. Pero mayroon din po talagang types of absences na kung mapaparalisa yung Senado at hindi nila magagampanan ng maayos yung trabaho nila, then makabubuti po para siguraduhin lang na mapaganap pa rin yung saligang batas at yung mga mekanismo nito na i-adjust. Naayon doon sa sitwasyon, yung threshold.
1: Pagka ganyan, attorney, na usapin sa conviction threshold, sino ba mag-decide yan? Yung Senate Impeachment Court o pwedeng makialam ang Supreme Court?
0: Ultimately po, no, yung question po ito, naka-address sa Senado, unang-una. Yung sa pagbabasa po ng saligang batas kasi natin, madalas natin iniisip na kung ano po yung sabihin ng Korte Suprema, yun na po iyon. Pero tama naman po yun, no? Yung Korte Suprema po natin, yung final word, sila po yung huling salita. Pero hindi po sila yung una at tanging salita ukol sa pag-unawa natin sa saligang batas. Yung tinatawag kasi natin ito yung principle na contemporaneous construction na yung mga provision ng saligang batas, nakaayon, nakaata siya sa specific na mga sangay ng gobyerno. So for example, itong impeachment, nakaata siya sa Senado. And therefore, yung pag-unawa ng Senado doon sa sarili niyang mandato sa saligang batas, mahalaga yun na dapat tignan. So ang mangyayari, practically speaking, ay kailangan magkaroon muna ng desisyon yung Senado. Kung gagawin ba talaga nito o hindi, yung pagbababa ng threshold. And ang mangyayari lamang po yun, honestly, I think sa dulo. Kapag nag-actual na naputuhan, mahirap po siya na i-set before. Although, I think within the realm of possibilities, posible naman siguro. And kung magkakaroon ng question, no, kung sapat nga po yung threshold, doon lamang po papasok yung Korte Suprema. Kasi, otherwise, magkakaroon po tayo ng sistema na parang yung Korte Suprema na yung nagdidikta kung paano patatakbuhin yung gobyerno. And hindi po yun yung disenyo ng saligang batas natin. Hindi po yun yung disenyo ng constitutional government natin. Kasi pantay-pantay po yung tatlong sangay ng pamahalaan.
1: Parang mas maganda, attorney, na yung ganyang usapin, madesisyonan na agad. Kasi posibleng pagdumating yung araw ng botohan na hatol, tapos hindi magkasundo, posibleng maantala, no, yung pagboboto.
0: Well, tama po yun, no? In the sense na gusto natin na malinis na, may closure na, kahit pa paano itong question na ito. Pero hindi po kasi yun yung intent, yung disenyo ng saligang batas. Yung disenyo po niya ay, una, as much as possible, yung mga tanong na ganito, nakaata siya dun sa mga sangay na hinalal naman natin. So, hindi halal yung

0: Korte Suprema, political na exercise yung impeachment. And therefore, normally, yung nagdidikta initially, at least ang pagbabasa ng sariling batas, ay yung Senado, or yung Kongreso, or yung Pangulo.
1: Mm-hmm.
0: Pumapasok yung Korte Suprema pag nagkaroon na ng guso. Dahil mayroon, nakita natin to, for example, yung election nung Senado, President ng Senado, just a few months ago. At the time, parang madami nang mainit na, sige, dapat desisyon na siya ng Korte Suprema. Pero tinatawag kasi namin doon, no, hindi pa ripe yung kaso, hindi pa hinog. And therefore, pag pinapasok mo...
1: Attorney Jeff pa kayo? Naku, naputo lahat si Attorney Hannah. Wait lang, kunin natin ulit si Attorney kasi medyo naputol yung kanyang... Ayan, Attorney. Hello, Attorney.
0: So sorry. Hello?
1: Siguro, opo, Attorney, panghuli na lang po siguro ano, yung... sige, go ahead po, ituloy niyo po yung sinabi niyo kanina. Medyo maganda po yun eh.
0: Actually, yun nga po, pag tinignan niyo yung away kasi sa Senado last last month lang pala yun, no? 2 months ago.
1: Mm.
0: Parang may call kasi na di ba pwedeng resolvahin na ito kaagad ng Korte Suprema.
1: Mm.
0: Pero yung warning po lagi ng mga scholar doon, huwag niyo pangunahan. No? Huwag niyo gawin na yung korte yung mangunguna doon sa mga sangay.
1: Mm.
0: So nakita naman natin eh, na kahit medyo uncomfortable, awkward siguro yung nangyari sa Senado, nahanapan siya ng political na solusyon na hindi po mapasok yung korte. And yun po yung disenyo ng Saligang Batas, na yung korte, pumapasok lang siya dun sa mga gusot na hindi na kayang ayusin ng mga political na sangay na natin, na sila-sila.
1: Mm.
0: Otherwise, mauubos kasi yung tiwala natin sa korte, mauubos yung capital niya. Kasi isipin natin na basta may problema sa kanya tayo pupunta. Paano pag hindi na tayo masaya dun sa decision niya? So, bababa yung kumpiyansa doon sa korte.
1: Mm.
0: So, umiiwas siya as much as possible sa mga ganyan na tanong hanggang kailangan na niya talaga pumasok.
1: And
0: usually, nangyayari yun kapag nagkaroon na ng kontrobersya.
1: Opo. Siguro, Attorney, panghuli na lang po, ano po yung inaasahan niyo for tomorrow's impeachment?
0: Well, I think si SDO Fajardo po yung ina-expect yata natin na tomorrow. So, yung this week po, basically, inaantay natin yung pagsasara ng kaso ukol ng prosecution, at least ukol dito sa Article 1. Yung testigo na ina-identify nila so far ay una si SDO Fajardo, pangalawa po ay si yung sa Philippine Statistics Authority.
1: Mm.
0: So ang loose ends na lang po kasi na kailangan ipakita ay una, yung kaga... yung pamamalakad doon ng Office of the Vice President na bigyan na ng testimonya, pareho lang po doon sa DepEd na pagdating sa issue ng confidential funds na hiwala sila doon sa utos ni Vice President Duterte, doon sa pag-call niya mismo kung paano patatakbuhin, paandarin itong issue ng confidential funds. Pagkatapos, doon din po sa na mayroon po silang same na proseso, no? Yung parang may lapses agaya lang nung nasa OVP. Pagdating naman po doon sa PSA, yun po siguro yung exciting kasi malalaman po natin na or in-expect kasi dati na hindi totoo yung pangalan na lumabas doon sa acknowledgement receipt.
1: Alright. Attorney, medyo nabitin ako sa usapin natin. Ganda ng discussion, pero wala tayong oras. Attorney, thank you po. Ha? Maraming salamat po sa pag-unlak po sa amin dito sa DZMM.
0: Hindi po, maraming salamat din po. Magandang gabi.
1: Apo, so uulitin po. Yan po si Attorney Paolo Tamase, Associate Dean and Assistant Professor sa University of the Philippines. Apo, marami pang usapin. Mahaba pa yung usapin kaugnay nga po ng nagpapatuloy na pagdinig sa impeachment, no? Laban po kay Vice President Sara Duterte, maraming concerned ang lumulutang pa rin ngayon. Sa dyan, yung tama lang ba yung ginagawa ng prosecution para i-drop yung bribery article para mas mapabilis yung proseso ng impeachment trial. Pati din po yung conviction threshold. Kung tama lang ba na ibaba dahil ngayon iba ay wala, nagtatago, nakakulong. Ayan pa yung mga abangan po natin sa mga susunod na kumbaga kabanata. Pagdinig sa impeachment trial. Oras po natin, 7:59 na po ng gabi. Hanggang alas 8:30 po tayo ng gabi dito, ha. Magbabalik po ang Story Outlook.
2: Issue, balita at talakayan ating pakinggan.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon. Ngayon at sa mga darating mang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabing ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 8 eksakto.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Tagulan na, uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa, may Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga, sakto talaga. Plemex 40, syrup o capsule, basta lagundi, Plemex. Vitex Negundo L, Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, mababaha doon kami nakikinig ng mga balita, ang ibang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
9: DZMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
10: Rain, rain, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough, wet away! Yay!
13: Pambatang lagundi, Plemex!
14: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas, Story Outlook. Story Outlook.
0: Ang oras, 8:03 na po ng gabi. Magandang gabi po pa rin sa mga nakikinig sa inyong mga radyo, nanonood sa inyong mga telebisyon. Alas 8:03 na po ng gabi, hanggang alas 8:30 po yung Story Outlook. Kamusta ho kayo ngayong linggo ng gabi? Eh, bukas po ha. Bukas po ay may pasok na. May pasok na po. Siyempre, balik trabaho po tayo at eskwelahan. Ay, good morning po. And good evening. Nasaan po kayo sa saan mang sulok ng mundo? At siyempre kay Tito Barnes dyan sa Hong Kong, kay Tito Otoy Barnes Pablo. Ay, katatay po yun ang aking kaibigan si Charlotte Pablo. Good evening po dyan sa Hong Kong. Mag-ingat po kayo dyan palagi. Napakasipag po niyan eh. Workaholic. 8:04 na po ng gabi. Pag-usapan naman po natin yung kaugnay nga po dun sa, talon nga tayo dun sa nangyayaring issue ngayon sa may Batanes. Yung kinukundi na nga po ng Department of National Defense, yung sinasabing pag-aangkin na naman ng China sa Batanes. O ikaw ba, kung kayo po ay tatanungin, pag sinabing Batanes, ano po ba yung una nyong naiisip? Hindi ba Pilipinas? Pag sinabing Batanes ay Pilipinas, yan po yung kinukundi na po ng DND, yan na yung may ulat po sa China na ang Batanes ay sakop ng Taiwan at hindi doon ng Pilipinas. O ba? Paano po nangyari yun? Ano po yung pinagmulan po nun? Pero para po malaman po natin yung ginagawa ding hakbang ng Philippine Coast Guard, kausabi po natin si Rear Admiral Jay Tarriel at tagapagsalita po for the West Philippine Sea Concerns. Sir Jay, magandang gabi po. Si Steve po ito.
15: Hello sir, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin sa inyong mga tagasubaybay.
0: Opo, sir, maraming salamat po ha. Si Steve Raz po ito sa Story Outlooks. Opo, una po siguro, ano po ba yung nakikita nating epekto o banta dun sa sinasabi ng China na yung Batanes ay sakop, hindi daw sakop ng Pilipinas?
15: Well, ilang buwan na nilang sinasabi yan, no? And it all started sa isang educational seminar na sinasabi nila 2 months ago. And then eventually, nag-respond dito tayo dito, nagsita Secretary Gilbert Chodoro, and binubuhay na naman nila ulit, no? They are claiming that historically, Batanes does not belong to the Philippine government, no? This is the reason why Secretary Gilbert Chodoro to the Defense Department once again issued a statement, no, condemning such claim from the People's Republic of China. At hina-highlight niya na ang Batanes since time immemorial has been part of the Philippine Archipelago.
0: Mm-hmm.
15: Ito rin yung naging tugon ko sa article na inilabas ng Global Times. No?
0: Mm-hmm.
15: Ang China, palaging ganyan, no? They would start with a scholars claiming na ganito, and then ilalabas ng state media, and then kung hindi natin papalagan, they will revise the entire history and once again claim their position. Kaya nga ako, sinasabi ko lagi, I admire Secretary Gilbert Chodoro dahil he immediately respond with this kind of illegal claim ng China. That makes it harder for them, no, to normalize such illegal position.
0: Opo, may epekto po ba yan o banta sa seguridad sa mga residente doon sa Batanes, yung ganyang klaseng statement po ng China?
15: Alam mo, ang China, pagdating sa pagbabago ng mga kasaysayan, pag-justify ng kanilang posisyon, nagsisimula lang ito sa mga salita, no? And kapag hindi napansin sa kanila, i-operationalize yung claim nila. But I don't think that it will really matter right now, no? Dahil, of course, paulit-ulit natin sinasabi, hindi ito totoo, we respond immediately. And not just the Filipino people, but the international community is well aware, no, na itong mga ganitong claim ng China is ridiculous and does not have any basis. But secondly, ang para sa akin, hindi ito matutuloy dahil alam natin na mayroon tayong mga kababayang Pilipinong ibatan na nasa Batanes, no?
0: Opa.
15: And from the northernmost island, which is Mabulis Island, alam natin na mayroon tayong presensya ng Armed Forces of Philippines dyan, and even in Itbayat and Basco Batanes, nandiyan din ang Philippine Coast Guard. And ang local government is also well established in Batanes. As a matter of fact, it also has a governor, it has a sitting member of the House of Representatives.
0: Correct.
15: Sabihin, ito has always been part of the national government and even the Philippine archipelago, and recognized ng ating mga kababayang Pilipino.
0: Tsaka sumusunod sila sa batas ng Pilipinas, sumusunod sila sa lahat ng paruntunan ng Pilipinas, at sila bumaboto rin dito, di ba po,
15: yes.
0: Sir J. Pero sa part po ng PCG, ano po ba yung ginagawa nitong hakbang para para hindi ba apektuhan yung kabuhayan ng mga mangisda natin doon? Kasi baka mga maisipin nila, hindi sila welcome to na maglayag doon, mangisda, dahil sa pinapakalat na maling impormasyon ng China, Sir J.
15: Well, all sa lahat, no? Just for you to have an idea of how treacherous the waters in Batanes, no? Napakalalaki ng island dito. And ang ating mga kababayang ibatan is well aware on how to fish in this very dangerous waters, no? And I don't think such statement from China would prevent them, no, from thinking na maglayag sa kinasanayan na nila at naging basihan na ng kanilang mga ninuno at inerasyon ng pangingisda. No amount of lies and disinformation and illegal claim of the People's Republic of China would discourage our kababayan in Batanes na mangisda sa sarili nating karagatan.
0: Opo. Ano kaya yung pinanggagalingan yan na bakit ganyan yung kanilang pinapalabas na impormasyon? Kasi yung iba nilang barko nasa West Philippine Sea, ngayon yung pakay naman nila, yung Batanes. Ano po kaya siguro yung pinanggagalingan yan?
15: Alam mo, ang China, para sa akin, ay isang imperialistang bansa, no? Whatever and wherever it eyes the particular maritime feature, particular location ng isang isla, ang paningin nila kasi ngayon, anything that they can, they want, despite of violating the international law, it won't stop them, no? they feel so powerful na walang kahit na anong bansa ang makakapigil sa kanila. And that kind of bully behavior is not just happening here in the Philippines, no? We can also see it from different Southeast Asian countries, but they just choose to be silent about it. And even in Japan, you know, the Senkaku contest between China and Japan has also been very popular, no? So ibig sabihin, kung ano man ang gustuhin ng China, they think like they can just get away with it. At yan ang palagi nating sinasabi, no? We should not allow China to bully us, to take away some of our parts of our maritime archipelago and to stand up against bullying.
0: So ngayon po ba may mga panibagong legal actions ang Pilipinas para po tumigil itong China sa kanyang claims?
15: Well, I don't think that right now ay nandito na tayo sa posisyon na usapang legal na, no? Kasi puro salita pa lang naman ang binabanggit ng China. So pagdating sa usapin ng Batanes.
0: And then buti nila po Sir Jay, andun po kayo to counter the false claims of the China, lalo na po sa social media, ang bilis mag-share and bilis mag-viral mga ganyang klaseng statement.
15: Yes, and it should not stop on me, no? We need all the support of the Filipinos to counter all these lies para magisug na sa katotohanan ng China, no? That somebody should remind them to stop dreaming and to stop owning all those maritime features that violate the sovereignty of a particular country like ours.
0: Opo. And then hingi lang din ako ng konting update dun sa West Philippine Sea, sir. Yung parang may barko ba? May marine research maritime na barko dun sa West Philippines sa Panatang Shoal na ilang linggo nang andun naglalayag?
15: Yes. Ang Philippine Coast Guard nilabas ito noong nakaraang Friday, no? And we told the media na for more than 25 days, itong Chinese research vessel na to has been violating our exclusive economic zone and the territorial sea of Bajo de Masinloc, no? It's because based on our coordination with the Department of Foreign Affairs, wala naman silang kaukulang permit or authority na ibinigay sa People's Republic of China para makapag-conduct ng ganitong research vessel. So, right now, we're still monitoring. And ang China, we believe na they are taking advantage of the unfavorable weather na nararamdaman natin ngayon dito sa Luzon. Kung kaya ganyan na lamang pagpapadeploy nila ng kanilang Chinese research vessel, believing that we are incapable right now of deploying our assets because of the weather.
0: Opo. Siguro panghuli na lang po sir, ano po ba yung mensahe ng PCG sa mga number one, mga residente sa Batanes, mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea na huwag po matakot na maglayag at mangingisda sa sarili nating karagatan. Go ahead po.
15: Well, thank you for this opportunity. No? Una sa lahat, ang aking mensahe ay sa ating mga kababayan Pilipino. Let us not be a victim of disinformation and fake news. No? Secondly, we should not be afraid in standing up for our rights. And third, kung tayo ay mabubudol sa mga maling impormasyon na to, of course, it will result to fear. And then third, it will resort to a defeatist mindset. No? So this is the reason why we are being transparent in the West Philippine Sea. We wanted to provide the right information para tindigan ang ating mga kababayang Pilipino na wala tayong inaaway, wala tayong binaviolate. Sahalip ay tinitindigan lamang natin ang ating karapatan. And lastly, I would like to assure our Filipino fishermen sa kabuuan ng West Philippine Sea mula Batanes hanggang Palawan, ang ating pong pamahalaan, katuwang ng Philippine Coast Guard, ng Armed Forces of the Philippines at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay patuloy na titindigan ang ating karapatan at pangangalagaan ng karapatan ng ating mangingisdang Pilipino. Dahil mula Batanes hanggang Palawan, ang ating pong laban dito ay laban nating lahat bilang Pilipino.
0: Opo. Ayun po. Sir Jay, maraming salamat na kasi kahit paano present kayo sa lahat ng platform para po bigyan ng linaw ang lahat ng issue kaugnay po nung nangyayari po sa ating karagatan. Thank you po.
15: Maraming salamat.
0: Yan po si Rear Admiral Jay Tariela, spokesperson for the West Philippine Sea po ng Philippine Coast Guard. Napaka-importante po ng usapin na yan kasi kung halimbawa yung mga tao roon na walang social media, minsan ay andun pa yung China, no? Yung barko ng China. Tapos may mga kumakalat yung impormasyon. Mabilis pa naman kumalat yung impormasyon. Peking impormasyon na sinasabing saan galing yung kwento na yun na ang Batanes ay hindi nasakop ng Pilipinas. Eh, yung mga residente doon eh. Yung mga residente doon sa Batanes, saan ba bumoboto? Sino ba yung binoboto nilang presidente? Pwede ba dito sa Pilipinas? Kagasambalin, marami silang barangay doon. Yun nga yung sinasabi ni Sir Jay kanina na mayroon silang governor, may mga representative sa Kamara, siyempre may mayor. Talagang nasa Batanes po yun. Kasali nga yan sa kantay lagi eh. Mula Batanes hanggang Hulo. Ayan po yung importante po. Kaya po sa mga mangingisda po natin dyan sa West Philippine Sea, eh may guardyado po kayo ng Philippine Coast Guard. Kaya po wag po kayo matakot maglayag. At sa mga kababayan pa naman natin na nasa online world, may kayo na po mismo ang magbigay din ng tamang impormasyon sa mga kababayan po natin na hindi alam yung a certain issue po. Ano? Halimbawa, yung mainit na usapin natin sa West Philippine Sea, usapin sa impeachment trial, usapin sa habagat. So tayo po bilang netizen, responsibilidad din po natin maglabas ng totoong impormasyon online. Hindi po yung peke, kasi po pag nagpasa ka ng peke dyan o nag-share ka ng peke, akala nila totoo, so share ulit ng share hanggang sa lumaganap na po yung fake news. Sa oras po natin, 8:16 ng gabi. Hindi sumasagot ng Comelec. Kamustahin sana natin yung paghahanda po sana ng Commission on Elections doon po sa kauna-una na ang BARM Parliamentary Elections. Sa September 14 na po kasi, September 14, 2026. Lalo na po yung issue sa seguridad po doon. So far, ang sinasabi naman po ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na tuloy-tuloy pa rin po no, yung kanilang paghahanda. At so far, may mga violator doon sa gun ban kasi umiral yung gun ban doon. Ito sa datos ng Comelec, merong 21 gun ban violator. 35 baril po yung nakumpiska. Bawal nga po kasi mag-election eh, para po matiyak yung seguridad ano, diyan po sa election. Alam niyo naman po yung BARM, ilang beses na rin po na hindi natuloy yung election na yan dahil po sa kung ano ng question sa Supreme Court. Mabuti po may panibagong batas para po tuloy na yung election po sa September 14. Mahalaga po yan dahil kailangan na rin po no, ng bagong namamahala doon po sa BARM. Pero para for context lang po, yung iboboto po dun sa BARM, kung kayo po ay nakikinig na taga BARM, ang iboboto po dun ay isang Regional Parliamentary Political Party o RPPP. At syempre isa rin pong Parliamentary District Representative. Iba po sa kanila eh, kaysa po sa atin, kasi parliamentary po sila, no? At anim na Parliamentary Sectoral Representatives. Bali, 8 po lahat yung inyong iboboto sa isang balota. Doon po sa anim na Parliamentary Sectoral Representative, 2 po doon yung settler communities. Isa yung representative ng youth, isa sa kababaihan, ulama, at isa para sa traditional leaders. Ayun po, ganun po yung pagboto sa kanila. Pero yung proseso po, same din po. Meron tayong early voting hours, alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. At syempre sana, no, yung panalangin po natin lahat, sana ay walang masamang mangyari doon po sa BARM Parliamentary Elections. Kasi nga po ay for sure yung PNP ay naka-ready na rin po, AFP, at lahat po ng sakop po ng law enforcement agency ay nakaantabay na rin po ngayon doon. Dahil marami po yung Comelec checkpoint doon, libo-libo, para po matiyak yung seguridad doon. Oras po natin, 8:19. Sana sumagot no yung Comelec. Dahil isa rin sa mainit na usapin ngayon, yung barangay at sanggunian kabataan elections. Alam nyo ho ba yun? Na dapat ay, so far wala pa naman, hindi pa naman siya ganap na batas, yung panukala po ng Senado at House na ipagpaliban po sa 2028 yung barangay at sanggunian kabataan elections. Kayo po ba kapamilya ay pabor ho ba doon na kumbaga ipagpaliban yung election na yan? May mga pabor, yes. Siyempre meron din ko kontra dyan. Kasi yung iba yung corruption, yung problema na hindi matugunan ay doon nagpusisimula sa barangay. Kung halimbawa tatagal pa hanggang 2028 yan, Tapos yung ilang residente po roon ay sukang-suka na sa pinaggagawa po ng mga politikong korap. Aalma po yan. Pero alamin po natin no, yung mga susunod na developments po patungkol dyan na posibleng ipagpaliban po sa 2028. Dapat ay ngayong 2026, November 2 na. Malapit na sana. Oh. Pero kung wala pang batas, sinasabi ng COMELEC na sana by this September, no? By this September na madesisyon na ng Kongreso at mapirma na yan ni Pangulong Marcos. Para po makapag-prepare yung mga kandidato po natin. Kasi baka mamaya, magbukas yun ng Certificate of Candidacy, tapos biglang postpone pala, eh problema din po yun sa gastos. 8:21 po ng gabi. Diyan lang po kayo, magbabalik po ang Story Outlook. Kasama nyo pa rin po, Steve Ras. Mabilis na po.
1: Issue, balita at talakayan, ating pakinggan. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV Audience Measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po.

0: Eto na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
1: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
2: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas, Story Outlook.
3: Story Outlook.
4: Hoy, ang oras ha, bilis po ng oras, 8:23 na po ng gabi. Ilang minuto na lang po, magtatapos na po tayo. Pero bago po tayo magtapos, siyempre bumati naman po tayo ng maganda-magandang gabi. O salamat po sa pakikinig, panonood. Kay Sir Louis Basco, nang pauwi po sila papuntang Valenzuela City. Mag-iingat po kayo dyan ha, maulan pa kaya dyan sa Valenzuela. So far, dito sa Quezon City, hindi naman po ano. Pero kanina umaga, umulan ng kaunti. Good morning kay Wisdom, kay Potpot Salang, at syempre kay And 7670, kay Tita Lina Ho, mula po yan sa Plardel, Bulacan, kay Mercy G, good morning, good evening, at kay Eliazar Isidro 39, good evening din po. Sa mga nanonood po sa ating Facebook, kay Gloria De Los Santos, good evening din po kay Francisco Busan Nubilo, kay Janet Ciarot Husayan, watching from Barangay Pinapugasan, Escalante City, Negros Occidental. Kay Jericho Ferrer, good evening po. Kay Crescencio Matilak at kay Kent Razon, magandang gabi din po sa lahat ng nagkikinig at nanonood. Ay, bukas po habang ampunin nyo yung special coverage din po ng DZMM sa impeachment trial po ng ni Vice President Sara Duterte. Alas 10 po yan ng umaga. Alas 10 po yan ng umaga at hanggang alas 3 ng hapon. Tutuloy po yung impeachment trial. Kaugnay pa rin po yan ng issue sa confidential funds ng Article 1. Laban po kay Vice President Sara Duterte. Tinutukoy po dyan kasi yung ano eh, yung allegation ng misuse, misappropriation, at yung irregularidad sa liquidation ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Importante po yan na nakasubay po kayo dyan para malaman po ninyo kung saan ginamit yung pera po ng taong bayan. Eh, pera po ninyo yan eh. Hindi po pwedeng gastusin lamang po yun ng kung saan-saan. At syempre, yung binabantay din po nating habagat. Sana po tumigil na itong malakas sa pag-ulan. This week sana na wala ng pag-ulan at pagbaha. Para nga po yung isa sa epektado po talaga yung Bulacan, Zambales, Pampanga. Sana po yung mga evacuee po natin dyan, hindi na magpasko sa mga evacuee yung center. Sana po makabalik na sila agad sa kanilang mga bahay. At syempre mabigyan ng agarang tulong ng ating gobyerno. Kasi minakita ko sa social media yung relief goods na kakaunti lang yung pagkain na nandun. Sana po, no, sana kahit po relief goods yung binibigay natin, nakabubusog din po yung ating binibigay sa kanila. Katulong po yun ng DSWD. Ano po? At syempre po, no, na yung mga kababayan po natin na dumadaan po sa NLEX, bukas po ha, bukas, libre po ang inyong toll. Diyan po sa Pulilan hanggang San Fernando. Pag halimbawa dumaan po kayo dyan, kinabukasan ay libre po. Libre po ang inyong toll. Babalik po yan sa inyong account. Yung inyong nabayaran halimbawa sa class 1, 113 pesos. Class 2, 281. At class 3, 338 pesos. Sa oras po natin, 8:27. Napakabilis po ng oras. Maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kanina ng alas 7 ng gabi. Ito po ang Story Outlook. Kasama niyo pa rin po Steve Raz. Bukas po, kita-kita tayo sa Radyo Patrol Balita alas 4. Siyempre, magpipichit muna tayo kay Kuyang Robert Mano dyan po sa tandem ng bayan. Alas 8 hanggang alas 9 po yan ng umaga. Happy weekend, kapamilya! Mag-iingat po kayo sa inyong biyahe. Siyempre, sa mga nasa bahay po ninyo, matulog ng maaga. Kinakailangan para po makapasok po tayo bukas. Susunod na po programa K-Pop's Playlist. Siyempre, kasama po si Kuyang Pops Eric Galang. Bye, kapamilya. Mag-ingat po kayo. Happy weekend!
5: Issue, balita at talakayan ating pakinggan.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto bago sumapit ang alas 8:30 ng gabi.
1: K-Pops Playlist sa DZ.

musikang himig ng nakaraan ang binabalik-balikan. One true party in the county. Come shake your body, baby, do that conga. Mga Paps, tugtugan iyong maibigan. Dito mapapakinggan sa K-Pop's Playlist. Joy na lang kayo. Let's all have a good time. Sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.

0: Classic 1980s OPM love songs para buksan ang ating palatuntunan ngayong gabi, kapamilya! Good evening, Metro and Mega Manila! Magandang gabi, Luzon, Visayas, and Mindanao! Happy Sunday, everyone! Oras po natin, 8:41. Ito na nga, nagbabalik po ang ating dating time slot. Di po ba, if you remember, nagtagal tayo sa time slot na 8:30 p.m. to 10 p.m. every Sunday. And now we're back to that old time slot. All's well that ends well. K-Paps playlist ng inyong palatuntunang pinanonood o pinakikinggan, kapamilya. Kapiling siyempre ang nag-iisang Pops ng bayan, that's me, your favorite DJ, Pops Eric Galang, at your servilis. Parang ano yun, di ba? Courier yata yun. At your servilis hanggang alas gis. Pwede mag-request. Tatanggapin natin ang inyong mga OPM requests para sa ating OPM o BPM mo. Kaya mag-text na po sa 0919-278-3000. Lagay mo dyan ang iyong requested OPM song. At syempre, lagay mo na rin ang kasagutan mo sa ating topic para sa gabing ito. Simple lang naman, lahat naman tayo merong minamahal sa buhay. Diba? Yung iba crush. Or hindi pa sila, pero mahal niya, niya, diba? Yung iba naman, mag-on na. Diba, MU, mag-on. Yung iba, mag-boyfriend, girlfriend, partners. Yung iba, mag-asawa. Kasi lahat tayo talaga merong, halos lahat, merong tinitibok ang ating puso, diba? So, ang katanungan ko, kahit nandito na or nandito pa or wala na ang mahal mo, ha, pa pwede sumagot. Ano yung ugali na ayaw mo sa mahal mo? Yan. Kasi minsan, di ba, parang dami ko kasing nakama across sa Facebook ng mga reels. Ibang-iba nag dinadaan sa komedya yung ayaw nila sa kanilang partner in life, di ba? Alam mo naman na nagmamahalan. Pero syempre minsan, di ba, may mga pagkakataon na gusto mo talagang magsabi na, teka, tigilan mo nga yan, ayoko yan eh. Pero hindi mo magawa. O, gawin yung instrumento ang programang ito kahit ngayong gabi lang. Bilis! 0919-278-3000. Ugali na ayaw mo sa mahal mo. At syempre marami pa tayong pagsasaluhang nagagandahang tugtugin at awitin. So hello hello din sa mga kasama natin sa industriya, mga nakikinig sa atin ngayon at nanonood din. At kumukuha ng mga ideya kung anong susunod na tutugtugin nila sa kanilang programa. Gandang gabi po sa inyo, ha. Tayo maagang mga mensahe dito. Si Hannah, binigay na sa akin kanina. Ang galing. O, nandito na kagad ang Tita Dulce. Present na present. Sabi niya, panahon na para magsaya. Gandang gabi, Paps Eric. It's OPM night again. My favorite. Para sa'yo, Tita Dulce, maagang shout out. At nagbe-birthday pala ang ate Maymay. O, diba? Maria Isabel Hernandez, pa-shoutout po kay Ate Maymay ng happy birthday from Papa, Mama, and Kuya. At may request kagad sila. Mamaya tutugtugin natin to, ha. Ang request inuman na. Abi, siyempre may birthday. Ba, bakit naman hindi? Magbukas ka pa ng tuna. Yan. Ayan na, ayan na. Sinalin na kagad ni Don. Sinalin na ni Don.
1: Oh, yeah!
0: Ay, si Carlo. Parang nabunutan ulit ng ano, ng Ingron. Asya, sige, mamaya tutugtugin natin yan, ha? Magandang pang-buena manong request yan, ha? Tama na yan! Sige, maya-maya po ha, maya-maya. Para sabay-sabay natin pagbibigyan ng buhos ng inyong mga requested OPM songs. Sa oras natin, 8:46. Let's pause for our first break for tonight. At magbalik tayo with two more OPM classics from the year 1983. Magugustuhan nyo nito, ha? Kaya walang bibitaw. Magbabalik kagad ang K-Paps playlist. Kapiling mo ang inyong Paps, Eric G.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
7: Money, money, money!
6: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa

0: at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan. Nakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZNM.
1: Paps, tugtugan na! Kasama si Pops Eric sa K-Pops Playlist
0: sa DZNM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP Kapisanan na mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, eksaktong alas 9 ng gabi.
1: Musikang himig ng nakaraan. Binabalik-balikan sa K-Pops

0: A song inspired by, of course, Matthew 11, 28 to 30. That was Basil Valdez. Sir Basil Valdez with Lift Up Your Hands. So, oras natin 13 minutes after 9. Tama naman, di ba? Sabi nga doon sa Matthew 11, 28 to 30. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for my yoke is easy and my burden is light. Pagod ka na? Nabibigatan ka na? Suko mo sa kanya. Siya bahalang bumuhat niya. Oras mo natin, 13 minutes after 9 p.m. Siyempre, narinig din natin, isa sa mga personal favorites ni Pops Eric, ang Nonoy Zuniga Classic. Night after night, we stay together. Yan ah, never ever say goodbye. Siyempre, ang Marco Season na big joke, favorite nating lahat. Ang My Love Will See You Through. Napakagandang tugtugan ngayong linggo ng gabi, kapamilya. Naman. Minsan lang ako kumanta sa air eh. Narinig pa ng boss Bombi Balquedra ko. Sir! Dati nyo na akong pinagbabawalan kumanta sa air, di ba? Pero ito, wala eh. Ganun talaga eh. Ay, nakikinig sila boss Bombi. Oh. Of course, our longtime station manager during the glory days of 101.9 FM. Saan kayo, boss? On the road? Sama ba si Miss Bing? And of course, ang cute na junior mo. magandang gabi, boss. Diyan ka lang. Kasi yung mga tugtugan natin, parang ano dati. Parang yung panglinggo natin dati. Yung mga meron tayo, ano, programa natin nung araw. Pinoy naman. Pinoy lamang. O, di ba? Eto, magbabasa na rin tayo, ha, mga kapamilya, ng ating agang bumuhos ng mga messages ngayon. Siyempre nga, yung kanina, di ba, nasabi ko, Tita Dulce, nandiyan na, andito na rin, ang Tita Lina, ho. Pati ang Tita Nona Dam yan. So, ibig sabihin, ang Tres Marias, kompleto na. May utang pa ako kay Maymay, ha, sa birthday girl. Yung parokya ni Edgar song na ni-request mo. Sige, patutugtugin natin mamaya when we return. Kasabay na nitong mga request nila Tita Lina tsaka ni Tita Nona. Sabi ng Tita Lina ho, K-Pops Playlist Blessed Sunday Evening sa nag-iisang Poging Pops ng Bayan, Pops Eric G. Sagot ko sa tanong, o nga pala, nakalimutan ko tuloy. Nakalimutan ko ulitin yung tanong para sa inyo. Topic natin for tonight, ano nga bang ugali ng mahal mo na ayaw mo? Yan. Ugali ng mahal mo na ayaw mo? Sabi ng Tita Lina, sagot ko sa tanong, ayoko sa ugali ng hubby ko ay Bus Garrido. Pagka napikon ako, kinakantahan ako or hinaharana ako. Ah, malakas mamikon. Pero pag napigong ka na, Tita Lina, kakantahan ka bigla or haharanahin ka. Ayos naman yan. Pa-request ng OPM song na Nosy Balasi by Sam Pagita. Salamat, Paps Eric, and see you again next week. Stay safe. God bless. From Tita Lina ho ng Plaridel, Bulacan. Bye! Coming up, Tita Lina, ha? Isunod na rin natin to. Si Tita Dulce kasi walang request. Kaya itong kay Tita Nona, isunod natin. Blessed Sunday, cold evening, weekend. K-Paps Playlist with Paps Eric G. Music request, Richard Reynoso. Alright, eto, sige, sige. Meron tayong Ali. Kasi yung sana dalawa ang puso ko, Tita Nona, kay ano yan? Kay Boji Dasig. Dian Richard Reynoso, Boji Dasig. Mas gusto mo ba yon, Tita? O mag-aali tayo? Sige, mag-aali tayo, Tita. At ang sagot ng Tita Nona sa ating question of the night, pinaka-inayawang kong bisyo ni hubby ko nang nabubuhay pa siya ay mga bad bisyo. Sugal, Yossi, and naku. Hindi ko nabanggitin yung huli, ha? Nadinala niya hanggang sa hukay. Nag-suffer ako ng more than 10 years before siya na heart attack. God bless you always, Paps. So God bless you too, Tita Nona, and thanks for opening up about that. It's not easy, ha? Parang pinabalikan ko sa iyo yung ano eh. Mga alaala ng mga panahon na yan. Oras natin, 9:18. Sige, marami pa tayong patutugtugin mga requests mamaya. We have requests from Mario, from Joard, from Noel. Lahat ng yan sa... Ay, teka, bago tayo mag-pause. Teka lang, parang ano ha? Sila Boss Bombi pala galing sa birthday. Ni Miss Pam Munji, si Miss Pam, siya ang napakagandang EA ng ating paboritong boss din dati dito sa Manila Radio Division, siyempre. Nag-iisang Sir LBJ. Nandun din pala sila Ma'am Mara at si Sir Eli. Pwede batiin din natin. Magandang gabi sa inyo. Galing po sa birthday ni Miss Pam. Nami-miss ko si Miss Pam. Tagal ko lang din nakikita. At talaga, patunay na once a kapamilya, always a kapamilya. Ano mang panahon eh, pagka nagkatawagan at may mga ganyang special gatherings. Present yung mga yan, di ba? Magandang gabi po sa inyo, ha? And of course, happy birthday, Miss Pam Munji. O siya, sandali lang, ha? 20 minutos na makalipas ang alas 9 ng gabi, magbabalik po ang K-Paps playlist. Kapiling po ninyo ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
7: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Ang programang para sa bawat Pilipino.
9: Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
10: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
11: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
12: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
13: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
14: Tuloy lang sa activities on the go.
15: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
16: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
17: Let's go!
18: Make your move, baby.
16: Arthrosin, get going!
19: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Pops, tugtuga na! Kasama si Pops Eric sa K-Pops Playlist
0: sa DZMM. K-Pops Playlist OPM. OPM mo!
2: Mag-

isang queen of Pinoy rock. Sampaguita, Nosy Balasi. Nosy Balasi nga naman, Reba Peeps, di ba? Bago yan, narinig din natin siyempre ang mga requests ni na, actually sa ano yan sa tatlong Maria plus one. Dalawang Maria and and yung isa ni Maymay, ayan. Oras natin 9:36, K-Paps Playlist, inyo pong pinakikinggan at pinanood. Dito mo rin sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradyo. Kapiling ang inyong ligod, Paps Eric Galang. Nakabasa pa tayo ng mga request at kasagutan sa ating topic for the night. Ito muna mga answers. Sabi ko nga kasi, hinahanap natin yung mga ugali na ayaw mo sa iyong mahal. Sabi ni Arlene Castillo, good evening Paps Eric G. Hope everything is well with everyone. Ang ayoko sa partner ko ay yung panggagaslight, wagas. Thanks and happy Sunday. Is your partner there with you, Arlene? Kasama mo ba ngayon? Dapat naririnig niya, di ba? Gaslighting. Ayon kay Google, gaslighting is a form of psychological manipulation and emotional abuse where a person tries to make someone else doubt their memory, perception, judgment, or sanity. Next week, tatranslate ko yan. Just recently, ito naman sinasabing recent na sobrang neto lang. Siguro over the past 10 years, saka naging aware ang karamihan, ang madlang people, tungkol dito sa gaslighting. Pero apparently, matagal na itong ginagawa ng maraming tao. Hindi lang natin mabigyan ng tamang terminolohiya to describe it. Ngayon, nagkaroon, di ba? Bottom line, it's bad. Okay? Salamat, Arlene. Sabi naman ni Mario Baltazar, gandang gabi uli sa iyo, Paps Eric Galang, aka DJ China Paps. Ayokong ugali ng future na mahal ko, yung sobrang selosa. Yung tipong bakod na bakod ka niya. Kahit may ka-acquaintance ka lang naman, dahil friendly lang tayo. Stick to one lang tayo at papanindigan ko yun habang buhay. Naman. Request ko sana ang kantang Sana Ngayong Pasko ni Ariel Rivera. Dahil bare months na. Salamat Paps from Mario Baldazar ng Sampaloc, Manila. Sige, coming up yung Sana Ngayong Pasko. Ha? Sabi naman ni Joward Baliares ng Imus Cavite. Magandang gabi, Paps Eric. Pa-request naman po ng kanta ni Rick Segreto na Loving You. Kaya po pala araw ng kanyang kamatayan ngayon, September 6, 1998. Oh yeah, I remember kung paano po binawian ng buhay ang napakagaling ng mga awit na si Rick Segreto. Ito sa motorcycle accident sa EDSA back in 1998. Oo nga. So ngayon nga pala yun, September 6, 1998. Medyo ano yun eh. Yung alam niyo kabilya. Familiar kayo doon sa kabilya. Yun yung bakal na nakausli sa mga semento kapag may construction ng bahay, ng kalsada. Kasi yung kabilya, yung nakausling ganun. Ito isang mga barrier yata o sa tulay. Basta parang yun ang ano, yun ang naging sanhi ng malalang injury ni Rick Segreto that led to his death. Grabe, oh, 45 years old lang siya noon, 1998. Sayang, isa sa mga
napakagaling. Pero I think he left us enough songs para pakinggan natin ang pakinggan, di ba? Salamat dyan sa request mo, Joe Warden, for reminding me na death anniversary ngayon ng nag-iisang Rick Segreto. So dahil dyan, patugtugin na natin itong isa sa kanyang mga napakalaking hits from the 80s. If you know the lyrics to this one, you can sing along. Loving You. Ito po ang K-Paps playlist sa DZMM Radyo Patrol 630.

As requested by Mario Baltazar ng Sampaloc, Manila, sana ngayong Pasko by Ariel Rivera. Sana ngayon. It got me thinking. Ito pala ang unang beses na ako'y nagpatugtog ng Christmas song ngayong taon. So, since Christmas song na yan, na-request ni Mario Baltazar, abay, sagarin na natin. May request pa dito from Jay ng Tagig. OPM request, 12 Days of Christmas ng Apo Hiking Society. Madali akong kausap. Ito po. Sa K-Tops Playlist.

As requested by Jay ng Taguig City. Sorry na, nasa pamo ko, isa pala yun sa mga magagandang parte niyan. May pirma pa daw ni Jawong yung basketball na bago. Nakakamiss yung awitin na yan. Butit na ipaload natin. Salamat kay Kuya Dan. Kasi yung code na ito, RYM eh. Thank you si Jay ng Taguig for requesting for that song. Leo ng Kamaratuan City, unfortunately, yung iyong request wala dito. Shout out na lang sa iyo, ha? Ipaload ko rin ito. Huwag kang mag-alala. Oras natin, mga kapamilya, 7 minutos bago sumapit ang alas 10 ng gabi. At akala ko'y ako'y maliligtas na sa announcement na ito na ginagawa natin every Sunday evening. Kasi generally fine yung weather natin, di ba? This weekend, especially for today. Pero meron palang mga lugar na walang pasok bukas, September 6, 2026, Monday. Gawa po ng masamang panahon. Simulan po natin sa Ilocos Region, sa Region 1, all levels public and private. Walang pasok sa mga bayan. Sa lalawigan ng Pangasinan, sa Lingayen, mga Tarem at Basista. Ayan, shift to alternative mode. So Lingayen, mga Tarem at Basista sa Pangasinan ay wala pong pasok bukas. All levels public and private, shift to alternative mode. Region 3 or Central Luzon, walang pasok, all levels public and private. Sa lalawigan ng Bulacan, sa mga bayan ng Kalumpit at Hagunoy. Sa Kalumpit, alternative delivery mode suspended as well. At sa Hagunoy naman, shift to alternative mode. Sa Region 4A, Calabarzon, walang pasok, all levels public and private. Sa lalawigan ng Batangas, sa mga sumusunod na bayan, Calatagan, Balayan, Nasugbu, Taal, Lemery, Lian at Tuy. So yan ang mga lugar na nagdeklara na po ng walang pasok bukas dahil sa masamang panahon. 5 minuto na lamang, alas 10 na po ng gabi. Unang episode ng K-Pop's Playlist Sunday Edition sa ating pagbabalik sa pagsisimula ng 8:30. Nagtatapos na po. Tayo po'y magsama-samang muli sa darating na Sabado, alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi, para sa K-Pop's Playlist Saturday Edition. Para sa may mga pasok bukas, ihanda natin ang ating mga sarili sa panibagong hamon ng work weekend, school week. At syempre, huwag tayong pakasisiguro, magdala pa rin ng jacket, payong, kapote, o anumang pananggalang sa ulan.

0: K-Pop's Playlist. K-Pop's Playlist. Sa DZM.
1: Ang pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao nang may ikatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan.
2: Amen.
1: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulong sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.
3: Kapara noong una, ngayon at pakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.
1: Ang mga misteryo ng luwalhati. Ang unang misteryo ng luwalhati ay ang pagkabuhay na magmuli ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo.
3: Kapara noong una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
2: Ang ikalawang misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
5: Kapara nung una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio.
6: Ang ikatlong misteryo ng luwalhati ay ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa Mahal na Birheng Maria at sa mga apostoles. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
4: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos,
7: ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo,
7: kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
6: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
8: Ang ika-apat na misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
4: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
4: Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko,
3: patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyaong mga nangangailangan ng iyong awa.
2: Ang ikalimang misteryo ng luwalhati ay ang pagpuputong ng korona sa mahal na Birheng Maria bilang reyna ng langit at lupa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit.
4: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo.
5: bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
4: Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang kaluluwa sa purgatorio. Lalong-lalo na iyaong mga nangangailangan ng iyong awa.
9: Aba po, Santa Mariang Reyna, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinanaligyan ka namin. Ikaw ang tinatawag namin. Pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin ng aming pagtatangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay Aba, pinakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain. At saka kung matapos siyaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain at maalam at matamis na Birhen.
1: Ipanalangin mo kami, Reyna ng Kasantu-Santuhang Rosaryo,
9: nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesu-Kristong aming Panginoon.
10: Litania sa Mahal na Birheng Maria. Panginoon,
11: maawa ka sa amin.
10: Kristo,
11: maawa ka sa amin.
10: Panginoon,
11: maawa ka sa amin.
10: Kristo,
11: pakinggan mo kami.
10: Kristo,
11: pakapakinggan mo kami.
10: Diyos Ama sa langit,
11: maawa ka sa amin.
10: Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan,
11: maawa ka sa amin.
10: Diyos Espiritu Santo,
11: maawa ka sa amin.
10: Santissima Trinidad na isang Diyos,
11: maawa ka sa amin.
10: Santa Maria,
11: ipanalangin mo kami.
10: Santang Ina ng Diyos,
11: ipanalangin mo kami.
10: Santang Birhen ng mga Birhen,
11: ipanalangin mo kami.
10: Ina ni Kristo,
11: ipanalangin mo kami.
10: Ina ng sambahan,
11: ipanalangin mo kami.
10: Ina ng awa,
11: ipanalangin mo kami.
10: Ina ng grasya ng Diyos,
11: ipanalangin mo kami.
10: Ina ng pag-asa,
11: ipanalangin mo kami.
10: Ina ng tunay na dalisay,
11: ipanalangin mo kami.
10: Inang walang malay sa kahalayan,
11: ipanalangin mo kami.
10: Inang di malapitan ng masama,
11: ipanalangin mo kami.
10: Inang kalinis-linisan,
11: ipanalangin mo kami.
10: Inang kaibig-ibig,
11: ipanalangin mo kami.
10: Inang kahangang-hanga,
11: ipanalangin mo kami.
10: Ina ng mabuting kahatulan,
11: ipanalangin mo kami.
10: Ina ng may kapal,
11: ipanalangin mo kami.
10: Ina ng ating tagapagligtas,
11: ipanalangin mo kami.
10: Birheng kapaham-pahaman,
11: ipanalangin mo kami.
10: Birheng dapat igalang,
11: ipanalangin mo kami.
10: Birheng pinakatanyag,
11: ipanalangin mo kami.
10: Birheng makapangyarihan,
11: ipanalangin mo kami.
10: Birheng maawain,
11: ipanalangin mo kami.
10: Birheng may matibay na pananampalataya,
11: ipanalangin mo kami.
10: Salamin ng katarungan,
11: ipanalangin mo kami.
10: Luklukan ng karunungan,
11: ipanalangin mo kami.
10: Sanhi ng tuwa namin,
11: ipanalangin mo kami.
10: Sisidlan ng kabanalan,
11: ipanalangin mo kami.
10: Sisidlan ng karangalan,
11: ipanalangin mo kami.
10: Bukod tanging sisidlan ng kataim-taiman,
11: ipanalangin mo kami.
10: Mystical na rosas,
11: ipanalangin mo kami.
10: Tore ni David,
11: ipanalangin mo kami.
10: Toreng Garing,
11: ipanalangin mo kami.
10: Bahay na Ginto,
11: ipanalangin mo kami.
10: Kaban ng Tipan,
11: ipanalangin mo kami.
10: Pinto sa Langit,
11: ipanalangin mo kami.
10: Tala sa Umaga,
11: ipanalangin mo kami.
10: Kalusugan ng mga may sakit,
11: ipanalangin mo kami.
10: Sandigan ng mga makasalanan,
11: ipanalangin mo kami.
10: Aliw ng mga nangingibang bayan,
11: ipanalangin mo kami.
10: Tuwa ng mga nagdadalamhati,
11: ipanalangin mo kami.
10: Karamay ng mga Kristiyano,
11: ipanalangin mo kami.
10: Reyna ng mga anghel,
11: ipanalangin mo kami.
10: Reyna ng mga patriarka,
11: ipanalangin mo kami.
10: Reyna ng mga propeta,
11: ipanalangin mo kami.
10: Reyna ng mga apostol,
11: ipanalangin mo kami.
10: Reyna ng mga martir,
11: ipanalangin mo kami.
10: Reyna ng mga kumpesor,
11: ipanalangin mo kami.
10: Reyna ng mga birhen,
11: ipanalangin mo kami.
10: Reyna ng lahat ng mga banal,
11: ipanalangin mo kami.
10: Reyna ng ipinaglihi ng walang manang kasalanan,
11: ipanalangin mo kami.
10: Reyna ng iniakyat sa langit,
11: ipanalangin mo kami.
10: Reyna ng Santo Rosario,
11: ipanalangin mo kami.
10: Reyna ng kapayapaan,
11: ipanalangin mo kami.
10: Reyna ng pamilya,
11: ipanalangin mo kami.
1: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
7: patawarin mo kami, Panginoon.
1: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
7: pakinggan mo kami, Panginoon.
1: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
7: maawa ka sa amin.
1: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
7: nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo, aming Panginoon.
1: Manalangin tayo. O Diyos, na ang kaisa-isa mong anak, sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay na magmuli, ay ipinagtamo sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo po, isinasamo namin na sa pagninilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng pinagpalang Birheng Maria, matularan namin ang kanilang ipinangako. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon.
7: Amen.
1: Sumaati nawa ang tulong ng may kapal.
2: Siya nawa.
1: Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
2: Siya nawa.
1: At manatili nawa sa atin ang mga biyaya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
2: Siya nawa.
1: Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
2: Amen.

sa nakalipas na 24 na oras ay sumahimpapawid ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation at pinahihintulutang sumahimpapawid ng National Telecommunications Commission sa 630 kHz AM band with permit number BSD-0235-2023 na may bisa hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Ang DZMM studio at transmitter ay pinangangasiwaan ng mga lisensyadong Electronics and Communications Engineer. Engineer John Aquiles Dena, ECE License Number 41724. Engineer James Rodney Santiago, PECE License Number 0000684. Engineer Randy Hortaleza, Engineer Harold Daniel Bakiran, License Number 006690. Engineer Neil Andro Laksamana, PECE License Number 0000866. Engineer Joy Mer Pagulayan, ECE License Number 41723. Engineer Gilbert Hineta, ECE License Number 42437. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: December 1, 2026, Martes. Bear month na, pero pahirapan pa rin ang mga kababayan nating naiipit sa matinding traffic sa NLEX. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kagapay niyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook page at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayun din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
1: Iba't ibang bahagi ng bansa binalot ng haze na umano'y nagmula sa forest fire sa Indonesia. Matinding traffic sa North Luzon Expressway tuloy pa rin dahil sa pagbaha sa ilang bahagi nito. Labi ng isa sa apat na nawawalang pasahero mula sa sasakyang nahulog sa Agana Bridge sa Tarlac City na tagpuan sa Dagupan City. Mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines nilinaw sa impeachment trial na walang natanggap na confidential funds mula sa Department of Education. At mga nakakatuwang Christmas memes ngayong unang araw ng Bear Months viral online.
0: Binalot ng haze ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Paliwanag ng mga eksperto, galing ito sa forest fire mula sa Indonesia. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
2: Umaraw na sa Metro Manila matapos ang sunod-sunod na pag-ulan. Pero ngayong umaga, ito ang tumambad. Makapal na usok sa kalangitan na nakita sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kita rin ito sa Cebu. Ayon sa DENR Environmental Management Bureau, bagsak ang kalidad ng hangin sa NCR na may markang very unhealthy hanggang acutely unhealthy. Pinakamataas ang unhealthy air quality na nabotas at pateros sa may 153 hanggang 172. Ayon sa mga eksperto, ang usok na ito hindi pala galing sa Pilipinas, ngunit sa ibang bansa.
3: Haze ito na nanggagaling sa Kalimantan, sa may Indonesia, Borneo area. Dahil sa for several days na actually napakalakas ng mga forest fire doon na nangyayari.
2: Paliwanag ni Bagtasa, ilang araw nang nililipad papuntang Pilipinas ang usok mula Indonesia.
3: Dahil sa umuulan dito, yung ulan nalilinis na yung hangin, hindi natin nakita. So mas nakakonsentrate tayo sa ulan obviously. Pero nung nawala yung ulan yesterday, naging apparent siya dito sa malaking part ng Pilipinas.
2: Maaring magpalala ang usok nito sa sintomas sa mga may sakit sa puso at baga. Delikado rin ito sa senior citizen.
4: Usually naman pag ganitong klaseng air, these are also irritants sa airway nila, no? So ibig sabihin, pwede silang mag-exacerbate. Kung asthmatic ka, baka mahirap ang huminga. So they have to bring their maintenance medication, yung mga inhalers. The same as that with mga patients with COPD.
2: Para sa mga walang sakit, hindi naman ito nakababahala ayon kay Solante. Pero mas mainam na magsuot ng N95 mask kung lalabas ng bahay. Dapat itong paghandaan dahil posibleng ilang araw pa ang abuto nito bago mawala sa Pilipinas.
3: Until nandyan yung mga bagyo sa norte natin, so yung dating Obet nandyan pa rin siya sa south ng Hong Kong, yung si Pilandok ay nasa east ng Taiwan, mukhang magtatagal sila hanggang around Friday. So until nandyan sila, hinihila nila yung habagat at kasama ritong hinihila ay yung mga sunog.
2: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Natagpuan na ang bangkay ng isa sa apat na pasahero nawawala ng nahulog na sasakyan sa gumuhong Agana Bridge sa Tarlac City. Ayon sa Philippine Coast Guard, na-recover ang katawan sa katubigan malapit sa Barangay Pugaro, Dagupan, Pangasinan nitong linggo. Nakatanggap umano sila ng report na mayroong katawan na lumulutang sa nasabing lugar. Samantala, tiniyak naman ng alkalde ng Tarlac City na patuloy ang search and rescue operations ng mga otoridad para sa tatlong pang nawawalang pasahero.
0: Magtatayo Inanunsyo ang gobyerno ng water cisterns or containers at detention ponds para masolusyunan ang matinding pagbaha sa Metro Manila. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, magkakaroon ng halos 40 proyekto na layong tugunan ang problema sa pagbaha. Iminungkahi rin niya na i-update ang water drainage system. Nagpaalala rin siya sa publiko na maging responsable sa wastong pagtatapon ng basura.
1: Mistula pa rin parking lot ang ilang bahagi ng North Luzon Expressway dahil sa matinding traffic na dulot ng pagbaha doon. Kaya naman ang mga motoristang dumadaan sa NLEX umaaray na. Live mula sa NLEX, may umarangkadang balita si JM Pineda. JM, kamusta ang sitwasyon dyan?
5: Natatayuan natin ngayon. Tapos na alternative para paralapun sa Tansumon na Pampanga to sa NLEX na yun. Pero dahil nga mahirap na makapasok doon sa area na yun, dito na tayo nag-stay. At ito dapat yung alternatibong ruta. Pero kanina, nung nilipot natin itong area na ito sa Kalumpit, papunta doon sa Apalit, pati sa San Simon, pati na rin yung Pulila na exit, lahat doon baha rin. Kaya naman yung ilang mga residente o mga motorista ang gustong pumunta o makakuha ng alternatibong ruta, papalabas doon sa NLEX route na yun, ay hindi rin pakalabas dahil sa tindi na makabaha.
6: Galing pa sa Agno, Pangasinan ang mag-asawang si Mary at Jose Angeles. Linggo mano ng gabi nang magsimula silang bumiyahe pa uwing Manila. Pero imbis na 5 oras lang ang gugugulin nila sa kalsada, higit 30 oras silang inabot dahil sa mga pagbaha, lalo na sa bahagi ng North Luzon Expressway. Electric vehicle pa ang gamit nila, kaya ang siste, kailangang mag-charge para hindi tumirik sa biyahe.
7: Nagbiyahe na po ulit kami, ay ayun, binalita po na hindi na po passable traffic na dahil baha na. And then ginawa po namin, nag-charge po ulit kami at naghanap po kami ng ruta. Pupunta kami po sa May Santa Ana, sa May Santa Rita, sa May papuntang Cabiao. Ikutin po sana namin yon papuntang Gapan, Nabeysiha. Then hindi po rin kinada, sobrang traffic po doon sa May San Miguel.
6: Kaninang umaga lang sila nakarating sa Valenzuela matapos ang 2 araw. Nakadaan daw kasi sila sa NLEX San Simon Interchange dahil may mga sandbag na inilagay ang AFP para humupa ang baha. Dahil sa matinding traffic sa NLEX, hindi na siya nakapasok sa trabaho ngayong araw. Hindi nag-iisa ang mag-asawang Angeles dahil karamihan ng mga galing norte nagmalakamping na sa NLEX San Simon Interchange sa Pampanga dahil sa pagbaha. Sabi ng NLEX Corporation, kagabi ay umabot pa ng 9 na kilometro ang haba ng traffic sa magkabilang south at northbound mula sa NLEX San Simon, Pampanga. Pero kaninang umaga, mas umikli daw ito ng 2 kilometro sa northbound habang 3 kilometro naman sa southbound. Sa drone shot ng NLEX kaninang alas 11 ng tanghali, kita pa sa impapawid ang haba ng pila ng mga sasakyan. Tanaw din ang baha sa ilalim ng Tulaok Bridge na parte pa rin ng San Simon. Iilang sasakyan lang ang nagtatangka na tawirin ng baha. Ang ilang mga alternatibong ruta na dapat pwedeng daanan ng mga motorista na lalabas sa NLEX, gabinti rin ang lalim ng baha. Tulad dito sa Pulilan Regional Road na papunta sa NLEX Pulilan Exit kung galing kang Kalumpit, Bulacan. Malalim rin ang baha sa MacArthur Highway na papunta naman sa Apalit at San Simon, Pampanga kung saan nagsisimula ang traffic sa NLEX. Kaya payo ng expressway, gamitin na ang mga

0: Ama naming makapangyarihan, salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo sa amin. Gabayan po ninyo kami sa bawat gawain. Bigyan ng lakas, talino at malasakit sa kapwa. Ingatan po ninyo ang aming pamilya, mga tagapakinig at ang buong sambayanan. Naway maging instrumento kami ng kabutihan, katotohanan at pag-asa. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Nagsisimula na pong sumahimpapawid ang DZMM Radio Patrol sa East 30, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation at pinahihintulutang sumahimpapawid ng National Telecommunications Commission sa 630 kHz AM band with permit number BSD-0235-2023 na may bisa hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Ang DZMM studio at transmitter ay pinangangasiwaan ng mga lisensyadong Electronics and Communications Engineer. Engineer John Aquiles Dena, ECE License Number 41724. Engineer James Rodney Santiago, PECE License Number 0000684. Engineer Randy Hortaleza, Engineer Harold Daniel Bakiran, License Number 006690. Engineer Neil Andro Laksamana, PECE License Number 0000866. Engineer Joy Mare Pagulayan, ECE License Number 41723. Engineer Gilbert Hineta, ECE License Number 42437. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Now, signing on. Ito po ang DZMM. DZMM.
1: Every day na nasa DZMM ako, ay memorable.
2: Cool feeling na magtrabaho po sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: hindi ka sigurado, punta ka sa DZN. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.

0: Basta AM DZMM.
1: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrena at DZMM Teleradio.
0: Basta AM DZMM.
3: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin, 4:03 ng madaling araw.
1: Ito ang upagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano.

0: Ngayon po ay Lunes, September 7, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, balita alas 4. Big time na pagtaas ng presyo ng langis, asahan bukas. Presyo ng gulay magmamahal dahil sa epekto ng mga bagyo at habagat.
1: Bilang ng mga namatay sa hagupit ng habagat at mga bagyo, nadagdagan pa mga kaso ng leptospirosis, pinangangambahang tumaas.
0: Vice President Sar Duterte, binueltahan si DILG Secretary John Vic Rimulya. Kaugnay sa seguridad ng Vice Presidente, PNP, ipinagtanggol ng Malacanang sa pahayag ni VP Duterte.
1: Isa patay sa nararanasang matinding init sa panahon o ng panahon sa Dinagat Island. State of Calamity idineklara sa Butuan City dahil sa water crisis.
0: Sa lalawigan, bangka tumaob sa Antique. Isa ang patay. 18 na iligtas sa lumubog na bangka sa Cagayan.
1: At sa balitang sports, Pinay tennis star Alex Ayala bigong makapasok sa fourth round ng US Open.
0: Maganda umagang kapamilya. Ngayon po ay Lunes, kami po inyong makasama ngayong Monday morning. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz. Good morning!
1: Sa ngalan po ni Radyo Patrol Robert Mano, ako naman po si Radyo Patrol Jom Garner.
0: 4:06 na po ng madaling araw. Nayan po natin ang lagay ng panahon.
2: Ulan. Panahon.
0: Sa lagay po muna ng panahon, patuloy na umiiral ang habagat sa Luzon at Kabisayaan. Dahil po dito, sinabi ni Pagasa Weather Forecaster Chanel Dominguez sa DZMM na posible ang mga pag-ulan ngayong umaga at hapon o gabi dito po yan sa Metro Manila. Posible rin anyang muling maranasan ang malakas na habagat sa Miyerkules. Asahan ng pabugso-bugso hanggang sa malakas na pag-ulan sa Zambales, Bataan, Batangas at Occidental Mindoro dahil sa habagat. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan ang posibleng maranasan sa iba pang bahagi ng Luzon. Nakataas sa ngayon ang yellow rainfall warning sa San Antonio sa Zambales.
3: Basta AM, DZMM!
2: Alerto Servisyo!
3: Alerto Servisyo!
1: Alerto po, alerto mga kaserbisyo at kapamilya. Magsasagawa ng Quezon City Caravan Services ang District 4 Action Office para ilapit ang mga serbisyo ng lokal na pamahalaan sa mga residente. Gaganap po nito ngayong araw, Lunes, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Barangay Hall ng Barangay South Triangle. Kabilang sa mga serbisyong hatid, ang QZID applications, OSCA services, QCPWDID, SSD services, medical services mula sa Quezon City Health Department, kasama rin ang wellness services mula sa Office of the Vice Mayor, Civil Registry Department services, scholarship assistance mula sa QCYDO, Peso Job Hiring at Inquiries. Mayroon ding QC Veterinary Services at QC Assessor Services. Magdala lang po ng government valid ID o proof of identity at proof of residency para sa pagkakakinanlan. Para sa karagdagang detalye, bisitain ang Facebook page ng Quezon City Government.
3: Basta AM, DZMM!
0: Apat na Chinese na muna isangkot sa cyber fraud timbog sa Muntinlupa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid di Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan.
4: Easy na resto ng Bureau of Immigration ng apat na Chinese na muna isangkot sa pagpapatakbo ng mga platform at website na sangkot sa cyber fraud sa isang hotel sa Alabang, Muntinlupa City. Ikinasang operasyon para hanapin ang dalawang Chinese na subject ng mission order. Ngunit hindi sila natagpuan sa target room at ang apat na naaresto ang naabutan na ginagamit ng hotel room bilang workstation. Sa inisyal na verifikasyon na pag-alamang tatlo sa kanila ang sinasabing overstaying alien habang isa ay posibleng illegal entrant. Inibestigahan din ng mga otoridad kung may kaugnayan naman ang operasyon sa isang pogo-style operation sa lugar. Nakalagak na ang apat na Chinese sa BI Warden Facility habang hinahanda ang booking, documentation at kakulang immigration proceedings. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Rowan Cueto.
5: Basta right. May nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
1: Bad news mga kapamilya at kaserbisyong motorista, asahan ang big time na oil price hike bukas. Maglalaro sa 5 piso hanggang 6 pesos kada litro ang posibleng dagdag presyo sa diesel at kerosene. 4 hanggang 5 piso naman ang itataas sa presyo ng gasolina. Ang pagtaas ng presyo ng langis ay dulot pa rin ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Nakakaapekto rin ang presyuhan ng langis o sa presyuhan ng langis ang paghina ng piso kontra dolyar. Noong nakaraang Martes, nag-rollback ng halos 4 na piso sa presyo ng diesel at kerosene at 32 centavos naman sa gasolina.
0: Aminado ang Department of Agriculture na may hirapan sa kasalukuyan na matupad ang 20 pesos kada kilo ng bigas na ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022 presidential election. Dahil ito sa pagtaas ng presyo ng fertilizer at langis, gayon din ang dagdag gasto sa delivery. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na kailangan ng subsidiya ng gobyerno para maibaba ang presyo ng bigas sa 20 pesos. Nasa 700 pesos kada sako lang anya ang ng presyo ng fertilizer noong panahon ng 2022 elections, pero puwapalo na ito sa 2,600 pesos sa ngayon. Sinabi pa ng kalim na batid ng Pangulo na imposibleng maibaba sa 20 pesos ang presyo ng bigas sa merkado, kaya ipinatupad ng gobyerno ang pagbibenta ng 20 bigas program sa mga Kadiwa store na may subsidiya mula sa gobyerno. May sapat anyang pondo para magtuloy-tuloy ang programa hanggang sa katapusan ng termino ng Pangulo. Sa datos ng DA, halos 45 pesos kada kilo ang presyo ng local regular milled rice, mahigit 47 pesos ang well milled rice at halos 53 pesos ang premium rice.
3: Basta AM, DZMM!
1: Inaasahan ng Department of Agriculture ang pagtaas ng presyo ng gulay dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Umabot na sa mahigit 4 na bilyong piso ang halaga ng mga ng pinsala ng kalamidad sa sektor ng agrikultura. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Department of Agriculture spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na napinsala ng mga naranasang pag-ulan at pagbaha ang mga taniman ng gulay sa Central Luzon at Southern Luzon, gayon din sa Cordillera Administrative Region. Sa mga naturang lugar aniya, nagbumula ang mga gulay na ibinebenta sa Metro Manila. Sinabi rin ni De Mesa na walang inaasahang pagtaas sa presyo ng bigas at sapat aniya ang supply ng imported at local rice. Direkta naman ng DA na may nakalaang pondo at supply ng mga binhi at fertilizer para sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng habagat at bagyo.
3: Basta DZMM
0: 412 ng madaling araw. Makatatanggap ng refund ang mga motorista na dumadaan sa bahagi ng NLEX sa Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga, vice versa. Nagpatupad ng toll holiday sa naturang bahagi ng NLEX dahil sa mabigat na trapiko dulot ng pagbaha dyan po sa San Simon Interchange at Tulaok Bridge. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Toll Regulatory Board spokesperson Julius Corpus na ibabalik ng NLEX Corporation ang natapyas sa load sa account ng mga RFID user sa loob ng isang araw. Pero sa mga nagbayad po ng kasya, itabi muna ang resibo, magpa-schedule sa libreng RFID installation at ibabalik ang binayarang toll sa bagong RFID account. 113 pesos ang toll sa Class 1 vehicles mula Pulilan hanggang San Fernando, 281 pesos sa Class 2 at 338 pesos sa Class 3 vehicles. Maaaring dumulog sa NLEX at TRB sakaling hindi na-refund ang naikaltas na toll. Tiniyak ng TRB na tuloy-tuloy ang toll holiday hanggang hindi bumabalik sa normal ang daloy ng trapiko sa San Simon at Tulaok. Nadadaanan na ng lahat ng uri ng sasakyan ang lane 1 at lane 2 ng San Simon at Tulaok, habang hindi pa rin madaanan ang lane 3 dahil sa nakalagay ng mga flood barrier.
3: Basta AM! MM!
1: I-inspeksyonin ni DPWH Secretary Vince Dizon at pamunuan ng NLEX ang inilatag na flood mitigation measures sa Tulaok Bridge at San Simon Interchange sa Pampanga. Naglagay ng sheet piles at modular flood barriers sa lugar matapos maperwisyo at maipit ng ilang oras sa trapiko ang mga motorista dahil sa pagbaha sa kasagsagan ng hagupit ng habagat. Tuloy-tuloy din ang pagsipsip ng tubig, dredging at iba pang aktibidad ng mga ahensya ng pamahalaan pamahalaan para mapahupa na ang baha.
3: Basta AMDZMM.
0: 43 na ang patay sa hagupit ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Pilandok. Sa report ng NDRMC, kabilang sa mga biktima ang 15 namatay sa mga landslide dyan po sa Benguet. Nakapagtala rin ng mga namatay sa La Union, Pangasinan, Zambales, Pampanga, Rizal, Batangas, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Negros Occidental at Caloocan. 20 ang sugatan at 5 ang nawawala. Mahigit 10 milyong individual o halos 3 milyong pamilya ang apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo. Ayon naman sa Office of Civil Defense, pumalo sa mahigit 4.1 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura habang mahigit 7 billion piso sa infrastruktura.
3: Basta AM, DZMM!
1: Tumaas ang bilang ng mga pasyenteng dinapuan ng leptospirosis na dinala sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Ayon sa Department of Health, 23 pasyente kabilang ang 6 na bata ang dinala sa paggamutan noong Sabado. Mas mataas ito sa 20 na admit sa leptospirosis patients noong Biyernes. Mahigit 600 kama ang nakalaan sa 20 DOH hospitals para sa mga pasyenteng may leptospirosis at halos 300 ang naka-standby. Mahigit 1 milyong doxycycline capsule ang naipamahagi na sa mga binahang lugar at mahigit 2 milyon ang nasa stock. Samantala, bilang ng mga kaso ng leptospirosis inaasahang tataas ayon sa DOH. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutao.
6: Mahigit 60 pasyente mula sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon ang kasalukuyang naka-admit sa Jose B. Lingan Memorial General Hospital. Ilang pasyente ang inilagay sa isolation rooms upang masubaybayan at mabigyan ng kinakailangang pangangalaga ng medical team. Ayon kay Dr. Montserrat Chichoco, Medical Center Chief 2 ng JBLMGH, may kapasidad na nasa 1,000 kama ang ospital at naglaan ng 10% bahagi nito para sa mga pasyenteng may leptospirosis. Sinabi rin ng pamunuan ng ospital na sapat ang mga silid at supply ng gamot. Gayun din ang mga hemodialysis machines na maaring gamitin ng mga pasyenteng magkaroon ng seryosong komplikasyon. Samantala, sinabi ni Health Secretary Edwin Mercado na inaasahang muling tataas ang bilang ng mga kaso ng leptospirosis sa bansa kasunod ng mga pagbaha nitong mga nakaraang linggo. Ayon kay Mercado, maaaring lumitaw ang sintomas ng leptospirosis 5 hanggang 15 araw matapos mahawa. Gamat maaari itong umabot hanggang 30 araw. Binigyan din ng kalihim na sapat ang mga kama, gamot at pasilidad sa mga ospital. Sa Pampanga, may inter-referral system kung saan inililibat sa ibang ospital ang mga pasyenteng hindi nangangailangan ng mas masusing pangangalaga upang mabakante ang mga kama para sa mga pasyenteng may mas malalang kondisyon. Sinabi niyang namamahagi ang Department of Health ng doxycycline sa mga barangay para sa prophylaxis ng mga taong matagal na nababad sa baha. Kasabay nito, pinaghahandaan din ng health authorities ang posibleng pagtaas ng kaso ng dengue dahil sa naiiwang tubig na maaring pamugaran ng lamok na nagdadala ng sakit. Samantala, nagbibigay rin ng tulong pinansyal ang Provincial Social Welfare and Development Office ng Pampanga sa ilang pamilyang may kaanak na kasalukuyang nagpapagamot. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
1: Maraming salamat, Gracie Rutao.
3: Basta AM, DZMM!
0: 4:18 ng madaling araw. Tumaas ang kaso ng dengue sa bansa noong Agosto. Nakapagtala ang Department of Health ng 15,673 dengue cases. Mula Agosto hanggang 15, mas mataas po ito ng 10% sa mahigit 14,000 nagkasakit mula July 19 hanggang August 1. Sa tala ng DOH, halos 129,000 ang mga kaso ng dengue mula Enero hanggang Agosto na mas mababa po yan ng 39% sa mahigit 200,000 dengue cases noong 2025. Nagbabala ang DOH sa posibilidad na tumaas ang bilang ng mga nagkakasakit ng dengue ngayong tag-ulan dahil pinamumugaran ng mga lamok ang mga naiipong tubig. Pinapayuan ng publiko na kaagad na magpakonsulta kapag nakaranas ng mga sintomas ng dengue.
3: Basta AM, DZMM!
1: Samantala, narecover ang isang pambangkay ng limang sakay ng SUV na nahulog sa ilog ng bumigay ang isang bahagi ng Agana River o Agana Bridge sa barangay Tibag sa Tarlac City sa kasagsagan ng pag-ulan dala ng habagat noong August 29. Natagpuan ang bangkay ng babae sa ilog sa barangay Tampog sa Bayambang, Pangasinan. Una nang narecover sa Lingayen at Bayambang ang mga labi ng dalawa pang biktima habang patuloy ang paghahanap sa isa pa. Isa lang ang nakaligtas sa limang sakay ng nahulog na SUV sa ilog habang naiahon na rin ang sasakyan ng biktima. Samantala, sa Tarlac pa rin, lalaking inanod sa malakas na agos ng ilog natagpuang patay. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Tarlac, hatid ni Cesar Galassi.
7: Patay na ng matagpuan ang 38-anyos na lalaking tinangay ng malakas na agos ng ilog sa barangay Anupol, Bamban, Tarlac noong Sabado, Agosto 29. Ayon sa Bamban Police, nagtungo ang biktima sa ilog sa kasagsagan ng malakas na agos ng tubig dulot ng habagat. Hindi na ito nakauwi kaya agad humingi ng tulong ang kanyang pamilya sa mga otoridad. Nagsagawa ng malawakang paghanap at pagsaghip ang mga tauhan ng Bamban na Police at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, ngunit hindi agad nakita ang biktima. Makalipas ang limang araw, dakong alas 11 ng umaga noong Biyernes, Setyembre 4, natagpuan ang mga labi ng biktima sa ilog sa barangay Aranguren, Capas, Tarlac. Ayon sa MDRRMO Bamban, ilang kilometro ang layo ng lugar kung saan natagpuan ang biktima mula sa pinaniniwalaang pinagtangayan sa kanya ng malakas na agos ng tubig. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
3: Basta AM!
0: Halos 12,000 examinees ang sumabak sa unang araw ng 2026 bar examination sa 15 testing centers sa buong bansa. Mula sa halos 14,300 na aplikante, mahigit 13,000 ang officially admitted para sa bar exams. Sa unang araw, 89.71% o halos 12,000 ang aktual na kumuha ng pagsusulit. Ayon kay 2026 Bar Chairperson Associate Justice Samuel Gairlan, ito ang pinakamataas na bilang ng examinees sa kasaysayan ng bar exams. 56% sa mga kumuha ay mga babae, kabilang ang mga ina at asawang na naghahangad na maging abogado. Nakahanda naman ng Supreme Court katuwang ang mga LGU, PNP, MMDA at Philippine Coast Guard sakaling lumala ang panahon. Maaari rin kansilahin ang mga susunod na araw ng pagsulit kung magiging delikado ang sitwasyon. Maigpit ding pinatutupad ang security protocols habang may mga technical team na nakahanda sakaling magkaroon ng aberya sa mga testing center.
3: Basta AM, DZMM!
1: O mga kapamilya, pasintabi po sa mga nag-aalmusal, posibleng kasuhan ang babaeng nag-viral matapos dilaan ang tindang hotdog ng isang convenience store. Kumalat online ang video ng babae na kumuha ng hotdog gamit ang kamay, dinilaan ito at ibinalik sa food display. Ayon sa management ng convenience store, magsasagawa sila ng legal action laban sa mga individual na naglalagay ng panganib sa kanilang mga customer at staff. Binigyan din ng pamunuan na agad nilang dinedispose ang mga pagkaing hindi maayos ang pagkakahandle. Inihikayat ang publiko na i-report ang anumang kahinahinalang gawain sa loob ng tindahan. At ayon naman sa registered psychologist na si Dr. John Cadiz, irresponsable ang ginawa ng babae pero hindi ito agad nangangahulugang may mental health problem ang nasabing babae.
3: Basta AM, DZMM!
0: Sa Quezon City, arestado ang 5 umano'y akyat bahay matapos manloob ng bahay sa barangay Bahay Toro. Ayon sa pulisya, binutas ng mga suspect ang bubong ng bahay ng senior citizen at kinuha ang mamahaling mga bisikleta na nagkakahalaga ng 200,000 piso. Nahuli ang mga kawatan nang makita ng biktimang ibinibenta ang kanyang bisikleta sa social media. Hawak na ng otoridad ang mga suspect na umamin sa krimen at na-recover ang mga bisikleta. Lumabas din sa imbestigasyon na 4 sa mga suspect ang dati ng may kaso na ngayon ay maharap sa kasong robbery.
3: Basta AM, DZMM!
1: May mga bagong kagamitang medikal ang President Corazon Aquino General Hospital o Baseco Hospital kasabay ng unang anibersaryo nito. Kabilang dito ang isang X-ray machine, dalawang laboratory refrigerator at dalawang anesthesia machine mula sa Manila City Government. Ayon sa pamunuan ng ospital, makatutulong ang mga ito sa pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan para sa mga residente ng Baseco. Ininstall ang X-ray machine matapos ang electrical upgrades, calibration at pagkuha ng Food and Drug Administration accreditation. Sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno na patuloy na bibigyang prioridad ng lungsod ang healthcare services para sa mga Manilenyo.
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Oras natin, partner.
1: Oras natin, 4:25 ng madaling araw.
0: 4:25 na po ng madaling araw. Good morning sa mga nakikinig na po ha, sa mga inyong mga radyo, nanonood sa inyong mga telebisyon, o mapa-online man yan. Ngayon po ay Lunes, may pasok po, may pasok. Huwag na po, huwag po pungas-pungas. At huwag na po i-istos ang inyong mga alarm para po ay hindi kayo malita, no? Sa oras po natin, 4:25... O sa mga nakikinig na nanonood na nandyan lang naman sa bahay o naka-monitor sa atin, pwede po kayo mag-message sa aming Viber number na 0919-278-3000. Mamaya po babatiin namin kayo ha. Abangan po muna sa aming pagbabalik. Senators Panfilo Lacson at Alan Peter Cayetano muling nagpatutsadahan.
1: At baha sa ilang lugar sa Laguna, posibleng abutin hanggang Pasko. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4. Kape, kape, kape, kape, kape.
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Basta AM, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radyo Patrol.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella.
2: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. Basta AM, DZMM. Pastyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita.
8: Good morning!

0: 4:29, balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita, alas 4. Big time na pagtaas ng presyo ng langis, asahan po bukas. Presyo ng gulay, magmamahal dahil sa epekto ng mga bagyo at habagat.
1: Ilang na mga namatay sa gubit ng habagat at mga bagyong nadagdagan pa. Mga kaso ng leptospirosis, pinangangambahang tumaas.
0: Vice President Sara Duterte, binueltahan si DILG Secretary John Vic Rimulya, kaugnay sa seguridad ng Vice Presidente PNP. Ipinagtanggol ng Malacanang sa pahayag ni VP Duterte.
1: At isa, patay sa nararanasang matinding init ng panahon sa Dinagat Island. State of Calamity idineklara sa Butuan City dahil sa water crisis.
0: Alas 4:30 na madaling araw, alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon.
2: Ulat, panahon.
0: Makakausap po natin si Ma'am Veronica Torres. Mula po yan sa Pag-asa. Ma'am Veronica, magandang morning po.
3: Good morning!
4: Good morning din po, Steven Jom, at sa ating mga taga-subaybay sa DZMM Teleradyo. Ngayong araw nga ay naasahan nga natin na patuloy pa rin ang epekto ng southwest monsoon at o habagat sa Luzon at Visayas. Ito nga magdadala ng occasional rain sa Zambales, Bataan, Batangas at Occidental Mindoro. Maulap na papawirin at mga kalat-kilat na pag-unahan, pagkilat, pagkulog, dulot pa rin ang southwest monsoon ang inaasahan sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Antique, nalalabing bahagi na Central Luzon, Calabar Zone, pati na rin sa Maynin Maropa. Sa nalalabing bahagi na bansa, magya maulap hanggang sa maulap na papawirin ang ating inaasahan at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Wala tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa. Pero ingat pa rin sa papalaot sa Hilagang Luzon dahil sa katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At sa ngayon, may minamonitor tayong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga yung dating Sipilandok na tinawag nating na international name na Grovan. Kanina nga alas 3 na madaling araw, huli itong namataan sa layong 1,155 kilometers silangan, Hilagang Silangan ng extreme northern Luzon. For now naman ay hindi na nga natin nakita or napakababa na ng tsansang pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
0: Maraming salamat po, Ma'am Veronica Torres, ang Pag-asa Weather Forecaster.
2: DZMM, numero uno sa aksyon. Ulat Kalusugan.
1: At para sa ating Ulat Kalusugan on a Monday morning, partner.
0: Mm-hmm.
1: Ang intab ng buhok mo, anong nilalagay mo dyan?
0: Cream.
1: Anong klase cream? Ba't may cream mo?
0: Cream para smooth lang. Para malambot lang pero makintab. Tama ka dun. Bakit? Ano ba yan?
1: Sabi kasi ng mga eksperto, maaaring makatulong ang coconut oil at almond oil sa pagpapanatiling maayos, makintab at moisturize ang ating mga buhok. Depende sa hair type kung alin ang mas angkop na gamitin. Mas mainam ang coconut oil sa tuyo, buhaghag at madaling maputol na buhok dahil nakatutulong itong mapanatili ang moisture at maiwasan ang protein loss. Ang almond oil naman ay mayaman sa vitamin E at fatty acids na maaring makatulong sa pagpapalambot at pag-moisturize ng buhok at proteksyon laban sa environmental damage. Pero paalala ng mga eksperto, wala pa rin sapat na ebidensya na nagpapakitang epektibo ng, o epektibong nagpapalago ng buhok ang almond oil. Hindi rin lunas ang alinman sa dalawa para sa dandruff, eczema o psoriasis. Kung may patuloy na pangangiti, pamumula at pagbabalat ng anit, kumonsulta sa dermatologist.
0: Ikaw ba ay gumagamit ng oil pag tuyo na?
1: Hindi nga eh.
0: Yung buhok mo?
1: Hindi nga eh.
0: Hindi.
1: Pero baka.
0: Baka pwede.
1: Pipili tayo dito sa almond oil or coconut oil.
0: Mukhang maganda yung coconut oil.
1: At yan ang ating Ulat Kalusugan on a Monday morning.
0: 4:34 na po ng madaling araw. Kuha po tayo ng report. 6 na member ng Spaghetti Gang arestado sa pagdanako ng copper cable wires dyan po sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at Diradyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan,
3: arestado ang 6 na lalaki matapos mahuli nagnanakaw ng underground copper cable wires sa Barangay Pagpag, Novaliches, Quezon City. Ayon sa pulisya, isang concerned citizen ang nag-report na sa kahinahinalang kilos ng mga suspect na aktuan sila naghahatak at nagkakagal ng mga feed ng mga kable sa close van. Nakuha sa mga suspect ang 28 meters copper cable na nagkakahalaga ng mahigit 200,000 piso. Gayun din ang kadena at 2 lagaring bakal na ginamit sa pagnanakaw. Sa investigasyon, nagpanggap ang mga suspect na tauhan ng telecommunication company na harap ang 6 sa reklamong paglabag sa Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roy Cueto.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: 4:35 ng madaling araw, tiniyak ng Malacanang na hindi gagamitin ng Administrasyong Marcos ang Philippine National Police laban kay Vice President Sara Duterte at mga kaalyado nito. Ito ay matapos sabihin ng VP ni VP Duterte na nangangamba siya sa kanyang kaligtasan at pamilya at wala siyang tiwala sa PNP nang magtungo sa Quezon City Regional Trial Court noong Sabado para magpiansa sa 3 kaso ng grave threats. Sinabi rin ni VP Duterte na wala siyang tiwala sa korte maging sa kanyang sariling security team. Ayon sa Presidential Communications Office, hindi hahayaan ng administrasyon na magamit ang mga pulis sa pag-aasik ng karahasan. Ginagawa lang anila ng mga pulis ang kanilang mandato na naayon sa batas ng walang kinakampihan at walang halong politika. Sinabi naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na iniimbestigahan ng pulisya ang umano'y banta sa pangalawang pangulo. Nilinaw naman ng pulisya na wala itong namomonitor na banta sa pangalawang pangulo at pamilya nito.
2: Basta AM, DZMM!
0: Binueltahan ni Vice President Sara Duterte si DILG Secretary John Vic Rimulya matapos sabihin ng kalihim na tukoy nila kung nasaan ang Vice Presidente nang maglabas ng warrant of arrest ang Quezon City Regional Trial Court noong Biyernes sa kasong grave threats. Sinabi ni VP Duterte, napatunay lang anya ito na matagal na silang hinaharas at tinitiktikan ng mga pulis at iba pang ahensya ng gobyerno. Malaking halaga anya ang ginagastos ng gobyerno para tiktikan siya. Sagot ni Rimulya, mismong ang mga tao na kapaligid kay VP Duterte ang nagturo kung nasaan ang Vice Presidente. Hindi anya nila sasaktan ang Vice Presidente dahil trabaho nilang protektahan ito at ang taong bayan. Dagdag pa ng kalihim, wala nang tukang ngayon na ipatigil o ipinatigil noon pang 2022. Ilalabas ni Rimulya ang kuha ng body camera na iniyain lang ihain ang warrant of arrest at magpiansa si VP Duterte para patunayang nirespeto ng mga pulis ang Vice President.
1: Hindi magagamit ang double jeopardy sa kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court at Article of Impeachment na dinidinig ng Impeachment Court. Nilinaw ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol na ina-apply lang ang double jeopardy sa magkakasunod na criminal proceedings. Malinaw aniya sa isang resolusyong inilabas ng Korte Suprema na maaring sabay ang impeachment trial at pagdinig ng korte sa kasong kriminal. Dagdag pa ni Tonggol, walang epekto sa pagdinig ng impeachment court ang pagpapiyansa at paglabas ng warrant of arrest laban sa vice-presidente. Naniniwala rin si Senate President Sherwin Gatchalian na walang epekto sa impeachment trial ang kasong grave threats ni VP Duterte sa QCRTC.
0: Muling rumesbak si Senator Panfilo Lacson sa patama ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Inakusahan kasi ni Cayetano si Lacson ng trial publicity, ghost hunt at walang ebidensya sa umano'y manumalyang flood control project sa Taguig City na baluarte ng pamilya ng Senate Minority Leader. Sagot ni Lacson, ang ghost hunt na sinasabi ni Cayetano ang ghost slow protection at flood mitigation project sa Taguig River. Dagdag pa ni Lacson, pinatunayan ni Cayetano sa mga pahayag nito na wala siyang alam sa pag-iimbestiga sa umano'y katiwalian. Maingat, sistematiko at masusi ang pag-imbestiga at hindi anya ito minamadali o bara-bara. Naninindigan si Cayetano na walang ebidensyang inilalabas si Lacson. Isinumite ni Lacson sa Office of the Ombudsman ang nasa 45 case study na suportado ng mga dokumento na may kinilaman sa umunay manumalyang infrastructure projects sa Taguig.
1: Samantala, magsasampa ng reklamo ang National Bureau of Investigation kaugnay ng Golden Cauldron o kaldero na nagkakahalaga umano ng 55 million pesos na ginamit sa hosting ng Pilipinas ng noong 2019 Southeast Asian Games. Sinabi ni NBA Director Melvin Matibag na may inakalap silang mga dokumento na nagsasabi na nagkakahalaga lang ng 5 milyong piso ang kaldero. Bahagi-aniya ito ng kanilang imbestigasyon sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee Office GOC kung saan nakakalap sila ng mga dokumento at testimonya. Sinabi pa ni Matibag na hinati-hati nila ang imbestigasyon at may iba pang reklamo silang isasampa laban sa mga sangkot sa umano'y anomalya. Iniimbestigahan din ng NBI ang ilang opisyal ng PISGOC na umano'y may kaugnayan kay dating Senate President Alan Peter Cayetano. Sinisiyasat din ng NBI kung bakit patuloy na nag-sponsor ng international event ang PISGOC dahil tapos na dapat ang trabaho nito nang matapos ang 2019.
0: Siyam na bahay ang nasira sa flash flood sa Purok 5, Barangay Pita sa Dinalupuyhan, Bataan. Walo rito ang halos nawasak habang isang tuloy ang inanod sa Pita River. Ayon kay Mayor German Tong Santos, malaking volume ng tubig mula sa kabundukan ng Zambales ang biglang umagos sa ilog. Kasama ang mga troso kahit walang malakas na ulan sa lugar. Agad inilikas sa evacuation center ang mga apektadong pamilya. Pinapayuhan ng mga residente malapit sa Pita River na maging mapagmatsyag at agad lumikas sakaling lumakas ang agos.
1: Posible umanong umabot ng 3 buwan o hanggang Pasko bago tuluyang humupa ang baha sa ilang barangay sa gilid ng Laguna de Bay. Mayigit 1 linggo ng lubog sa baha ang sitio Mapayapa at Masagana sa Barangay Pansol, Calamba City, Laguna kung saan nagbabangka na ang ilang mga residente. Apektado rin ng mataas na tubig ang 29 na barangay sa San Pedro, Binyan, Santa Rosa, Calamba, Los Baños, Santa Cruz, Pakil at Paete. Isinusulong naman ni Laguna Governor Sol Aragones ang malawakang dredging o pagpapalalim sa Laguna de Bay kasama ang rehabilitasyon at pagkonekta ng mga drainage system para mapalakas ang kapasidad nitong sumalo ng tubig at maiwasan ang pag-apaw.
0: Siyam na bahay. Ay sa Antique naman, babae patay matapos tumaob ang sinasakyang bangka, 7 nakaligtas sa insidente. Narito balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Antique atid ni Radyo Patrol, Noel Alamar. Noel?
5: Umalis sa Semirara Island sa Caloyan Antique ang MV San Agustin 1 Sabado ng hapon. Pero hindi na nakarating sa Caminawit Port sa San Jose Occidental, Mindoro. Natagpuan ang bangka na nakataob malapit sa Liwagaw Island sa Caloyan matapos hampasin ng malalaking alon. Isang babae ang nasawi habang nailigtas ang 7 crew. Naibalik na sa Semirara Island ang mga biktima. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, DZMN.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol. Noel Alamar.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN. Radyo Patrol sa East 30.
1: Isa pang report sa Cagayan, 18 sakay ng lumubog na bangka nasa Gipa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Cagayan, hatid ni Cesar Galassi.
6: Nasagip ang 18 individual matapos bahagyang lumubog ang sinasakyan nilang motor bangka sa karagatan sa Calayan, Cagayan noong Sabado. Ayon sa Philippine Coast Guard, natanggap ng Coast Guard Station Calayan ang ulat hinggil sa MV Jerry Ann na nakita umanong bahagyang lumubog sa layong 4.60 nautical miles Timog Silangan ng Barangay Magsidel, Calayan. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Coast Guard Station Calayan kasama ang iba pang rescue personnel sakay ng MV Claricel. Dakong alas 4:56 ng hapon nang matagpuan ng mga rescuer ang bahagyang lumubog na motorbangka. Sa isinagawang headcount, nakumpirmang ligtas ang lahat ng 18 sakay ng bangka, kabilang ang 7 tripulante at 11 pasahero. Kasunod nito, hinila ng MV Claricel ang MV Jerry Ann patungo sa dalampasigan ng Barangay Magsidel, kung saan ligtas na na-secure ang naturang sasakyang pandagat dakong alas 6:10 ng gabi. Nasa mabuting kalagayan ang lahat ng 18 individual matapos isailalim sa medical check-up. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, pinasok ng tubig ang bangka dahil sa malalakas na alon sa laot, dahilan kaya't bahagya itong lumubog. At yan ang balita, ang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
0: Sa oras natin 4:45 na madaling araw, dalawa arestado sa bypass operation ng mga pulis sa Las Piñas City. Nagbabalik si Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan.
3: Timbog sa bypass operation ng dalawang lalaki matapos magbenta ng illegal na droga sa pulis na nagpanggap na bayar sa Strawberry Street, Barangay Talon 5, Las Piñas City. Nasamsam sa kanila ang halos 40 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 200 libong piso. Nakakulong na ang dalawang nahaharap sa reklamong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Rowan Cueto.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Isa na ang namatay dahil sa heat stroke dulot ng matinding init ng panahon na dala ng El Nino sa Dinagat Island. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Dinagat Island Governor Nilo De Meray Jr. na mahigit 250 residente ang dinapuan ng mga sakit na may kinalaman sa matinding init ng panahon. Kinakapos sa tubig ang Dinagat Islands dahil natutuyo na aniya ang mga ilog at deep well na pinagkukunan ng supply dulot ng El Nino, kaya nagrarasyon na ng tubig ang lokal na pamahalaan. Pinakaapektado ng water crisis ang bayan ng San Jose, kung saan 5 water refilling station ang nagsara dahil sa kakulangan ng pinagkukunan ng tubig. Isinasailalim na sa state of calamity ang Dinagat Islands dahil sa krisis sa tubig. Sinabi pa ni Demray na 31 forest fire ang naitala sa lalawigan at hiniling niya sa Department of Agriculture na magsagawa ng cloud seeding para magpaulan sa lalawigan.
0: Isinailalim sa state of calamity ang Butuan City dahil sa nararanasang krisis sa tubig. Apektado ng nararanasang dry spell sa Agusan del Norte ang pinagkukunan ng supply ng tubig ng mga residente sa Butuan City. Sa datos ng Butuan City Water District, mahigit 71,000 customer ang nakakaranas ng mahinang pressure o walang supply ng tubig dahil sa limitadong supply. Nagpatupad na ng water rationing sa mga apektadong residente pero hindi pa rin ito sapat. Gagamitin ng LGU at mga apektadong barangay ang kanilang quick response fund para sa makakakuha ng karagdagang supply ng tubig at pagkakabit ng mga tangke ng tubig, water pump, filtration system at iba pang paraan para masolusyonan na ang problema sa supply ng tubig.
1: Arestado naman ang umano'y lasing na police staff sergeant matapos magpaputok ng baril sa bayan ng o sa barangay Lakbakin, Lambakin, Marilao, Bulacan. Ayon sa investigasyon, naglalakad ang suspect habang may dalang baril nang bigla niya itong pinaputok. Wala namang nasaktan sa insidente. Napag-alamang naka-assign ang suspect sa Valenzuela City Police Station at doon siya naaresto nang pumasok sa trabaho. Maarap ang suspect sa na pulis sa mga reklamong administratibo at kriminal. Isinasailalim na rin sa ballistic examination ang baril na ginamit.
0: Sa Western Mindanao, higit 300,000 pisong kontrabando nasabat sa magkakahiwalay na operasyon. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Western Mindanao, atid ni Queenie Casimiro. Queenie.
7: Ayon sa Naval Command Western Mindanao, nasabat ang mga putol na kahoy sa karagatan ng Barangay Kawit na aabot umano sa 250 million ang halaga. Nakumpiska naman nila ang mga drum ng diesel na isinakay sa isang motor launch sa karagatan ng Tulian Island, Hulosulu. Aabot umano sa 72 million pesos ang halaga ng nakumpiskang krudo. Samantala, isang shipment ng mga puslit na sigarilyo ang naharang ng otoridad malapit sa Marungas Island, Haji Panglima Tahil, Sulu, na nagkakahalaga naman ng mahigit 27 million pesos. Dinala na ang mga nakumpiskang kontrabando sa Camp Romulo Espaldon sa Zamboanga. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Queenie Casimiro.
0: Thank you! Maraming salamat, Queenie Casimiro.
1: Samantala, arestadong second year college student ng Lipa, Batangas matapos magpanggap na kinidnap. Pinalabas ng 19 anyos na suspect na dinukot siya at humingi ng 300,000 piso ang mga kidnapper. May ginatanggap umanong video ang pamilya ng biktima na pinapakita ang binatilyo na may piring ang mata habang nagmamakaawa at umiiyak. Humingi ng tulong ang pamilya ng suspect sa PNP Anti-Kidnapping Group at lumabas sa investigasyon na sumakay ito ng motorcycle taxi at nagpahatid sa mall matapos ang kanyang exam. Natagpuan ng otoridad ang estudyante sa isang hotel sa Calamba, Laguna at tumagal ng ilang minuto ang naging negosasyon bago nabuksan ang pinto ng kwarto. Natuklasang lulong sa online gambling ang estudyante at hinahabol ng mga pinagkakautangan na online lending apps. Desidido ang pulis na o ang mga pulis na kasuhan ng estudyante sa kabila ng pakiusap ng mga magulang.
0: Sa Batangas, timbog ang dalawang babae matapos magpanggap ng hepe ng pulis at prosecutor para makikila ng mahigit 100,000 piso ang isang lalaki gamit ang peking kasong rape sa Lipa City. Ayon sa pulisya, gumamit pa umano ng peking sabina ang mga suspect para takutin ang biktima sa kunwaring rape case. Nagsimula umano ang pangingikil matapos makilala ng biktima online ang isa sa mga suspect para sa sexual services. Matapos silang makita, ginamit umano ito sa pambablockmail at pagbabanta na isusumbong sa asawa ng biktima. Matapos magbigay ng 100,000 pesos, hiningan pa umano ang biktima ng dagdag na 100,000 pesos kaya nagsumbong na ito sa pulisya. Agad nagsagawa ng intrepid operation ng mga otoridad at naaresto ang dalawang suspect. Naharap sila sa kasong robbery extortion. Paalala po ng pulisya, ha? Beripikahin muna sa kinaukulang ahensya ang anumang dokumento o tawag tungkol sa kaso para hindi mabiktima ng extortion scam.
1: Kuha pa tayo ng report sa Camarines Sur, walong babae kabilang ang dalawang menor de edad na binugaw na sagip sa operasyon. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Camarines Sur, hatid ni Vince Villara.
8: Matagumpay na nainigtas ng NPI at local authorities ang walong mga babae kabilang ang dalawang minor de edad sa sinagawang anti-human trafficking entrapment operation sa isang resort sa Libmanan, Camarines Sur. Naaresto ang umunay dalawang bugaw ngunit hindi muna ibinunyag ang pangalan dahil patuloy pang investigasyon at pagsasampa ng kaso laban sa mga ito. Samantala, agad isinailalim sa pangangalaga ng Municipal Social Welfare and Development Office ang dalawang minor de edad na kabilang sa mga na-rescue. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
1: Maraming salamat, Vince Villar.
0: Sa mga kapamilya at kaserbisyo na naghahanda sa pagpasok sa eskwela at trabaho, ito po, pakinggan po ninyo. Alamin po natin ang sitwasyon dyan sa MRT3 Taft Avenue Station. Doon po si Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan,
9: good morning, Steve at John. Sa mga oras ngayon ito ay mahaba na ang pila ng mga pasahero na naghihintay at nakapila dito sa ticketing booth ng MRT 3 Station Taft Avenue. Ang unang biyahe kasi ng bagon dito ay 5:05 ng umaga. Samantala, sa mga kapamilya natin sa labas sa Taft Avenue Station ng busway sasakay ay maluwag pa po ang sitwasyon. Sa ngayon, Steve at John, nakararanas tayo dito ng malakas na pag-ulan na sinamahan pa ng malakas na hangin. Ay, sa ngayon na Robert at John at Steve ay sa ngayon ay medyo mabilis namang humupa yung pila ng sa ticketing booth dahil yung mga ilang pasahero ay meron na mga ginagamit na yung online na banking o kaya yung mga big cards, kaya dire-diretso na lamang sila pababa ng pagon. At kasulukuyan nga medyo mahaba o makapal yung bilang ng pasahero dito sa ticketing booth sa MRT 3 station ng Top Avenue. Yan muna pinakuling ulat dito mula sa Pasay. Yan ang balita kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roy Cueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balita sa labas ng bansa.
1: At sa mga balita sa labas ng bansa, binomba ng US military ang tatlong oil tanker na umano'y may kaugnayan sa Iranian Revolutionary Guard sa Strait of Hormuz. Ayon sa US Central Command, ganti ito sa bigong pag-atake ng Iranian Revolutionary Guard sa dalawang US warship. Bahagian nila ang tatlong oil tanker ng multi-billion dollar network na nagpopondo sa grupo. Pinatawan din ng Amerika ng banibagong economic sanction ng Iran, gayon din ang mga grupo na nagpopondo sa

0: Balita! Balita!
1: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula po sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica,
2: anong latest?
3: Chico Monday Morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Matapos ang historic milestone, inalala ni Hollywood Walk of Fame star recipient Lea Salonga ang mga taong tumulong sa kanya para maabot ang tagumpay sa karera. Kabilang anya ang kanyang pamilya, partikular ang kanyang ina na si Ligaya Salonga na unang naniwalang maaabot niya ang mga pangarap. Gayun din ang kanyang anak na si Nick na ngayon ay tinatahak na rin ang sariling landas sa mundo ng entertainment. Hindi naman nakalimutan ni Lea ang pinagmulan bilang proud Filipino at masayaan niya na marami pang Pinoy at ibang Asian artist na unti-unti na rin nakikilala sa global scene. Nitong Sabado, oras sa Pilipinas, nang ikasa ang star ceremony para kay Lea sa Hollywood Walk of Fame. Sa iba pa nating chika sa umaga, happiness for Ryan Bang ang hiling ni Yeng Constantino at mister nito na si Yan Asuncion. Kasunod ito ng viral moment ni Ryan at Yeng sa anniversary concert, kung saan inamin ng dalawa na minsan silang nagka-crush sa isa't isa pero hindi sumakses dahil inakala ni Yeng na hindi siya type ni Ryan. Pero si Ryan hindi pa umano financially stable kaya nahiyang ipursu si Yeng noong panahon na yon. Sinundan pa ito ng maging emotional si Ryan sa kasagsagan ng It's Showtime episode nang mapatanong kung makakahanap pa siya ng taong magmamahal sa kanya ng totoo. Kaya rooting for Ryan's happiness ang mag-asawang Yeng at Yan. Para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
1: Maraming salamat, Erica Balmes.
0: Sports Balita.
2: At sa Balitang Sports, tinaitan ni star Alex Ayala bigong makaabante sa fourth round ng US Open. Yan at ito pang mga balita ihatid ng ating big man sa DZMM na may tantalizing eyes, soft skin,
1: snowman.
2: Snowman?
1: Oo. Oh.
2: Na si Alfred Dalde.
4: Good morning, Steve at Jom. Para sa ating balitang sports, bigong makaabante si Pinay tennis star Alex Ayala sa fourth round ng US Open. Tinalo si Ayala ng kaibigang si Iva Jovic ng Amerika sa third round ng torneo sa score na 7-5, 3-6 at 7-5 sa Arthur Ashe Stadium sa New York. Susunod na lalaro si Ayala sa Singapore Open bago katawanin ng Pilipinas sa 2026 Asian Games sa Japan. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dante, DZMM.
2: Maraming salamat, Alfred Dalde.
1: 4:58 na po na madaling araw. Good morning, magandang morning po sa ating 18,000 live viewers. Yan po sa ating YouTube. Siyempre sa mga nanonood po sa ating Facebook, sa inyong mga television, sa inyong mga radyo na nakikinig po. Good morning, good morning. May pasok po ngayon ha, mag-alas 5 na. Gayak-gayak na po para hindi po malate. Good morning kay Tita Lina Ho, kay Tita Nora Damian, kay Sarah C, kay Elsie Balion Florentin. Good morning din po kay Sir Zosimo Gasmin, kay JV Valdez, kay Professor Gabby Lopez, kay Romeo Valderrama. Magandang morning din po.
2: Ito pa partner, si Colin Panulde. Good morning po, Sarah C at kay Jill Burhal. Good morning at kay Sir Zosimo Gasmin.
1: Kay Sir Louis Basco, good morning po. Kay Venation Giron, good morning kay Rose Davis 4123. Magandang morning po sa inyong lahat.
2: At last one, kay Nanay Steven Ineng. Good
1: morning, sorry. Kaya mula po yan sa Cabuyo City, Laguna. Good morning. O paano? Alas 5 na po ng madaling araw. Susunod na po ang pasada balita kasama sina Daddy Johnson Manabat
2: at Radyo Patrol Chris

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabatay. Kami po ay kasapi ng KBP. Ang ating oras, 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Papasada!

0: ladies and gentlemen. Good morning. Lunes na naman pala. Bango na, gising na. Uli, samahan niyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan ngayong September 7, 2026. Ito po ang Pasada Balita. Siya po ang prinsipe ng Cavite. Si Christian Yosores.
1: Good morning, Your Majesty. Magandang umaga, kapamilya, gising. Bango na po siya naman po ang hari ng Quezon City, Johnson Marabat.
0: At narito ho muna mga mainit na balita ngayon
2: sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Baha sa mga barangay sa gilid ng Laguna, Dibae. Posibleng tumagal na hanggang sa Pasko. 25 barangay sa Pampanga lubog din sa baha.
1: Patay sa habagat at mga nagdaang bagyo, umabot na ng 43 mga kaso ng leptospirosis at dengue. Binabantayan.
0: Malaking pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, nakatakdang ipatupad bukas.
1: Impeachment trial itutuloy mamaya sa kabila ng kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Sa ating Metro Pasada, 4 na Chinese arestado sa operasyon ng cyber fraud sa Muntinlupa City. Muli, maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad, kayo na may nasa London. Kung nasaan mang kaharian sa buong mundo. Samahan niyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan. Ako po si Johnson Malabat.
1: Ako naman po si Christian Yosores.
0: Sa detalye na ating mga balita,
2: TZMM, numero uno sa aksyon.
0: Sa lagay po muna tayo ng panahon, patuloy na magpapaulan ng habagat sa ilang bahagi ng Luzon. Kabilang dito ang Zambales, Bataan, Batangas at Occidental Mindoro. Pinalalakas ng bagyong Pilandok ang habagat habang papuntang mainland Japan. Posible namang mabuo ang isang low pressure area na may chance ng maging bagyo at tatawaging Queenie. Kapagtaya ng pag-asa, 5 hanggang 8 bagyo ang inaasahang mabubuo o papasok ng bansa ngayong taon.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin natin ang update mula sa pag-asa. Nasa linya natin si Ma'am Chanel Dominguez. Ma'am Chanel, magandang morning!
3: Tito Johnson at Sir Christian, magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para sa ating weather.
0: Tinatawagan lang po natin ang linya mula sa palasyo.
3: Hello po. Hello
0: Chanel, po. Nandiyan na po kayo.
3: Hello po. Hello?
1: Yes, ma'am. Clear, loud and clear po.
3: Okay po, okay po. Yun po. So patuloy pa rin naman po yung pag-iral ng habagat dito po sa Luzon at Visayas. Dulot po nito, asahan natin yung mga pubugso-bugsong malakas na pag-ulan ngayong araw sa Misambales, Bataan, Batangas at Occidental Mindoro. Magiging maulap naman ang ating papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Antique, rest ng Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Dito po sa Metro Manila at mga karating lugar po natin, posible naman po din natin makita yung haring araw po natin. May mga gap po tayo, pero posible din po yung mga mahihinang pag-ulan lalo na po sa umaga at titigil po ng bahagya, then posible magkaroon muli ng mga pag-ulan sa hapon at sa gabi. So yun po, para sa ating mga taga-subaybay ay magdala pa rin po tayo lagi ng ating mga payong. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, magiging maaliwalas naman ang panahon, pero asahan din natin yung mga isolated rain showers at localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. At dito po sa mga kababayan natin sa may Mindanao, patuloy po natin pinapalalahanan na mag-ingat naman po dala naman ng init ng panahon. Wala naman tayo nakataas na namang gale warnings sa namang seaboards ng ating bansa. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
0: Thank you, Ma'am Chanel.
2: Pasada Balita!
1: Sa iba pa mga balita sa oras na 5:07, 43 na ang namatay sa pananalasa ng habagat na pinalakas ng mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Pilandok. Kabilang dito ang 15 namatay sa Benguet, 6 sa Rizal, 4 sa Batangas, 3 sa Pangasinan, Zambales at Caloocan City. Sa tala ng NDRRMC, 18 ang nasugatan at 5 pa ang nawawala. Mahigit 2 milyong pamilya ang naapektuhan kung saan 18,000 pa ang nasa evacuation centers. 7.7 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura habang 3.3 billion pesos sa agrikultura. Sa Tarlac City, natagpuan ang bangkay ng 3rd sakay ng AUV na nahulog sa bumagsak na Agana Bridge noong August 29. Napagpad ang 12 babaeng biktima sa Bayambang sa Pangasinan habang patuloy ang paghahanap sa driver ng sasakyan. Samantala, mga river channel at geohazard zone sa Zambales, pinababantayan. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Izon. Good morning, King Rod.
4: Kinatasan ang lahat ng municipal at barangay disaster risk reduction and management office ng 24 oras na close surveillance sa mga river channels at geohazard zones dahil sa patuloy na banta ng habagat sa lalawigan ng Zambales. Na itiyaki ng provincial government ang kaligtasan ng publiko sa mga hagupit ng southwest monsoon. Samantala, nagpapatuloy ang inilalatag na relief operation sa buong lalawigan. Nitong weekend, halos 4,564 na pamilya ang nahatiran ng hatid serbisyo sa bayan ng Botolan, kabilang na dito ang mga barangay ng Bilyar, Murasa, maging ang barangay ng Belbel, Burgos, Puan Bato, Magisgis, Palis, Nakolkol at Kabatuan. Ang nasabing relief goods ay mula sa lokal na pamahalaan ng Botolan at provincial government. Katulong sa relief operation ang mga sundalo mula sa 69th Infantry Battalion ng Philippine Army. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMN.
1: Maraming salamat, Rod Izon.
0: Lubog pa rin sa baha ang halos 30 barangay sa gilid ng Laguna, di ba eh? Sakop nito ang ilang barangay sa San Pedro, Binyan, Santa Rosa, Calamba, Los Baños, Santa Cruz, Paquil, Paite at ilang pa sa Laguna. Sa barangay Pansol, nagbabangka ng mga residente sa sitio Mapayapa at Masagana. Sa pinakadulong bahagi ng barangay, aabot pa sa lampas na o 6 na talampakan ng lalim ng tubig. 79 na pamilyang nasa evacuation center sa barangay Pansol sa pag-apaw ng lawa. Posibleng tumagal pa ng 3 buwan o hanggang Pasko bago tuloy ang humupa ang baha sa mga barangay sa gilid ng Laguna, di ba eh? Dahil sa patuloy ang malalakas na pag-ulan sa Pampanga, lubog pa rin sa bahang halos 25 barangay sa Makabebe. Ayon sa PDRRMO, mahigit 3 linggo na ang bahang aabot hanggang sa 2nd palapag na mga bahay. Mahigit 400 pamilya pa ang nananatili sa evacuation center dahil sa mataas na baha. Sa pagtaya ng pag-asa, 5-8 bagyo pang inaasang mabubuo papasok ng bansa ngayong taon.
1: Umalo na ng mahigit 6,000 ang mga kaso ng leptospirosis sa buong bansa ngayong taon. Sa tala ng Department of Health, 277 ang namatay sa sakit habang 465 ang tinamaan ng sakit sa loob lamang ng 2 linggo noong Agosto. Mahigpit ding binabantayan ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa Ilocos, Central Luzon, Calabar Zone, Northern Mindanao, Davao Region at Metro Manila. Inaasahan ang second wave o ikalawang bugso ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis ngayong linggo matapos ang malawak ang pagbaha sa Metro Manila. 2 linggo ang incubation period ng leptospirosis na may sintomas na lagnat, paninilaw at pananakit ng katawan. Samantala, mahigit 128,000 naman ang naitalang kaso ng dengue ngayong taon, kabilang na ang mahigit 15,000 sa loob lang ng 2 linggo noong Agosto.
0: Nananatiling sarado ang libtong exit sa northbound lane ng North Luzon Expressway o ng NLEX. Maluwag naman ang dali ng trapiko sa northbound at southbound lane ng Tulaok at San Simon Interchange pero hindi pa rin nadaraanan ng lane 3 dahil sa pagbaha. Pinagpapaliwanag naman ng Toll Regulatory Board ang pamunuan ng NLEX kaugnay na ilang araw na masikip na traffic sa bahagi ng San Simon Interchange kung saan inabot ng halos 7 oras ang biyahe ng ilang motorista. Pinaglalatag din ang pamunuan ng NLEX ng mga hakbang para hindi maulit ang matinding traffic dahil sa pagbaha. Nagpapatupad na ng libreng toll sa pagitan ng San Fernando at ng Pulilan hanggang sa makadaan ulit ang lahat ng sasakyan. Nauna ng nilino ng TRB na ibabalik sa mga motoristang gumagamit ng RFID ang nasingil na bayarin sa panahon ng libreng toll sa bahagi ng Expressway.
1: 5-12, ipatutupad bukas ang malaking pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Makinig po kayo kapamilya, maglalaro sa 5 hanggang 6 na piso ang dagdag presyo sa diesel at kerosene, habang 4 hanggang 5 piso sa gasolina. Bunsod pa rin ito ng paghina ng piso at panagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Kabilang dito ang pag-atake ng Amerika sa 3 oil tanker na konektado sa Iranian Revolutionary Guard bilang ganti sa tangkang missile attacks sa kanilang mga barko.
0: Itutuloy mamaya ikadalawampu't dalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatakdang tumistigo ang dating Special Disbursing Officer na si Edward Fajarda para linawin ang proseso sa paggastos ng 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education noong 2023. Pero, posibleng hindi ipresenta ng prosecution si Fajarda kung hindi pa rin maayos ang kondisyon matapos makaranas ng stroke. Bukod kay Fajarda, nakatakda rin tumistigo si Assistant National Statistician Marisa Grande kaugnay ng verification sa mga pangalang nakalagay sa acknowledgement receipts ng DepEd at ng OVP. Hindi naman ipipresenta ng prosecution bilang testigo ang mga security officer na sina Colonel Raymond Lachica at Colonel Dennis Nolasco, gayon din ang sinasabing bagman ng Vice Presidente na si Ramil Madriaga. Paliwanag ng prosekusyon, sapat na ang testimonya ng mga naunang testigo kaya hindi na iyaharap sina Lachica. Nilino naman ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na hindi pa pinalang planong bitawan ang 3rd Article of Impeachment na may kaugnayan sa sinasabing panunuhol ni Vice President Sara sa mga opisyal ng DepEd. Posibleng talakayin muna ang Article 2 na may kaugnayan sa sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente, saka isasalang ang Article Number 3. Sakaling may oras pa, iginid din ng prosecution na tuloy ang impeachment trial kahit may kinakaharap na kasong kriminal si VP Sara.
1: Walang natatanggap ang Philippine National Police na anumang beripikadong banta laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pahayag ng Vice Presidente ang hindi siya ligtas nang dumating sa Quezon City Regional Trial Court na nagpalabas ng warrant of arrest para sa 3 kaso ng grave threats. Nagugat ang kaso sa pahayag ni VP Sara sa online press conference noong 2024 na may kinausap na siyang assassin para ipapatay sina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualde sakaling siya ay patayin. Naglagak na ang Vice Presidente ng kabuuang 360,000 pesos na piyansa para sa kinakaharap na kaso. Pero hindi kinuha na ng mugshot si VP Sara at pinayagang magsumite ng sariling litrato. Kapag ayaw mo magpa-mugshot, sariling picture mo ibigay mo.
0: Alam ko nga rin kasi kinukuha na ng mugshot eh. Pero kasi first time na nangyari yung ganyan na Vice Presidenteng inaresto, at saka lumutang din na ganun pala, pwede pala ang sabi nilang ng mga abogado niya.
1: Pero paano yung iba pang maaaresto sa susunod? Pwede may option na ganun. Ayoko, picture ko na lang ito.
0: Pero
1: na
0: yung kay Marcoleta Archie, naalala mo, di ba sumuko din yun sa Sandigan Bayan eh. Pero kinuhanan siya ng mugshot.
1: Oo, may na. Sa pahayag, iginiit ni DILG Secretary John Vic Remulla na ibinigay ng PNP ang respetong nararapat sa kanyang posisyon bilang Vice Presidente. Sa katunayan, alam na ng mga polis ang lokasyon ni VP Sara bago makapagpiyansa pero hindi siya inaresto. Pero sagot ng Vice Presidente, patunay ang pahayag ni Remulla sa posisyong matagal na siyang hinaharas ng mga polis. Iginiit din ni VP Sara na wala siyang tiwala kay Remulla at sa mga polis na sinasabing sunod-sunuran sa Administrasyong Marcos Jr. Buwelta rin ni Mulya tungkulin ng mga polis na protektahan ang lahat ng mga Pilipino kabilang ang Vice Presidente. Ayon sa kalihim, hindi nasangkot ang PNP sa extrajudicial killings dahil itinigil na ito noong 2022 o matapos ang termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: Tinarget ng online trolls ang hukom na nagpalabas ng arrest warrant laban kay Vice President Sara Duterte. Kumakalat sa social media ang mga video at larawan ni Quezon City Regional Trial Court Judge Maria Angelica De Ramos. Kabilang na sa Facebook page na hawak ng mga taga-suporta ng Vice Presidente. Ilang posts ang nakuha ng libu-libong o ang nakakuha ng libu-libong angry reacts. At komentong mistulang binabastos ang hukom. Kabilang sa komento ang pahayag na si Pangulong Bongbong Marcos ang nagtalaga kay De Ramos sa Quezon City RTC. Wala pa inilalabas na pahayag si De Ramos kaugnay ng online trolls.
1: Nakapag-abiso si Senador Loren Legarda hinggil sa malubhang sakit bago pa magsimula ang paglilites kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi idinedetalye ni Senate President Sherwin Gatchalian ang sakit ni Legarda na naka-medical leave hanggang noong Huwebes, September 3. Voluntaryo nang hindi tumatanggap ng sahod si Legarda kasama ang ilang senador na nagtatago o nakakulong. Nauna nang tinawag ng Office of the Ombudsman na kahinahinala ang ilang beses na pagpapalawig sa medical leave ni Legarda habang sinita rin ang dalawang buwang biyahe sa ibang bansa ng anak nitong si Batangas Congressman Leandro Legarda Leviste. Iniimbestigahan ng mag-ina kaugnay ng 10 billion pesos na kasong plunder at graft dahil sa sinasabing kabiguan ng renewable energy company ng kongresistang magbigay ng solar power alinsunod sa natanggap na prangkisa.
0: Nagsibiting opisina ni Senator Panfilo Lacson sa Office of the Ombudsman ang mahigit sa 40 case study kaugnay ng sinasabing maanomalyang infrastructure project sa Taguig City. Pinaniniwalaang may sistematikong anomalya sa flood control project sa lungsod na kilalang baluarte naman ng mga Cayetano. Nauna na ibinunyag ni Lacson ang sinasabing paggamit ng mga manipulado o pare-parehong litrato kahit magkakaiba ang kontraktor ng proyekto para dayain ang progress report at makakuha ng bayad. Ayon sa senador, ginagamit din ng flood control project para pagtakpan ng ilegal na reklamasyon sa bahagi ng Laguna de Baez sa Taguig City. Nauna ng sinita ni Senador Alan Peter Cayetano si Lacson dahil sa tinatawag nitong witch hunt, demolition job at striptease sa utay-utay na pagbabato ng mga aligasyon. Sa ngayon, nasa fact-finding investigation ng ombudsman sa kinikwestiyong proyekto sa Taguig City.
1: Magsasampa ang NBI ng kaso laban sa mga sangkot sa irregularidad sa pagpapatayo ng kalderong ginamit sa SEA Games noong 2019. Sinasabing nakakuha ang ahensya ng mga testimonya at dokumentong magpapatibay sa kasong inaasang isasampa ngayong linggo. Kabilang dito, ang dokumento kaugnay ng Golden Cauldron na 5 milyong piso lang ang tunay na halaga at hindi 55 million pesos. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng NBI ang aktibidad ng mga personalidad na may koneksyon kay Senator Alan Peter Cayetano na dating pinuno ng SEA Games Organizing Committee noong 2019. Iniimbestigahan din kung bakit patuloy ang komite sa pag-sponsor ng international events kahit ginawa lang para sa 2019 SEA Games.
0: Alamin natin ang report ni Rowen Cueto mula sa Pasay City Public Market. Rowen!
5: Mga kapamilya, kung mamamalengke kayo rito sa Pasay City Public Market ay magdala po tayo ng payong o kapote dahil nakararanas tayo ng malakas na pag-ulan na may kasamang malakas na hangin. Para naman sa presyo na mga kapamilya, muling nagtaasan ang presyo ng ilang isda sa Pasay Public Market. Ang dulunggong nasa 320 pesos na bawat kilo mula sa 260 pesos. Ang maya-maya naman, 160 pesos na mula sa 120 pesos. Habang ang bangus ay 240 pesos na mula sa 230, depende pa sa klase at laki. Nasa 170 pesos ang hiwas, habang 280 hanggang 260 pesos ang tulingan, depende sa laki at uri. Ayon sa mga tindero, kaunti ang dumarating na isda dahil sa sunod-sunod na pag-ulan, kaya kumukunti rin ang supply. Dagdag pa nila, malaki na ang epekto ng pagtaas ng presyo sa kanila dahil mas kakaunti na ang kanilang kinikita at pahirap pa na sa pagbebenta na dahil kakunti na lamang ang namimili. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DZMM.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ay, magbe-break lang kami sandali. Babalik pa tayo sa mas marami mga balita. Ay, tama muna inyong mga orasan.
1: Ang oras ng mga namamalengke ngayon, 5:22 ng umaga.
2: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Pasada, Balita, Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM.
6: Rain, rain, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Yay!
7: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Sekistrenta at DZMM Teleradyo. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pilipinas, pasada balita na! DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Balik tayo sa mga balita. Sinasabing sinimula na ang paghuhukay sa sityo sa bayan ng Capas, Tarlac para sa controversial na Pagsilica Project. Mahigit 1,000 hektaryang lupain ang posibleng maapektuhan ng planong pagtatayo ng industrial at manufacturing hub. Kabilang dito ang sityo sa Pangkawayan kung saan nakatirang ilang katutubong AITA. Sinasabing inabisuhan na rin ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA na hanggang Disyembre na lang maaaring manatili sa lugar. Ayon sa ilang residente, sinimula ng hukayin ng lupa ang pinaglilibingan ng mga ninuno ng katutubong AITA. Hindi rin maipaliwanag ng tauhan ng BCDA kung bakit kailangan nilang umalis sa lugar. Wala pang pahayag ang BCDA sa sinasabing paghuhukay pero nauna nang nagsagawa ang ahensya ng census sa sityo sa Pangkawayan para makuha ang bilang ng mga posibleng maapektuhan ng proyekto.
1: 25 araw na nag-operate sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang survey vessel ng China. Kabilang dito ang 3 linggong operasyon malapit sa Bajo de Masinloc kahit walang permit mula sa pamahalaang Pilipinas. Tinawag ng Philippine Coast Guard na ilegal ang operasyon ng barko ng China na pumasok sa bahagi ng West Philippine Sea sa kasagsagan ng mga nagdaang bagyo at habagat kaya hirap makaresponde ang mga barko ng Pilipinas. Sinasabing may kasamang barko ng China Coast Guard ang survey vessel habang nagsasagawa ng operasyon sa karagatan. Kahit napapatay ng automatic identification system, nababantayan pa rin ang galaw ng barko ng China gamit ang Dark Vessel Detection Program ng Canada. 2023, sinasabing nakapaghukay ang survey vessel ng China ng mahigit 300 metro ng seafloor. Ayon sa Philippine Coast Guard, 7 linggong na natili ang barko ng China sa teritoryo ng Indonesia noong 2021.
0: Ito sundin ng Pilipinas sa muling pag-angkin ng China sa teritoryo ng bansa. Kasunod ito ng opinion piece ng Global Times na pinatatakbo ng China noong September 3 na nagsasabing bahagi ng Taiwan ng Batanes at walang legal na batayan para mapasailalim sa teritoryo ng Pilipinas. Iginit ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela. Napaulit-ulit ang walang basihang pag-angkin ng China sa teritoryo ng bansa. Inihikaya din ni Tariela ang publiko na huwag maging biktima ng maling impormasyon at tumindig para sa karapatan ng Pilipinas. Nauna ng binatikos ng Department of Defense o Department of National Defense ang pag-angkin ng China sa Batanes.
1: 527 sa Muntinlupa City, timbog ang apat na Chinese na hinihinalang nagpapatakbo ng website na sangkot sa cyber fraud sa hotel sa Alabang. Dalawang Chinese ang target ng mission order pero naabutan ang apat na dayuhan sa kwartong ginawang workstation. Sa beripikasyon, natuklas ang overstaying ang tatlong Chinese habang isa ang posibleng iligal na nakapasok ng Pilipinas. Iniimbestiga na rin kung may kaugnayan sa pogong operasyon ng mga Chinese na nakatakdang ipatapon pabalik ng China.
0: Kay Malunisa namin, traffic na raw sa EDSA. Alamin natin kung saan yan, wala kay Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus!
9: Yes, good morning Johnson at Christian. Bago yan, ano, yung lagay muna tayo ng panahon ay nasa mahina ang mahinang pag-ambol yung nararanasan dito sa may bahagi ng EDSA Taft Avenue dito na yan sa Pasay City. Kaninang alas 5:10 ng madaling araw ay biglang lumakas naman yung guhos ng ulan sa bahagi ng EDSA Magallanes southbound papuntang EDSA Tramo. Mahina hanggang katamtaman lakas naman ang ulan yung naranasan sa bahagi ng EDSA Boni sa Mandaluyong papuntang Makati City habang binabaybay natin yan kanina. Basa yung kalsada habang may pagkaipon na ng tubig sa southbound lane ng Guadalupe Bridge at Magallanes Flyover. Sa lagay naman ng traffic, may napansin tayong build-up ng mga sasakyan southbound sa EDSA New York Cubao. May bahagyang build-up din sa Pitwazon Underpass kung saan bumabagal ang takbo ng mga motorista. Pansin natin dahil sa naglitawang mga lubak. Makapal na rin ang volume ng mga sasakyan kaninang alas 5 na madaling araw sa Santolan Flyover, gayon din sa bahagi ng Ortigas Interchange, Shaw Boulevard Underpass at Pasay Rotonda. Paalala sa mga motorista, saklaw ngayon ang number coding scheme ng MMDA ang mga sasakyan may plakang nagtatapos sa numerong 1 at 2. Para naman sa mga sasakay sa EDSA Bus Carousel, pansin natin Johnson at Christian mula dun sa istasyon ng North Avenue hanggang sa may bahagi na dito sa may EDSA Tramo ay maluwag pa, wala pang pila ng mga pasahero. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, Numero 1 sa aksyon.
0: Sa oras nating alas 5:30 na...
2: Pasada Balita Probinsya.
0: Pasadahan natin ang mga balita sa mga probinsya. Natagpo ang patay ng magkapatid na batang tatlong araw nang nawawala sa Tineg, Abra. Nakita ang bangkay ng mga biktimang edad 9 at 10 taong gulang sa bulubunduking bahagi ng sityo Magsalang. September 1, huling nakitang buhay ang mga biktima habang pauwi ng bahay. Inaalam pa ang sanhi ng pagkamatay ng magkapatid.
1: Sa Antique, patay ang isang babae matapos lumubog ang sinasakyang bangka sa isla ng Caluya. Papunta sana ang bangka sa Caminawit Port sa Occidental Mindoro nang lumubog matapos hampasin ng malalaking alon at hangin. Nakita sa Semirara Island ang bangkay ng biktimang misis ng isa sa walong tripulante. Nasagip naman ang mga tripulanteng nakakapit sa nakataob na bangkang natagpuan sa Liwagaw Island.
0: Sa Cagayan, nasagip ang 18 sakay ng lumubog na motorbangka sa karagatan ng Kalayan. Sa imbestigasyon, pinasok ng tubig ang MV Jerry Ann. Dahil sa malakas na alon, kaya bahagya itong lumubog. Rumesponde ang Philippine Coast Guard at nailigtas ang 7 tripulante at 11 pasahero.
1: Sa Oriental Mindoro, hinihinalang imbaka ng gamit ng mga rebelde na tagpuan. Balitang wala kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Good morning, Pilipino Noel.
10: Good morning, Commissioner Johnson. Nakukuhay ng mga tauhan ng 14th Battalion ng Philippine Army ang pinaniniwalaang imbaka ng mga kagamitan ng CPP, NPA, NDF sa sityo Sipatag 1, Barangay Palaytayan, Mantalay Oriental, Mindoro. Sa operasyon, na-recover ang isang military high-frequency transceiver, isang radio controller, tatlong handheld radio, mga baterya, mga bala ng 50 caliber at M14 rifle at ilang dokumentong pinaniniwala ang may kaugnayan sa operasyon ng armadong grupo. Ayon kay Brigadier General Melencio Ragudo, ang commander ng 203rd Brigade, resulta ang operasyon ng pakikipagtulungan ng mga residente at militar sa pamamagitan ng pagbabahagi ng impormasyon. Patuloy namang sinusuri ng mga otoridad ng mga lakumpiskang kagamitan at dokumento. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, CGMM.
1: Maraming salamat, Noel Alamar!
0: Sa Batangas, timbog ang second-year college student dahil sa sinasabing kidnap me modus. Ito po'y Salipa City. Unang nagpadalang estudyante ng video sa ina, sa kaanak at mga kaibigan habang nakapiring at nagmamakaawa. Nakasaad sa chat na may 2 oras ang pamilya para ibigay ang 300,000 pisong ransom. Pero lumabas po sa investigasyong matapos ang exam sa eskwelahan, nagpunta ang estudyante sa mall sa Kadumiretso sa Calamba City. Natunto naman sa hotel ang estudyanteng umaming pineke ang kidnapping at kailangan niya ng pera dahil hinahabol ng mga pinagkakautangan matapos malulong sa online gambling. Natuklasang 50,000 pesos ang naipatalo sa sugal ng estudyanteng umutang ng 80,000 pesos sa online lending app.
1: Sa Batangas pa rin, inaresto ang 2 babaeng sangkot sa pangingikil gamit ang peking kaso ng rape sa Lipa City. Dinampot sa entrapment operation ang mga suspect na nanghihingi ng 100,000 piso sa lalaking biktima. Sa investigasyon, nagpanggap ang mga suspect na piskal at hepe ng Lipa City Police. Sa katinakot ang biktima gamit ang peking subpoena sa kasong panggagahasa. Unang nakapagbigay ng 100,000 piso ang biktima pero humingi ng karagdagang 100,000 piso ang mga suspect kaya nagsumbong na sa mga

0: alamin natin ang traffic situation sa Maynila at sa Quezon City. Naroroon na ating Radio Patrol Trisha Lindo. Trisha, may traffic na ba?
1: Good morning, Johnson at Kristen. Sumangos ito, mabilis pa yung usad ng mga sakyan sa Quezon Avenue. Wala pang build-up ng mga sakyan sa stoplight kung rutang GR Aneta Avenue o Pasitri. Kumpara sa eastbound, bahaging dumadami ng volume ng mga sakyan sa westbound bago pa mag-welcome rotonda. Panayad lang yung usad ng mga sakyan sa Espanya Boulevard sa Maynila. Ngunit asahang may pagbagal na ng kaunti dun sa dali ng trapiko pag-abot na yan sa may kanto ng NLEX Connector Road, maski sa Pinoval dahil sa mga jeep na nagbababa ng pasahero sa gilid ng kalsada. Mas mailam na rin magdala ng kapote para sa mga motorista nating babiyahe ngayong Lunes dahil nakararanas ng pag-ambon simula nang bumiyahe tayo mula Timog Avenue hanggang sa Timog Avenue sa Quezon City hanggang dito sa lungsod ng Maynila. Yan ang balita, ang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Trisha Lindo, DZM.
0: Sa mga babiyahe naman sa North Luzon Expressway, alamin natin ang sitwasyon doon. Naroon si Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico!
2: Magandang umaga. Sa mga oras na ito ay maluwag pa ang daloy ng trapiko pa dito sa bahagi ng North Luzon Expressway, particular na dito sa Bohawe Toll Plaza kung saan wala namang build up ng mga sakyan sa mga oras na ito. Kaya naman kung may RFID ang mga dadaan dito ay mabilis silang makakatawid nitong toll gate. Samantala, wala ring build up ng mga sakyan sa bahagi naman ng Mindanao Avenue, ano, kung sila ay manggagaling ng Mindanao Avenue sa Quezon City at lalabas ng Mindanao Toll Exit ay magiging mabilis lang ang kanilang pagtawid dito sa toll gate, maliban na lamang kung masasabay sila doon sa mga malalaking sasakyan tulad ng mga heavy equipments at truck. At doon naman sa lagay ng trapiko sa bahagi ng San Simon at Tolaok Bridge, good news sa mga motorista dahil dalawang lane na ang nadadaanan ng masakyan sa northbound at southbound yan ng North Luzon Expressway sa bahagi ng San Simon at Tolaok Bridge. Ngunit nagpapatuloy pa rin ang paghigop ng mga pumping ng mga mobile pumps sa outer side nito, kaya hindi pa rin madadaanan ang lane 1 at lane 2 ng magkabilang lane dahil nga sa dahil sa patuloy na paghigop sa baha dito sa bahaging ito ng NLEX. So yan ngayon ang sitwasyon sa ilang bahagi ng NLEX ngayong Lunes ng umaga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Estrella. Pasada Balita.
0: We're back!
4: Uy! Ikaw pala yan?
0: Oo naman. O Lunes ngayon ha, Lunes. Monday, September 7, 2026. Sana po'y walang malunisan, hane. O kaya bumangon ang mga may maagang lakad at may mga maagang pasok sa mga maghahatid po dyan ng estudyante. Baka kayo ma-traffic ha. Meron lang naman tayo. Ang daing nanonood ngayon ha. In fairness, meron tayo ngayong 28,000
4: wow,
0: live viewers ang nasa YouTube. Magandang YouTube pa lang yan, ha?
4: YouTube. Kasi nga akala nila, andyan ang mga hari, dumating.
0: Yan. Baka na po morning ang kanyang kabunyian. Pati na rin yung mga nakamonitor po sa atin sa cable. Ano man na inyong cable provider, saan mang panighukay ng Pilipinas naroroon. At syempre, yung mga nakamonitor po sa atin sa radyo ng kani-kanilang mga sasakyan. Magandang morning.
4: Magandang morning po at ingat po sa mga nagmamaneho at papasok ngayong Monday morning. Pinabati natin ng happy, happy birthday ang pinakamabait at pinakabibong uniko iho ni Ma'am Gracie Rutao na si Juan Claudio Miguel Rutao. Ooh. 13th birthday!
0: Happy birthday!
4: Happy birthday!
0: Nakita ko si Ma'am Gracie nung kailan ba kami nagpampang. Ang payat!
4: Sexy!
0: Oo, sana all! Maya paaba ka, Ben, eh! Maganda umaga ho, mga kabalen!
4: Happy
0: at
4: birthday
0: sa ating mga nag-a-attendance check po dyan na nasa social media platforms. Magandang morning din, gaya ni Elsie Balion Florentina. Good morning!
4: Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. Maganda umaga rin po sa inyo. Sir Zosie Bagasmin, Sir JV Valdez dyan sa Nueva Ecija. Magandang umaga rin sa inyo. At si Dr. Michael Montesa at mga staff ng St. Dominic Medical Center sa Cavite.
0: Si Ellie Trinidad from Santa Ana, Manila. Nag-attendance check na rin. Magandang morning mo ang mga taga dyan sa Santa Ana. Kumusta ho kayo?
4: Jill Burhal, good morning. Good morning din sa mga taga Lipa, Batangas. Good morning, Melissa Malabanan and family. Alex, good morning. Good morning po saan sa Batangas.
0: Si Dr. Maria Festin, nag-attendance check lang din. At si Tita Christy Galvez, present na rin ngayong Monday to Friday. Present po sila. Thank you.
4: Thank you, Professor Gabby Lopez. Maganda umaga rin po sa inyo. At pati na rin po si Sir Ryan ng Pasig. Good morning.
0: Ay, magandang morning din kay Baste, yung aking pamangkinan dyan sa London. Maganda umaga. Sa oras po nating 5:40 na, ito po ang ating kakaibalita.
5: Kakaibang balita.
0: Ay, Kuya Lou Vertusha, maganda umaga rin sa mga maagang magbibisikleta po ngayon ha. Ingat po kayo.
4: Ingat.
0: Sa oras nating 5:40 sa ating kakaibalita. Ito, good news. Natagpo ang buhay ang 64 years old na ginang mula ho sa ika-apat na palapag ng kanyang bahay sa Nepal. Itinuturing pong himala ang nangyari dahil abay, 10 araw na pong natabunan na makapal na putik at gumuhong mga bato ang unang tatlong palapag ng gusali na nakita sa Nuwakot District. Naglilinis sa mga otoridad ng marinig at natagpuan ng ginang sa itaas na bahagi ng bahay. Dinala siya sa ospital para sa operasyon dahil sa tinamong malalim na sugat sa binti. Mahigit sa 1,000 ang namatay sa glacier collapse sa Nepal, habang 5,000 pa ang nawawala kabilang ng isang Pilipino. Sana nga ho'y may makuha pang survivor.
4: Baka lang natin sa gusali na yun, di ba? Pati pa sa ibang mga area, total tuloy-tuloy po yung kanilang mga operations doon sa Nepal.
0: Yan ho'y isang talagang patunay ng himala.
4: Hi, himala!
0: Si Bev H. ng Canada, nag-happy Monday. Always present daw po dyan, anywhere. Maganda umaga po sa ating mga kapamilya dyan sa Canada. Asan ka ba?
5: Kakaibalita! Kakaibang balita!
0: Ay, pero walang maglilipad ng channel, walang BBTU. Mamaya makikipagkwentuhan tayo ulit sa DSWD. Baka may nakikita na naman kayong kung ano-anong post sa social media dyan na magbibigay ng cash aid ha. Siyempre, sino ba nga ayos sa tulong pinansyal sa gitna po ng napakahirap na buhay, may kalamidad.
4: Correct.
0: Ay, kung may tulong nga naman sa gobyerno, bakit hindi? Pero
4: bakit
0: ang tanong,
4: hindi?
0: Totoo ba mga nakikita ninyong yan sa social media? Baka naman yan ay fake news at paasa lang. Mamaya alamin po natin yan sa DSWD. Makakakwentuhan natin si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng DSWD. Magbe-break lang.
4: At para alam po ninyo ang inyong gagawin kapag kayo nakatanggap ng mga text na naman pong ganyan.
0: Break lang ho kami sandali. Babalik pa tayo hanggang 6:01. Oras po natin.
4: Ang oras natin. Uy, magpapadala daw ng chicharon si Ma'am Gracie. Oh. Salamat daw
0: hindi
4: sa greetings.
0: Na, nakakaya naman. Baka naman samahan mo pa ng suka.
4: Yan. Ang oras natin, 5:43 ng umaga.
0: Good morning. Saguli po, saguli.
3: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada,
6: Pasada,
3: Balita,
6: Balita.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM.
7: Tagulan na, uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa, may Plemex 40 ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Dem ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pasada Balita. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ay, meron pa rin tayo mga kapamilya sa iba't ibang mga probinsya dyan sa Bulacan halimbawa, ang lubog pa rin sa baha hanggang ngayon. Ilang araw na pong walang ulan pero ang tubig po sa kanila hindi humuhupa. Yung ibang mga naroroon ang kwento hindi lang linggo ang binibilang bago humupa ang baha, buwan. Kasi na inaabod daw ng 3 buwan, 4 na buwan bago tuluyang makita uli ang kalsada po nila sa tindi ng pagbaha sa kanilang lugar.
2: Yan ay para pa lamang sa bahang idinulot ng isang bagsak ng ulan. Paano kapag tuloy-tuloy pa yung mga pag-ulan at hindi pa tumigil?
1: Ako, Mariose. At tapos ay magkakalat pa sa social media ang iba't ibang mga fake news at nagbibigay ho ng ayuda di umano pero may kapalit. Kukunin daw ho yung personal information ninyo pero ikaw nga naman syempre na makakala mo i-requirements na bibigyan ka ng ayuda ng 6,500 pero ibibigay mo muna yung personal information mo doon sa humihingi or magbibigay ng ayuda daw sa'yo.
2: Mas malaki yung kapalit nun.
1: Eh ano nga ba? Meron nga bang ganyang klase ho ng pamimigay ng ayuda ang DSWD at ano bang protocol pagka ho ganyang may bigayan ng ayuda? Si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang spokesperson ng DSWD, nasa linya na po natin. ASEC, magandang morning. Si Johnson and Christian po, magandang morning mga taga DSWD.
2: Hello ASEC, good morning.
3: Hi Johnson and Christian, magandang umaga sa inyo.
1: Opo, isa lang nga lamang ho na, no? yung protocol ho, di ho ba usually pag kami payout talaga naman kinukuha na ng basic information yung tatanggap ng ayuda. Pero anong pinagkaiba niya kung halimbawa ay nakita sa social media yung anunsyo na magbibigay ng 6-5 pero may kapalit na pagbibigay ng personal information?
3: Una-una, Johnson, hindi nagpapaskilo, hindi nagpapublish ang DSWD ng advisory o ng paunawa sa social media hinggil sa distribution ng tulong pinansal mula po sa aming kagawaran. Tandaan po natin ang mga programa at services ng DSWD ay targeted. Ibig sabihin, tukuy natin kung sino-sino ang makakatanggap ng tulong mula po sa DSWD. Kaya naaabisuhan po ang aming pong mga clients o beneficiaries kung kailan at saan ang aming pong mga payout activities. I'd like to take this opportunity to remind the public na maging mapanuri, huwag po basta-bastang maniniwala sa nakikita natin sa social media, lalo na kapag hindi ito nakapastil sa official communication page ng DSW.
2: Ano nga po ba ang mga basic requirements, ASEC, na kadalasan pong nire-require ng DSWD kapag kayo po'y nagbibigay ng mga cash assistance or any form of tulong po sa mga kababayan natin? At kadalasan po ba talaga itong hinihingi physically or online po ba itong isinasubmit?
3: Again, hindi po kami humihingi ng personal na impormasyon through online platforms. Ang pamamaraan po natin ng pagpapatid ng tulong ay meron pong isinasagawa na assessment na kung saan yung social worker po ay mangangalap ng inyong pong mga detalye ng inyong pong mga impormasyon gamit ang isang general intake sheet. So halimbawa, ano, kapag meron tayo mga disaster relief efforts, yung pong social worker ay i-interview rin yung pong client o yung ating pong beneficiary. Kakausapin niya pong personal at pupunin yung kanya pong mga karagdagang impormasyon. Again, hindi po natin yan kinakalap o hindi natin ginagather ang mga impormasyon ng ating mga clients through o any online platform.
2: Opo. Tapos, di ba, kasi kapag distribution na ng mga, let's say, financial aid, ng cash aid, minsan nagkakaroon tayo ng mga payout centers, hindi po ba? Nagbibigay tayo physically ng cash. Pero may measures na rin recently na ginagawa na rin digital yung pag-transfer ng cash assistance through QR codes. Ano ba ang, ano po, ang policy natin? Tsaka yung malinaw po nating sistema doon, ang mga social workers po ba ay maaaring manghingi ng QR code ng mga beneficiaries?
3: Well, ang ating mong mga personal ay hindi po kumukuha ng o hindi humihingi ng QR code o hindi humihingi ng OTP ng mga clients po natin na ng mga beneficiaries. Ayon pamamaraan ng pamamahagi ng tulong, again, we announce or we inform yung pong mga clients or beneficiaries natin kung saan, kailan magtutungo sa mga designated payout sites para sa distribution nga ng tulong pinansyal. And nagkakaroon po ng abiso para po sa kanila. Hindi nga ginagawa through any online platform.
1: Opo. Asek, paano madi-differentiate ng halimbawa ordinaryo nating kababayan kung galing nga legitimate yung advisory from DSWD at anong pinagkaiba niya dun sa nagpapanggap lang na taga DSWD?
3: Well, makikita mo yan, Johnson, kasi merong araw ng distribution at may designated payout site. Pero tama yung sinabi nyo, pwede rin kasing through online platforms na yung distribution or electronic wallets ang gagamitin para sa distribution. But just the same, merong announcement yung ating pong mga local social welfare officers or mga city social welfare or municipal social welfare officers o yung ating pong mga personnel mismo sa DSWD. Pero pong announcement kung kailan yung pong designated pay, kung kailan yung pong pamamahagi ng tulong.
1: Basta ang guidance ng DSWD sa mga tauhan po ninyo, walang dapat na pagkuha ng personal information sa kliyente o dun sa tatanggap ng ayuda, kay online man o kung halimbawa ay physical ang bigayan ng cash aid, tsaka lang magpipresenta ng halimbawa identification card yung tatanggap ng financial aid.
3: Yes, Johnson. Hindi namin hingin ang iba pang mga informasyon mula po sa client other than those that we have already captured prior to the distribution of the assistance. Kaya kapag distribution ng assistance, ang hinihingi na lang natin ay yung copy ng kanilang ID for verification purposes na lamang. And also, hindi natin hinihingi na yung kanilang mga GCash accounts or yung kanilang mga accounts. All those information are not being captured or gathered by our
1: person. Para lang humaunawaan, syempre, yung iba nating mga medyo may edad-edad na mas madaling mapaniwala yung mga ganyan. No, syempre, bibigyan ka nga naman na ayuda, isang ipapadala, di syempre sa e-wallet mo, anong risk na nakataya po doon kung halimbawang magbibigay kang personal information sa nagpapanggap na taga DSWD?
3: Okay. Kapag kasi
1: binahagi
3: natin yung mga personal at sensitibong personal information, maaari kasi nilang maaaring ma-compromise yung iba pa nating mga accounts. Maaaring nilang magamit yung impormasyon na ibinahagi nyo para ma-access yung iba pang mga accounts niyo with other banks kung meron. Or maaaring nilang magamit din itong impormasyon para makapagnoko naman ng ibang tao. Pwedeng sila ay magpanggap na kayo at makapaghingi ng iba pang mga impormasyon o makapanghinlang o makapangloko din ng ibang taong kakilala po ninyo.
2: Opo. Sa mga bigayin po natin ng mga cash assistance tsaka ng mga ayuda, ASEC, ano po yung siguro po may papaalala din natin doon sa mga yung mga kasama po noong mga senior citizens, no, mga vulnerable po, no, kung sila man po ang posible maging target naman nitong mga nangi-scam na ito?
3: Well, lagi nating paalala, Christian, ano, maging mapanuri po tayo. Let us verify yung pong mga mensahe na natatanggap natin. Pwede po tayong tumawag o tumingin sa official page ng DSWD to check if meron ba talagang ganitong mga services o programa na ipinapatupad ang ahensya. Gayun din po, check natin kung saan nanggaling yung pong impormasyon. And i-check natin kung merong link. Kasi kung merong link na naka-attach dun sa mensahe na ipinadala sa atin, huwag po natin basta-basta kini-click at ina-open yung link na yon. Kasi it might lead to a site na kung saan nga po maaring ma-capture at ma-compromise yung ating pong mga personal na impormasyon. Again, mahalaga sa to dito, Christian and Johnson, yung maging mapanuri tayo at huwag basta-basta maniniwala sa mga natatanggap po natin na mga impormasyon, hindi nga daw po sa mga programang ibinabahagi ng system.
2: Opo, ito pong recent na nai-report na yung may 6,500 pesos di umano na cash assistance in exchange ng mga personal information. Kailan po ba natin ito na tukoy at kailan po natin natanggap yung mga reports na ganito, ASEC?
3: Well, yes, ano, may mga natanggap tayo ng mga reklamo hinggil nga sa

0: ang halaga ng cash aid ng DSWD? Pero meron bang 6-5?
1: Well, wala tayong ganyang pinapamahagi, Johnson. Kasi tama yung sinabi mo. Yung pong cash assistance natin, lalo na yung from AIX, that's subject to the assessment of the social worker. So wala po iyang basihan. Pangalawa, yung iba pa nating mga programs or services ay meron naman tayo pong mga ginagawa na mga publication o mga social media assets to announce kung ano yung mga programa at pagkano yung halaga na ipinapamahagi natin.
0: Opo. Asik, maiba ho kami sa inyong monitoring sa hanggang ngayon ho ba'y meron pang mga bukas na evacuation centers at kung meron, gaano karami pang mga evacuees natin?
1: Well, yes, Johnson. Batay doon sa aming 6 a.m. monitoring, meron pang 713 activated evacuation centers. Yan ay matatagpuan sa Regions 1, CAR, 4A, and Region 3. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 16,000 pa po na pamilya o katumbas niyan ay mahigit 56,000 na mga katao ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers.
0: Ang tanggal na rin ho pala nilang nasa evacuation center, ano? Pero ibig sabihin, yung pamimigay po ninyo ng family food pack sa kanila, tuwing kailan ho ba? Gaano kadalas?
1: Well, yung augmentation support ng DSWD ay nagpapatuloy. Ibig sabihin, yung mga request ng mga local government units ay atin pa rin pong ipinapahatid, especially in Region 1 and Region 3. And hanggat merong mga request ang mga local government units, ay of course tutugon tayo, Johnson, sapagkat tinitiyak talaga ng DSWD na tapat yung tulong na naipapaabot natin alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr.
0: Alright. Asek, maraming salamat po. Adyan po muna. Maganda umaga at mag-iingat po kayo.
2: Thank you po.
1: Maraming salamat sa inyo. Magandang umaga.
0: Thank you po. Si Assistant Secretary Irene Dumlao, siya po ang spokesperson ng DSWD. Sa mga kabubukas lamang po ng kanilang radyo at sa mga nakamonitor ho sa atin sa radyo, Ma'am Len Reyes, maganda umaga ho sa inyo. Sabi niya, mabagal daw at walang zipper lane. NLEX kasi dinadaanan ito eh. Puno na raw ho yung Palawas, ibig sabihin yung papunta rin sa Metro Manila. Kaya bilis-bilisan po ninyong gaya at baka kay ma-traffic palalong pamiyamya.
2: Hirap maabutan dyan.
0: Sa kabubukas lamang po ng kanilang radyo, muli narito ho mga mainit na balita ngayon. Baha sa mga barangay sa gilid ng Laguna, di ba eh? Posibleng tumagal hanggang sa Pasko. 25 barangay sa Pampanga lubog din sa baha.
3: Patay sa pananalasa ng habagat at mga nagdaang bagyo, umabot na ng 43 mga kaso ng leptospirosis at dengue, binabantayan din.
0: Malaking pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, nakatakdang ipatupad na naman bukas.
3: Impeachment trial itutuloy mamaya sa kabila ng kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Di namang Metro Pasada, 4 na Chinese arestado sa operasyon ng cyber fraud sa Muntinlupa City. Muli maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan. Lunes pa lamang ho ngayon ha. Sa mga dinadalaw ho ng maagang katamaran,
3: pag
0: ay labanan po ninyo at baka kay malunisan ha.
3: Labanan!
0: Sayang na nga ni Lunes na Lunes. Ingat po sa mga bibiyahe, saan mo ho kayo nga manggagaling. Sana ay umabot ho kayo sa inyong mga opisina ng on time para walang kaltas sa sweldo. Walang maglilipad ng channel, walang BBTU, susunod ng Gising Pilipinas. Ako po si Johnson Manabat.
3: Ako naman po si Christian Yosores.
0: See you again bukas. Good night!
3: Ingat ka, pamilya!

0: Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
1: dapat mong malaman.
0: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising Pilipinas!

0: Gising na bago na Mr. Gising in the morning. It's 6:02 in the morning. Umpisa na po natin kagad. Narito naman may init na balita ngayon Lunes, the 22nd day ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. Lubog pa rin sa bahang halos 30 barangay sa gilid ng Laguna, Dibay. Sakop nito ang ilang barangay sa San Pedro, Binian, Santa Rosa, Calambalos, Baños, Santa Cruz, Pakil at Paitesa, Laguna. Sa barangay Pansol, nagbabangka na mga residente sa sityo Mapayapat, Masagana. Sa pinakadulong bahagi ng barangay, aabot pa ng lampas tao o 6 na talampakan ang tubig.
1: Lagi po, taon-taon po, ang hiniling lang po namin saan dito, yung recrap lang po na hanggang dun po para hindi na po pinapasok talaga dito yung tubig.
0: May gaganda pa ba yung bed na ito? 79 na pamilya ang nasa evacuation center sa barangay Pansol dahil sa pag-apaw ng lawa. Posibleng tumagal pa ng 3 buwan o hanggang Pasko bago tuluyang humupa ang baha sa mga barangay sa gilid ng Laguna, Dibay dahil patuloy ang malakas na pag-ulan. Sa Pampanga, lubog pa rin sa baha ang halos 25 barangay sa Makabebe. Ayon sa PDR-RMO, mahigit 3 linggo na ang bahang aabot hanggang sa 2 palapag ng bahay. Mahigit 400 pamilya pa ang nananatili sa evacuation center dahil sa mataas na baha. 43 nang namatay sa pananalasa ng habagat na pinalakas ng mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Pilandok. Kabilang dito ang 15 namatay sa Benguet, 6 sa Rizal, 4 sa Batangas at 3 sa Pangasinan, Zambales at Caloocan City. Sa tala ng NDR-RMC, 18 nasugatan at 4 pa ang nawawala. Mahigit 2 milyong pamilyang naapektuhan, kabilang ang 18,000 na nanatili sa mga evacuation centers. 7.7 billion pesos sa halaga ng pinsala sa infrastruktura, habang 3.3 billion pesos sa agrikultura. Sa Tarlac City, natagpuan ang bangkay ng 3rd sakay ng AUV na nahulog po sa bumagsak na Agana Bridge noong August 29. Napadpad ang 10 ng babaeng biktima sa Bayambang sa Pangasinan habang patuloy ang paghahanap ng driver ng sasakyan. Magandang umaga po sa 31,000 viewers po natin. Ngayong Lunes, September 7, 109 days before Christmas. Sa oras na lasay 5.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Pumalo na sa mahigit 6,000 ang mga kaso ng leptospirosis sa buong bansa ngayon taon. Sa tala ng Department of Health, 277 ang namatay sa sakit, habang 465 ang tinama ng sakit sa loob lang ng 2 linggo noong Agosto. Mahigpit ding binabantayan ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Northern Mindanao, Davao Region at Metro Manila. Inaasahan ang second wave ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis ngayong linggo matapos ang malawakang pagbaha sa Metro Manila. 2 linggo ang incubation period ng leptospirosis na may sintomas na lagnat, paninilaw at pananakit ng katawan. Samantala, nakararanas matinding tagtuyot ng Visayas at Mindanao dahil sa kakulangan ng ulan. Sinabi ni PAGASA Climate Monitoring
3: ng mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at ipaliwanag na kung may suspension ng klase dahil sa masamang panahon, hindi ito pagkakataon para maglaro sa ilog. At yan ang balitang kompirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar.
0: Thank you! Maraming salamat, Noel Alamar.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM.

0: kasi na parang gusto kong pabagali ng bed eh. Parang bumabagal tuloy ako. Ibig sabang mabilis ako, pinapabagal ako. 34,000 na po yung viewers natin. Magandang umaga. Ayan, inibago lang tayo. Pero hindi ko type yung bed eh. Ganyan talaga buhay. Dr. Angelo Librojo. Ganun din si Gracie Rutaw. Gracie! Uy, magandang umaga at happy birthday daw sa kanyang 13-year-old na anak, Juan Claudio Miguel Rutaw. Oh, paborito pala yan ah. Kawa, may paborito ka ah. Paolo Balde ng Viraca, Tanduanes, gising na gising na. At si Ma'am Grace San Mateo at si Ambassador Francis Chua. At si Ted Kua, gising na gising na rin. Ituloy po natin ang mga balita sa oras na 6:22. Nagsumiti ang opisina ni Senator Panfilo Ping Lacson sa Office of the Ombudsman na may higit 40 case studies. Bah, kami sa mga reporter, isang case study lang yung requirement namin. Si Senator Ping, 30 ay 40. At mahigit pa, mahigit 40 case studies kaugnay po ng sinasabing maanomalyang infrastructure project sa Taguig City. Pinaniniwalaang may sistematikong anomalya sa flood control project sa lungsod na kilalang baluarte ng mga Cayetano. Nauna na ibinunyag ni Lacson ang sinasabing paggamit ng mga manipulado o pare-parehong litrato kahit magkakaiba ang kontraktor ng proyekto para dayain ang progress report at makakuha ng bayad. Sinasabing ginagamit din ang mga flood control project para pagtakpan ang ilegal na reklamasyon sa bahagi ng Laguna de Bay sa Taguig City. Nauna na sinita ni Senador Alan Peter Cayetano si Lacson na sa tinawag nitong witch hunt, demolition job at striptease. Striptease pang nalalaman ha. Utay-utay po ng pagbabato ng mga aligasyon. Kwanta ni Lacson, dapat ay sistematiko at masusi ang investigasyon at hindi bara-bara o minamadali. Sa ngayon, nasa fact-finding investigation ng ombudsman sa kinikwestiyong proyekto sa Taguig. Pero sinasabing hinarang ng tauhan ng lokal na pamahalaan ang pag-iimbestiga ng kawaninang ombudsman. Wala pang pahayag ang Taguig LGU kaugnay ng sinasabing panghaharang sa investigasyon. Samantala, 25 na ang nag-operate sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang survey vessel ng China. Ulit. 25 na nag-operate sa loob. Ano ba naman ito, Elfrin? Hindi ko maintindihan yung news item mo. 25 na ang survey vessel ng China na nag-operate sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ganun! Kabilang po dito ang 3 linggo operasyon malapit sa Bajo de Masinloc kahit walang permit mula sa Pilipinas. Tinawag ng Philippine Coast Guard na ilegal ang operasyon ng barko ng China na pumasok sa bahagi ng West Philippine Sea sa kasagsagan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Kaya hirap makarespondi po ang mga barko ng Pilipinas. Sinasabing may kasamang barko ng China Coast Guard ang survey vessel habang nagsasagawa ng operasyon sa karagatan. Kahit nagpatay ng automatic identification system, nababantayan pa rin ang galaw ng barko ng China gamit ang Dark Vessel Detection Program ng Canada. 2023, sinasabing nakapaghukay ang survey vessel ng China ng mahigit 300 metro ng seafloor. 7 linggo ring nanatili ang barko ng China sa teritoryo ng Indonesia noong 2021. Eka muna timeout po muna tayo sa ating newscast. Nasa linya na natin si ASEC Marcus Lacanilao, ang hepe po ng Land Transportation Office. ASEC, long time no hear, long time no see. Kumusta po kayo?
1: Good morning, Sir Alvin. Matagal na nga tayo, hindi nakakapagkita.
0: Oo nga po eh. Tagal na ako hindi nakapagpad dyan sa opisina ninyo. Kumusta po?
1: Ayos naman po. Dire-diretso lang ang trabaho.
0: Opo. Eh, meron na naman po kayo storya nitong last week. Ano po? Ay, nitong weekend ba ito yung road rage na dinisiplina po natin? At merong ipinataw na parusa po sa kanya. Kasi bawal, sa totoo lang, bawal po talaga ang road rage. Bawal mainit ang ulo ng mga driver. Ano po? Anong ginawa niyo action dito, ASEC?
1: Actually, sir, napanood ko kasi yan nung Sabado nung gabi. Yun nga, naging viral siya. So, nung Linggo ho ng umaga, pinatrace ko po. Kasi hindi namin makita yung sasakyan nung yung nagwawala eh. Hanggang sa natrace ko yung mismong pangalan niya at yung pagkataon niya. Actually, silang dalawa mag-asawa natrace ko. Nag-issue kaagad ako ng show cause order. Pati na rin dun sa kaaway nilang sasakyan.
0: Opo.
1: So, agad-agad po, lang po yun, hindi pa po siya parusa, sir. Yung suspension niya habang gumugulong pa yung investigation tsaka hearing. After po ng hearing, tsaka ho lalabas yung resolution. Yun na po yung pinaka parusa nila.
0: Ah, kumbaga ang pauna pa lang ito ngayon, yung di ba sinuspindi po ng 90 araw ang kanyang lisensya?
1: Yes, sir. Opo, standard po kasi, Sir Alvin, kapag ka po na-issuehan namin ng show cause order, automatic po na suspindido yung kanyang driver's license. Opo. Habang inaantay po yung resolution nung magiging kaso sa LTO. Kasi sir, bibigyan namin sila ng pagkakataon na makapagpaliwanag sa site nila. Babalansehin namin hanggang sa maglalabas po kami ng resolution.
0: Pero nakita po nyo ikamo yung video, Asek, ano? Ano yung observation po ninyo? May mali po ba talaga yung driver o mali din po yung nasita niyang driver?
1: Alam po ninyo, kung minsan kasi hindi maiwasan, no, nakakapag-gitgitan sa kalye, hindi naman perfecto lahat eh. Pero ang mali pong ginawa niya, yung bumaba siya at magwala-wala siya doon at mag-iskandalo. Hanggang sa pati nga yung asawa, pinag-iinitan pa niya. Yun ang maling-mali eh. Sana nag-video siya o pinicturan niya, inireklamo niya sa amin. Hindi po yung magwawala siya dun sa kalye. Kasi, yun naman po ang hindi katanggap-tanggap.
0: Kasi po, pag nagwala po siya sa kalye, pwedeng mauwi sa mas violente pang insidente. Ano po?
1: Opo, opo. Maigi nga po yung driver nung kabila. Hindi siya bumaba.
0: Ah, hindi lumaban?
1: Kasi alam niya yung... Although, syempre, maaring nasa loob, nagtatalo sila, pero bumabaan ang sasakyan, malaking bagay na po yun.
0: Opo.
1: Huwag nilang kalimutan, sir, di ho ba nung 90s, nagbabari lang pa yan, nung time ni Rolito Go, di ho ba?
0: Opo.
1: So, iyon yung mga ganyan ho, yung mga iniiwasan dapat na mangyari. Ito po, medyo yung mga pagkasiga-siga sa kalye, yung sa... ginagawa pa din. Yun po ang hindi po katanggap-tanggap.
0: Opo, opo. So, pag ganyan na Asek, ano bang ma-advise ng LTO? Alam mo, nangyayari po sa lahat po sa atin ang nagda-drive, may pagkakataon po talaga na nagagalit po tayo dahil parang nilamangan tayo o ginulangan po tayo ng kapwa natin driver sa kalsada. Ano po? Ano bang pinakamaiging gawin pag ganyan?
1: Pinakamaigi po yung maging mahinahon sila. Ngayon, kapag ka po may pagkakataon talaga na hindi talaga may mga pasaway talagang driver, ang gawin po nila, picture nila, video nila, ireklamo nila, proper na reklamo, a-actionan ko po yan.
0: Oh, ina-actionan naman po ng LTO, ano po. Ang ibig niya lang sabihin is pag ikaw nakakuha ng lisensya, dapat stable ka rin. Hindi yung mayabang ka masyado, matapang ka masyado, mapang-away ka masyado. May ganung tao, Asek, may initin yung ulo.
1: Opo, ang nangyayari ho kasi ngayon, marami pong mga ganyan nagiging pasaway eh. Maigi nga ho ngayon na nabibidyohan sila kasi dati hindi sila nabibidyohan. May mga siga-siga ho sa kalye eh. So, at least yan ho eh, nadidisiplina. Ang goal naman po dito ay madisiplina sila eh.
0: Tapos po, may hearing naman po yan. Ano po? Kumagadadaan sa proseso yan?
1: Dadaan po sa proseso, bibigyan ng process. September 11 po yung magiging hearing nila.
0: Ah, okay. O sige, dihayaan na muna natin yan at yan ay dadaan naman sa proseso. Ano naman po yung update doon kay MMDA General Manager Nicolas Torre Asek?
1: Hindi pa ho lumalabas yung resolution nila. Kaya marami ho nagsasabi na tao na bakit masyadong daw ang LTO. Hindi pa po tapos yung kaso niya. Although may mga penalties. So tatlo ho kasi ang naging violation niya. Una, tampering of plate. Pangalawa, yung paglalagay niya ng mga stickers doon sa sasakyan na MMDA, bawal din yun. At pangatlo po yung blinker. May mga penalties po yan na babayaran. Standard po yan, nasa batas po kasi natin yan eh. Pero yung mismong resolution po nung kaso niya, hindi pa po tapos. Within the day po, matatapos po yan.
0: Yung kaso bang ganyan, Asek, yan ba criminal case o administrative case yan?
1: Hindi po. Kami po sa LTO, administrative lang
0: admin
1: po ang
0: lang.
1: Powers ko.
0: Okay.
1: So, ang mangyayari po dyan, ang power ko, yung sasakyan at saka yung lisensya. So, kaya lisensya, nababawi ko po eh.
0: Opo.
1: Kapag kayong mga ganyang pong mga pangyayari.
0: Baka kasi iba nag-iisip na ito ba ay magiging kumbaga basehan para tanungin o questionin yung pananatili niya sa posisyon, may administrative case. Umamin din po siya, nag-sorry nga po siya, hindi ho ba?
1: Opo, umamin naman po siya sa media na pag-aari niya yung sasakyan at yung ginawa po niyang yun. In fact, siya naman po ang nagsuko sa amin. Kasi nung naglabas po kami ng show cause order nung August 28, Antimano, naka-alarm po yung sasakyan eh. So, yun po, hindi ako nagkakamali, September 1 nila sinuko eh.
0: Opo,
1: sinuko
0: opo.
1: Po nila sa amin yung sasakyan.
0: Pero atras tayong konti, backtrack tayo. So ito, yung sasakyan niya, personal niyang sasakyan, pero nilagyan niya ng sticker ng MMDA at pumasok siya sa bus lane.
1: Opo, unang-una po, yon nag-bus lane. Pangalawa po ay tampering of plates, yung plaka po sa ibang sasakyan. Tapos so ay mayroong markings ng MMDA at saka po yung blinker.
0: Opo.
1: Kasi private po eh, hindi siya pag-aari po ng gobyerno.
0: Hindi ko rin maintindihan kung private yung sasakyan mo, eh bakit mo lalagyan ng official sticker o logo? Di ba gusto mo nga private yun dahil magagamit mo sa private use eh. Tapos nilagyan mo pa ng nilagyan mo pa ng sticker. At peke pa yung plaka. Paano nangyari yun? MMDA General Manager, pro peke yung plaka.
1: Ayan na nga po eh. Actually, ang paliwanag niya dahil wala nga pong ganong klaseng sasakyan na maipagamit, kaya ginamit na niya sa official functions yung personal niya sasakyan. Ang pagkakamali po dito, siyempre yun hong paglalagay ng unang-una ho, yung paglalagay ng markings ng MMDA at blinker.
0: Opo.
1: Eh, for government property yan.
0: Ayan
1: alam
0: na.
1: Naman po ng mga abogado yan na talagang ganun po yung nasa batas natin for government property. Hindi po pwede yung personal sasakyan. Eh, lalong-lalo na po yung tampering of plates. Medyo mabigat-bigat po. Yun lang po ang nagtataka din po ako.
0: Kaya nga, ako din, nagtataka din ako, ano, na paano mo gagawin yun na opisyal ka ng gobyerno, tapos ang gagamitin, although hindi naman ata sa kanya itong sasakyan, na hindi to brand new asset, di ba? Parang kumbaga napasa-pasa na.
1: Inamin po niya, nabili daw po niya sa isang advertising ad sa online.
0: So ibig sabihin, hindi niya rin chinek. Hindi niya rin, kahit nung pagbili niya, hindi niya rin chinek kung peke yung plaka or pinalitan niya yung plaka.
1: Ay, ang ano po ay galing, sinamin naman po nila na sila po ay nagpalit. Kila kinuha po sa yung series na yon sa isang red plate ng truck ng MMDA.
0: Oo, naku, patay tayo dyan. Kasi ibig sabihin nun, kahit mali, alam mo na, ginawa mo pa rin. Kasi kamo, red plate yun. Hindi, ito government property. Malinaw naman, hindi ho ba?
1: Hindi po. Private po eh. Private.
0: So,
1: kasi kaya po namin siya unang na red flag sa amin kasi yun po klaseng sasakyan na yon, 4 digits na dapat ang plaka, yung modelo na yon. Eh napansin namin 3 digits yung nakalagay hanggang sa pag-verify po namin na yung plaka nakalagay po siya sa isang truck.
0: Okay. Ano ang pinakatodong parusang pwedeng ipataw kay MMDA General Manager Torre?
1: Okay, Opo, linawin ko sa mga tao, no, ang power and license, dun po sa license, maaari pong ma-revoke ang license. Sa registration po, yan yung mga penalties na aabutin. Yan po kasi yung nakaasaad sa batas na sinusunod natin. Pero ang mabigat po kasi dito, sa totoo lang, siyempre kawani po tayo ng gobyerno eh. Na hindi po dapat na tayo po mismo ang lumalabag doon.
0: Ama, actually yun ang pinaka-importante doon. At saka yung ano mo rin, yung credibility mo rin, siyempre hindi kagandahan eh kasi may position ka eh. At ang position mo actually related din sa road transport in a sense kasi ikaw ang general manager ng MMDA and yet you did that. Ano? But anyway, hatulan naman niya. Today, kamo ilalabas ang decision, Asek?
1: Ang resolution po niyan, within the day po, lalabas po yan.
0: Sige, antabayanan ng mga reporters. Asek, thank you. Apo. Mabuhay ka, ha?
1: Salamat.
0: Mag-ingat
1: po.
0: Ka. Maraming salamat. Si Asek Marcos Lacanilao, ang hepe po ng Land Transportation Office. Teka muna, kailangan natin mag-commercial. Parang ayoko mag-commercial. Naninibago ako sa bid. Dr. Angelo Librojo, magandang umaga sa iyo. Sa oras na 6:35, may kakausapin po tayo ha, pagkatapos ng commercial gap. Kasi may mga supporters po ni Vice President Sara Duterte. Ang sinasabi po ay hindi dapat na kakasuhan ang isang sitting Vice President dahil siya ay isang impeachable official. Tama po ba yun? Nakadikit ba yun na kapag ikaw ay impeachable official? Ano ba yung mga impeachable official? Yung mga official po ng gobyerno na pwede lamang matanggal through impeachment. Sino-sino mga yun? yan. O di siyempre ang presidente. Di ba na-filean si Pangulong Bongbong ng impeachment ng mga nakarang buwan na dismiss? Ano po? Si Vice President Sara Duterte, impeachable. Nga hanggang ngayon naharap po sa impeachment proceedings dyan sa Senado. Sino pa yung mga impeachable officials? Ang mga mahistrado ng Korte Suprema at ang mga pinuno po ng mga constitutional agencies ng gobyerno. Yan mga impeachable. Tanong, dahil impeachable ba sila ay hindi sila pwedeng kasuhan habang sila ay nakaupo? Yan ba ang nakalagay sa saligang batas? May naitatanong natin kay Attorney Ephraim Ray Cortez, ang presidente po ng National Union of People's Lawyers o NUPL, sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
2: Gising Pilipinas!
3: Good morning!
2: Kasama si Alvin El Chico!
4: Gising Pilipinas!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities, on the go!
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
7: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
5: Let's go!
6: Make your move, baby!
7: Arthrosyn, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kaban!
11: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Pahit-pahit para sa kabag? Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan with Rest Time Drops. Basta kabag,
14: Rest Time to the rescue.
15: Unilab quality yan.
16: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
17: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
18: Pag naasiman ka, akin ka.
17: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico, Gising Pilipinas.
0: Maganda-maganda umaga po kay Yusek Albert Domingo ng National Nutrition Council. Sabi niya, napabati taloy ako dahil sa bago mong bed. Parang Olympics ah. umumalgi. Ay, nako, Yusek. Ay, di natin, baka masanay ka rin naman. Ya mo na, ha? Si Ma'am Delia Balmes at si Joseph Balmes at si Marlene Go. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Petron Gas Station. Pabati po sa kapatid niyang nagbi-birthday daw ngayon sa, ano daw? Si Mana Agik Go ng Hipapad Eastern Samar. Happy birthday po at magandang umaga. Puntahan po natin muna si... Uy, andiyan pala si Trisha eh. Puntahan po natin si Radyo Patrol Trisha Lindo. Go, Trish!
3: Good morning, Alvin. Good news para sa mga bibili ng bigas sa Kadiwa Store sa Malate, Manila dahil pinaaga ng oras ng bentahan ng 20 pesos na bigas dito. Kung dati ay alas 7 o alas 8 pa lamang sisimula magbenta, ngayon ay alas 6 hanggang alas 3 ay makakabili na ng supply. Kaya naman, Alvin, wala na akong napansin na mahabang pila sa labas ng entrada ng Kadiwa Store. Di gaya nung nakaraan, Alvin, kung matatandaan mo, may mga naglatag ng karton, may mga nakaubo sa bangketa na mga mamimili. Ngayon, wala na yan. Pagamat may mga dumadating pa rin ng madaling araw, ang ginagawa ngayon, pinapadiretso at pinapasilong na sila sa loob, lalo na kung maulan yung panahon. Bukod sa mas maaga at pinahabang schedule, gumagamit na rin ng appointment system yung Kadiwa dito, Alvin. Maaaring mag-register at magpa-schedule yung mga mamimili sa kanilang mga bahay gamit ang QR code. At pagdating na dito ay nakahiwalay ng pila sa kanila para mapabilis yung mismong pagbili. Para dun sa mga hindi techie, gaya ng mga karamihan ng mga senior citizen, ay may nila ang pila para sa mga walk-in at mismong mga tauhan ng DA ang magre-register sa kanila. Makakabili rin sila ngayong araw. At isasabay na rin yung pag-appoint sa kanila para makabili sila ulit ng 10 kilong bigas bukas. Basta dala lamang nila yung kanilang ID. Dalawang senior citizen yung nakausap ng Radyo Patrol kanina, Alvin, yung isa nakapag-appointment habang isa naman ay walk-in para sa kanila parehas na pabor sila sa ganitong bagong sistema.
15: Maulis naman po. Kasi ang sabi nga nila, priority daw yung naka-online. Lalo pag yung pupunti na yung bigas.
20: Hindi ako marumagtan ng appointment. Ang kabili ngayon, tapos i-assist ka pa, i-appointment na nila.
15: Mas ganito, kasi dati sa labas kami, inaabot kami ng ulan. Okay, na-safe kami. O saka mumulan kanina, nasa loob na kami. Kasi noon, nag-iikot ng sirene.
3: Ayon sa mga kawaniin ng kagawaran, Alvin, nagsasagawa na sila ng appointment system para maiwasan yung alitan at pagsingit sa pila na nangyayari noong mga nakaraan. Samantala, wala naman daw delay sa pagdating ng supply ng bigas. Ngayon, may kakarating lamang na truck, 500 sacks yung supply nito. Karagdagan yan sa 178 sacks na nakaantabay dito sa Kadiwa Store. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Trisha Lindo.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Maganda umaga po kay Donnie Santiago. Sabi niya, happy Monday. I do not feel okay kasi Monday. Ano ibig mo sabihin? Na-extend pa natin yung weekend. O, lahat naman gusto ganun. Ano po? Pero hindi naman po uubra. Kailangan natin pumasok. Kailangan natin kumayod para sa ating mga kumpanya. Mahalin po natin yung ating trabaho. Para nang sa ganun, maayos din po pag alam mo, pag mahal mo yung trabaho mo, para hindi ka na rin nagtatrabaho, di ba? Kaya mahalin natin yung ating mga kumpanya, yung ating mga trabaho para tumagal po tayo. Ha? At para sulit ang binabayad sa atin ng ating mga kumpanya. Bayaw, maayos ka, ha? Amy Hernandez, maganda umaga, ang ganda nandiyan. Luma na nga ito. May itim to yun. Ikaw na mahanap, Amy. Si Master Amadeo, magandang umaga, Pasko season. Lilitaw na ulit si Mang Jo. Ay, naku, late ka na, Master Amadeo. Nalitaw na noong nakarang linggo. Pati rin si Mariah. At si Manny sa nativity natin. Si Jepoy Manggay ng mga taga-barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Gising na. Nantay lang po natin si Attorney Ephraim Ray Cortez, ang president po ng National Union of People's Lawyers. Kaugnay po noon sa sinasabi po ng mga supporters ni Vice President Sara Duterte na dapat daw ay immune from suit. Kagaya po ng presidente, ang vice presidente at lahat mga impeachable officers. Po. Yung sa presidente kasi malinaw. Kaya po talagang walang nagkakaso sa presidente. Pag gusto mong kasuhan ng presidente, antayin mong matapos. Nalala nyo si Pinoy? O si Pinoy, nung nakaupo po siya, may issue dun sa mama sa panood, di ho ba? Hindi po siya pwedeng kasuhan nung panahong nakaupo pa siya. Kinasuhan siya after na. Eh, di ba sumakabilang buhay din? Eh, pag siyempre, pag ikay namatay, nawawala din po ang kasong kriminal mo. Eh, dahil siyempre, sino pa pong lilitisin, hindi ho ba? So, yun ang prinsipyo kapag presidente. Ang hindi malinaw ay yung vice presidente at yung ibang impeachable officials. Sila ho ba hindi pwedeng kasuhan habang sila ay nakaupo o nanunungkulan? Kasi yun po ang argumento ng depensa. Mali daw ang huwes ng Regional Trial Court sa Quezon City sa pag-i-issue po ng warrant. Pero as a matter of fact, yan po ay pinagtalunan kasi inargumento yan ng kampo ng depensa, eh hindi nakinig si judge. Nag-issue pa rin si judge ng warrant of arrest. Sabi naman ni Mav Z, at binakakantok yung news mo, yung tone backgrounder. Mas maganda yung dati pag may pagka-alerto ba. Bigyan nyo muna ng chance ha. Kahit ako napapangitan din, pero bigyan nyo ng chance ha. Josh Kyle Edip, good morning po. Ganon din si Sarah Concepcion na nagbumabati ng isang magandang umaga. Ganon din si Eli Trinidad. Magandang umaga kay Attorney Ephraim Ray Cortez, ang president po ng National Union of People's Lawyers o NUPL. Attorney Ephraim, good morning po, sir.
1: Good morning, Alvin, at good morning sa ating mga tagapanood
0: ano at tagapakinig. Ano po ang inyong posisyon? Ano po, si Vice President Sara Duterte po ba ay hindi dapat kinakasuhan habang siya ay nakaupo? O hindi po siya kasali dun sa immunity dahil para lang yun sa presidente?
1: Well, medyo contentious yung issue whether she can be charged criminally in the same way of other impeachable officers other than the president. Kasi nga, merong ruling ang Supreme Court sa isang case noong 2005 na ang sinasabi doon na impeachable officers cannot be charged criminally while they are in office. They should be removed first before they can be charged criminally. Of course, nasa context yun noon ng mga decisions citing disbarment proceedings against impeachable officials. Dapat sa tingin ko, we have to contextualize yung decision na yun ng Supreme Court on how to apply it to VP Sara and other impeachable officers other than the president. Dahil ang sinasabi naman dun ay walang immunity from criminal suits itong mga impeachable officers even while they are holding office. It's just that may process dapat na sinusundan. At kung ang tatanungin nyo ay yung aking personal opinion,
0: opo,
1: ang sa tingin ko ay yung process ng investigation of criminal offenses, hindi yun napipigilan. Especially that criminal offenses ay nagpe-prescribe. Kapag a crime is committed, pag hindi mo na i-file within a certain period, nagpe-prescribe yan at hindi mo na i-file later on. So I think yung filing ng investigation by the Department of Justice or by the Office of the Ombudsman in this case ay proper yun within the bounds of law. So as simply to investigate. Pero ang
0: pero umabot na tayo sa warrant eh. I mean may warrant yun, na.
1: Oh. Yun na yung pagtatalunan ngayon, yung sa indictment. Ang sinasabi kasi ng Supreme Court ay may process na you cannot enforce yung implementation ng penalty to a sitting impeachable officers.
0: Apo.
1: Ang rational kasi noon is that they can only be removed from office through impeachment.
0: Ayun.
1: Now, so, kung yung criminal offense ay carries, yung penalty ng criminal offense carries with it a penalty that is tantamount for them to be removed from office, yun ay hindi pwede. Kunwari, the vice president is charged with grave threat in relation to the cybercrime law. Kaya ang penalty niya, ang tinatawag natin prison correctional or 6 months and 1 day to 6 years.
0: Apo.
1: Which is, ang yun yung penalty of imprisonment na may accessory penalty na tinatawag na temporary disqualification for public office. Ibig sabihin, if convicted at may finality, ang necessary implication na ay kung sitting vice president pa siya, ay matatanggal siya dahil sa temporary disqualification from holding office.
0: Opo.
1: So nandun yung complications, Alvin, ano?
0: Pero attorney, sorry, masingit po. Sa kung konstitusyon lang yung pagbabatahin, attorney, wala namang malinaw na nakalagay doon na hindi siya pwedeng kasuhan yung vice president and other impeachable officials. Kung konstitusyon lang at malinaw na text, wala po doon.
1: Walang malinaw sa text ng Constitution. Ang sinasabi lang doon na they can be removed by impeachment.
0: Ayun.
1: Pero walang sinasabi doon na during their tenure ay hindi sila pwedeng kasuhan. So ito ay decision na ito ng Supreme Court. Kaya nga kailangan nating rationalize yung decision, na ibig sabihin noon, kapag may ganyang criminal case, dapat tuloy-tuloy yung criminal case. Ngayon, ang isususpend mo dyan ay yung imposition ng penalty of removal from office.
0: Opo,
1: it should not, kasi sinasabi mismo ng Supreme Court, they are not immune from criminal suits. So necessarily, the proceeding should proceed, pero at the same time, yung imposition ng any penalty that will result in their removal from office should not be implemented. At kaya nga, dapat premature pa sa ngayon to determine that, at the court should allow to exercise its jurisdiction. Or at the very least, sa tingin ko may isa pang nakikita ko dito na pwedeng after na nagpiansa na si VP Sara,
0: mm-hmm,
1: at dahil nag-acquire na ng jurisdiction sa kayong court, pwede ring i-interpret na at this point, pwede nang i-suspend yung proceedings to await yung either yung kanyang impeachment, conviction sa impeachment, or
0: matapos yung term,
1: end ng kanyang term.
0: Ayun, opo, opo. Tama po, ano po. So, ibig nyo pong sabihin, pwede naman, pwedeng may pumasok yung RTC, pero hindi, kasi kung sa bagay, matagal pa aabot yan sa decision, Attorney Ray, hindi ba? Mabagal po yung paglilite.
1: Pa,
0: so, by the time, ano ba yung average years of decision making ng mga korte natin? Abot ba tayo ng 2-3 taon o mahigit?
1: Well, sa RTC, possibly, or MTs, RTC, possibly 1 year to 2 years. May appellate proceedings pa yan.
0: Tapos may Supreme Court pa,
1: may
0: ang pinakadulo.
1: Pa,
0: pero at this stage, may karapatan naman po ang kampo ng pangalawang pangulo na pumunta sa Supreme Court to quash. Pwede ba nilang i-quash yun, alisin, at sabihan ng RTC na, oy, wag mo, bawal yan, hindi mo pwedeng ituloy sa kaso yung kay Vice President Sara. Pwede ba yun?
1: Well, pwede silang umakyat sa Supreme Court, pero ang nakikita ko from legally ay what the Supreme Court can do is to suspend yung proceedings. In fact, dun sa ombudsman case, ang prayer dun is to simply suspend, ano? So, suspension ng proceedings while awaiting the outcome of the impeachment proceedings or the termination ng term ni Vice President Duterte.
0: Opo, so pwede pong ganun ang mangyari. In the meantime, si Judge po kasi ay siyempre tinitira po ng mga supporters ng pangalawang pangulo. Ano po? Si Judge Attorney, may karapatan naman to do that. Ibig sabihin, malinaw para sa kanya na may jurisdiction siya sa kaso. Hindi niyo po kagaya na parang sabi niyo may gray area eh. May alanganin eh. Hindi siya saktong-sakto kung pwedeng ang kasuhan o ituloy ang kaso laban sa sitting Vice President. Pero si Judge, apparently Attorney Ray, mukhang kumbinsido na may puder siya, may kapangyarihan siya to proceed.
1: Well, malinaw naman, no? Meron siyang jurisdiction over it. And even to issue the warrant of arrest. Kasi si Judge is in a bind considering that this is a criminal offense. At malinaw naman ang directive ng Supreme Court sa lahat ng ating mga judges na yung criminal proceedings cannot be suspended without a temporary restraining order or an injunctive relief from an appellate court.
0: Okay.
1: So in the absence of a restraining order or an injunction, the judge has no other option but to proceed with the case raffled to her. We have to remember na raffled lang sa kanya yung case. It was filed before the Office of Clerk of Court, na-raffle sa kanya, and she should do what all judges do kapag naka-receive na ganitong klase ng indictment, and that is to issue the warrant of arrest. Okay. Because she needs to acquire jurisdiction over the person of Sara Duterte. Kasi whatever it is that Sara Duterte does, she has to get a relief first from the court, because before she can go up to the Court of Appeals. For example, she can now ask for suspension of the proceedings. And kapag na-deny, it's only then that pwede siyang umakyat. Kasi malay mo, pag nag-file siya ng suspension of proceedings sa RTC,

0: evidence.
1: Opo.
0: Dahil ito yung first time that a criminal charge is actually filed before the courts against an impeachable officer. Mm. Sa tingin ko, pwede siyang dumiretso sa Supreme Court to finally stress out whether ano nga ba talaga ang guidelines or ruling, ano, kapag na-file yung case, how the lower court should proceed in this instance. Kailangan ng courts, ang ating courts ng guidance regarding this, dahil so far ang mga nasa jurisprudence natin ay nasa level pa lang ng investigations.
1: Apo. Ngayon, doon naman po sa, and paki-explain kasi hindi naman lahat abogado attorney. Sabi ni attorney, Congressman Terry Ridon, merong special treatment na nangyari o ginawa ng otoridad kay Vice President dahil hindi nga siya kinuhanan daw ng mugshot. Ayaw pa umakyat doon dahil may threat daw sa kanyang security. Pakipaliwanag nyo nga po sa inyong mga lawyers, talaga po bang kailangan may mugshot? O sabi naman ng iba, hindi eh. Ready na si Vice President Sara, may picture siya ng front, gilid, at bibigay niya, binigay niya lang sa korte, pwede na yun. Hindi siya kailangan i-mugshot.
0: Sa mga ganyang instances na voluntary surrender sa court, ang requirement ay to submit yung picture. So, hindi kailangan mugshot sa police.
1: Okay.
0: Malinaw po yan. Siguro, nagkaroon siya ng preferential treatment in the sense na napakahirap magpiansa pag Saturday.
1: Oh.
0: At ito, obviously, hindi siya nahihirapan sa experiences kasi namin, nahihirapan kami magpiansa sa pag Saturday. Ang daming mga dahilan. Pangalawa, hindi pwede yung hindi ka-akyat dun sa court. Kailangan mo siyang, ang pagpiansa ay personal appearance. You have to personally appear before sa judge. Kasi you are surrendering yourself sa jurisdiction ng court. So you have to go to the court, you have to go to the branch at mag-appear dun sa judge na magpapiansa sa'yo.
1: So hindi mo pwedeng sabihin na may threat, ayoko dyan, natatakot ako for my safety, ayoko umakyat. Ganun sabi niya, di ba?
0: Lahat naman ng mga akusado takot sa threat. Pero wala silang magagawa but to comply with the requirements of the court, of basic requirements, that you have to be personally present. You have to be seen by the judge na nandun ka. Hindi sapat na you are within the vicinity of the court. Kasi dyan ay bilang respeto sa court, ipinapakita mo na nag-surrender ka talaga. Yung ikaw yung pupuntahan ng court sa labas, papipirmahin ng mga documents, I think that's special treatment.
1: Ayon.
0: Although of course, yung sinasabi na mugshot, hindi naman required yon. You have to submit your own photograph na nagko-comply dun sa requirements ng court.
1: So pareho kayo ng opinion ni Congressman Terry, ano? Merong some form of preferential or special treatment. Kung sa bagay, Vice President naman po itong pinag-usapan natin, Attorney Ray. Kahit ngang presidente, di ba? Alam mo bang may red carpet? Pa literally naglagay ng red carpet sa Hall of Justice, Attorney Ray?
0: Well, siguro dahil sa protocol, I don't know, pero dapat pinakyat siya sa branch at least to be seen by the judge.
1: No, she did. Umakyat po siya. Pero umakyat po siya after nung mga pagmamaktol at pagtataray po doon sa ilal. Pati yung dalawang abogado po niya, napunta rin eh. Kasi may threat
0: na. Alvin, sa experience namin, napakahirap magpiansa pag Saturday.
1: Okay.
0: Maraming mga dahilan yan. Even yung mga night courts, mga ganyan. Usually, pag hindi mo na-process ng Friday, you have to go back by Monday. So,
1: by the way, attorney, kailangan po ba nakaharap si judge pag nagpapiansa ka? Ibig mo sabihin ang assumption natin, nung Sabado, nagkaharap si judge at saka si Vice, kasi sister po sila sa sorority, si judge at saka si Vice President Sara, o pwede lang yung clerk of court na lang ang tumanggap ng kanyang piansa?
0: Pwede naman yung clerk of court yung tumanggap. At pipirmahan na lang ni judge yung release. Ang importante naman dito ay haharap siya sa court.
1: Ayun, yun lang pala yun. Sige, attorney. Thank you sa insights niyo, attorney. Sana po mapapadalas yung mga ganito nating pag-uusap parang gabay po sa ating mga kababayan. Ano po?
0: Maraming salamat din po.
1: Mabuhay ka. Mabuhay si attorney Efraim Ray Cortez, ang president po ng National Union of People's Lawyers o NUPL. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng
2: Gising Pilipinas!
1: Energy on a Monday! Bawal tamad!
3: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!

0: Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Matinding tagtuyot nararanasan sa Visayas at Mindanao, Butuan City, isinailalim sa state of calamity dahil sa krisis sa tubig.
2: Isa na paulat na namatay sa heat stroke sa Dinagat Islands. Mga kaso ng leptospirosis at dengue, binabantayan din.
1: Baha sa halos 30 barangay sa gilid ng Laguna de Pai, posibleng tumagal hanggang sa Pasko. 25 barangay sa Pampanga, lumog din sa baha.
2: Pagkakaroon ng sapat na bilang ng healthcare worker para sa bawat pasyente sa bansa, posibleng abutin pa ng 7 taon.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo posibleng tumaas ng 5 hanggang 6 na piso kada litro bukas.
2: Survey vessel ng China, halos 1 buwang nag-operate sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas.
1: Polis arestado dahil sa pagpapaputok ng baril sa Bulacan.
2: Sa showbiz spotlight, Ogie Diaz nagbigay ng 1,000,000 piso sa anak bilang birthday gift.
1: Galing ni Oji ah. Yan po ang ulo naman nagbabagong balita ngayon Lunes, September 7, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Detalye. Isa nang napaulat na namatay sa Dinagat Islands dahil sa heat stroke. Kasunod po ito ng matinding init na naramdaman sa probinsya bunsod na epekto ng El Nino. Sa ngayon, 53 na ang naitalang heat-related illnesses sa Dinagat Islands, kabilang 12 kaso ng heat exhaustion, 21 kaso ng dehydration at 20 kaso ng waterborne illnesses. Mahigit 30 naman ang naitalang forest fire dahil sa nararanasang tagtuyot o dry spell. Nauna na nagdeklara ng state of calamity sa Dinagat Islands dahil sa krisis sa tubig. Sinabi ni Governor Nilo Demeray Jr. na halos 90,000 residente ang apektado ng matinding init sa probinsya.
3: Kung anong nangyayari dyan sa Metro Manila na sige ulan, ganun din ang kabaliktaran sa dinagat. Mula nung nag-ulan sa inyo, hindi na nag-ulan sa amin. So mga 1 buwan na yan, para pabalik-balik na ganun.
1: Ayon kay PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section Chief Analisa Solis, nakararanas na matinding tagtuyot ang Visayas at Mindanao dahil sa kakulangan ng ulan kay tinuturing na bilang extremely dry. Malayo ito sa pag-ulan sa Luzon at tumaas ng 20% dahil sa habagat at mga nagdambagyo. Ayon pa kay Solis, posibleng lumawak pa ang epekto ng sobrang init bunsod ng El Nino.
4: Ngayon nakikita natin, may mga areas po pagdating ng September na normalize or generally near normal rainfall. So ibig sabihin, unti-unti na po na magkakaroon ng kabawasan sa tubig ulan.
1: Sa Butuan City, idiniklara ang state of calamity dahil sa krisis sa tubig. Mahigit 90,000 residente ang nakararanas ng mahinang water pressure o kawalan ng supply ng tubig dahil sa kakulangan ng supply.
2: Lubog pa rin sa baha ang halos 30 barangay sa gilid ng Laguna de Bay. Sakop nito ang ilang barangay sa San Pedro, Binyan, Santa Rosa, Calamba, Los Baños, Santa Cruz, Pakil at Paite sa Laguna. Sa barangay Pansol, nagbabangga na ang mga residente sa sitio Mapayapa at Masagana. Sa pinakadulong bahagi ng barangay, aabot pa ng 6 tao o 6 na talampakan ang tubig.
5: Lagi po, taon-taon po, ang hiniling lang po namin saan dito, yung recrap lang po na hanggang dun po para hindi na po pumapasok talaga dito yung tubig.
2: 79 na pamilya ang nasa evacuation center sa barangay Pansol dahil sa pag-apaw ng lawa. Posibleng tumagal ng 3 buwan o hanggang Disyembre bago tuluyang humupa ang baha dahil patuloy ang malalakas na pag-ulan.
6: pinaka-catch basin ng Lawa ng Laguna. So, malapit sa Lawa ng Laguna ang Sitio Masagana at Sitio Mapayapa. Yung mga resort dito ay lubharing na apektuhan at wala rin silang kinikita.
2: Sa Pampanga, lubog pa rin sa baha ang halos 25 barangay sa Makabebe. Ayon sa PDRRMO, mahigit 3 linggo na ang bahang aabot hanggang sa 2nd palapag ng bahay. Mahigit 400 pamilya pa ang nananatili sa evacuation center dahil sa mataas na baha. Sa Taya ng Pag-asa, 5 hanggang 8 bagyo ang inaasahang mabubuo o papasok ng bansa ngayong taon.
1: 7 minuto makalipas ay 7 ng umaga, 43 na ang namatay sa paranalasa ng habagat na pinalakas ng mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Pilandok. Habilan dito ang 15 namatay sa Benguet, 6 sa Rizal, 4 sa Batangas, 3 sa Pangasinan, Zambales at Caloocan City. Sa tala ng NDRRMC, 18 nasugatan at 5 pang nawawala. Mahigit 2 milyong pamilyang naapektuhan, kabilang 18,000 nasa evacuation centers, 7.7 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at 3.3 billion pesos naman sa agrikultura. Sa Tarlac City, natagpuan ang bangkay ng 3rd sakay ng AUV na nahulog sa bumagsak na Agana Bridge noong August 29. Napadpad ang 10 ng babaeng biktima sa Bayambang sa Pangasinan habang patuloy ang paghahanap sa driver ng sasakyan.
2: Pumalo na ng mahigit 6,000 ang mga kaso ng leptospirosis sa buong bansa ngayong taon. Sa tala ng Department of Health, 277 ang namatay sa sakit habang 465 ang tinamaan ng sakit sa loob lang ng 2 linggo noong Agosto. Mahigpit ding binabantayan ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabar Zone, Northern Mindanao, Davao Region at Metro Manila. Inaasahan ang second wave o 2nd bugso ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis ngayong linggo matapos ang malawakang pagbaha sa Metro Manila. 2 linggo ang incubation period ng leptospirosis na may sintomas ng lagnat, paninilaw at pananakit ng katawan. Samantala, mahigit 128,000 naman ang naitalang kaso ng dengue ngayong taon, kabilang na ang mahigit 15,000 sa loob lang ng 2 linggo noong Agosto.
1: 9 minuto makalipas ay 7 ng umaga, gising na, bango na, nananatiling sarado ang Libtong exit sa northbound lane ng North Luzon Expressway o NLEX. Maluwag naman ang daloy ng trapiko sa northbound at southbound lane ng Tulaok at San Simon Interchange, pero hindi pa rin nadaraanan ang lane 3 dahil sa pagbaha. Pinagpapaliwanag na ng Toll Regulatory Board ang pamunuan ng NLEX kaugnay ng ilang araw na masikip na traffic sa bahagi ng San Simon Interchange kung saan inabot ng halos 7 oras ang biyahe ng ilang motorista. Pinaglalatag din ang pamunuan ng NLEX na mahakbang para hindi maulit ang matinding traffic dahil sa pagbaha. Nagpapatupad na ng libreng toll sa pagitan ng San Fernando at Pulilan hanggang sa makadaan ulit ang lahat ng mga sasakyan. Nauna nang nilinaw ng TRB na ibabalik sa mga motoristang gumagamit ng RFID ang nasingil na bayarin sa panahon ng libreng toll sa bahagi ng expressway.
7: Kunwari po kayo ay nagbiyahe ngayong araw na ito. Bukas po asahan ninyo and like we have to credit back yung amount of rebate o yung amount of the toll fee that has been waived by NLEX. Siguro kung magkaroon man ng konting delay, maybe late next day, it should be credited.
1: Si TRB spokesperson Julius Corpus.
2: Ipatutupad bukas ang malaking pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Maglalaro sa 5 hanggang 6 piso ang dagdag presyo sa diesel at kerosene, habang 4 hanggang 5 piso sa gasolina. Bunsod pa rin ito ng paghina ng piso at nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Kabilang dito ang pag-atake ng Amerika sa 3 oil tanker na konektado sa Iranian Revolutionary Guard bilang ganti sa tangkang missile attacks sa kanilang mga barko.
1: Alas 7:11, itutuloy mamaya ang 22 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatakdang tumistigo ang dating Special Disbursing Officer na si Edward Fajarda para linawin ang proseso sa paggastos ng 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education noong 2023. Pero posibleng hindi presenta ng prosekusyon si Fajarda kung hindi pa rin maayos ang kondisyon matapos makaranas na stroke. Ayon pa kay Fajarda, nakatakda rin tumistigo si Assistant National Statistician Marisa Grande kaugnay ng verification sa mga pangalang nakalagay sa acknowledgement receipts ng DepEd at Office of the Vice President. Hindi naman ipipresenta ng prosekusyon bilang testigo ang mga security officers na sina Colonel Raymond Lachica at Colonel Dennis Nolasco. Ngayon din ang sinasabing bagman ng Vice Presidente na si Ramil Madriaga. Paliwanag ng prosekusyon, sapat na ang testimonya ng mga naunang testigo kaya hindi na ihaharap sina Lachica. Nilinaw naman ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na hindi pa pinalang planong bitawan ang ikatlong article of impeachment na may kaugnay naman sa sinasabing panunuhol ni VP Sara sa mga opisyal ng DepEd. Posibleng talakayin muna ang Article 2 na may kaugnayan sa sinasabing hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente sa kaisasalang ang Article 3 sakaling may oras pa.
8: We asked the court to issue a subpoena to so many banking institutions, no? Tapos kumuha din tayong records from BIR, AMLAC. Meron tayong nakuhang mga madaming dokumento na sa tingin namin, no, talagang importanteng maipakita to sa proceedings na ito. No? So, it will go to waste kung yun naman yung hindi na natin ipapursue.
1: Iginit din ang prosekusyong tuloy ang impeachment trial kahit may kinakaharap na kasong kriminal si VP Sara.
2: Walang natatanggap ang Philippine National Police na anumang beripikadong banta laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod dito ng pahayag ng Vice Presidenteng hindi siya ligtas nang dumating sa Quezon City Regional Trial Court na nagpalabas ng warrant of arrest sa tatlong kaso ng grave threats. Nag-ugat ang kaso sa pahayag ni VP Sara sa online press conference noong 2024 na may kinausap na siyang assassin para ipapatay sina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualde sakaling siya ay patayin. Naglagak na ang Vice Presidente ng kabuuang 360,000 pesos na piyansa para sa kinakaharap na kaso. Hindi kinuna ng mugshot si VP Sara at pinayagan ng korteng magsumite ng sariling litrato.
9: Tulad ng ginawa nilang laras nila kung nasaan yung nanay ko, nasaan yung anak ko. Wala na akong tiwala sa polis. Wala na akong tiwala sa mga korte. I do not feel safe at all. Kung mamatay ako ngayon, mamaya ang gabi, walang mananagot eh. Naguhugas kamay lahat eh. Ginagawa lang namin ang trabaho namin. Yan lagi ang sinasagot eh.
2: Para sa ilang eksperto, hindi malinaw na nakasaad sa saligang batas na may immunity ang Vice Presidente sa anumang kaso. Dahil dito, ang Korte Suprema lang ang makapagbibigay linaw sa issue kung maaaring kasuhan si VP Sara.
10: Walang malinaw sa text ng Constitution. Ang sinasabi lang doon na they can be removed by impeachment. Pero walang sinasabi doon na during their tenure ay hindi sila pwedeng kasuhan. So ito ay decision na ito ng Supreme Court. Kaya nga kailangan nating irrationalize yung decision na ibig sabihin noon kapag may ganyang criminal case, dapat tuloy-tuloy yung criminal case.
2: Si National Union of People's Lawyers President, Attorney Efraim Cortez.
1: Alas 7:15. Tinarget ng online trolls ang hukom na nagpalabas ng arrest warrant laban kay Vice President Sara Duterte. Kumakalat sa social media mga video at larawan ni Quezon City Regional Trial Court Judge Maria Angelica de Ramos. Kabilang sa Facebook page ang hawak ng mga taga-suporta ng Vice Presidente. Ilang post na nakakuha ng libo-libong angry reacts at komentong mistulang binabastos ang hukom. Kabilang sa comment, ang pahayag ni Pangulong Marcos, si Pangulong Marcos ang nagtalaga kay De Ramos sa Quezon City RTC. Wala pa'y nilalabas na pahayag si De Ramos kaugnay ng online troll.
2: Magsasampa ang NBI ng kaso laban sa mga sangkot sa irregularidad sa pagpapatayo ng kalderong ginamit sa SEA Games noong 2019. Sinasabing nakakuha ang ahensya ng mga testimonya at dokumento magpapatibay sa kasong inaasahang isasampa ngayong Linggo. Kabilang dito ang dokumento kaugnay ng Golden Cauldron na 5 milyong piso lang ang tunay na halaga at hindi 55 million pesos. Sa ngayon, iniimbestigahan ng NBI ang aktibidad ng mga personalidad na may koneksyon kay Senador Alan Peter Cayetano na dating pinuno ng SEA Games Organizing Committee noong 2019. Iniimbestigahan din kung bakit patuloy ang komite sa pag-sponsor ng international events kahit ginawa lang para sa 2019 SEA Games.
1: Nagsumiti ang opisina ni Senador Panfilo Lacson sa Office of the Ombudsman ng mahigit 40 case studies kaugnay na sinasabing maanumalyang infrastructure projects sa Taguig City. Pinaniniwalaang may sistematikong anomalya sa flood control project sa lungsod na kilalang baluarte ng mga Cayetano. Nauna na ibinunyag ni Lacson ang sinasabing paggamit ng mga manipulado o pare-parehong litrato kahit magkakaiba ang kontraktor ng proyekto para dayain ang progress report at makakuha ng bayad. Ayon pa sa senador, ginagamit din ang proyekto para pagtakpan ang ilegal na reklamasyon sa bahagi ng Laguna Divay sa Taguig. Nauna ng sinita ni Senador Alan Peter Cayetano si Lacson dahil sa tinatawag nitong witch hunt, demolition job at striptease o utay-utay na pagbabato ng mga aligasyon. Sa ngayon, nasa fact-finding investigation ng ombudsman sa kinikwestiyong proyekto sa Taguig.
2: Sinasabing sinimula na ang paghuhukay sa sityo sa bayan ng Kapas sa Tarlac para sa kontrobersyal na Pax Silica Project. Mahigit 1,000 hektaryang lupain ang posibleng maapektuhan ng planong pagtatayo ng industrial at manufacturing hub. Kabilang dito ang sityo sa Pangkawayan kung saan nakatira ang ilang katutubong AITA. Sinasabing inabisuhan ng Business Conversion and Development Authority na hanggang Disyembre na lang maaaring manatili sa lugar. Ayon sa ilang residente, sinimulan ng hukayin ang lupang pinaglilibingan ng mga ninuno ng katutubong AITA. Hindi rin maipaliwanag ng tauhan ng BCDA kung bakit kailangan nilang umalis sa lugar.
11: Isipin nyo na lang yung namatay namin. Bigla nilang sisirain yung pinaglibingan. Anong mararamdaman mo? Mga ninuno namin yun. Yung sa binyayan, alos mga lolo ko ang nakaano doon. Lolo namin, ng tatay ko pa. Binaldoser na yung doon. Yung dito, hindi pa. Baka malapit na rin anuin. Sirain yung ano dyan.
2: Wala pang pahayag ang BCDA sa sinasabing paghuhukay pero nauna nang nagsagawa ang ahensya ng census sa sityo sa Pangkawayan para makuha ang bilang ng mga posibleng maapektuhan ng proyekto.
1: Time out! Anong oras na binibining maganda?
2: 7:20 na po ng umaga.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
12: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM.
13: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
14: Sigurado na ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patasnap mo protekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Dr. Dennis, alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Balikan na po natin yung ating mga balita sa oras na alas 7:23. Posible maging biktima ng malawakang sunog ang mga informal settlers sa Metro Manila. Ito'y dahil dikit-dikit na mga bahay na gawa sa light materials tulad ng kahoy, tarpaulin at cardboard. Ayon sa grupong kadamay, walang karapatan ng mga informal settlers sa lupang tinatayuan ng bahay. Kaya kailangan kumuha ng permit para sa renovation. Kulang din ang access ng informal settlers sa malinis na tubig at proper sanitation kaya maring maging biktima ng sunog. Sinasabing maraming Pilipinong napipilitang lumipat na sa lungsod o sa mga lungsod at maging informal settlers para makakuha ng mas malaking kita. Aminado naman ang Bureau of Fire Protection na hamon ang pagresponde sa masisikip na kalye at mga nakaharang na residente. Dahil dito, naglagay ang BFP ng markers para maging gabay ng mga bombero sa pagtukoy sa mga fire hose para maabot ang mga bahay na pahirapang pasukin.
2: Aabutin pa ng 7 taon bago maabot ang sapat na bilang ng healthcare worker para sa bawat pasyente sa bansa. Sa budget hearing ng Senado, sinabi ni Health Secretary Edwin Mercado na kabilang sa short-term solution ang task shifting, habang long-term solution naman ang pagbibigay ng career track sa mga healthcare worker. Pero sa kabila ng kakulangan, iginiit ni Mercado na may doktor na sa lahat ng bayan sa bansa, kabilang sa mga lugar na malayo at mahirap puntahan.
1: 25 araw, nag-operate sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang survey vessel ng China. Kabilang dito ang 3 linggong operasyon malapit sa Baho de Masinloc. Kahit walang permit mula sa Pilipinas, tinawag ng Philippine Coast Guard na illegal ang operasyon ng barko ng China na pumasok sa bahagi ng West Philippine Sea sa kasagsagan ng mga nagdaang bagyo at habagat, kaya hirap makaresponde ang mga barko ng Pilipinas. Sinasabing may kasamang barko ng China o China Coast Guard ang survey vessel habang nagsasagawa ng operasyon sa karagatan. Kahit nagpatay ng automatic identification system, nababantayan pa rin ang galaw ng barko ng China gamit ang Dark Vessel Detection Program ng Canada. 2023, sinasabing nakapaghukay ang survey vessel ng China ng mahigit 300 metro ng seafloor. 7 linggo ring nananatili ang barko ng China sa teritoryo ng Indonesia noong 2021.
2: Kinundena ng Pilipinas ang muling pag-angkin ng China sa teritoryo ng bansa. Kasunod dito ng opinion piece ng Global Times na pinatatakbo ng China noong September 3 na nagsasabing bahagi ng Taiwan ang Batanes at walang legal na batayan para mapasailalim sa teritoryo ng Pilipinas. Iginit ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, na paulit-ulit ang walang basehang pag-angkin ng China sa teritoryo ng bansa. Hinikayat din ni Tariela ang publikong huwag maging biktima ng maling impormasyon at tumindig para sa karapatan ng Pilipinas.
7: But I don't think that it will really matter right now, no? Dahil of course, paulit-ulit natin sinasabi, hindi ito totoo, we respond immediately. And not just the Filipino people, but the international community is well aware, no, na itong mga ganitong claim ng China is ridiculous. No amount of lies and disinformation and illegal claim of the People's Republic of China would discourage our kababayan in Batanes na mangisda sa sarili nating kalagatan.
2: Nauna lang binatikos ng Department of National Defense ang pag-angkin ng China sa Batanes.
1: Alas 7:27, sinuspindi ng 70 araw ang lisensya ng driver na sangkot sa insidente ng road rage sa Ortigas Avenue. Sa viral video, agresibong nakikipagtalo ang driver ng pribadong sasakyan sa kapwa motorista sa Green Hills. Pinaharap ang driver sa Land Transportation Office para magpaliwanag. Naka-alarma na rin ang sasakyan ng driver habang umuusad ang imbestigasyon. Umapela naman si LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao sa mga motoristang huwag pairalin ang init ng ulo at sa halip ay i-report na lang kung nasangkot sa insidente sa kalsada.
15: Minsan kasi hindi maiwasan, no, nakakapagitgitan sa kalye, hindi naman perfecto lahat eh. Pero ang mali pong ginawa niya, yung bumaba siya at magwala-wala siya doon at mag-iskandalo. Hanggang sa pati nga yung asawa, pinag-iinitan pa niya. Yun ang maling-mali eh. Sana nag-video siya o pinicturan niya, inireklamo niya sa amin.
1: Ngayong araw, ilalabas din ng LTO ang resolusyon sa isyu naman ng illegal na pagdaan sa EDSA busway at illegal na paggamit ng plaka ng patrol car ni MMDA General Manager Nicolas Torre III.
2: Sa Bulacan, arestado ang pulis na nagpaputok ng baril sa Marilao. Nakunan pa ng CCTV ang suspect na may ranggong staff sergeant habang naglalakad hanggang sa magpaputok ng baril sa barangay Lambakin. Walang nasaktan sa insidente dahil walang ibang tao sa lugar nang mangyari ang insidente. Dinampot ang pulis nang pumasok sa Valenzuela City Police Station. Inaalam na ang posibilidad na nakainom ang pulis nang magpaputok ng baril.
1: Sa Batangas, timbog ang second year college student dahil sa sinasabing kidnap ni modus sa Lipas City. Unang nagpadala ang estudyante ng video sa inaka-anak at kaibigan habang nakapiring at nagmamakaawa. Nakasaad sa chat na may 2 oras ang pamilya para ibigay ang 300,000 pisong ransom. Para lumabas sa imbestigasyon, nagpunta ang estudyante sa mall sa Kadumiretso sa Calambas City. Natuntun sa hotel ang estudyanteng umaming pineke ang kidnapping at kailangan niya ng pera dahil hinahabol ng mga pinagkakautangang o pinagkakautangan matapos malulong sa online gambling. Natuklasang 50,000 pesos ang naipatalo sa sugal ng estudyanteng umutang ng 80,000 pesos sa online lending app.
2: Sa Batangas pa rin, inaresto ang 2 babaeng sangkot sa pangingikil gamit ang pekeng kaso ng rape sa Lipas City. Dinampot sa entrapment operation ang mga suspect na nanghingi ng mahigit 100,000 piso sa lalaking biktima. Sa investigasyon, nagpanggap ang mga suspect na piskal at hepe ng Lipas City Police. Saka tinakot ang biktima gamit ang pekeng sabina sa kasong panggagahasa. Unang nakapagbigay ng 100,000 piso ang biktima pero humingi ng karagdagang 100,000 piso ang mga sospek kaya nagsumbong na sa mga pulis.
1: Samantala, Bigong makapasok si Pinay tennis star Alex Ayala sa fourth round ng US Open sa Amerika. Nalusutan ng world number 14 na si Iva Jovic ng Amerika ang world number 18 na si Ayala sa loob ng tatlong set. Sa kabila ng pagkatalo, si Ayala ang kauna-unahang Filipina tennis player na umabot sa third round ng US Open. Actually, kahit Pilipino, kahit sa men, siya po ang kauna-unahan na umabot, partner.
2: Correct.
1: Sa ganyang estado. Sunod na sasabak si Ayala sa Singapore Open at magsisilbing ginatawan ng Pilipinas sa Asian Games sa Japan. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
16: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Nagbigay ng 1,000,000 piso ang talent manager na si OG Diaz bilang regalo sa 25th birthday ng anak na si Erin. Sa vlog, ipinakita ang masayang pagdiriwang ng kaarawan ni Erin, kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Highlight ang pagbibigay ni OG ng 1,000,000 piso dahil sa pagtupad sa pangakong mananatiling single at walang anak si Erin hanggang umabot ng 25 years old. Ayon kay OG, ginawa niya ang kasunduan para ma-enjoy ng mga anak ang kanilang kabataan. Inaasahang gagamitin ni Erin ang perang bigay ng ama para sa planong negosyo. Happy birthday, Erin!
1: Ang galing, ano? Ang galing ng tatay, ah! Diba, paano, kasundo tayo, ha?
2: Uh-oh. O
1: hanggang 25, ha?
2: Uh-oh.
1: Wala mo ng boyfriend at hindi ka mabubuo, yun, natupad ng bata.
2: Very good.
1: May kapalit ka agad.
2: Very good. Magaling.
1: Eh, sa dami ng views niyan, Ganiel, malamang bawing-bawi ni OG yung 1 million.
16: Oh, dapat. Kasi meron pa siyang sunod na anak, si Gaudi ba yun ang name?
1: Oo.
16: Kasunod naman, diba? 22 naman yun. So, malapit na rin.
1: Hindi, maganda example kasi, partner.
2: Correct.
1: Ibig niya sabihin, hindi ka naman sa hindi mag-aasawa.
2: Mm-mm.
1: Kung hindi may goal ka, may life goal ka na huwag ka muna mabuntis ng 20 pa. O after nun, pwede na.
2: Pwede na.
1: Total, tapos ka na eh. Graduate na eh.
16: No? Galing. Enjoy galing. Life muna, diba?
1: Very good. Very
2: at may
1: good.
2: Sapat na armas ka na.
1: Yeah.
2: Para sa buhay mo.
1: Correct. Mm-hmm. Hindi yung teenager nabuntis agad.
2: Ayun,
1: o edi sira yung kinabukasan ka agad.
2: Correct. Hindi
1: ho ba? Kaya congrats, OG. Congrats. Ano pangalan ng anak niya? Erin.
16: Erin.
1: Yeah. Congratulations.
2: Congrats at pakisabi din kay Erin. Pakisabi din kay OG, magbe-birthday din ako.
1: Eh, partner, 85 na, pero parang sobra naman yung ano.
2: Eh, para sa senior.
1: Thank you. Maraming salamat, Ganiel Krishna. At yan ang kabungan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
2: Ako po si Doris Bigornia.
1: Ako naman po si Alvin Olchico. Mga umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
17: Gising Pilipinas
1: Energy! Energy!
18: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM.
19: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
20: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
21: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
22: Pag naasiman ka, akin ka.
21: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Action ngayon. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol 630 at DZFM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Boses nagigising sa umaga, Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.
1: Good morning, everyone! Ay, time check pala.
2: 7:37 na eh, oo.
20: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Batiin muna natin si Edwin Mangalus. Sabi ni Edwin, tinan mo ha. 2000 pa ako nakikinig sa DZMM, pero hanggang ngayon, hindi pa po ako nabati ng kahit good day lang. O, yun ang Edwin, huwag nang magtampo naman.
2: Lunes na Lunes.
1: Magandang umaga kay Edwin Mangalus.
2: Nauna ka pang sermonan kami ng aming mga boss. Tama ba yun, Edwin? Ay, isipin mo rin naman. May pakiramdam naman din kami. Aga-aga, Lunes, sinarunan mo na agad.
1: Si Pariman Samson na Manila Bulletin, ganun din si Eric Galang at si Kagawad Marlon Nacion, gising na. At si Jerry Diaz at si Rex Hinlo, magandang umaga. At si Richard Merck, good morning, Governor.
2: Maraming salamat. Thank you so much sa aking kaibigan, ang partner ko rin dati, si Asek Leonard Leng Serrano.
1: Ay, naka-monitor ba, partner?
2: Oo, dapat mag-monitor siya kasi sabi
1: Asek
2: ko
1: babalik
2: ko siya. At maraming salamat sa napakaganda for the wonderful advice. Wonderful advice. At regards sa yung napakagandang misis na si Corinne at ang mga anak niya, partner, cute na cute ito. Dinala niya yan dito noon. Si Shelo and Cassie.
1: Ay, hello Asek, mga anak. Good morning po.
2: Asek Leng, thank you.
1: Attorney Perlito Campanilla, isang labor law expert po at dean ng College of Law and Board of Regents ng Universidad de Manila. Nasa Zoom na natin. Attorney Campanilla, magandang umaga po sa inyo, Attorney.
2: Good morning.
0: Good morning, Alvin. Good morning, Doris. Sa karangalan, para sa akin ang ma-interview nyo ngayon.
1: Opo, at bagay na bagay po yung apelido. Bagay na bagay yung apelido ninyo, Campanilla. Abogado de Campanilla.
2: Kaya nga, nakakatakot interviewin
0: actually,
2: ito, de Campanilla.
0: Actually, maraming naghihinala, baka scammer daw ako dahil abogado de Campanilla, para hindi sila naniniwala. Pero ito talaga ang apelido ko.
1: Oh, ganda nga ng apelido nyo, sir. Ano? Anyway, punta po tayo doon sa issue ng wage hike. Ano po, na siyempre, pinatigil po ng Regional Trial Court. And I think malapit na rin po itong desisyonan kasi yung Solicitor General ay nag-motion na dun sa RTC na desisyonan mo na. Ano bang stance nyo po dyan bilang labor law expert? Tama po ba yung RTC o mas tama po yung OSG at mga labor groups?
0: I'll be honest with you. No? And hindi ko na mo-monitor yung case na yan. So hindi ako pwedeng mag-comment doon that specific case. I can only answer questions or comment or give my legal opinion on what is the law about yung pagtataas ng minimum wage.
1: So ano po yung nakabatay sa batay sa batas, kaya bang pigilan ng isang korte ang pagpapatupad ng isang wage hike order?
0: Okay, meron po tayong special or specific law tungkol doon sa determination ng minimum wage. Yan ho ay nakaatang sa Regional Tripartite Productivity Board.
1: Mm-hmm.
0: Yan ho ay nakapalong sa ating batas ng Labor Code. Ngayon, sila ho nang dideterminate na kung itataas yung minimum wage. At kung sila ho ay nagkamali, ang pagkakamali po yan ay may tutuin o may i-appeal po yan sa NWPC, yung National Wage Productivity Commission. Ayon po sa batas, Article 126 ng Labor Code, wala pong hukuman o korte na dapat mag-issue ng order, instruction, policy, temporary restraining order, injunction para po itigil yan. So maliwanag po yun sa batas, yun po dapat ang dapat natin sanang ginagawa.
1: So ano po ang basihan ng judge? Kasi sa kasong po ito, nagawa na po niya eh. Di ho ba? Natigil na niya eh. Kumbaga, the damage has been done sa parte po ng mga minimum wage earner na umasa po doon. Hindi ko sinasabing mali yung judge kasi hindi naman ako lawyer at wala naman akong basihan.
2: At hindi ka judge.
1: Hindi naman ako judge. Uh-oh. Pero sabi ni attorney na eksperto sa batas, wala naman yun sa saligang batas eh. Kaya tanong ngayon, anong basihan ni judge for doing that?
0: Yun nga po pero sa tingin ko ganito po ang nangyari dyan, ano, without necessarily speaking about that specific case. Ang korte ko kasi, mayroong dalawang anggolong palagi nilang kinukonsidera pag nag-file mo ng kaso. Yung isa o yung substantive aspect, ito yung kinukonsidera nila, yung ebidensya, yung testigo, yung batas. And yung pangalawa namang anggolo o yung tinatawag nating technical due process. So, hindi ko po maliwanag ang posisyon ng isang partido pag nag-file ng kaso, outright, i-dismiss. So, maski na maliwanag na maliwanag po ang posisyon ng isang partido, tatanggapin pa rin mo nila yung kaso at kung meron kong batas na nakapanoob yan, susundin po rin nila. Ito yung tinatawag na due process.
1: Mm-hmm.
0: Wala ko kasi outright dismissal eh.
1: Opo, so ang remedyo po talaga ay umapila sa korte. O maga, wala naman tayong magawa. May kapangyarihan po siyang magpigil eh. Ng isang asa. Matter of fact, nagawa na po niya.
2: Ginawa
1: kasi
2: na.
1: Hindi na nga po natuloy. Ano po?
0: Kung meron hong kasong ganyan, ano, at yun nga yung naririnig ko sa news, na meron nga hong regional trial court sa Pasig o sa Caloocan o sa Pasay pa, na nag-issue ng TRO, yan ho, pwede naman hong ipa-invalidate yan sa mas mataas na husgado.
1: You mean
0: dahil
1: the CA?
0: Dahil nga po nakapaloob sa ating batas na hindi sila na walang korte, pasintabi po, walang mawalang galang po ito sa mga korte natin, sa mga member ng judikatura, baka umagalit sila sa akin. Ayon mo sa batas, hindi mo sila dapat nag-i-issue ng TRO o injunction sa isang decision ng regional trial tripartite board ungkol sa minimum wage. Ang pag-aapila ho dyan ay sa National Wage Productivity Commission, hindi ho sa kanila. Ngayon kung nagawa na ho nila yan, ay pag-uusapan ho yan at definitely siguro magkakaroon ho naman ng desisyon na sasabihin mismo ng husgado na nag-issue niya na mali dahil meron hong batas, sa mayroong mga abogado, meron tayong kasabihan na the law may be harsh, but it's still the law. Susundin po natin.
2: Alright. Pero pagka ganyan pong sitwasyon, attorney, de Campanilla talaga, ano? Paano kung sabihin, later on, o eventually, mapatunayan na nagkamali si Judds? Retro ba yun? Pwede bang i-retroactive yung mga, ha?
0: Retroactive po yan. Sa mong legal opinion, Doris, retroactive po yan dahil yun ay vested right eh. Ibinigay na ho sa kanila na dapat yan ang matatanggap nilang sweldo. Hindi naman ho kahit na sino basta lang magpapail ng kaso sa usgado ay matitigil yan. Kung maitigil man ho yan, dapat yun ibalik. It becomes a vested right.
1: Oh, that's
0: so
1: good.
0: Kung hindi ho sila mananalo doon sa kasong isinamba nila, dapat ho ibalik yan dahil meron rin mo tayong kasabihan sa ating labor code na lahat ng polisiya, lahat ng kontrata, lahat ng batas ay dapat ipinapatupad doon sa principle ng compassionate justice. Ano ibig sabihin ng compassionate justice? That those who have less in law must have more in life. So kung ganyan ang mga sitwasyon, ang dapat itong pinapatigan ng batas natin, ang pinapanigan mo ng korte natin, ang pinapanigan ng Department of Labor ay walang iba kung hindi magagawa. So dapat itong ibigay yan. Dahil ang mangyayari kung magiging resident yan, pag nag-issue ang board ng wage increase, may magpapail ng kaso sa usgado, matitigil, i-delay nila. Pagkatapos kung ano man yung na-delay, hindi na nila mapayaran.
1: Okay, one last na lang, Attorney Perlito. Ano po? So mukhang may laban po ano sa ating mga manggagawa na umasa at nabigo. Mukhang malakas naman po ang laban na finally po may bibigay sa kanila ang wage hike.
0: Alam niyo po, alam mo Alvin, ang regional board natin, ang composition niyan ay mga dalubhasa, mga experts. Sila ho ang nag-analisa, nag-imbestiga, nag-aral, at may mga public consultation pa ho yan sa mga stakeholders eh. So, mayroon pang representative ang NEDA diyan. So, again, pasintabi ko sa mga usgado, ang sinasabi po ng gumawa ng ating batas, itong board ang mas may kakayahan na magdetermina kung ano yung karapat-dapat na minimum wage, hindi yung usgado. So, kung sa may laban, dahil ang nagdeklara niyan ay yung nakatatana sa batas na mayroong authority, mayroong competence na magdetermina kung ano yung karapat-dapat na minimum wage.
1: Ayan. Attorney, thank you po sa oras po ninyo. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang Universidad de Manila. Attorney, thank you po.
2: Maraming salamat.
0: Salamat, Doris. Salamat, Alvin. Isa lang, ano, sabi ko nga kanina, sabi nung kausap ko ang koordinator, pero sabi ko, itong nangyari sa akin, parang isang maganda panaginip. Ako'y nakikinig lang sa programa nyo, ako'y natutuwa, pero ngayon, ini-interview nyo na ako.
1: Naku, pag may ganyang,
0: po sa inyong lahat.
1: Pag may ganyang labor issue, attorney, from now on, patatawagan po namin kayo for insights. Okay. Ang objective lang naman po natin mapaintindi sa taong bayan.
0: Maraming salamat, Alvin Doris. Opo. Maraming salamat.
1: Mabuhay po kayo, si attorney. Mabuhay. Perlito Campanilla.
2: De Campanilla.
1: De Campanilla. Oh, abogado de Campanilla.
2: Yes.
1: Yun yung super din, naging host ako niyan. Usapang de Campanilla.
2: Ganyan ba?
1: Oo, ang napakatagal namin kasama dyan, Dean. Danny Concepcion.
2: Oh, nalala mo si Dean.
1: Hi, Dean. Kung naka-monitor
2: good
1: ka man.
2: Good morning.
1: Nasaan na ba ngayon si Dean Danny? Nag-retire na ba?
2: Hindi ko alam eh.
1: Partner yun, kahit medyo may edad na si ang itsura ni Dean Danny, bata, baby face.
2: Kaya nga. Swerte, swerte.
1: Hiya, Dean. Attorney Gabby, magandang umaga po sa inyo.
2: Good morning.
1: At minsan ko rin naging partner, gen partner, kalokohan ko sa Pusapang de Campanilla. Alam ko sino?
2: Sino?
1: Si si Senate Impeachment Presiding Officer Cheese S. Escudero.
2: Ganyan ba?
1: Ay, oo,
2: talaga?
1: Oo, aral na aral kay Danny Cunyan. Teacher niya yun eh.
2: Okay.
1: So, minsan sa buhay ko, naging kasama ko si Escudero, si Cheese, dyan sa programa partner. Puro lang kami lukuhan.
2: Okay, asked and answered.
1: Gumagano-gano pa si Cheese. Parang ang arti ng
2: Latchika.
1: Baka Latchika din. Hindi yan Latchika, Latchika yan.
2: Latchika.
1: Oh, alam mo ba, nagkakalokohan kami dati sa classroom. Kasi may classmate akong ang apelido Latchika. Ako naman El Chico.
2: El Chico.
1: So pag little boy, El Chico.
2: Uh-huh.
1: Pag little girl, La chica.
2: Okay, so counsel asked and answered.
1: Magandang umaga sa iyo, Flor Daliza Oleda. Nabang inaantay natin si Congresswoman Jervil Wistro at si Chris Haberini Casano at si Edner Villasis. Pasensya, mga pangalan na lang po ah. Missy G, June Villa ng Koh Samui, Thailand. Mariliza Ariola Pancho. Pardon, meron ka?
2: Si Nanette Magno, lagi nakatutok sa lahat ng programa natin dito sa Teleradio at DZMM. Maraming salamat sa iyo, Nanette Magno, at happy Monday din sa iyo. Mon Samson, kape, kape, kape. Asaan ang kape?
1: Jing Pahi, good morning. Ekang Ara, good morning. RC Castle, good morning. Ma'am Lina Ho, good morning. Mga usual natin ito, partner. Nagising na at this time of day. Si Jenna Torqueza Peñaranda, gising na rin. At si Eduardo Parone Pesimo. At si Yoj DL, at si Gina Estela Sambo. Ay, ayun pala, sa Amerika ito eh. Ayan na. Thank you ah. Maraming salamat, Governor.
2: Buti pala nanonood at nakikinig si Asik Leng Serrano ng Dole.
1: Ay, naka-monitor.
2: Naka-monitor siya. So, narinig niya ang aking pagbati sa kanya at sa kanyang asawa na si Corinne at mga anak ng beautiful children na si Shelo and Cassie. Thank you.
1: Mukhang engine na naman po tayo ni Jerby.
2: Bakit ang sabi? Baka kumakain pa ng bulalo.
1: Feeling ko, ano, kinakabitan ng sleeves. Alam mo, mga sleeves pa, ano, paglunis ng mga babae, di ba?
2: Oo, yung halos hindi naman sila makita sa laki ng sleeves.
1: Congresswoman!
2: Nila.
1: O baka may nakakilala, may time pa naman eh. Kaya lang, eh, siyempre, bahal tayo mag-overtime. Kaya Congresswoman, baka may nakakilala, kalabitin niyo, oy, tama, may appointment ka sa DZMM.
2: Baka naman nasa sasakyan na niya. Yung kanyang nagmamalayo sa kanya. Pakigising, baka nakatulog.
1: This is Ryan from Pasig City. At si Rosalie Pueblo, at si Rodel Ventura, at si Neymac. Magandang umaga po sa inyo. Nico, go!
3: Magandang umaga, Doris at Alvin. Sa mga oras na ito, yung mga papasok sa kani-kanilang mga trabaho at klase ngayong Lunes na umaga, ay magmadali na po kayo dahil mahaba na ang pila sa ilang istasyon ng EDSA bus carousel ngayong Lunes ng umaga dahil sa patuloy na pagdami ng mga pasahero. Sa Monumento Station kasi sa pag-iikot natin kanina ay umabot na muli sa kalapit na footbridge ang pila at pababa na ng hagdan sa sidewalk, yung pinakadulo. Pero di tulad ng mga nakaraang linggo, mas mabilis naman ang paghihintay sa pila dahil patuloy din ang pagdating ng mga bus. Ang isa pang blockbuster ang pila ay sa Roosevelt Station naman, kung saan ang dulo ay nasa footbridge na din. Kapansin-pansin na mas kakaunti rin yung mga nakakasakay ng bus sa unahan dahil punuan na ang mga unit pagdating dito sa istasyon. Habang wala namang gaanong pasahero sa ibang mga istasyon ng southbound tulad ng Balintawak, Bagong Baryo at Kaingin. Kung sa North Avenue naman sasakay ang mga kapamilya natin ay siksika na sa loob ng bus dahil standing na ang mga pasahero. Sa mga oras na ito, Alvin at Doris, makulimlim ang lagay ng palahon dito sa bahagi ng Quezon City. Papunta yan ng monumento sa Caloocan at meron din tayong naranasang pag-ambon at mahinang pag-ulan sa mga lugar na yan. Kung manggagaling naman ng North Luzon Express 3 southbound, base sa monitoring ng Radyo Patrol, ay ang dulo na ng matinding traffic dyan sa mga oras na ito ay sa bahagi ng May Kawayan na dahil dito sa nasiraang truck sa bahagi naman ng Valenzuela, papuntayan ng Balintawak. Dyan sa lane 4 ay nandiyan yung truck na nasiraan, kaya naman tukod ang galaw ng mga sasakyan dyan sa southbound. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Nico Bagsik. Thank you, Radyo Patrol!
18: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ang hindi ko actually maintindihan...
2: Ano yon?
1: Eh kung daan-daan yung security mo...
2: Oo.
1: Eh bakit may takot ka pa sa iyo safety? Eh ordinaryong bumayan nga, wala namang security.
2: Aba, sa araw-araw na pinapasok ng mga kababayan natin sa kanilang trabaho, pumapasok na madaling araw, wala pang sikat ng araw, ay madilim-dilim pa, ay nagko-commute na. Tapos pag-uwi ay gabing-gabi na. Natatakot ba sila?
1: Yung isa pang parang kabalintunaan, ang akusasyon sa iyo ay grave threat.
2: Oo.
1: Pero ngayon, ang bukang bibig mo, threat ako eh. May threat ako eh. Parang threatened ako eh. May threat sa security parang, ko eh.
2: Paano kung mabago kang ulo ko? Ano kinalaman ko doon?
1: Hawa tuloy ako kay attorney Michael Powa, partner na asir mo ng tuloy. Yan. Pero mga abogado kasi yan ng vice presidente. Wala naman silang choice kung hindi tanggapin. Di ho ba? Pero na-asir mo nan.
2: Ay mahirap yung ganun. Ay hindi laang sa opisina ninyo nangyari. Sa kitang-kita lang sa bayanan.
1: May naka-record kasi partner. Kaya tinawag niyo yung media. Sabi ni Vice President Sara, samahan niyo ako doon sa fifth floor.
2: Bakit samantalang dati allergic na allergic siya sa media? Hindi ko kayo pinaniniwalaan. Dito lang ako sa vloggers. Diba? Ay talagang ang napakalaking kabalintunaan ang nangyari. Talaga nga naman ang mga pangyayari sa buhay natin, hindi mo akalain na magkakaganon. Sabi nga, ayoko na sabihin kasi baka mabash ako. Pero, ganun talaga. Deprang
1: tanong, agree ka ba? Kasi si sabi ni Congressman Terry Redon, may special treatment. May preferential treatment ang ginawa sa pangalawang pangulo. Partner, kasi sabi niya, una niyang hindi ba dapat dumaan yan sa mugshots?
2: Kaya nga, ordinaryong tao.
1: Pero pwede pala na mag-provide ng photo.
2: Pwede. Kaya nga, partner, nakahanda na yung mga glam shots ni Ivana Alawi.
1: Glam shots.
2: Pagka ako'y nahuli.
1: Ready na.
2: Ready na yung at saka hindi lang yung yung pagmumukha ni Ivana. Yun talaga mga naka siya.
1: Hindi kaila. Tama na pa na dyan si Congresswoman Joel Chua. Hindi, iba na to. Hindi na tayo sinagot. Talagang tuloy tayo inindyan ni Jervil. Ha? Kaya punta natin si Congressman Joel Chua ng ikatlong distrito ng Maynila at prosecutor po ng Vice President Sara Duterte impeachment trial. Congressman, magandang umaga po sa inyo.
2: Good morning, sir.
4: Hi, good morning Alvin and Doris. Magandang umaga rin sa lahat ng inyong mga taga-subaybay.
1: Bago po yung impeachment issue, Congressman, kunan lang namin kayo ng reaksyon dun sa pag-i-issue ng warrant of arrest kay Vice President Sara Duterte. Threatened daw siya? Ano sa palagay mo, attorney? Ay, Congressman.
4: Threatened siya?
1: Sabi niya, di ba, may threat daw sa kanya. Kaya sabi niya, anytime pwede akong patayin dito. Correct. Ayaw umakyat dun sa fifth floor. Uh-huh. O protuluyan naman po umakyat.
4: Alam mo, Alvin, Doris, ito'y malaking nakakatawa ito statement ng ating Vice President. Kasi kung maalala ninyo, nung nagbanta siya, ang sabi niya, kung may mangyari sa kanya, patayin ang ating Presidente, ang First Lady, at saka ang Speaker. So bakit naman may pipilitin na may mangyari sa kanya? Baka dapat niya protektahan siya dahil yung kanyang sa mga pagbabanta niya. Mm. In any event, ito na mga sinasabi niya, mga ganyang klaseng mga pagpapatay ay wala na naman na ngayon. Hindi na nag-i-exist yan yung mga EJK. Kaya sa tingin ko na

0: naman siya kahapon nung Sabado yan, 'di ba? Sabado nangyari yan.
1: Oh, Sabado.
0: Eh parang wala namang ano eh, wala namang threat sa itsura niya eh. Mukhang galing pa ng parlor eh. Maayos na maayos ang itsura at hindi naman yan yung mga tipo ng tao na mukhang threaten. So maliwanag na talagang kumukuha lamang siya na yung simpatya sa mga kababayan natin.
2: Sige.
3: So did it work? Yung kanyang so-called ano sinasabi ng mga kritiko na drama?
0: Sa tingin ko, eh kasi maliwanag naman eh. Bakit naman ano naman ng dahilan para impact nakita naman natin. Siya nga lang ang vice president na may 400 na security.
3: Okay.
0: Sa kasaysayan ng ating politika, no? Pwede namang magbantay doon yung 400 security niya kung gusto niya. So ako, hindi naman ako naniniwala na papayagan din niya ng ating pangulo, ng ating kapulisan na may mangyari sa kanya dahil alam naman yung sitwasyon na o relasyon ng pangulo at saka nung ating vice president.
3: Opo.
1: Go ahead. Maubusan ko oras kay Congressman Jua. So yung 'di ba Article 1 po ngayon ang tinatalakay, pwedeng dumiretso na po kayo doon sa unexplained wealth at isiskip muna itong bribery. Babalikan na lang pag may time pa, Congressman.
0: Ang bribery is kung hindi ako nagkakamali, Article 3 eh.
1: Ama.
0: Ang Article 1 pa lang ngayon, so Article 2, ang Article 2 is unexplained. So yun naman talaga yung susunod.
1: Ah, okay. So yun naman pala sequence. Akala ko naman, babalik pa rin. Yung...
3: Oo nga.
0: So yun naman ang sequence. Kaya pagkatapos nito, doon po kami papunta sa unexplained. Oh. And then, saka pag-uusapan kung itutuloy yung bribery o hindi. Pero sa ngayon, ang focus muna namin is yung unexplained.
1: So hindi pa tayo hanggang ngayon nagpapasya kung hindi na itutuloy dun sa bribery?
0: Sabihin, ang naging support
1: kung?
0: Represent namin si Edward Fajarda.
1: Opo.
0: Eh, ang problema, ang naging focus kasi namin, biglang nag-issue na naman ng medical bulletin or certificate si Edward Fajarda na hindi na naman siya po pwede at ina-advise siya ng kanyang doktor na pahinga.
1: Ngayong araw po yun, Kong, hindi na naman siya pwede today.
0: Oo, nag-issue na naman. Eh, kanina ko lang nakita.
1: Kong?
3: Apo.
1: Nako, paano bago yun ah?
3: Kaya nga,
1: kasi akala ko ngayon issue na naman daw yung... Ay, Bea, pakuha mo nga ulit. Alas 8 na eh. Pero kailangan natin ng confirmation. So, ibig sabihin, hindi sasalang talaga today si Fajarda kasi yun may advice pala sa doktor. Kasi parang na na-stroke ito.
3: Oo.
1: So, ang taong na-stroke, kapag nag-undergo ng isang stressful environment, mm-hmm. Hindi natin masabi.
3: So,
1: kahit ikaw, dati na-stroke ka na, diba? Na-stroke ba o heart
3: hindi
1: attack?
3: Hindi stroke, heart attack.
1: Pag ganyan, hindi, iwas ka sa mga, ayaw mo sa mga stressful. Hindi ko pwede sa mga, ayan na si Congressman.
3: Ayan na.
1: Kong, sorry, napuputol-putol yung linya. Ano'y kamo yun? So, sigurado na po.
0: Kasi ako, papunta na ako sa Senate. Dahil nga, biglang nag- issue ng certificate, kaya nga ito nga pag-usapan nga namin ngayong umaga, kung ano yung magiging...
1: Napuputol.
3: One last natin.
1: Kamo, so nag-issue ng, ang doktor niya nag-issue na hindi siya pwedeng sumalang today.
0: Oo, dahil ang ina-advise...
1: Kakainis.
3: Ayun. Eh kung walang isasala.
1: Go ahead, Kong.
0: Pinayuhan siya ng kanyang doktor na magpahinga ng 30 days.
1: So, ang isasalang today, si PSA na lang?
0: Most likely. Kasi ngayon ko lang nakita yung ano eh, yung medical certificate. Meron kaming Viber group ni Congresswoman Luis Tro. Kaya nga, so most likely, kung hindi talaga po pwede, although kami ay humingi na sana, pumayag na lang sila sa stipulation.
1: Opo.
0: Para hindi na isa lang si Edward Fajarda kung ganyan ang kanyang sitwasyon.
1: Opo. Eh,